0: we've seen that in the past impeachment processes, no? Kaya lang, since alam po natin that ang pupuntahan nito ay trial, I think it is a reasonable position to say na between a lawyer and a non-lawyer, lawyers have better appreciation of these impeachment complaints.
1: Mama, ang question ko po sa inyo, ayaw mag, quote-unquote, magbebenta ng articles of impeachment. Ayaw pala gamitin salita magbebenta. Kayo ang magtutulak, magpuprosige na ma-approve sa plenary. Kayo ang chairman ng Committee on Justice. So, I suppose kayo yung pinakang knowledgeable at this point.
0: Hindi
1: ba ma'am, pag nagtagumpay at binotohan ito ng nakararami o ng sapat na bilang, ang tagumpay dapat na doon sa trabaho ng, ang pasasalamat nasa sa Committee on Justice. Pag hindi naman ito nakalusot sa plenaryo, liliman po ang bumoto, liliman po't limam, ay sigurado po ako kayong sisisihin. So, hindi ba ma'am, it goes without saying, dapat kayo na rin yung lead prosecutor?
0: Let's leave it up to the plenary, no? And ako, confident po ako in my capacity as Justice Chair, napakahuhusay po ng taga Justice Committee. They really have the correct, accurate appreciation of the case, including the evidence in support of the different articles of impeachment, which now are four only, no? Confidential fund, unexplained wealth, bribery, threat. That's how we consolidated the different grounds of impeachment, no?
2: Okay. Doyon ro mahaba-haba pataro dayang nga ginpatigyan nga press briefing no ni Congresswoman Luis Troas, chairman sa Committee on Justice. Now, aro bang antayan naton makaron? Hindi na nga hapon. Kasi ma-start ro pagbutuhan alas 3 ita hapon mga katro. Sa plenaryo, gina-expect naton nga tanan nga mga congressman, 300 plus, ma-attend it, nasambit ka rang hearing o pagbutuhan, except sa mga nakalib, no? Or may mga ginabatsyag nga mga congressman na hindi maka-attend, hindi makabuto mga katrupa. Now, sa butuhan, gina-expect na ito nung one-third vote, 8 House members. Pag may pasar na, o makabuo na itmaura kabaho nga boto, matik na yan, ipadaga sa raw articles of impeachment sa Senado. For trial na. Makaroon ro Senado, nagapupahaom. Ang ro Senado, obligado na nga ginatawag nga ra nga mag-convene bilang impeachment court kung mabaton ro articles of impeachment. Ag-confirm nga unaon sa Senado, ma-convene ro Senado. Doon yung tarugin na pupahauman makaroon. Ha? Kasi gina-expect man ni Senado nga maipasar. Masubmit kanda ro rayang articles of impeachment. No? So, mga bagantayan na ito na mga katrupa. Kasi rayang impeachment is politika malaro hinampang kara. Agin pakbukon yan dito sa Pilipinas, kundi sa ibang mga democratic country mamandarong hinampas. Agro-impeachment sang kaligal ra nga pamaagi or proseso pero ginaobra ra it mga politiko. No? So, impeachment is a legal game. Legal ang hinampang da. Kasi may mga paldo di kara mga katrupang ginatanaw kita ro mga congressman eh. Except sa mga congressman nga wata nagabaton it bayad nga bi hindi ma-impeach in this. Oh. So, House of Representatives maga plaster na magaboto kung may bastante nga basihan mga katrupang. Pero Senado magaserbe nga impeachment court agro mga senador rong mga judges. Now, dahil elected official, rung nag-ubra itaya ka nga proseso, natural, naapiktuhan sanda mga katrupa.

political alliance, public opinion, power struggles it mga politiko ag eleksyon sa 2028. Agrong relasyon sa administrasyon ag sa oposisyon. Itdaya kara nga mga congressman nga mga katrupa. Dinro sambilog karon sa mga ginatan-aw naton. Oh. Paki kunya ni Bing si Dodoy. Pakitawag. Now, sa Pilipinas makita naton ra sa mga nagtaliwan nga mga impeachment cases. Pila na ka-impeachment nga natabo ya sa Pilipinas, no? Joseph Estrada, sino pa? Renato Corona, tandaron. Ombudsman Gutierrez, kat babae nga to, si Merceditas Gutierrez. May impeachment man to mga katrupa. Dino ginatanaw naton. Beng, si Bing ano ito. Pakikuan na ni Raton nga Facebook live. Dali ang gid, ha? Sambilog na sa mga ginatutukan abi makaroon naton. Ruraya ka nga dagagan nga ra itinampang sa politika iya sa Pilipinas, eh. Sambilog nga medyo makaroon, umpisa makaroon nga dlaw, may mga pagbag-o nga mag... kaganapo mga katrupa. Hindi na alas 3 itapon rung bugotuhan agdaya rung aton nga bagantayan. Pakikuan lang na at newsroom people, doy pakikuan yan eh. Okay na. Pakikuan na. Medyo mahaba-haba eh. Now, iya sa Pilipinas, maurang klaseng kaso it impeachment. Bukon niyang it legal evidence. Rugi na istoryahan. Pati kung sin orong may control una sa Congress. Sambilog doon. Mauno ka baskog, rong suporta it publiko. Sarayang impeachment mga katropa. Ag anor magiging epekto sa balance it aton karang nga powers mga katropa. Now, sa kaso nga ni Vice President Sara Duterte, kabaabo nga mga observer, kabaabo rong nagabantay. Ha? Ag naghahambag ro iba, may klaro nga political dimension. Dahil may tensyon sa tunga it Duterte ag Marcos nga kampo eh. Number two, ro nagay lapit nga 2028 presidential election. Ag may epekto sa control it mga anda kara nga kaalyado sa gobyerno. Pero ro importante gihapon nga masayran man aton nga mga pumuyot aton garang maigmangod. Ro pagangkon it political aspect ka. Agbukon it automatic ka. No? Butang bagon wa it legal basis baga? Ro impeachment. Pwede man nga isabay. Pwede nga may kamatuoran dahil karang mga legal allegations. May political motivation nga ginatawag. Ro pila ka mga supporters. Or mga nagakontra di kara mga katrupa. That's why nga sa impeachment, kagabanan, magkahalo rung layi, una sa aton nga konstitusyon, rugahom, agrong politika, mga katrupa. Doon no, sang bilog sa mga ginatanaw naton sa hinampang itdaya karang impeachment trial ni Vice President Sara. Ay magkape-kape ang anay ka muna ha, Santon Gold Coffee Mix anay mga katropa, importante ra para makalikaw kita sa mga ginabatsyag naton nga mga bagatian sa aton karang gawa sabay matik na mag Santon Gold Coffee Mix ha sa mga igmanghod naton makaron nga gusto nga magbugtaw sa agahon bisan magpinugaw kumatay na ako nagakapikat Santon Gold Coffee Mix sa matik na yan mga katropa no pampabugtaw kita bisan agahon o Santon Gold Coffee Mix sa dapat umpisahan niya ginaton daton karang agahon nga bukon yang ita magkape bukon yang it basta-basta nga kape ro inyo nga imnon maginom it Santon Gold Coffee Mix kasi may sustansya, may mangustin, malunggay, may mga soya beans paron ag daya ginapabasko gid ara aton karang agahon. Pero manami pa sa Santon Gold Coffee Mix may glutathione ag gold. Do yon don, roplastada karon mga katropa sa daya karang adlaw-adlaw nga pag-inom naton ita Santon Gold Coffee Mix. Nagapabasko gron itaton karon nga resistensya.
Okay? Sa aton karang mga katropa na kapi-kapi ang anay ka mo. Samtang nga iba, naga-relax-relax pa mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pag-propanayon, sa aton karang nga pag-pangalagad, Araman, dayang porsyon hato dakaton ita Santon or Premium D3 Soft Gel Capsule. Dayang porsyon mga katropa. Now, nagpatigayon ita site inspection si CHISA Chief Operating Officer Mark Lapid, no, sa mga natapos nga mga project ita CHISA. CHISA nga ra is Anray Tourism. Now, ito sa Puerto Princesa o sa Puerto Galera, may anda itong sewerage and waste water treatment facility. Boardwalk sa White Beach. Nga redevelopment pa lang ra, no? It mga waterfronts, gagit pati yun. It cultural landmark. Agsambilog si Lapid sa nag-inspeksyon sa Puerto Galera. Ito ron sa Robin Hood Ilagan, no? Mayor Ilagan ag si Vice Mayor Rocky Ilagan nga nagbisita sa modular floating docks mga katropa sa Minolo ag sa Sabang Port. Now, gin imbestigahan ro hyperbaric chamber center kaiping di karon sa Puerto Galera nga ospital para sa pagbugong pagtaoit medical sa mga driver nga may decompression nga ginatawag or may mga sakit nga target nga mabuligan makaron nga bugan mga katropa. Now gimpunduhan ra iti sa road redevelopment ita viewing deck una sa Puerto Galera. Agsuno kay Lapid padayon rong anda kara nga pagtutok iti sa pag-implement iti iba pang mga proyekto kaya kiprong modular floating docks, no, nga gina una ron sa Pinamalayan ag Mangrove Ecotourism Park sa Rojas ag mini park sa Baywalk Development sa Barangay Wawa Pinamalayan mga katropa. Now, gimpangunahan man kararo Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ni Lapid kasi imorarong COO, no, sa pagpanupod it mga ayuda sa mga 500 ka mga driver ag operator. Itay-daya ka nga pasang Mazda ko Weber. Ag bilang representante, itana ka nga ama, nga si Senador Lito Lapid, katuwang kararong grupong lingkod Lapid nga nagtaoit 5,000 kilos man nga bugas, no? Ag si Mark Lapid, unaron sa tatapan, itpasang Mazda sa QC, Quezon City, no? Ag kaibahan ka si Presidenta Obit Martin, ag Barangay Don Manuel Chairman Antonio Calma Junior ita Quezon City nga nagpanupod man itbugas sa 500 ka mga operator, driver ag mga pamilya, no, mga representante dai kara nga mga driver nga nagapamasada. So kada isa ga hay nakabaton itig 5 kilo nga bugas bay man juman namin namira, no, para sa mga driver ito. Pero now di iyaman sa aton sa probinsya Taklan dapat ma-expect man naton nga may mga mauraman nga pamaagi mga katropa. Sa aton makaroon nga pagprobanayon, 8:80 na. Sa aton karang oras, sa aton karang pagratsara, iba pagid nga mga mainit nga mga topiko, aton na istoryahan, pagkatapos yung ginit, aton nga mga reminders, kindly stand by. Bullseye!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ang kape ko,
4: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: FM.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo. Guwapa sa akin ay tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
21: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
20: Oo, oh, gali. Diriyo.
21: Ah, dali na.
17: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
23: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.
24: Give

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret. Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: X-F-M. X-F-M.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga lalaking igasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha your skin ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe.
20: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.

0: Oy mga katro, para ato na nga oras, aga oras sa Tudkinyo iturbo, dietary food supplement for men, may maka aglabuwaska. Ato nga oras mga katro, alas 8.36 na sa agahon. Bullseye! Oy haranay, update na kita sa ato nga NBA. Windsor update na kita mga katro, standby.
1: NBA update brought to you by Windsor. Get your free bets now, only at windsor.ph.
0: Ayan kita sa Eastern Conference. Sa nagapadayon karang second round ita playoff sa NBA, bali ng paso it New York Knicks ro Philadelphia 76ers sa game 4. It bisob 7 series ita Eastern Conference semifinals sa mga katropa. 144-114 rong score. Bangod karabuyot ko ni Tanix ro 4-0 lead kung si Insuwood sanda mga katropa sa Eastern Conference Finals sa ikaywang dagon, ikaywang sunod nga dagon na mga katropa. Sa Western Conference, nagapadayon man ro Game 4 ita San Antonio Spurs ag Timberwolves sa makaroon karang pang orason. Yun ang update naton sa aton karang NBA playoffs mga katropa.
1: NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: balik kita mga katropa ha. Alas 8:39 na raton karang oras. Sa aton makaroon nga pag-apropaday, nagdanang porsyon aton mang kinyura it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kinangan pa basko guna aton karang pananawan. Hindi ka magbagatian nga rin. Delikado kung matarong maapiktuhan. Ro Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein plus beta carotene. May vitamin E. Siyasantin. Pero mga binipisyo karang mga katropa, ginatawaan ita protection aton karang mata. Ginasukan o pagpanakit aton karang mata sa paggamit it mga screens or mga gadgets. Kapin pa sa mga inunga, ginabuligan nga proteksyonan ro mga long-term vision issues like ro mga katarata nga rati, idiom, whatever nga mga bagatian sa mata mga katropa. Ag kinahangan naton nga tawaan it protection raton nga mata. Adlaw-adlaw mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule sa aton karang mga katropa. Oy, good morning anay kay Dodge Walter Miral. Dodge, good morning. Una sa payag ha, nagamonitor. Good morning. Watching ida mga sa payag. Bonski Mendoza Channel, good morning man. Good morning. Paring incel si Spinny Aurita, daywang klase malang ro mga boto pabor sa impeachment kontra kay BP. Oh, binaligya, number one, roboto. May ginatago nga katiwalian, ro number two, nadlock ba si ma-ombudsman o maharas na kasuhan kung hindi magboto pabor sa impeachment. Tama ba? Master Christian Rigo, pare, good morning ha, si Master. Sa mga katropang Bliss nato na, congratulations gali sa Bliss Strikers, champion sa basketball. Una sa Siag Ibahay, good morning. Tristan Gulay, good morning man ha, nagamonitor man makaroon nga agahon. Good morning! John Roldan, good morning, nagamonitor man. After lower house, regarding kay Vice President, maagi paayahan doon ita Senado or may impeachment court paayahan, ay siyempre. Good morning! Mati kon doon. Hindi na, pagtapos bugutuhan, hinaga itungon doon sa Senado kon may magpabor. Pero raya ka nga pagpa-impeach kay Vice President Sara doon. Eh, medyo pabor ko taga niya. Abutan ng gambag. Ang bagarit mga congressman, mga 200 plus. One-third malang ginabuo mga katropa. Gabagantayan ta hindi na nga hapon, ma-start rong bugutuhan. So bantayan ta rong mga congressman naton sa probinsya Itaklan. Kung pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pulsa! Pulsa! Yung mga bagantayan naton mga katropa. Pero haraan ay, ato na ibasyada kinyo. Dodaya karang medyo may natabo nga rang kakaiba kahapon na biya sa aton eh. Sa Banwa kara ita Kalibo, especially iya sa may area ita Barangay Tigayon. Nga may sang kagayaki nga nagahuhampang tatana karang kinatawo. Mga katropa, magampang at imo karon dapat sa pribado tarang mga lugar. Oh, bukod ana it makita it mga tawo ag mag bubalandra kat imo ito. Diba? So rasang ka gaki nga ra na sipgatan. Ha? Nakita ita iba naton ni Migmanghod yes may barangay Tigayon. Now ginaristo itaton nga mga otoridad kasi may mga natruma. May mga tawo, may mga unga nga naka-witness sa rayang kabastusan nga ginobra it daya karang yaki takon matino da no din ro mga pangutana kara bi check naton ra ro pagpahayag ni punong barangay Hilmorandante at barangay Tigayon na ra si punong barangay Morandante pagtiyan
1: Kapil, pwede ni mo kamon maistorya. Kamusta na ro inyo ka lang pagtutok man. Saray ka ng mga panawagan at pumuguyo sa barangay Tigayon. Saray ka ng laki. Nga ginaligart ang ani, nag-uba-uba, aga nag-libot-libot sa barangay Tigayon, nag-pangbastos ang ani kap.
2: Kahapon, may nag-report ako na biya, tapos ay, ako man isang bilog nga staff, ay, bilog gabi naman doon nga, kung naman tayo active yun doon. Isang bilog natin nga barangay SK chairman, ay, medyo nag-report iya kahapon yun, nga may royon nga ni, pero royon nga mga ligan nga nag-libot-libot, una, taron doon yung dakpan, eh, basi iba pagkita royon nga hinambang ninyo, pero, kahapon na binga ron, ay, royon nga trabahador, una sa kagapit bagay, ay hapanuhan, nga nagagawa-gawa ito sa piyak nga bagay nga to, ag, kung ano, tara na ubra. Ay, hakita, tayo mo ron ay kagapit bagay nga, timbre, may unang mga bayi, ay, hapicturan tayo mao, agin report sa barangay, ag, sigida, agin, aristo tay mao agin pa istorya kun amat gamakaron tra nang natrabaho.
1: Particular ano na ginahimo karakap ano may mga pagpakita bi man na itang anang kinatawo mga maselan niya parte ano ro particular ginahimo na nang kabastusan.
2: Simple siguro sa kinahangan at sa pagkagaki siguro ay nag master bite mo sa bagay nga to. Ay siyempre una gatubang ro mga may kape kapeak nga bagay ay picturean ni mao nga naga ana tong
1: kinatawo
2: oh na inistoryahan at anang kinatawo ay ro yon nag siyempre nabastosan taruno kapit bagay ay hindi po sa barangay
1: ano ro tagariya man ron
2: ay trabahador ta una ina mao ron bukod ta tagaya
1: si inda ka particular ya sa Tigayon.
2: Karang ron sa may likod at pidmin banda, may una din
1: ngayon. Oo, matatikara dapat kamon.
2: Oo, ay yabi banda ron sa likod. Sa piyak nga pidirod, ay may una kang pidirod nga may eksinita pagitpasod sa mga kabagay-bagayan. Ay di karoon, ay simbre, mga maabtik mandaton nga mga pag mag-report abiyag, dapat man natawat to pangod, ay ginagtunan, agindagat ay atong kapulisan, naging buuti mo, indagat to sa presinto. Aga investigaran.
1: Kung pa-istoryahon, matabi man ay mukap, may kumamba, matanato niyan. Sa normal, matay mo nga pag-pinoino?
2: Ay, normal man. Ay, katrabahoan yun. Ay, siguro kung ano matrana nga naisip, siyempre, kung amat baga siguro ro, mga tao nga makaroyo nagkapindaya nga andang nga ginaginamit ato nga cellphone, ay kung amat, ay rin doon katuga at magain nga espiritu sa ato nga mga kagakanaan.
1: Abot-abutan, tabi
2: malayo. Oo, ay dapat abiro na yung mga makaroyan. Hindi ka tingin na sa mga bukot imong panimagay ay malisod na ron ay pag-abot sa oras ay mababangdan ka tingin na kung ano tali mong trabaho, kapin-picturean gini maway. Ang nahawag man doon na ron mga kapitbagay basi pag-abot sa oras ay iba tra na nga obrahon. Nga ni may pakamayad dahil yung nag-report, nga i-report man sa amon nga barangay para itawan ito pangod doon nga ron.
1: So, ano kara ka particular mga ungat o nakakita ka na kara?
2: Ay, bukod kita ito nga ron. Ay, may una man nga unga, pero may anang nanayag ng mga kapitbagay ng mga baye. Ay, ani ay, sa panuhan yun mo, siyempre, kagapit tabi ko na yung mga di man imo hilmon nga mga may mga kasagingan abi o na ay galing ito mo sa pagay-bagay nga wa bagay it tawo ay igto ti man nagpa ay na magpa pautuwas na oh ana nga do yung makatanawon nga ano yung pamatyag.
1: Ay nakita binato sa post ita ay karang pumuyo kap no ay nagtugang gid trauma especially sa unga nanang nga nakita.
2: Oh, ay siyempre may mga unga ro na gapanuan in sugid na ron kay mananay na ay siyempre. Kay mga maunga tabi nga ay curious masado kun ano tingna ubra ro na ay ipanuhan kating dayon ay kibot siguro unga ay sunugid kay nanay na in picturean.
1: So ano ro ano background karakap idaya nga gayaki ano niya tagit construction worker.
2: Libre ro na imao nagatrabaho na sa kapitbagay eh panuhan ko man nga niyo na pirmi ako gagi narang inabirang garden karon sa aton nga likod ba na pidmin nga na ay tagahagi ko ka na ipapanuhan ko ako niya na mamugo ko namat dun eh ay pati kasi mentor ro na siguro ay kung ano matahala naisip
1: tagasin gida mo rakap.
2: Ay wa ko nakuan kun tagasin gidi Maura ay kasi sa si piyak nga barangay di yun nato ni mint lang ay at least na ay una ni mo it dak kun ni mo pulis ay aton karon ay andang experience ro no nga mga makarayang ay hindi gid mag-obrite mga makaroyon sa mga publiko nga bagay o publiko nga lugar ay malisod ag hi tapangan kati nga manyakis kati eh pag-abos oras eh kukulong ka gid.
1: Ano ba ka po bilog sang adlaw at aron do yung Sabado at agay mo na tiempo niya gabi na karon or may mga
2: kay rato ka taro pag report ay sige da ay hani nagtunan tay mo agin dakop tungod may ebidensya abi manaho.
1: Okay. Hay sa makaron ito tay mo ra makara sa police station.
2: Sa pagkasayag ko kahapon, gabi ito yung mga tawag makaroon ay siyempre kung mataron gidit do yung kaso ka na ay kaguway mo at least ron ay matawan mo at leksyon nga dapat ay hindi ubrahon sa mga bagay nga makaroon yun.
1: Okay.
2: For record purposes ro yung ginmanugo ka. Pero kung kung may kaso gin man takaw nga may nagalikramo kita bilimbawa nga nagapaor sige gid eh basi taron makaruin ba na.
1: So adlaw nga Sabado nga gid mo na tiempo nya gamin nakabang na unang adlaw matay mao abimanat mga report nya gamin nakaron.
2: Ay oh tungod ha panuhan nga ni nga pirmi nga ginagturi ka to gamin nagtur to galing ay wag ang hi-chakpati. It video ay video picturean nyo tay mao ka to ni mo gin report agi may nagsugid abing mga unga nga makatuhay ay siyempre nanay ay naging apektara yun mag-report sa ating barangay.
1: Pero hindi nagalit mga unga mo na ginampak anang kinatawo?
2: Ay wa man doon ito matagani, galing mga unga nga hingawa gani, matiga nag-anagtoy mo ito, makara. Eh, siyempre mga unga nga ra, pero siyempre mga unga una ay mag-agyabi ko ko na, gumugo kita ng mga unga, mga stereotype una karon, kapitan, makaroon bagay. Siyempre mga unga ako na, mga may abihon tayo, galing ay ang awa siguro mga unga, kung naman tiga pinanaw-panaw tayo maigto, ginagtahag to na nagsugig kay nanay na, ano, tagaliro na ubra na ito.
1: Ano do area nga ron, Kap, nga kung saan ginaagto na nana, pinahimo na na ro yun nyo niya pag hampasan ang kinatawo, minko, mahamba natin kapunuan o residential.
2: Bagay, may bagay na biyo na karo nga, bihira ron nagto na istaran, di karon. Kung bagay, bihira mo lang gaagto ron at mag-anak ko, rin pero taga-anak bi ko may namatay ko tawa o tauna, ro anak ka mga guman ko na tayo taga ibang barangay, gawag to o tauna. Ay siguro, ay yo kita ng wakos tawa at tarikang tawa, ay ikaroon mo nagapaw ipli.
1: So ay, ano, kumbaga dayo mo iya ron ag nag-laborer?
2: Oo, iya malaro nga trabaho, ag ay mauli matarong matapos ano unang trabaho, kasi mauli matay mauna ron. Ay siguro naging hire ang unay mo kapatrabaho na ay tao oh, matagmaron matalang naisip.
1: Anong so, cellphone imaw samtang nagaampak kinatawo na na or?
2: Ay wawaw na ako na investigar ako nag-report matakak mo na siyempre rahanda ka tayo pag-iprehen, pag-dako, pag-duyon do sugid it. So yung agroyin nga nero may picture ay ero yun do ginbasihan ay gin report again kung kita mo yung dakop.
1: Hamba na itong dakap alarming niya sa Banangay Tigayon doon mga makaroon niya ron. Siyempre ang babit nanay nga ito sa anang post ay kagadlok para sa mga unga kaping kong gabi ay magwa-guwa.
2: Siyempre rin no. Siyempre ito nga mga unga. Ano rin nga ito nga kung may ginikanan kita ito mga unga ay dapat ay napupuho na ito. Sabi nga dapat ito yung adlaw. Katabi nga niyong panahon no, akong ginasugid alas 6. Dapat sa bagay kautingan eh. Galira ito nga mga unga. Makaroon ay agos alas 8 gon wa pag-apon gaabot sa atong panimagaya iwa atong ginapabayan patagani ro no pero ani ra ro atong ginakwant atong mga ginikanan kung pwede ay alas 6 pagangay abi so yun naton daton nga mga unga ay basi kun sinyo tagagto ani ko namatay kato man dun nga ginikanan nga wa naton gina suspopuro atong nga mga unga ay karon gon naaanad kapin kong ginapabayan nyo naton doon, nga yung mga unga naton na sa guwa, ay ipre, raanad nyo ito sanda nga, wa sanda gina, insakto nga ginapaulit doon yung mga oras. Katuabing panahon, sa amunt ang panahon, ay alas 6, dapat inakating sa panimagay. Kung gaihapon, mag-ihapon, ay kung wata yun na ikaw sa ihapon, ay ubusan kating pagkaon, nagunik ka ka. Itong mga panahon. Ay, wala nga makarayang ani sa itong mga, may wala nga natabo man doon sa makaraya sa Tigayon, no? Ay una ko tagani ron, ha, report ito sa police, ha, dakpan man datong tawo. Ay dapat, kung nakikita ninyo nga, iba't ang tawo ro nagagapit sa inyong mga unga, ay dapat inyo nga i-educate man din yung mga unga. O ano man maski, niin mo man nun katiyuhan, o alin man, kung mga unga ay nagagapit ka, ay makaw nabi sa si Tebo. Ikin, maski na ano rin mong kwan sa mga unga, gimot ay mong bubuitan o hakson o ibig sabihin ay may malisya taron kung bukot imong mga unga. Maskin pa gani, imong mga unga. Gani raton gina, kan makon i-jukit sa mga unga. Eh, dapat eh, hindi kita magpinagapit sa mga buko na to't close malang ang mga tao. Eh, pagabot sa oras, may mga panahon, randang Pinino ay may pagka-demonyuhin ta randang Pinino. Bukonte ay sandet. Saan ang Pinino ay nagkakagain tayo, yan ikaw naman doon nagkakahimo. May yun yung nangyari, kapilang adlaw nga to, Domingo, may nangyari man ka niya sa atong barangay, galing nga ay makaron, ay siyempre ginapatihan kita ro ginasugid it nga. Ay, wagi kik mahimo karon. Ani pagabot sa oras, ay ikaw man gihapon dulugi karon kun ikaw gamiter ka sa kapin kun mga unga nga imot ay mo nga bubuitan sa mga masilang nga bagay o haharuan mo tay mao sa mga masilang nga bagay ay ro andat ang isip ko mga unga nga ay ginabastos yuta sanda. Pero rin mo matakuntang piniino buko na galing. Mga karon nga ning panahon ay may aton ang layi. Nga aton dapat iprotehiran dato nga mga unga may layi para sa mga unga. Ani ay ro atong ginapadumdum makon sa ginikanan kita mismo ro kapin kon mga bayi rato nga mga unga ay atong i-secured nga dapat nga oras ay una kon sa atong panimagay. Yun siguro ma'am atong nga mahambal sa atong mga pamulo kaping ideya sa atong barangay Tigayon.
1: Ano ra kap may mga plano nga dugang magano ron patrolyaro ato nga mga katanuran iya sa barangay Tigayon.
2: Iya mata ay all the time mata ron pag alas 10 may patrol sandaron nga ko namatay gakaubos atong gasolina ay do yon kun hindi sa nakapanaw gani iya ro matawag ron sa barangay o sa kako nag simbre gani all the time man taon sanda nag patrol basa may makaraya nga wa man yani namon don nga ginahum isipan nga may makaruyon kita o galing ratong pamuyo ay aware kita sa mga bagay nga mga makaruyon gani mapasalamat ako sa mga pamuyo nga nagataw sa dat importansya man nga ga report ay kun kami katatanan nga magbinata di karon ay mas di namon tanan no matutukan tugod sa kaliway at barangay pero ato nga duty apat nga tanod malang ron every night ay kun may inyo mga kamagamagahan ay dapat ay mga kamagamagahan nga mga nakikita ay dapat i-report agud do barangay ay mapakatao man it do yung baga solusyon kun ano pali naton ma-apprehend o madakop o sa yung mga tao nga nag-ligid-ligid o nga mag-aendaan ng inaubra.
1: Sige. Kap, maabugin niya salamat man kap pa sa rai ka ng tiyempo nga gintao ni mukha mo niya sa XFM Kalibo Kap.
2: Thank you man doon. Kapasalamat ako nung yura una ka muna magkapin ko mga makaraya ng mga natabo. Kupilang adlaw nga ni, may aton nga mga grass pile nga natabo no, na manyapit sa inyo. Rin man da akong nga makawang gina-emphasize sa mga tao nga atong iya sa mga bukon at iya sa barangay, sa tanan. Nga ro pag sunog-sunog sa pin makarong panahon ay daya ay grabe ro init. Grabe ro kamaga ko atong nga mga kalimununan. Ay di basta-basta. Kung mayang una malang nagasunog-sunog ka mo, ay dapat paingunta ninyo ay hindi nyo pagpabayan. Ay oras kung masunog kung doon, agharoon nyo nga ni, kung amat ay napapirmisyon natong gino aton nga mga fire do yung aton iya sa atong barangay atong munisipyo hay dapat kita man nga magmaan gid kun sa mga layang bagay makarong panahon kun mong abot ta sa panimagay ron bukon nyo ta et basta-basta ni ro yun do atong ginakwan mga sa atong barangay Tigayon no akong ginapapatigid nga dapat magingat kita sa mga pagsuga-suga ay pag masunog ta atong propiedad hindi ta mabalik ron. Ay okay lata kung mabugan-bugan niya ni kita, pwede pa natin ma-disponiran. Pero kung masunugan yung tanan kita, ay kalisod yun. Yun siguro ma'am, ay salamat kita no, sa imugin taong panahon, oras, ay nakapataw manakot balita sa inyong mga istasyon, sa inyong atong istasyon niya sa atong barangay. Ag makataw man kita kung pali natin maprotehiran atong mga unga, ag mga sunog nga rin nga nagkakatabuya sa atong barangay Tigayon.
1: Sige. With that, mabuhay niya sayamat si punong barangay Capil, Moradante, barangay Tigayon, Kalibo. Rayaman si katropang Claire T. Detect sa FM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you kada kay punong barangay Hila, Morandante, no? Ita barangay Tigayon. So dapat sa mga ginikanan, inyo man nga mga unga, i-check man ninyo permi kung siin, no? Well, anyway, rugi na ubra matatsang kagaking ra, bukong matata, kuanday, bukong matata insakto. Nga unak at imo sa mga matawo nga mga lugar, mag-uhampang itimo karon nga kinatawo.
4: Ayaw rin ma!
0: O, kundi, kabastusan nyo tarwa, ta sa insakto nga isip. Maurang klase nga mga tawo, mga katawo. Nag-report matagagi sa aton karang mga bata. Sa ato makaroon nga pagpropadayon, 2 minutos bago mag-alas 9, raton karang oras sa mga katropa, sa aton karang pag-pangalaga. Good morning, ani kay Mike De La Torre, ha? Nag-apropamati sa mga taga-CBM phone shop. Good morning. Una sa Uyotorong, Street Kalibo Brands. Good morning, Agsa Alpha Omega Good morning, fraternity and sorority, 1976. Good morning, inyo.
3: Good morning!
0: Kay Mike De La Torre, nga nag-monitor kita kada agahon. Yes, aton karang pag... pangalagad.
3: Good morning!
0: Good morning kinyo. Sa atong karang mga katrupa nga nagatutok. Ag sa mga kakabukas yang, bagong bugtaw riba, oh. Kay Rusa, ang babaeng palaban. good morning, Ida. Nakatutok makaroon. Agpaka-shout out lang ko, no? Rolsni, Nabara, Jimmy, La Chica, kay Nang Lisa, Lorenzo, Maribit, Andarayan, Lorenzo, Ivy Rosa, Iba Joy, kay Raven, Rinier, Brian, Villanueva, yes, sa barangay, Tigayon. Ako naman ko nung kay Nini Jomel Sonyo, Rinalyn Nerbiol, kay Nunoy Mokre.
3: Good morning!
0: Si Erika Sison, good morning man. Nagapatamyaw kami iya sa Ganson Hamindan Kapis. Uy, mayad nga pag propamati lang kinyo na sa mga katropa naton sa Hamindan Kapis.
3: Good morning!
0: Good morning nga. Naka-monitor doon. Makaroon ka rin agahon mga katropa. Kay Paring Noel Valenzuela, good morning. Sa mga taga-barangay Santa Cruz, Ibahay.
3: Good morning!
0: Good morning, Ida, na paring Noel. Aba, masakoon siguro na sana karang negosyo man makaroon.
3: Good morning!
0: Good morning, Ida. O, oras nga na, hatod ka itong right. Santon, vitamin C, or vitamin C nga, nagaling Ida sa Santo. Agrong mga binipisyo ka ng mabuo na ito, ginapabaskog raton ng resistensya, gabi yung gid sa mga physical activities naton. Ginasukan, rumpatig, ginabuligan nga magdasig, rung mga ginabatsyag na nga mga masakit sa aton nga gawas. So, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Oras na, alas 9 in punto na mga katosa. Pero iba nga mga topic ko nga naton mauwi istoryahan. Bantay niyo rin sa ibang mga news and public affairs sa Ita XFM Kalibo. Agindo na nga hapon, bantay kita raton ka ng special coverage sa pagtutok naton sa Senado, sa Kongreso, sa butuhan, sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Aba ni Jory Jor po ba naghampang imaw itlato-lato o lato-lato? Mga katropa, huwag na ito oras. Standby sa masunod nga programa, servisyong katropa. With katropang Clarity. Takbay naton makaroon sa atong karanga pagpangalagad, sa atong karanga pagiliba sa technical side. Kabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karanga XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tolentino. Sa Kayita Patrol, katropang Arier Culas, katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, kuamon ka rin General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer, Dr. Emilito Hoyer. Ako man si katropang John Alin Ascalio. Salamat na sa inyong pagpamati. Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katropa mo.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties.

0: katawan ko.
1: Sunfall, vitamin C, ang alkaline. No, vitamin C.
2: Sa pinakamalapit na butika sa New York.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sunton and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, taga-Agawilan, Lenzo, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Melito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Sunton kag XFM kalibu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunton and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunton Gold Coffee Mix. Sunton and XFM. Libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sunton Gold Live Testimony.
9: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sunton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Sunton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sunton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sunton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Sunton Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunton Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Sunton Plus Gold Coffee Mix.
8: Sunton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butik.

0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 14 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra Niagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Niagaon, Probinsya, Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome! Welcome na welcome na karon sa tunya pagkarang kada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaon kita ng adlaw ita Lunes. Petsa 11 sa buwan it Mayo dagong 2026. And of course, sa gihapon makaibahan ninyo katropang Clarity Ad.
1: Exciting
0: Monday, everyone! Happy, happy Monday! Mga katropa, thank God it's Monday. Naway may energy ang lahat, maging productive ang lahat. Naway good vibes ang lahat para man niya bilog na Domingo ay good vibes. Kumagay, smooth lang ang atake. So, umpisahan naton roon ang adlaw. Itas ang Domingo nga may manami nga aura, di ba? Good vibes lang mga katropa. So ibinin niyo ako hasat alas 10 sa agahon. Uy ha, makipag-angot ka ako. No? Magpadad yung mga minsan mga pagtamyaw. Sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. O, rato niya pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome. Happy, happy Monday sa mga katropa natin naka-monitor tutok na sa Damo Transistor Radio FM Bonds. Naka-tuning na sa 96.5 MHz XFM Kalibo. Good morning, everyone! Good morning, mananay! Sa atin karon niya mga drivers, sweet lovers! Nga nagataris-taris na, nagalibot-libot na sa Banuat Kalibo, Probinsya, Itaclan. Nagawat pasahero sa itong mga tag sa ka-terminal. Magaling sa Eastern Western Terminal sa ito niya, Probinsya, Itaclan. Good morning, everyone! Of course, ito niya mga mahugod, niya mga vendors, negosyante sa may Kalibo Public Market for sure. Nagasigabong na naman roon ang karanga monitor. Well, kutub manit magabot ito niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla It Boracay, Mainland Malaya, sa first and second district, ito niya probinsya Taklain, mga kagapit ka probinsyahanan, kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon, everyone. Sa mga katropa man natin, anay nga overseas, Filipino workers, o kung OFW, simulan ka mga partid kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. Uy, mag-download na ka mo, XFM. Radio mobile application. Libre mo lang man doon mga katropa. Kutub may internet mo, may data ka mo di karon. You can download XFM radio mobile application. Oy, good morning mananay sa mga katropa nato nakatutok online. Yes, mga katropa, magusin ko rin yung mga radyo, mag-monitor tutok man sa mga Facebook live streaming. Live na live, rato niya pagpangalagad, pag-ililiba sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, i-power share, rato niya rin yung live. Agad niya, adya more, the merrier kitang iliba, magkaroon niya gahon, magkaroon niya adlaw, it Lunes. Ako ano man yung mga gusto nga ipangutana, ipatamyaw, kung ano man inyong mga gustong ipakipag-angot ka ako na i-comment siyang roon sa ito niya comment section. And ayaw, gini niyo pagkalipatan man niya, iscan the QR code. Nga makita ninyo sa inyo karon niya mga screens sa ito niya Facebook live streaming. Ag directamente mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. So mga katropa, iscan the QR code na karon sa ito niya Facebook live streaming and mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. Like, i-like and follow mine, of course, XFM Kalibo 96.5. Agad niya, everyday, not only ha, sa inyo karon niya mga radyo kita mag-ililiba, but also sa amon niya Facebook live streaming. So for the go, mga katropa. Uyasap ka na't alas 10 sa agahon. So feel free, gid niya, makipag-angot ka ko na mga katropa. So umahin na, magbara yung mga minsan mga greetings sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Umano na to, umano natin mga katropa, basi ba malipata, May 13 na ra ha, so daya nga Miyerkules. Daya nga Miyerkules mga katropa, alas 2 sit hapon, magkilita kita o nagkaroon sa may City Mall Activity Center para sa rakyat ng igapatigay niya crafter noon na basic painting workshop. So, ipa sa ako po tara niyo kanya 4 to 9 years old niya mga babies, mga unga ninyo mga katropa niya. Malibang man, malibang may pugos mga katropa. No, ma-redirect man andang attention into a very creative one, very artistic nga klase it activity. So, for the go, mga katropa, si mga naila magpasakop, kinahangan niya mang ninyo magpahaw, may 299 registration fee. Which includes yun karon do tanan nga painting materials during the event mga katropa. So mag-agtuga man kamo, pwede kamo magbisita ha, aga magpa-register na ka sa may Expression City Mall, Calibo or mag-contact sa numero 09635700761. Sa umana, May 13 adlaw rat Miyerkules na ha, dahil nga Miyerkules alas 12 hapon sa may City Mall Activity Center. 22 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon nung Samuel Tiad mayong aga kag sabilog ng Tiad family dira sa Bulata, Cahuayan, Negros Occidental. Happy happy monitoring and sa uman Happy Mother's Day sa tanan niya mga mothers out there sa mga kandaya, tita, lolo, ay lolo Lola, sa tanan niya, mother, maskin tita ka pa, titang ina, no? Mga nagiging ina nato niya mga katiyahan. No? For parent ka man, for mommy ka man, basta mommy, nagpapakananay, hi, belated happy Mother's Day. Every day, hi, Mother's Day, gida. Siyempre, every day, gida, nato ginatawa. At haga, importansya. Ru mga dakilang mamshi, nanay, ina, nating lahat dyan. So, sa mga katropa nato na sa Bulata, Cahuayan, Negros, Occidental, sa umayon mayong aga. And, happy, happy Mother's Day. Kay Talio Poldo Martinez Jr., good morning! Happy, happy monitoring! Sabi nga Randoy Martinez family sa barangay kay Ali Putos naman siya. Good morning! Karapang Erica Season, good morning karapang Claire! Patamiyaw kami sa Ganzon, Hamindan, Capiz. Always gid niya nagapinamatiga. Abang kami boxing gloves. Patamiyaw kay Wowie Season, nag Earl Warren Season. Salamat! Thank you so much man karapang Erica Season. Ay, malingaw-lingaw, gina kamukhang kung kapinamati kamo drama yas XFM Network Philippines doon mga katropa hagat katundot XFM Network Philippines aga mabatian man roe na yaron sa XFM Kalibro boxing gloves. Mommy Judith Nadwa, good morning, happy Mother's Day kinakimumi ha, bongga kita ro inyo karanga naging charity ride for ako sa naman kahapon in line kadungan gina sa celebration it Mother's Day. So ro ato nyo mga momshies nga mga riders hay ging pili nga mag-celebrate Mother's Day through giving. So congratulations and God bless you all gid Mommy Judith Nadwa kay Mommy Janet. Agsitanan nato yung mga momshies out there sa XFM Katropa Fans Club, ang mga Riders Club, happy happy Mother's Day. And of course, good morning man anay ha. Good morning kay karapang Jory Jorfo. Good morning my dear, have a nice Monday. My dear, binuhay mo na naman ngayon. Nakakamiss yung boses mo, sobrang lakas ng aura para kang magnet na hinahatak mo ako papunta dyan sa puso mo. Kung sa kanta ni Carol Banawa, muling binuhay mo ang puso't isip ko na dati ay isang ayaw na sa mundo. Thanks my dear, again good morning. Ay, ta, okay, makarap ang jewelry, ah. So, good morning, that okay, more niya, perming nga, ginahatak ko, no? Ano tagi po suon ni Karabang Jory. So, thank you, good Anna, ha, sa perming nga pag-monitor. Sa mga katropa natin, sa Tabao, Banga. Ay, good morning, good Anna, mga katropa. Well, good morning, my happy, happy monitoring. Sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Maklan, Bilong, at Beltran, Isugay, Bardula sa family, Lula Mami, Lula Linda, Lola Mary, good morning. Sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys, kay Uncle Boyd, kay Nanay Alice, good morning. Sa Uman, happy Mother's Day, kay Nanay Alice. And sa Bigaa, Malinaw, sa Beltran, Ikayan family. So, good morning and belated happy Mother's Day kay Auntie Divine, kay Auntie Libet, o naman sa Sitio Obob, ah. Linawan Sure, Banga, good morning sa Bilogan Beltran, Villanueva family. Nagasigabong, aro, monitor ni Uncle Sinti, o nakaroon sa Galingan for sure. Sakop Bilogan Sitio Obob, Linawan Sure, Banga. So, good morning! ating mga katropa. 26 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Mga katropa, may igapatigayon. Although May 31 para, pero tanan na calling the attention of mga motorcycle enthusiasts, mga may passion gina sa panami, pagwapo, pagwapa sa mga motorsiklo. Para makapreparar pa ka mo, i-plug gagi natin makarunda. Hay sa May 31, may igapatigayon niya Aklan Grand Cross Meet Motor Show, mga katropa. Yes, aton karon niya, Banwa Itkalibo. So, ako niya makapreparar pa ka mo di karon, hay dapat mapatian na ninyo yung mga detalye. Itraya ka lang nga, pa motor show. Itraya ka lang 14 groups. No, nga mga grupo ita mga motorcycle enthusiasts sa bilog nga probinsya ita Aklan. Ag mukha niya tara it mga riders iya karon sa Aklan ro for sure nga magapasakop. Abong mga magadayo, abong mga bigatin, mga kilagaman sa pagmotor, rumaga tambong mga katropa. So manami man ka ro venue ay sa may Puok Port. Agod niya magapadyapad bukas para sa tanan mga katropa. So stand by tutok kamo di karon. Makaibahan naton sa hindi magbuhay si Franz Redaniel, sambilog sa mga organizer itraya karanga motor show. Bali 14 groups kuno sandara nga mga 14 groups it mga nagamotor ro nag-organize no ag sambilog imaw sa miyembro gid itraya karanga mga katropa nga grupo. So, sa mga dugang nga detalye, ayaw gid kamo itbuhi di karon. Hay aton ron niya balik-balikan. 28 minutos mataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Ang mga katropa dali ang gid-an ay. Raya man ani karang porsyon hatod katon it. Raya karang Version X Plus of Gel Capsule. Oy mga katropa, protektahan. Rinyo karon nyo mga mata kapit mga grabit sila karo adlaw ah. Mabahuro pagag nga maapektuhan ro aton karon nyo mga vision. Mga aton nyo vision eyesight ako nga grabe sa madirekta nga magtama ro sila kit adlaw sa aton nyo mga mata. So ako nyo makalikaw kita sa mga vision issues. Hay mag-inom ka mo Version X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, ay may lutein ang bet sa carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Sangka herbal eye care solution para sa protection sa mata. Inasukan ro pagpaganakit mata sa paggamit it mga screens or cellphones. Ang bilog itaron niya mga pagagman sa ato niya mga mata ay karang grabing pag-consume natin sa paggamit it cellphone o kung pag-atubang sa mga screens. Kinabuligan niya protection at ro mga long-term vision issues. Mga katropa, Revision X Plus of Gel Capsule. High produkto gidra it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. Mga katropa, Revision X Plus of Gel Capsule. Because deserve with aron niya protection na naton rato niya mga mata. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. 30 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 siya agahon. Uy, sa mga late tuners nato hindi karoon na. Sa mga bagong liso, sa da karoon niya mga radyo. Mga katropa siya, man live na live, rato niya pagpangalagad, pag ililiba. Sa amon niya, official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Hasa kita alas 10 agahon, so feel free nga makipag-angot ka ako mga katropa. Feel free nga magpadat yung mamin sa mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186 or mag-comment sa amon niya Facebook live streaming sa amon niya official Facebook page ron XFM Kalibo 96.5. 30 minutos makataliwan sa oras last 9 agahon. Standby tutok mga katropa, magapanong balik kita after yamak pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulis sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: oras, mga tropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 36 minutos, mga taliwan sa oras, as mabis agahon. Uy, sa ito niya pagpunumbalik programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo, katropang Claire Tian. Uy, good morning, gida sa ato niya, mga late tuners di karon. Sa mga bagong bugtaw, mga bagong bangon paganghay. Deserve man na kuno, katropang Claire. Waman siya, that's so good. Ay, sige, ah, go. Importante, wat makompromiso ng mga obligasyon, responsibilidad, ah. Sa inyo karon niya pag-burubuga. Uy, waman tayo problema karon. Deserve that, aron, ay. Deserve mo gila't ang mag-buga balinto na ni singog ba. Kaping kung wakamatsugod sa trabaho, kung wakamatlase, or wakamalit mga obligasyon, responsibilidad, makaroon niya agahon, or makaroon niya adlaw it lunes, ay for the go. Pero sa may mga trabaho, ay amat-amat, suto ka mo di ka rin, basi baga, malate ka mo. Baga. Karabang Rolando Sutapas, good morning. Happy, happy monitoring, karabang Rolando Sutapas. And of course, ha, good morning, mananay. Sa mga katropa, anay natin, hindi ko niya nagagabagaba sa mga karoon niya pang oras, or nagakuskuskuskus. Nagatuwad-tuwad, itburuban love, ha? So, good morning, kita na, ha, kinyo, mga katropa. Kaya karapang Rain, RB, good morning, kita na, kimo, katropang Rain, ha? Nakatutok man sa aton karoon niya pagpangalagad. Of course, dalangya din kita sa ito niya piyak na linyada man. Yes, sa ito niya karoon niya sa bilog niya monitor. So, good morning, ha? Good morning, anay sa mga katropa natin sa Melgar family sa barangay Andagaw, Calibo. Happy, happy monitoring, everyone. Or aram mga katropa, sa mga dugang nga detalye, may kaangtanan sa nakatagana nga igapatigayon sa May 31. Nga sangka, motor show ay makaibahan nato, may pakikipag-angot kita kara kay katropang Franz Ridaniel sa bilog sa mga organizer itry kara ng motor show sa Puok Portra, mga katropa. So nga ni get ready na magpahaom na ro mga motorcycle enthusiast, una mga mahilig magpanami, magpagwapo, pagwapat at mga motor. Kung pwede asawahon do motor, go. May mga karon kitang katropa, mas palangga pa ro motor kaysa sa kaugalingon, kaysa sa adang jowa or nano. Mas ginagastuhan pa ro motor kaysa sa adang kaugalingon niya brief. Or mga kagamitan. May mga karon no, nga mga kakin ana. Most probably mga kakin ana ton niya mga katropa nga mahilig magmotor, mga panamit at mga motor nga kugang lang hay ibuhos na daro bilog na dang atensyon na karon niya bilog nga kwarta sa mga motor parts. So may mga makaroon kitang kilaga no nga tama man ba ni Sir Franz nga may mga motor nga what na ginagamit everyday apang nagagawa ta kung may mga motor show. So harar mga dugang karanga detalye mga katropa sa ray karaiga patigayon niya motor show sa ang ka-competition sa mga panami-nami pagwapo-gwapo pagwapagwapa it mga motorsiklo. Mga katropa, pamatian nato nato niya naging pakipag-angot kay Sir Franz Ridaniel. Ay, mga katropa, makaibahan natin makaroon na si Sir Franz Ridaniel sa bilog sa raya karang mga organizer maghalin sa 14 groups yan, mag-organize itray karang Sangka Motor Show event iya karon sa aton niya Banwa Ita Calibo. So, Sir Franz, good morning, makaibahan din mga katropa, sa Pam Calibo.
1: Good morning, ma'am, magsa tanang niya mga taga-pagpagamati.
0: Mm-mm. Sir, inyo nga lang ano no nakatagaan ang event niya Aklan Grand ano ra Cross Meet and yes, Motor ma'am, Show. Iya ra sa Banwat Calibo'y kapatigayon sir ag hinuno ra ano ro mga detalye try karang nga event.
1: Bali ma'am ro anang tentative karang nga ano nga place nga i-held hay sa Puok Port Imaw, ba start imaw ra at 3:30 PM.
0: Mm.
1: May 31 imora 2026. So bali doon ma'am ro Grand Cross Meet kara namon hay bali 14 groups imaw ag may kaibahan man imora nga motor show event man.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ma'am may bali gina-promote man gamon kara ro camaraderie ag siyempre madya turismo man imaw sa ato nga bukod nga sa Banwang Calibo ma'am. Bilog nga Aklan gyud mora. Tapos may mga participants grabe sa aton nga motor show nga galing pat sa Bacolod, galing sa Antique.
0: So ibig sabihin ay sure, may mga dayo gyud ka ra sir.
1: Yes ma'am, Region 6. Almost mga dayo ko ma'am, may agagto gyud sa Andaron ag estimated naton nga number it sa groups sa 14 groups nga estimated naton nga mga gi-attend is 300 to 500 mo ma'am nga members.
0: Alin doon sir, tanan man doon magapasakop sa Raya nga motor show or tanan nang giinta sa Raya competition.
1: Abaliro ro motor show abi ma'am is open ta imo ma'am sa bisan sino nga willing man mag-intra by category bi mo ma'am.
0: Mm-mm.
1: Pero ro Raya nga lang para 14 groups say bali inaon ma'am gakita-kita ga medyo gamit yung mga tanan nga grupo ma'am makaroon no.
0: Sir, amba mo nga ni may mga nagkagain niya inyong kategori. Ano ra sir, do mga kategori nga nga nakatagana no nga maging kaparte at inyo ka nga event.
1: Bali yung mga kategori kara ma'am may ina nga tie build, may ina nga Indo concept, may ina man nga Malaysian, may modified. So every category ma'am it motorcycle ay una ni maron may may Roma champion sa kada category ay ma-receive man it mga trophies, cash, ag may mga paraffol man.
0: Mm-mm. Sir, syempre wabi kita masyado nga rat idea sa mga motor show. So, pila sir nga particular, pilang kategory ra sir? Pilang bilog ang?
1: Kung kategory abi ba may basin maabot mo it 11 to 14 categories.
0: Okay. So each category may inyong kada sir nga may mga nag early register na or pwedeng sa mismong adlaw karon niya
1: kung pero
0: walk in.
1: Pero usual abi mamay ano abi maron on the spot.
0: Okay.
1: Siyempre ginapreparehan man binandaran ng motor for almost a month. Tapos siyempre gusto man binanda karon ay mabigla man doon nga nag-join man na sanda nga.
0: Pwede matagal eh.
1: Sikat pa sanda nga tropa. Okay na be.
0: Oo. So, mas makaroon kung magawa pag nakita it, exact numbers it, mga mag-intra sa layang competition.
1: Pero
0: sure yung taro niya may mga ga-intra.
1: Pero sure doon ma'am nga may ga-intra. Pero mostly, abilo na yun, nasa 80 to 100 plus ga-entries. So, intra.
0: Alright.
1: Mapasakop.
0: Mga makarang events, sir, pila ro nakataganan ninyong budget. Yung nakara kayo man sa kaabong kategory, sa kaabong magadao. Gaya tama mo nga may mga paraffle pa ka mo.
1: Bali, may mga sponsors mo na bi, ma'am. Tapos ay may, ano, abilo na mo, may, kumbaga, may entry fee, ma'am.
0: Okay. So kato man abi man aray mabuo it dugang nga pondo para man sa premyo sa mga andang igapayag
1: niya. Gapasalamat gid kami kay sa atong mayad nga mayor kay Mayor Jory Sucro nga sa pagsuporta gid sa mga motorcycle enthusiast ag inagid mo para katon.
0: Ano yung gid ang ani sir no manit mga daya nga event inyo nga napilian or dati pala tagiday nagapatigay man kamot mga makaron daya nga event?
1: Yes ma'am, last time hay may event man kami sa Numansha kay Mayor Uge na motor show. Abo man abi ma'am nga kumbaga enthusiast yu tay motor show nga event. May inabi nga mga ginatawag itang mga motor nga wa tagaguwa, wa tay mo gagawa sa kalsada.
0: Ta ginagamit.
1: Wa ta ginagamit, gagawa ta sa motor show. Gabi ro mga kabataan ba naton mga karama may andang nga ginatawag doon nga student build. So ginandaron, ginahagungan gid ba ganandaro andang motor. Agroin ma'am nga event naton hay isang bilog pa para turuan man sa andang mga ikamayad. Siyempre nga mga riders naton gabi ro mga kabataan hay hindi man ba magtuwad sa ring kinarira, kamote, baga sa dagan, yung tawag.
0: So, kapartit inyong event, may mga kumaga segue, abiman, or parte nga, mag-educate ka mo, kumaga short of seminar, may mga makaroon yung parte at event?
1: Wa ma'am, pero sa group, sabi nga ron namon yung mga, the 14 group, sabi nga ron ma'am, ay, once nga magsugod ka karon ay, kumbaga ay, inaon kayo moro, pag ano man pag ano na tawag ka mga kumbaga may mga rules man nga bawal man na rumakara, bawal rumakato. Kumbaga para man sa imong safety man, safety purposes man imo ma'am, para man sa inyo man nga grupo ron.
0: Inyo sir, ano inyo or pangalat inyong grupo?
1: Kami galima mo Malaysian DNA Aklan.
0: Ah, mga pila ka mo karon sir nga bilog ang members.
1: As of now ma'am, kami hay na ga 80 members man kami sa Aklan. Pero anabi kami ma'am sa bilog ng Pilipinas kay Camero matcha chapter man niya sa Aklan.
0: May mga sa ibang lugar man galing.
1: Piras man doon ma'am sa amon nga ibang mga ibang groups nga ron may anda man doon nga kumbaga may mga zones anda may mga chapter kami liba may ina man sa Aklan, may ina man sa Capiz, may ina sa Antique, may mga ron.
0: So may mga ano man galing ka mo kara ano magaling man sa 14 groups nga raro inyong mga judges or may mga ano invited guests kita ka mo kara sir.
1: Bali may gina-invite naman kami ma'am nga judges nga may namat ang local nga Aklanon, may namat ang gahalin man sa Iloilo sa iba pang lugar.
0: Okay, oo. So mahamba nato sir, although mabuhay-buhay pa, pero ano mahamba nato niya sa pilang porsyento sa inyong preparation, pilang percent yun sir niya, mahamba na itong ready na rin inyong karang event?
1: Today ma'am ay nasa 50% yung gid kami nga ready man sa event kaya naging na process ang gina mo nga mag-insakto para sa ikanami man ito atong event.
0: Ang manami rin yung venue, marapad rayon sir, no? Maabo rayon ro, pwede gid niya makatanaw.
1: Oo ma'am, ag support man doon ma'am sa atong nga tourism sa Aklan. Ag siyempre, do mga aton man nga mga local vendors una ay makabulig man kita kanda.
0: Oo. So, sa rayang 14 groups sa inyo, big estimated kina 300 to 500 members. Tanan kita na sir, agto?
1: Mostly, bikaroon ma'am, ay mapasakop kita karon do uwat-awat dahil naila kita karon gabi kung ikaw man ay isang motorcycle enthusiast, kung ikaw man ay part it mga it do yun nga groups, ay mostly gidaron ma'am hay maatin gidaron kung bukon it busy o kung iya ka man sa Aklan nga wakat na ubra hagos adlaw nga ron.
0: Sige. Sir Frank, siguro makaron imong invitation especially sa mga nga ni mga ano mga motorcycle enthusiast, mga mahilig may passion gid no sa panami ay tanda karon nya mga motorsiklo. Aga sir singit ko gali. Motor ya ta gid ratanan sir wat mga car show, mga makaron, motor ya ta.
1: Ma'am bali daya bi ma'am may hello ma'am.
0: Yes ma'am.
1: Daya bi ma'am ay puro ano motor ano yung manakita mo kara?
0: What mga tricycle motor yat agad?
1: Motor yat agad mo ma'am kasi Rubin nyo ba ginabana-bana binaton.
0: Sige sir, imo siguro invitation especially sa mga gusto magpasakop aga sa mga naila man nga magmantaw.
1: Sa mga naila gid gyud magpamantaw no sa raya nga atong event nga Aklan Grand Cross Meet kung sin makita gid naton do mga iba't ibang build ag concept at motor ag makita gid naton kung gaano ka creative do mga Aklanon. Gina-invite ko gid kamo May 31, 2026 mag-start kita ay 3:30 PM sa hapon.
0: Alright. Sir Franz, thank you so much. Idaha sa tiyempo nga nang naging taon ni mukha mo niya sa XFM Kalibo aga. At least ay sa mga makarapag ang nakasayod niya, may mga makarang event, makapahaong pa sanda, mga ipilang days pa agad na mapapahauban ang daruad ang mga vehicle or motorcycle, sir.
1: Yes, ma'am. Thank you, good ma'am Claire.
0: Alright. Mga katropa, si Sir Franz Ridaniel sa bilog sa mga organizer. Itry ka ng igapatigayon ni Aklan Grand Cross Meet and Motor Show. Yes, sa Banwa It Kalibo. Oras natin mga katropa sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time. 50 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agawan. Thank you so much, it Anna, ha? Kay Sir Franz Ridaniel, sambilog sa mga organizer, itray karanga motor show, mga katropa. O kun, raya karanga... Aklan Grand Cross Meet Motor Show sa May 31, 2026. Una karon sa May Puok support mga katropa. So sa mga motorcycle enthusiast di karoon na for the go na everyone. Bukas para sa tanan nara. Abo nga mga sa mga gusto man magmantaw ay for the go. Bukas gid para sa publiko sa tanan na Raya Karanga event. No? So congratulations in advance sa 14 motorcycle groups nga ra no nga nagpatigayon itraya gid nga event. Kaya Ma'am Rain RB, good morning from Village Motors Traders. Oy, good morning gid ana ha. Sa mga katropa natin na sa Village Motor Traders. Good morning! Happy, happy Monday! Aba, kinusmaod yun. Ano lagi, ha? Special dito ato niya mga katropa nga. Unagin na sa mga front desk, nakatoka, naka-assign. Ay, smile-smile naman dyan, mga katropa. Monday na Monday. Nagkakasira kayo ng vibes ng inyong mga kasamay. Nakakahawa, bilhin ko amat mga katropa. Especially sa mga government employees natin, ha? Magibayag-ibayag man, magyuhum-yuhum man, maging maabi-abihon sa mga naga-inquire kinyo di karoon. Hindi ninyo pag-dagahigon sa init at inyong auho sa inyong pagka-bad trip. Pero mga naga-inquire kinyo, ha? Monday na Monday!
2: Exciting!
0: Exciting Monday, gid-ana rayo. My dear, electric fan ka ba? Sana naging electric fan ka na lang. Para sa sa'yo na lang iikot ang mundo ko. Wow. Dami mo talagang alam ha. Karapang Jory Jorpo. Pero thank you. Thank you, katropang Jory. Karapang Jory, electric fan ka ba? Kasi puro ka alikabok.
2: Exciting!
0: Charot. Ano talo, puro alikabok at tapu-taput or tagipusuo ni katrapang jury. What abi habok sana? What abi tami dya permit? Abi gara broken hearted si katrapang jury. Dya, imaro single nga. At least wate mo na gagaoy, no? Nga mag-usit, anak karon niya, jowa. Pero hay, sa pihakit pagiging open na hay, what? At nakakabukas, anang tagipusuo. Ngayon, iming kupurot, tapu-taput, aron siguro ka pang jury rin mong tagipusuo na ikiya. Yung electric fan ka, pero mahina ang iyong bitaw. Mahina, taro huyop, itahangin. Ay, okay, lahat ang mga makarna. At least bukod it, mahangin. Literal nga, bukod mahangin. Okay, good morning, gina kay katropang Ronel Lagoon. Good morning, ha. Nakatutok, gina. Shaton ka rin niya programa. And mga katropa, 54 minutos. Magkadaliman sa oras sa Swedish agaw, nagrayan nga porsyon. Hayatod mananay katon, it's Santon Vitamin C. Mga tropa, papaskugon gidro yung karunya immune system. Agad niya hindi madali nga matapnan it mga nagkagayan niya masakit. Sa ato niya mga palibot, mga bacteria and viruses nga hindi natin makitaan. Ay hindi kita gagiyagi nga madapuan. So papaskugon ro immune system mag-inom. Santon Vitamin C. Magkatawa para sa Santon Vitamin C ay magaling sa Santon. Ginababasog ro resistensya gabigon sa mga physical activities. Ginasukan ro fatigue. Ginabuligan niya magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Magkatawa para sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, hyperproducted Yes to Health Incorporated. Available in all leading drug stores nationwide. Pwede man ninyong ma-order sa Shopee at Lazada. So magkatropa, stay active. Stay protected with Santon Vitamin C. Ang mga katropa ay sa mga tagyapon di karoon nagahugit ang da karoon yung mga raffle entry. Oh, harap agad ha, nadugangan nyo no aton yung mga drop boxes. So, mas mapagapit kinyo sa mga nagayuan ang maghugog mismo ya sa munya istasyon. Ay nagdugang kami drop boxes kara mga katropa sa nagapaday nato niya pa-promo ni Santon at XFM libo-libong pa-premyo. So, pwede na kamo makahugit inyong mga drop boxes sa may Pharmacia Gomez Kalibo sa may shopping center every Friday karon do pick up. So before 9 AM sa Biyernes ay napat makahingabot ka mo hugo kay gina pick up namon on every Friday 9 AM para man sa weekly jo. And may unaman kita nga ging duga nga drop box sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklan every Thursday alas 12 itutro adlaw ro pick up time. So mas gin pagapit kinyo ha mga katropa ro ato nyo mga drop boxes. Agud nya mahugugon ninyo rinyo kay mga ging tipon-tipon. Hay kanugon man. Syempre hayo gid ninyo pagkalipatan nya pwede gid ninyo matipon as your raffle entry ro sang kabanigo kon sang ka blister. It's Cento plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banigmanit premium D3 soft gel capsule. Lima nga sachet, it's Cento plus Gold Coffee Mix. Aga, sangka blister o kung sangka banigmanit turbo. Dietary herbal supplement for men. Makatropa, rayaro ato yung mga yes hold participating products. Nga magataw kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every Friday. So every Friday, roaton ka doon nga weekly draw. Aga, may nagawat kinyo more than 100,000 pesos in prizes para sa aton nga grand draw. Makatropa rin yung mga raffle entry. Isuod sa sangka sobra. Isuod rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, agpirmahan. Nagihugog sa mga drop boxes namon. Kung gusto din nyo, yung mismo sa mga istasyon, ay go. Iya sa may J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. So, sa umana, pwede nyo mahugod yung mga raffle entry sa may Farmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga Aklan. So mga katropa, bakasot aninyo ang magdaog it dagagkuan niya pa premium every sa aton karon nga weekly draw and mas mabaw nga premium sa grand draw. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes sa aton nga nagapadayon ni Santon and XFM libo-libong pa premium. 58 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato, di karon niya nagapuro pa haumot at adang apang uwi lab. As okay to earn katropang clear. Mas temprano makalaps.
2: Exciting.
0: Mas temprano makalafong, it uwi labas. So, sa mga masako na, di karon na, sa adang mga dagapugan bang girahan, good morning. My dear, kung ako ang tapo-tapo, sana naging pamunas ka na lang para maging malinaw na papunta dyan sa mundo mo. Ay, tao ka na pang jewelry. Kung ako ang iyong magiging pamunas, pwede ko bang punasan niyang bibig mo? Bibig mo? Di ba? At least napunasan ko ang iyong bibig ng aking trapo. Ay, nakakarapang jewelry. With love, matakero pagtrapo rayo. Ay, na. Hindi ko galing pagtrapuhon ro imo nga pagpalangga. Ay, chika.
2: Exciting.
0: So thank you kidana ha karabang Joris imo karon nya aktibo nga pagkomento, aktibo nga mga patutsada makaron nya agahon. So nag-enjoy gid ako permis imo karon nya mga comments. So sa mga katropa naton, yung mga late tuners, ay bantayan lang ninyo. Ah, masunod ka nga programa, boxing gloves. Agud, malingaw-lingaw man ka mo, saray ka lang kanamiton niya drama nga. Kaabang-abang gidaro every episode. Kaabang-abang rung mga masunod niya matabo. So, after kit, aton ka nga programa, ay boxing gloves yun ron. Hagad ka ato at XFM Network, Philippines. Impunto, alas gisro aton niya oras, mga katropa. Thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaroon niya agad, makaroon niya adot Lunes. Magay liba, magkakalita ako, magkita karahin agad, adot Martes. Same time, same station, alas 9 at alas 10 sa agahon. And mga katropa, sa uman, next na, masunod na nga programa, drama, hagad ka to XFM Network Philippines, Boxing Gloves. Naging kaibahan ka, partner, technical side. Katropang Zipril Kit Palmon sa nga ganit ato niya station manager katropang John Allen Escanio sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision it ato niya ever generous maalwan mabot niya chief executive officer Dr. Harimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad nga nagayawan kinyo tananit may dad niya gahon. Happy happy Monday everyone. Yamang noon sa programang Serbisyong Katropa it XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya indi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan at lalong ayaw natin

Kahit may suga nga nagasiga. Pero, arumiraw lang dito sa kusina. Gani, hindi kita makasanag ang ginasabwag sini. Magwa ako dali sa kwarto ko ah. Kagpanilagan si Justin. Ay, malinong na sa kwarto sa mga tigulang. Sigurado nga mahamuok ng tulog nila. Mahinay ko pa kadto sa portahan. Malili ako sa gihas ng portahan sa kwarto ni Justin.

pwede sa giyas ng portahan. Nagahigda si Justin. Nakabati naman ako sang hunis ang pispi sa kagabihon. Ito naman. Naguni naman ang pispis. Si Justin. Nagbangon siya. Kag nagpungko. Kag... Hala. Nagangisi. Kalain sa ngisi niya ho. Bungisi sa ngiyawa. Nagtulog siya din sa portahan. Hindi. Ang iya mata. Kapula. Do sa nagasiga. Diyos ko. Mahalin ko diri ah. Do hindi ako makapadugay sa pagtanaw sa iya. Ato. Nagkanto siya sa may bintana. Padalus-os naman siya. Gamit ang lubid. Diyos ko! Sugiran ko bala si Chimanuel? Ako na. Ako na lang manaog. Kag magpanila dito. Paisugon kong akong buot. Paisugon ko. Sundon ko si Justin.

May nahinailan ko. Ari. Ari na ako sa kakahuyan. Apangin. Hindi na ako magsulod pag-idid to, ah. Panilad nga ako.

0: pag-isa sa sila si Justin? Mia! Wala! Wala sila sa bayo? Hubla sila tanan? Kagang ilang mga mataw? Nagapula? Tusa nagabaga? Tuso na nagangisi sila? Tuso mga yawa? Diyos ko! Diyos ko! Hindi ako makabatas magtulog sa ila. Mahalin ako diri. Madali dali ako balik sa balay. Mabatian ko pang ila pagkadlaw. Diyos ko! Hindi man pagitugot na makita nila ako. Hindi man!
1: Oh,

神棍啊！

0: Mira. Mira. Mira.
1: Ma, si Chelo Sing. Tawag niya ako. Pabangon ako ah. Buksan kong pertahan. Chay?
0: Uy, adlaw na ah. Nagakatulog ka pa, Mira?
1: Ay, hala. Adlaw na matuod. Chay, pasensya gida. Naburaw ko.
0: Masimba kita.
1: Ate, sige Chay ah. Mailis lang ko.
0: Ah, sige. Kay mahulat lang kami sa imo sagwa. Pukawon ko pa si Choy mo Manuel. Kinaburaw man siya.
1: Ate, oo Chay.
0: Ah, sige.
1: Nagdamgo ako kagabi. Kalain sa amung adamgo. Nagasaot ko na sa atubang sang dabok si Justin. Kag may mga kaupod siya. Nga ang mga dagway. Duiya sa mga yawa. Kalain. Dumatuod gid. Si Chelo Sing? Nagsinggit siya? Kantuan ko siya. Usisaon ko kung anong natabo. Kantuan ko siya sa kwarto niya.

0: Manuel.
1: Si Chuy Manuel? Lalansang siya sa cross? Kagsuli ang paglansang sa iya? Ang iya tiil? Ano sa ibabaw? Kagang iya ulo? Sa idalong?
0: Manuel!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sun Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sun Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Sun Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Sun Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent.
9: Burmig. Ako nag-migrain. Tungod sa pulaw sa trabaho.
10: Ibang gajay pwede sa akong sang
11: Sister Pain.
10: Nasigda. Sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
7: Sa doctor.
12: Bibili sa mga butika.
7: X.
5: X.
7: F. M.
5: X. F. M.

0: rambut merah. Apa yang berkat telingan lah? Mula sang dugong ya ulo. Kang sedihin ang kadong dugo. Sedihin, Mira.
1: Ambut, Chay. Kwan, Chay, basi ko na. Kung ginsuyop sa yawa.
0: May, yawa? Sino ang yawa ka ginasiling mo, Mira?
1: Kwan, Chay, nagdamguman lang ko kagabi. Si Justine, nakita ko upod sa mga yawa. Nagasaot sila sa tubong sang dabok, Chay.
0: Ano?
1: Chilusing, hindi ako makaibalos ang buhaton ko. Inali lang ang naglibog ang ulo ko. Isa lang ang ginadudahan ko, Chay.
0: Ano, Ida Mera?
1: Hindi ayhan. Nagbalik sa paggamit sang druga si Justin.
0: Ano?
1: Oo, Chay.
0: Apang nag-ayo na siya, Mira.
1: Hindi ako magpati. Kaya may mga hulag siya, nga kung kaisa, makita ako, nga makasiling ako, Chay, nga wala siya nag-ayo. Sa baylo, doon naglala pagid.
0: Ano?
1: Oo, Chay. Subong ko lang iniisugid sa imo. Kagbahala na. Kung mapati ka o kung hindi. Apang si Justin, mas dami ko nga makita na nagatulog sa masakit kay Chin Manuel. Kung wala ini nagatulog sa iya.
0: Ano?
1: Oo, Chay. Kag-indi lang ina. Pila ka beses ko siya makita nga nagapadulong sa kakahuyan kung magtungang gabi.
0: Mira?
1: Oo, Chay. Sa bintana siya nag-aagi. Nagapadalus-us ini, paagi sa lubid. Naging higot niya. Kag-isa lang ang ginapatihan ko nga may kahimuan si ni Kay Manuel, Chay. Kag-ina, wala sang iban, kundi si Justin.
0: Mira?
1: Chay, nadumduman ko ang ginhimo niya kay Snow. Sang naaki ginisakurin niya. Ginlansang niya ini sa krus. Hindi bala? Kagayhan, nagahupot ang kaakig si Justin kay lulo niya. Sagit pasulod siya sa ospital sa mga adik. Chilusing, delikadong kahimtangan hatun diri. Kinahanglan niya maghulag na kita.
0: Apag anong buhato naton?
1: Manawag kita sa kapulisan, Chay. I-report naton ang natabo nga ini.
2: Kung makagwapa ka mga buhay, Dre!
0: Ma! Justin!
1: Chay! Nagatindog siya sa pirtahan sang kusina! Kag may ginauyatan siya nga! Nga patalom!
0: Justin! Apo! Ano ba lang nagkatabo sa imo? Ibutang ang patalom nga ina! Ibutang ina, apo!
2: Hindi! Kinanglan niya iunong ka mo sa kamatayon sa ilang tirong at igulang ila!
0: Diyos ko! Kuna mo! Ikaw ang nagpatay kay lolo mo, Justin!
2: Oo! Tungod, aking ako siya! Kaya ang laom ko, kung kalampi ko ka mo, maligit pareho magay ka mo siya! Lantawon ko lang, kung makareport pa ka mo sa mga kapulisan, kung buhaton ko man sa inyo, ang ginbuhat ko siya!
1: Mama! Diyos ko! Chay! Kanain sa ngisira niya! Uy! Nagangisi siya! Nadusayawa!
2: Kanami siguro sa inyo tulukon! Kung nalansang man ka mo sa cross, no? Mama! Kaginatungan ninyo ang tigulang, ina!
0: Mama!
2: Kung kasubong lang ang nagalantaw ako sa isa kay Tabo sa Simana Santa.
0: Oh, Diyos ko. Justin, maluhoy ka man ay. Hindi pagbuhata ang ginaplano mo nga buhaton. Hindi man, Justin.
1: Chulusing, hindi na siya mamati. Bisan ano po na pagkituway ang himuan mo sa iya? Nagbuang na siya, Choy. Kaginasakyan na sa panulay ang utak niya.
2: Wes! Ikaw ang unahon ko!
1: Amom!
2: Akbaite ang mga ilata!
1: Amom!
2: Amo sa mga ilata!
1: Akbay!
2: Nagalumpas sila sa ako!
1: Choy! Mom! Sabihin mo galing ng mga ilagay na? Kinapungyutan nila si Justin? Ambot! Ambot, Mira! Nabuyan niya ang sundan, Choy! At tuloton ko, ina!
2: Palayo! Palayo ka mo! Palayo! Palayo ka mo sa akin! Ito! Ito! Talibang sa akong pantalon!
3: Hindi sila gusto matugangan mo pang krimen na nabuhat mo!
1: Mom! Lalaki na may kapirusa ang dawong! Kagang iyak ka, Bot! May ginasuksok na boxing glove!
2: Mom! Sino ka?
3: Hindi na kinanglan niya makilala mo ako! Ikaw, miss! Magkuha ka saan pwede mo nga mag-apo sa lalaki ngayon, ha? Eh, manawag ako sa kapulisan!
0: Uy, isi, Justin!
2: Pasyon ko siya! Kunindi niya ako pagbulitan! Matabo nga mga ilagang hindi! Kang makahalik sila!
1: Oh, my! Justin! Uy! Ang buwete! Nalipong si Justin! Hindi! Natumba siya! Kang nadulaan siya sa pangalibutan! Amat-amat ka nagpalayo ang mga ilaga! Mira! Mira! Makatilingala ini!
3: Sige na, miss. Magkuha ka sang igapos ko sa iya. Ngayon manawag ako sa kapulisan sa bukid.

0: Gusto ka, Katsuri? Kaginapasalamatan ko gid ang mga katropa mo sa paghatag sang informasyon. Gani nakaabot kita sa husto nga tiyon.
1: Oo, Chisun. Amo sila sinasubong kaaktibo. Kagpagi sa kon kinaatman nga halin sa kalibutan sa mga inkanto. Nakaabot kita diri gilayon.
0: Amo matuod, Katsuri. Kagsagihapon, nakabulig kita sa nagakinhanglan sang bulig sa aton tungod sang aton pag-isa. Mangin man din lago naman ang aton misyon.
1: Oh, Chisun! Oh!
0: Oh, sige na. Iuna sa pagpauli. Mahalin na kita dire.
2: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
8: XF.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan Boxing Club, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabatyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
1: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
1: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sanson Plus Gold.
1: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
0: So, if constipated, mag-inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
0: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Sanson Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
2: The secret of health.
4: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Live Testimony.
4: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Xanthan Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So ano? Hanggang ngayon,
3: nag-maintenance
4: ako ng
3: Xanthan
4: Gold.
3: Xanthan Plus Gold.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
3: Xanthan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Xanthan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X FM.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Xanthan Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthan Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:45 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Uldo. Mayadayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayong Uldo. Probinsya Raklan, Banwait, Kalibo, Mayadayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Centro, Centro. Adlaw kita makaroon itdaya karang Lunes. Betsa 11. Sa bugan it Mayo 2026. Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman, ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Centro, Centro. Well, sa aton karangapag-rugratsada, sa aton karangapag-ililibar, o aton na naipagpanamiyaw pag-abi-abi, it bayad-ayad nga untro adlaw sa aton karun yung mga suki, sa aton karun nga uno, segundo distrito, it aton karun nga probinsya, Mayong Udto. Kumusta ro aton una nga mga suki na nga nakatutok na ka-monitor katon? Ro aton man karang pagpanamiyaw pag-abi-abi sa aton karon nga mga sukiya sa aton nga kabisera. Manuayt Kalibo sa Isla Manit, Boracay. Mayadayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga naka-monitor katon sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan sa Capiz, Antique, Iloilo. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Ag syempre sa mga nakatutok katon nga mga suki naton sa anda karon nga mga panimagay nagasigabong gidro anda karon nga mga transistor radio makaron nga outro adlaw Centro. Kumusta, kumusta, nakailabas na kamuruna sa mga waparuna nakailabas. Abay amat-amat na kamo sa mga nagailabas pagang enjoy eating sa aton karon nga mga katropa nga uwa it plano magilabas. Diet nga ni. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga nagapahilay-hilay na magalin sa anda karon nga ginangkasakuan makaron. Magalin sa anda nga mga ugumhan, magalin sa anda nga mga kaganasan ay mainit-init yon ro aton karon nga tiempo. Nagasingkal-singkal ro mainit nga panyempuhon. Kaga-kaga kung sa mga magugang pa.
1: Wow!
0: Manami karam magbunag itay, karam pagay.
1: Wow!
0: Galing hay duyon nga kung may pagay kang bunagon. Paano kung waka tropang ninsi, waron, tuwag ka lang eh. Nakasa inyong sugod bagay, magpahuway-huway, stay hydrated. No, kapin makararo aton nga nga panyempuhon, dapat gid-ana karahay hydrated kita karam mga katropa. Ay grabe gid-ana ruraya karah nga. Init it aton nga tiempo. Rohit index nga aton karon nga ginabantayan perme. Abingan ni naton makon magapaugan-ugan do dayang nga nga bagyo ko nagtaliwan nga nga mga inadlaw galing makarong adlaw base sa forecast ay malusaw gut ana mga katropa.
2: Centro, Centro.
0: Well, mayadayad nga utro adlaw man sa aton karon nga mga suking tagpagmatir o aton karon nga mga mangunguma mangingisda nga nagapahilay-hilay na sa makaroon nga pangurason kay mantuman kainit. Sa mga tendero-tendera naton, sa Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market, sa mga municipal markets naton, abay, kumusta, kumusta, may kita agon.
1: Wow!
0: Araw ato nga mga tendero-tendera sa mga tindahan, sa mga sari-sari stores, sa mga restaurant, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, hindi man aton pagkalipat na aton karon nga mga drivers nga nag-suroy-suroy, nga nag-pupasada makaroon, napisar mainit ro tiyempo. Uy, ilabas na ka mo ho. Nagapaalas 11 yung aton karon nga pang orason, ilabas na!
2: Centro.
0: Sa tanan-tanan aton nga mga suke, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Aga, hindi man natin pagkalipatan, syempre, ro aton karon nga mga suking tagpagamati man nga naka-monitor, nakatutok. Sa aton karon nga Facebook Live, pwede ka muruna nga mag-comment it inyo karon nga mga greeting, session, komento. Ay aton gid ro nga pagatawan it dagan, hugada ligwa sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag-ililiba makaron.
2: Centro, Centro.
0: Stay hydrated gid ana mga katropa ha. O, mayadayad nga udro adlaw kay Sir TJ Nuynuyg Tanlok Solidad sa San Francisco, California. Kay Jory Jorfo, Morning, sir. Ilabas ta from RSZ Gravel Gava or Gravel in Sand. Mayad nga panahon naging mainit pero ang kachat niya tuwaon ga reply basi ibagot ako nuro gina reply yan. Ba gilat ana permi gid sa katropang Jory nga ra nga may ana gid ana karon nga entry kuno abi. Hey Dang Villanueva. Mayad nga outro adlaw sa tanan nag Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Uy, Happy Mother's Day, belated Happy Mother's Day sa aton karon nga mga dakilang ina kahapon don. Oy, kun tayo na enjoy ninyo inyong adlaw. No, itato niya mga nanay. Hey, Josephine Sisturias Valencia. Watching ko noon sa Sibaliw Banga. Nag-monitor, nag-atuto ka ton makaroon. Kay Arl Soko Galion. Happy birthday ko noon kay Geraldine Bautista Claude. Bay, happy, happy birthday, gid-ana. Kay Tay Leopoldo Martinez, una karon sa Aliputos, Numansha. Good morning, katropang nin. Mailabas kita. Bay, thank you, Tay Leopoldo, sa pagkangay. Padagay niyong mga greetings siya sa ato niya social media account sa Facebook page naton. XFM Kalibo 96.5, ay pagatawa naton itdagan, hugada ligwa. Sa inyong nga ron niya mga greetings, ro inyong nga ron niya mga mensahe, ay ato niya pagbabasahon dun sa ere. Basta bukon niyang it, bastos. Kung bastos, hindi gina naton dun basahon, di ba ka? Anyway, ano rong mga balita nga aton ka nga pag-auistoryahan pag-atala kayon sa aton ka nga pag-rurat sada, sa aton ka nga pag-ililiba makaroon nga udro adlaw.
2: Sentro! Sentro!
0: Standby ka mo karon sa mga dugang naton sa mga balita lokal. Nga aton ka nga pag-auistoryahan at aton ka nga pag-atala kayon. Mga balita pulis nga aton ka nga pag-check yaron. Rong mga update sa mga nagkaganabo kung mga kahapon. Hasta kainang nga ra, standby! Sa iba pagid naton nga mga balitaan mga katropa nga aton kara nga pag-check yaron para sa aton karon nga balita nasyonal. Nakatagana makaron nga adlaw mga katropa hararo ginabubantayan halos kagabanan eh. Ruraya kara nga plenary voting para sa raya kara nga impeachment complaint para kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Rupang utana kara mabuog ayhan it Kongreso, it Kamara de Representantes, the 106 karon tanan nga mga boto. Para karon nga ro articles of impeachment maipadaga sa Senado nga magaserbe nga impeachment court. Istoryahan taron para uman taron ay ginabubantayan naton. Rupang utana. Rodaywang kongresista, itaton karon nga probinsya, ano ro magiging hatol?
2: Sentro.
0: Is it a yes or is it a no? Kaiman igapatigayon dayang rasuno sa House Committee on Justice sa ginatawag naton karon nga nominal voting. Dayang ra nga mga kongresista mag-adto sa podium ag igaplastar kung ano ro anda nga boto. Is it a yes or is it a no?
2: Sentro.
0: Ag pwede nanda ipathagro anda karon nga mga boto. Yaban karon hay. Mr. Speaker, I vote yes. Mr. Speaker, I abstain. Mr. Speaker, I vote no. Makaruyon malang manduraya karang mangin plastada. Pero before that, ay bagantayan pa karundo daya karang debate sa plenaryo. Antes, ruraya karang pagbugotuhan. Masadyaro aton karon nga raya karang bagantayan, hindi na. Samtang kampo ni Vice President Sara Duterte hindi magtambong sa plenary deliberations, una karon sa Kamara.
2: Sentro! Sentro!
0: Sa dugang pagid naton nga mga balitaan sa aton karang pag-rurat sa damakaron, sa aton karang pag-ililiba, raya karang supply it aton karon nga produktong petrolyo sa pungsod abay una pa kuno sa ginatawag naton karon nga bastante suno sa Department of Energy. Ay raro mga balita naton nga aton nga pag-check yaron nga aton nga pag-atala kayon. And of course mag-check man kita karon it mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na. Sanda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan it aton karon nga patrol with katropang Ariercolas ag katropang Christian Villanueva.
2: Sentro! Sentro!
0: Raya karanga portion, raya karanga balitaan, agaton karon nga mga headlines ginhatod katon it premium The Three Coffee Mix mga katropa. Uy, sa aton karon nga mga katropa ha, haraan ay raw premium D3 Coffee Mix ay may una raya nga natural nga pampatamis karon nga stevia. May mangustin ag may vitamin D3 nga maabo nga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas. Raw premium D3 Coffee Mix nga ra mga katropa. Nagapabakod sa aton karon nga immune system agresistensya sa gawas ag nagabulig nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. Wait kabagakan ro may ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it premium D3 Coffee Mix. Ginapanami ro at ton karon nga calcium absorption nagabulig sa pagpabakod itugan ag ngipon nagasuporta sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong lawas. Sir premium D3 Coffee Mix mga katropa haron na kabuabo gid ana ron nga mga benepisyo para sa aton karon nga kagawasan. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Premium D3 Coffee Mix may kapikayon, may Santone ag vitamin D3 ka pa. Produkto ra iti Yes to Health Incorporated. Well, oras na naton sa aton karon nga pagrurat sa damakaron. Alas 11:57 na sa Udro Adlaw mga katropa.
2: NBA Updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.

0: Alright mga katropa, ginapierde it Minnesota Timberwolves sa San Antonio Spurs sa Game 4. It nagapadayon nga best of 7 series of it Western Conference semifinal sa score nga 114-109. Matapos nga na-eject si Victor Wembanyama nang buuman ni Anthony Edwards Rorenda para sa Timberwolves agud madagasan da sa kadagagan. Sa makaron, patas uno series sa 2-2 ag magabalikon rumasunod gahampang sa San Antonio.
1: That NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: Sentro.
1: Oras naton alas 11 or may 1 minuto magkataliwan sa oras it alas 11 sa Udro Adlaw. Well, sa aton karang pagpadayon banwa, mga katropa, sambilog sa ginabantayan naton makaroon, naing hapon, mag alas 3 itaya karang hapon, mga katropa. Well, ruginabantayan makaroon nga impeachment complaint kontra sa aton karon nga vice presidente.
0: Sentro, sentro.
1: Or should we say impeachment case? Para karon sa ginatawag naton nga patigayunon karon nga plenary voting nga ginatawag. Ha? Meaning may matabo mga katropa nga bugutuhan sa plenaryo. Mga katropa. Kaina, nagpatigayon kita karon it extra question. Ag di karagin pangutanak naton do aton nga mga katropa, do aton nga mga suki. Kun ikaw miyembro it kamara, pabor ka baga sa pag-impeach kay BP Sara?
0: Sentro, sentro.
1: Kung hoo, yes, like. Kung no, sad. Do daya karang aplastadag. As of now, hay 32 nga yes, ag 36 nga yes, ag 32 nga no. So medyo nagapupatas-patas na lang. Pero may mga nag-comment iya, no? May mga nag-comment iya sa anda karon nga kumbaga hay hamat indi. O no man na kasi will be the next president of the Philippines.
2: Wow!
1: Ako man hindi, abangan natin ngayong araw ang mainit na isyung bloodbath na impeachment ni Inday Sara Duterte. Magsisimula ang regular session ng Kongreso. Believe me, ang mga congressman boboto hindi ayon sa ebidensya kundi ayon sa pressure sa kanila ng liderato ng Kamara na may dalang pagbabanta at suhulan para sa kanilang distrito.
0: Sentro, sentro.
1: May una man, no, I don't need to impeach Sara Duterte. O, magiging presidente pat amana ra imao.
0: Sentro!
1: Hindi
0: Sentro.
1: Mana, pero sa kabilang banda, gusto namin ang bloodbath. O, gusto nandang makita ro bloodbath nga ginatawag. Alright, so puro no mataya sa comment section. Anyway, so ano ro matabo? Ano ro magiging process? Hindu na. Itdaya karang impeachment complaint kontra sa aton karon nga vice presidente.
0: Sentro.
1: Now, rumagiging plastada kara mga katropa since makaroon nakatagana raya nga ra. Nakatagana ra nga pagadesisyonan it Kamara de Representantes makaroon nga Lunes Mayo 11. Ruka palara ni Vice President Sara Duterte kung siin pagapabakuron kararo report it House Committee on Justice nga nagapamatuod nga may probable cause sa reklamo ng impeachment kontra sa vice presidente.
0: Sentro, sentro.
1: Iga patigayon butuhan pinaagi sa nominal voting agod nga determinahon kung makabawit kinahanganon nga 106 nga boto o kon 1/3 it kabilugan nga miyembro it manaba nga kapugungan para formal nga maipadagaro apat nga articles of impeachment sa Senado. So, kagakip sa mga mabugat nga allegasyon nga pagatalakayon sa plenaryo rusaga nga paggamit it 600 million pesos nga confidential funds hindi maipatag nga manggad issue sa suhugan sa Department of Education agro-controversial nga pagpamagag kontra sa mataas nga opisyal it nasyon. Alright. So una gon sa plenaryo ro articles of impeachment.

0: Flores. Although, ro iba nga mga kongresista nagpahayag ut asanda nga this is our vote. May mga partido nga naghambal based on your conscience. Base sa inyo karon nga mga konsensya ro inyong pagboto. Sentro. Agbase kunta sa ebidensya. Mga katropa. So ano ro matabo? After gundon nga magdebatehan, pagabutuhan yun dayon kun bastante nga may mabuol nga ginatawag naton nga 106 out of total membership nga 318 sa Kongreso. 106 ang rokin hanggan. Kung matabo ra, si Vice President Sara Duterte ruka una-unahan nga Vice Presidente sa kasaysayan it Pilipinas nga makaiwang beses nga gin-impeach sa House of Representatives. Sentro. Kasi na-impeach na ra imaw I think last year. Agwide sa House of Representatives abong nagahambal nga posible matabo ra sa ikaiwang kahigayunan. Sentro. Raya nga ra. Pero kinahanggan anay impeach imaw sa Congress. Pero ro articles of impeachment ipadaga pa sa Senado, which is dayang Senado ro magapungko karon nga impeachment court. Agro 24 tanan ka mga kongresista sanda ro nga magapungko nga mga senator judges. So it will depend kung ano ro magiging action it pamunuan liderato it Senado. Kasi last nga impeachment ro naging tawag natun kara, rugin debatihan, hay reward malang a forthwith. Sentro. Hasta nga wa na dayon dato, pero nagpanumpagot abilang mga senator judges. Ro mga senador, una karon sa Senado. Kung igtugunda, maabot sa Senado, kinahanggan mga katropa, it decisize tanan ka mga boto. Ha? 2/3 itanan karon nga mga senador para nga makonvict Rubisi Presidente. So kung hindi ra maabot, no conviction. What conviction nga matabo? Pero kung 16 nga mga senador dumumoto, pabor saan ang impeachment? Kasi kahaba patara nga proseso mga katropa. Una karon sa Senado, mahaba-haba patara nga proseso. It will take time, no? Siyempre, rung mga debate, rung mga pagpresenta it mga ebidensya, una ron, nakasugod. Agruyon man do aton nga ginabubantayan. So, daya rung ginatawag ko nung bloodbath. Bloodbath. May una mat ang mga Pilipino nga nagahambag, padayunon. Ipakita kung alin, kung watsaga. Kami ro bahala magtimbang magproseso. Kung may saga gid man. May una man nagahambal nga hindi naman na. Ha? Kasi man nakikita naton nga dayang impeachment is politically motivated. Meaning bangod sa gain-gain nga pagpati political. Ruyon. But anyway, kung madayon gid man, bantayan naton ag let's observe. No? Obserbahan naton ag kunta tawaan rung mga kongresista, rung mga senador, it daya kara nga kahayag. Ro ginatawag ba naton nga pagbalanse nga nakabase sa ebidensya, ag bukon it saraya kara nga pressure, it daya kara nga mga kaaway sa politika. Sentro. Alas 11, Jess Audro Adlauro, aton nga oras. Bagantayan naton dun hinduna sa raya karang session it House of Representatives. Sa ibang naton nga mga balita, good morning anay kay Rud Salvador. Sino si katropang ano maton ra?
1: Sentro, Sentro.
0: Ritas Adok, imaw ra? Ikaw ra, katropang Ritas? Ba? Wow. Sari-sari, tabiro imong pangagan. Kay Ma'am Judith Apolinario na duwa.

0: May dayon nga utro adlaw man kay Jeneline Arceo Amaro una sa San Francisco Agusan del Sur mga katropa. Haranay, kahapon may mga police report anay kita nga ra kainawa biray na hingabot. I-plaster anay naton kahapon baw kasugubo kita ra yung natabo nga raho. Sang ka mentally challenge nga ra nasa puan nga wawot kabuhi sa suba nga sakop itlawaan ni Washington. Ay grabe gidaro panangison itanang nga ra nga nanay. Agkadungan pa man ikinatawag naton karon nga Mother's Day. Pamatian nato no pahayag itana karon nga nanay si Marilu Sagyasa ag kasunod karon hay rupahayag man ni punong barangay Apolinario Ena Remitio. Pamatian nato mga katropa. Centro.
1: Halin sa tubig. Bagay. Ay kagayo ta ma'am. Yak araw iyagan ara banday mo ug tut abiro amon sa sitio lang ka.
2: Ano gyud na tabo kahapon mama ba ginapahayag ni hapangisgan imo ra kahapon.
3: Kanay magaling
4: sa. Wa man ay duyon nga sa aning ayam malangani nga tong naging ano ho.
2: Alaga na na.
4: Bako yung ginmananat alaga, yung kulong mo lang baga.
2: Yung kulong ay nang ayaw.
4: Ay, may makaon gid matabi mo, may dipuan gid mo.
2: Pinanong pa na. Ilang dagon gid mo ra?
4: 17 years yun, tabi mo makagatake it bugong.
2: Ilang dagon mo, ma'am?
4: 30. For March 7.
2: Ay, kahapon, pagpang ano, nakita mo nagpanaw ima or napanuhan mo nagpanaw
4: ima? Wa nga ni ma, panaw ima.
2: Mga anong oras nun, ma'am?
4: Mga 1:30 or 2 siguro.
2: Hapon. Tapos mga anong oras
4: nun? Abagin ko, so'y matagagi ima. Ay, wag din mo nakita. Ayos na, ginakabing ilinosit mga alas 11.
2: Malapit ka mo sa suba?
4: Magayo kami. O galing iyat nga ni mo nagpaagto.
5: Magayo, tagal anong tinikam, no?
2: Paano kinyo nakaabot to information niya? Ruyon ka?
4: Ay, diyan may nag... Ay, simpre, abok mat affirm ikaw ang kanang nakakapano. Lumagmakaroon ni Mawa. Ginasugang rin kami.
2: Oo. So, kuminsido mataka mo nga wait, ano, foul play or inano, kung natabukan na nga iba sa...
4: Awa, mata. Akong mamay sa akong gidang pag-iswayo dahil nag-lumabok na imaura. Ay, simpre nag-brand out, e basit makon kung mga anang posibilit sa tubi ay takas dahil uwa matag-agtura sa tubi mo for the first time pa.
2: Abi
4: makas mo dapat mo imo.
2: Pero ka pinanaw paano gid matay mo?
4: Oo, oh, nga pinanaw gid matay.
6: Did na man to callback man hugaton ko.
4: Sir, no.
7: Kay bahin pa kay istorya bi bag-o na tabo ro daya nga ranga insidente. Rimo unga nga ra na istorya mo pa kahapon.
4: Ay hindi man abi hagos yut ibaut abi ra imo ma'am. Di mo ma istorya et normal lang gid ay like dati. Dahil ngani nga ging ana mo matambong kara ging bayluhat ko man ging back to normal. Armado, kasi man PWD ron, sayod mataramang kapitan ka ng tanang.
7: Pilang dagon ni Maura?
4: 30 unim ako, March 7.
7: Oo. So, kahapon, nakainom matay mo pa ng buong?
4: Oo, ako nagpainom bago ako nagagot bata.
2: Ano gano'n natabo sa piyo nga rag, arunt angani, na nagsunggod te imaw?
4: Ay, ging buong mo lang siguro sa kulungan.
2: An inyo gid ang alaga ra.
4: Amon mat.
2: Minko ano gid pero pag aking nga to the point nagsunggod ag nagpanaw ta imaw.
4: Ayo man ging ano man lang man mana sinana it gimbuo man ro tiyo nga ro nay nagbubasing ay man siguro san makaama ro. Ayo ko matagi na pansin na pag makaon kasi haba matala akong pasensya sa 17 years yun tala akong pagsakripisyo sa ako nga ano.
7: Bali alaga na gidaro ra yang tiyo.
4: Bukod man ma'am ang gid at alaga ro nay wa man abi kami gaalaga kasi wa man kami nailang mag-alaga gid ang ara et mga ro yun dahil nga ni sa mga bagahibo, mga nano.
7: Ay, pero anyo ra nga ayaw? Inyo mata?
4: Amon mat.
7: Oo. Ay, nakita
4: mo. Butang malang ka, tiyo ro na manun sa aning kulungan man ang atuking apid baga sa anang atong kalagang tiyo.
2: So, ano yung pagpati? Yan ba mo, abi, magayo inyong bagay sa suba? So, paano tayo mo rin naagtugit sa suba? Agam ba mo nga ni, buko manimot mahilig sa mga tubi?
4: Ay, doon nga ni, gapinano, matabi mo, ma'am. Haya, aasir, kukuhanan mo lang matat mga tao yung nagauli matay mo. Kung amatay may naghambay nga tao nga. Katot ama na si daday, hey, siyempre suwangon da yun.
2: Doon niya tayo yung routine ko, suwangon man dahil niyo.
4: Oo, hay, kagay mong pagagod naman ka, uli matang sunod man ta. Doon man lang.
2: Nagikampante, taka mo nga, mauli man ni Mau.
4: Oo, kampante, taro, pero kung magbuhay yun, taro, naibo ko yun at kampante.
2: So yun man ninyo.
4: Oo, dahil, so yun kita.
7: May kapanakit, taray mo, nga nga ra, kung may hinga ra.
4: Ay, nagusuko ko, tabi, ma'am. Bailinti, utangani. Kaya nga, naging balik ni doktora, Ortiga, ra, anang
3: medicine, e tatlong klase ang sagahon ay may pangpakalma, pangpatugog, ang psychotic.
2: Oo. Pero kung makainom, matay mo't buong. Kalmado, matay mo.
3: Kalmado, matay mo, ma'am. Ay, abo-abot amang kukangaran, nakaabot siya tarap may tututan, may mga mandaluyong.
2: Ah, sugod, kapasugod nyo pag ginigidi mo sa pasilidad?
3: Oo, ah. Birang bisis, 3 times yun taron sa ano. Agrabuong tako na ito, taginabakay, mura-mura kaysa iya.
7: Tinguhaan nyo, matagaling ang
3: magpapit. Oo, 17 years, gid ang service na akong karon sa pagsakripisyo para sa gamot. Dahil yun doon makapaano ka na eh, pati doon kami. Pero makamayad. Galing ay sa alin nun, ayan akong gila siguro.
8: Masubo-subo na eh.
3: Masubo.
8: Sa Mother's Day pa makaroon.
3: Ay, kaya doon yun, gid ang ani, ranang ano.
2: Ay, ano man klase mong ungara sa piyakitaan ng pag-diferensya?
3: Abira. 16 years, gid abi mo nag-umpisa na sana ang depression na yun.
2: Ang depression,
8: una. Okay matay mo,
3: sir. Kasi siyempre may gamot. Pero kung ulihin yung gita, siguro ay nag-masugot, abi mo.
6: Sikap lang ako.
3: Nag-ano na abi mo, nga kung amat gita ko nung sinanaritin yung gita mo lang inagpugong. Dahil siguro, wako na, gingsalig ko ka na rugamot, wako niya, ano, kay, do yun nga siguro napilak na na, kaya,
7: sige, dahalin kay ibahan da na nga nga depression. Ano ra, sa lahi mata o may anak ang na-experiensyahan?
3: Ay tao, hindi ko man masayran nun kung sa ano gid ano haakuan karon kung sa...
7: Sinabuol.
3: Ayaw man kami gid at lahi ng mga makaroyon. Kasi sa mga kwan nga nga siguro...
2: So, mga pilang tagpo ni mo nag-umpisa?
3: 16 years. Naroon yan siya karoyon.
2: So maano matay mo sa pekit anang diferensya nga sa Pinoyino ay mabuot gid ay mao.
3: Oo, bisan nagpangut na kamatin. Kaya kaya lang kuraya ug ray abuon ka nang nagaano kaya nga ning ginakulong-kulong ug nagdabantay gawa nga ni naga pangapog ko na imao hambay tawo. Ay simpre kung makadisgrasya man ay aton man dun. Kasakit man ka aton bakya gun kung makadisgrasya. Kaya nga ning ging posible gid ang ging usuya dahil hindi gusto ko ibalik it mandaluyong. Ay malisod man nga ni mo ibalik. Hagdan nga ni namon karasa. Balik naman dito rin. Nakasakay kami at barko sa kago at Diyos ay huwag matamagtalo. Ang bantayan gita mo at napuwong takro. Makaabo. Huwag gita mo ipabay eh. Ano ay anong gitmata siguro. Tanggap mata na akong sakit man pero hay, okay na.
2: Ang pilang unga mo, Imaura?
3: Tatlo na abisan ang magman.
7: Ang pilang?
3: Pangayaw.
7: Hindi ko matay mo mag-uira kay bahay.
3: Hindi, gano'n.
7: Ah, hindi gano'n mag-uira.
3: Kabi, gano'n ang posibilidad nga maaari nga ro'yon gano'n na karangkahanan. Kasi bukot takas eh.
7: Hindi mo. Wa matay mo't kuho o kung alin?
3: Wa.
7: Wa mata. So, kumbinsido ka kaibahan niya, Raya, hay. So, pagkamatay ko, imo nga, sure, Raya, na tumo sa tagadimaw, may foul play.
3: Wa.
7: Wa mata.
2: Kung makainom, matay mo't buong kilala, matana na ka mo.
9: Pag pamilya mag tuloy medyo may isang kiri ko nung detrinser pag-isip.
10: Ay, okay.
9: Sabi ko nung pinanaw, mao ay gininuso, yaya ko na nakalimaw.
10: So, bata, patay mo rakas, ray, ana?
9: Bata nyo, tanda ko sa tabok mo lang ron, mamo. Ay, bali sa sityo lang ka. Sityo lang ka, barangay Kumaligan.
10: So, ka nga po nadugaw, tayo
9: mo. Agad, daday.
10: Alos, daday.
9: Oo. Oh.
10: So, ka nga po nadugaw, tayo mo. Gin-report, di matang naduga.
9: Sabi ko no, gininuso rin nanda. Ay, medyo dahilan mo lang ay ginpanisgan, imawairo sa ayam nga ni. Ay, gininuso rin nanda, wala makita. Ay, naglinibot siguro, wala. Kung makita ka sa ayam, kung anong natabo, kung nagbumpat mo sa dagat, kung ano.
10: Okay, ang dagon na ka.
9: Hindi ko ma-estimate dahil ka bubahong ng pagkabayin.
10: Ah, okay. Pero bata.
9: Bata pa, imaw, bata.
10: Pero abay may nakahapon yung na-report niya missing. Pero ano, nakakamusta ka proplasada na sa state of decomposition?
9: Oh, yes ma'am. Oh, ay, waman sa na-reported abay nga naduga. Basta nagtagin actual nga ginusoy kabi.
11: Automatic, umadto ko siya. Hindi ko man ma-identify pag-abot kasi hindi man pwede tabingon. Aga nagakulob. So umabot raan ang pamilya. Ginusoy, galik ko na sa narakabi eh. Ay, umabot raan ang tatay nga anak ako nung kumpirmado at ako nung anang unga. Ay, hambal ko, anong klase yaki, bayit ako no. Ano na tabo? Hambal ko ka na, ano na tabo? So nang sabat eh, mga medyo Japanese gan malang kabiba, parte sa anang tiyo. Ay, nagpinanaw, gininuso ya, iwat ananda makita kabi eh. So, uwa na naman sa ire kung ano, nag-adto sa tubig, kung nag-umpat, kung ano, kita ka, kasi may Sang tiring diferensya ko nura ng pag-iisip.
12: May mentally disorder.
11: May mentally disorder da. Doon ng advice, maabot rin ng pamilya. So, kumpirmado, pero complete ni mawa kong makuan kung ano ro kuan.
13: So, man siya nagsunggod agalimaw da kap, kabi, kaya pumanang?
11: Oo, yes. Royon ro information na kung habol kan da, ang may taga-into man niya nagdugang ito information, nga kapinanang o tagali rin mao. Kung medyo sang tiri, kung panisgan ni makuan ng ginikanan.
13: Paano, bigap, nakaabot sa pamilya, Ruraya, at natapos ang danga, ano nga ra?
11: Wa man yan ako kasayo dahil taga-hinuwet kami rin na sa area, may umabot nga may nakatao siguro information nga medyo wa na nakikita kabira ng unga ay may nakatao siguro nga may nagalutaw ang tao ay siyempre bantog ko na umabot rong ginikanan. Ay so imaw kita man na ron kap akong nga kasi man nakabiigin inusoy na muna iwat naman na makita until now. So kumpirmado.
12: Ano kap rosito lang ka nga na isla ra or
11: bukod
12: kasi magapit mo sa mga
11: bukod isla. Bale, sityo ang kangaray, connected banda sa Barangay Kamaligan kasi ako nga sityo ro Kamaligan eh. May tubahon, may angka, may minuro. So, sityo ang kangaray sanda.
13: So, hindi pa natin kap matumod kung hinungod na bagara or natural niya pagkalumusuro na tabo karakana ka?
11: Yes, ma'am. Oh, hindi pa natin na ma-sure kung ano ro na tabo gid. Basta, ro yung information sa anang tatay. So, anang tatay karama katawit details kung ano gid ro natabo. Kabi ero na, gininusin nanda.
13: Mga pilang tag mo na nung pangidaron karakap?
11: Doon nga, hindi ko estimate ma'am ay magayo abi siyempre hindi ko mabuhat information ay kwan tabi may agwat ro lawaan niya ra agwan Kamaligan
13: ano ro area nga ra kapit tayong sakupit subami ko masami gid matangami na sa sapuan di karang mga royon na aksidente
11: katumat ay natabo mata may hakita man kang may nagumos ri karong mata ho pero sayod jud ang katong kwan ay nagumos mat emaw may ri karong man mismo man nga ri karong kampi man may namatay nga ako may nganing kwan taga matapaw ato. So roin po mata ka to ay nahilong ang may anda karong panaga to ay nahumos.
13: Kung pagayat nadadayo rayon, nadadaga ito be, ano?
11: Hindi. Siyempre, anod kung uwang ani kita kakuan kung anong tabo eh. Kung sa pagsunggod-sunggod yung unana, kung ano, nag-arto yung masusuba o hindi mo kating gumagangoy, siguro yun na tabo. So, waman siguro at Paul Panda.
13: Waman physical nga mga last try mo kap sa pagtanaw nyo gataron?
11: Negative man. Ay, hindi man abing matabing nga gaya. Siyempre, hindi ari imo ito ka makakuan. Hindi na ay kuan pa taron.
12: Lupa na nakap, abot na itaob dahil nga. Dualin. Suba nga na.
11: Oho. Ay, kuan daro, anong pinakamain da ito ang suba. Sinagong dagat taugon, baliwagan.
13: Rubang diri ninyo kap, ito daywang kabarangay lawaan, nagkamaligan da yung suba ro naga.
11: Oo, dahil bang diri itbatan ag New Washington. Sura yung suba nga rahay. Ito ro, pinakamain ka rahay sa ilaya ay sa tagtulay itbinturan siya.
13: Ngayon yung siguro anang ano?
11: Rato ro, pinakapanana.
13: Iya
11: ganang
13: pamilya na
11: daya
13: ng pamilya
11: kap. Aray ataw raya atong interview
0: kun. So hatoron natabo karon kahapon mga katropa no. Makasubo ay kadungan itday karang Mother's Day celebration. Sentro. Good morning ane karon na kay Dila Vega Claude. Naka-monitor ka ton makaron oras na naton alas 11:24 sa Udro adlaw. Niharap pagid no may natabo man nga rang stabbing incident. Ro 21 anyos nga unga lalaki nga nagpatunga matapos ginhana nga bun-uno anang ama sa inuman abay nabun-an sa tutunlan man. Ano ro update maghanin sa aton karon nga numan siya PNP harap pa matian naton. Sentro. Sentro.
14: Sir, kamusta rin yung investigasyon? No? Sana ka na naguntad niya sa ang stabbing incident sa Barangay Albasan na Numancia, sir?
15: At about 11:35 in the evening of May 9, 2026, Alpha Messenger call was received by the station from GC Nalda of Barangay Albasan, Numancia Clan. Informing and requesting for police assistance that there was a Alpha stabbing incident from Kagasay, Barangay Albasan, Numancia Clan. Immediately, elements of the station led by PIM, together with PIMP personnel, Numancia Police Station, responded and provide police assistance and conduct investigation. Upon arrival, identified as Vincent Joso E. Hinoy, male, 21 years old, single. Well, the suspect was Alpi Pod E. Terpiel, male, 32 years old, also resident of Sitio, PSI, Barangay Albasan, Nova Chaclan. The victim sustained stab wound in his mouth and was assisted by a responding person, Numancia MDRRMO, and then he was brought to Dr. Rafael Tubucon Hospital for immediate medical treatment, while the suspect fled after the incident. Investigation conducted revealed that around 11:30 in the evening of same date, while Vicente Joso Jr. E. Mendoza, father of the victim, and certain Joby, all resident of Sitio Cagasay, Barangay Albasan, Machiaclan, living Alpa in seaside house of Vicente Joso Jr., the suspect and certain Calvo were both under the influence of intoxicating liquor, arrived and without reasons, Alpa hated arguments ensued between the suspect and Vicente Joso Jr. The victim, Vincent Joso, tried to pacify the suspect, resisted, wherein the suspect and victim grappled on the ground. Suspect drew his knife from his waist and stabbed the victims, hitting on his mouth. This person conducted follow-up investigation and a pursuit operation against the suspect, and he was able to locate at the residence. The suspect was positively identified by the witness and subsequently placed under arrest and informed his constitutional rights. He was brought also at Estobocon Memorial Hospital for calmation.
14: Sir, ano mat conscious mat aro victim?
15: Yes, ma'am. Do ego na na, ma'am. Do pasaka ba? Tatong baba nga raw. Naabot sa bitan ng kuan. Anang dila. May kuan. Pasaka pa ego.
14: Oo. Ano ra, sir? May naunang bagina raw mga magtimbang ra nga kampo? May mga naunang away rasanda?
15: Nakainom man ang abir sanda, ma'am.
14: So bali bukod mata sanda magkainom at una no nag-abot sa tabi ra kay mga suspect eh.
15: Yes, ma'am.
14: Oh, what ibang ano may mga discussion niya natabo diretso ano nga tagid serbo no?
15: Ay nagkuan sanda, ma'am, nag-discussa na ni ma'am.
14: Ano na ginawayan, sir?
15: Do kuan ka ra, ma'am, do kasi may andang mga dating kuan ay apit na sanda.
14: Oo.
15: May misa. Understand.
14: So, do biktima ta, agaroan ng ama, sana tarugat inom-inom sa gawat na buhay tag na una nga to?
15: Oo.
14: Alright. Na-recover mataro siya, sir, no, sa area?
15: Wa, ma'am. Wa na-recover.
14: Ano nga ba't suspect, sir, si Intaro siya?
15: Ay, wala ako, ma'am, na-recover, ma'am, at nag-respond din, ma'am, na pulis.
14: Kailang tago niyan yung suspect, sir?
15: Do, suspect nga naman, may 32 years old.
14: Okay, ano nang trabaho ka naman, sir?
15: Ma'am, naka-one butang iya, ma'am, mo.
14: Alright, so do victim at 21 anyos, no?
15: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
14: Hello, tatay, sir. Biktima, kamusta? Matay mo, ano kay man? Imo, taro unang punteriya, di ba ka?
15: Ay, wa, ma'am. Ito ka man. Wa, ma'am.
14: Kaya sa, ano, sir, sa kampo it mga suspect, ano, may mga lastro sanda?
15: Wa, ma'am.
14: So, makaroon sir ay ano pagidagid ako magahay. Nutanaw naton karang motibo ay mga naunang nga diskusyonan agar nakainom abi.
15: Yes, ma'am. Oh, misunderstanding, ma'am. Ay, nakainom, abi.
14: Ay, okay. Ano ra, sir? Do victim, ma'am? Ha, mamat natin stable?
15: Ito pa, ma'am. Yapon, ma'am. Yung mo sa hospital, ma'am. Under observation pa, ma'am.
14: So, bali, anong dila kita, sir? May tama, man.
15: Pasaka, abi, ma'am, do pag buno, ma'am.
14: Okay. Oo. So, pag buno ka na, naawat matalagi.
15: Oo. Oh, dumagagan, ma'am, do pagtatapos.
14: Paalin doon, sir, do ano nga raro, do yun doon niya, sambilog sa mga suspect. Ano sa kustudiya man ninyo?
15: Daya lang, ma'am, do, nagkwan, ma'am, do, nagbuno ka na, ma'am. Do, yeah, do, paan. At do, daya si, do suspect, ma'am, may bukod magtatay. May tibahan niya yung mga tong alias kalbo, ma'am.
14: Halimbawa sa inuman. Sino natin sa naraso yung inuman?
15: Base kung sin niya, ma'am, na, kwan na, kung sin saan na nag-inom, ma'am, ang nag-ganto na.
14: Mahamba mo, good sir nga, andal nga pag inom-inom, may katming po, ilong-ilong mo, tagin niya raho.
15: Oo, oh, ma'am, ay 11:30 ko tabi.
14: Ah, gabi. Saan ang pag-agawayan, sir, ano, rin niya, kumbaga, abong tao ko, syempre gabi, eh. Kaya man, natulog, utakararo iba.
15: Ay, sanda mo lang, ma'am.
14: Sanda-sanda
15: mo lang. Oo, do, kay inuman, ma'am, may daywa mo lang sanda, tapos ay, do, nagabot mo lang do suspect mo ng gibahan ng sambilog.
14: Alright. So, nag-ano tagali, kinagamot, arayon. Ano na, sir? Aminado mataro suspect ngayon mo, nagbuno.
15: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
14: Sige. Sir, bukagal ako update. Yat sa badyo nga to, sir, nga suspect, kamusta na aresto mo to?
15: Ma'am, nag-ani man, ma'am, do. Kwan, hindi man, ma'am, mag- pilot kaso, kanyang nag-quanit non-interest, ma'am, to pilot case.
14: Okay, sige.
15: Do, victim, ma'am, ay ga, kwan mo sa nag, pangayo ba at bulig pang gasto man ito.
14: Settlement lot,
15: Oo.
14: Sige. Sir, siguro padayon nga reminder, sunod-sunod, anaro, arayang buwan, ano, nasa Banwait naman siya, tuga man ita, impluensya nga rano, at makahigilong ilim nun. Siguro, sir, ato lang nga uman niya reminders.
15: Sa mga pumuguyo, iya, sa naman siya, kung mag-inom kita, dapat masarangan niyang, kung mag-inom kita, satiyan lang nato. Kung pwede lang, hindi lang mag-inom, ay mainit, abinusimpo.
14: Sige. Si Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge ito man sa Numansha Municipal Police Station. Raya man si Katropang Claire T. Adetax sa FM 96.5 Kalibo ang Katropang.
0: Alright, thank you good no sa ato nyo naman siya PNP update man doon no sa natabong nga rang stabbing incident. Oras na naton. Alas 11:34 sa Udro Adlaw. Standby sa ato nyo mga suki. Magabalik kita pag alapos gamang itpila ka mga reminders. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Phantom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang na ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
14: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
16: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist the pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist the pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Alas 11.48 na sa Udro Adlaw, balik sa aton pala tuntunan. Sa gihapon ako si katropang ninyo Eugene Teodosio. Well, sa aton karanga pag pangalagad, sa aton karanga pag rurat sa damakaroon nga Udro Adlaw, mayad-ayad nga Udro Adlaw anay karon na kay Marlene De Los Santos nga nakamonitor una sa Tabok, Libertad Antique. Abay, happy-happy listening sa mga taga-antique nga nakatutok always iya katon. Kay katropang Gemma Kiswani sa Bacoor, Cavite, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kay Reggie Bucan nga nakamonitor man iya sa aton karon nga palatuntunan. Thank you, Vida. Sa aton karon nga mga suki nga nakatutok iya katon sa aton karang pag rurat sa damakaron nga Udro Adlaw. But anyway, sa aton na karon nga mga katropa ha, haraan ay dudaya karang aton karon nga papromo rong santo na next FM libo-libong papremyo ay naka 10 weeks gun kita sa aton karon nga papromo ngani sa aton karon nga mga suki una hay sige-sigihon gihapon ninyo karon nga maghugog para sa aton karon nga papromo apat gamang ra nga mga produkto Tiesto Health Incorporated rated ay rayarong mga produkto nga magadaog kinyo ta chansa nga kamo karon hay magadaog 3,000 pesos. Syempre una karon no Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Food for Turbo Dietary Food, Turbo Dietary Food Supplement for Men, garong Santon Gold Coffee Mix. Magpamati gamang perme iya sa XFM Kalibo agud nga mangin updated kamo sa aton nga ra nga papromo mga kataropa. Kung nainyuan karon rosang kabanigit Santon Gold the Herbal Capsule equivalent sa sangka entry, sangka banigman it Premium D3 Soft Gel Capsule, sambilog man ron nga entry, aglima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix hay sambilog man nga entry, ag sangka banig it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men hay sambilog man nga entry. Sa sangka sobre isugat ro inyo karon puti nga sobre isugat inyong pangalan, address, proof of purchase ag contact number ag pirma. Ihugog ro inyo nga entry sa mga drop boxes nga makitaan sa XFM stations sa mga katropa. Iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo may aton iya nga drop box ag may daywa kita ka mga drop boxes una sa guwa iya sa Parmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Oy, reminder, pick up time karon kada Biyernes it alas 9 it agahon, so dapat maghugog ka mo before 9 AM it Friday. Ag Saruel and Junior Barbershop sa Poblacion Bangar, pick up time ay kada Webes mata it alas 12 it Udro Adlaw. Nga ihinga buto ninyo ruyon karon yung mga oras agod kung nalisdan kami yung mag-agto sa aton karon nga istasyon. So haron na Santo na next FM libo-libong papremyo. I-check anin nato no mga balita ni katropang Arier Kula sa piha karon nga linya. Katropang Arier, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Brief and concise nga report. Katropang Arier, go ahead.
2: Yes, katropa nga Rogino, naga kabaga karo sang kapulis aga concerned citizen matapos kara makita basta nga inaiwanan ro delikado kara nga pusa kara nga buti ag mga basura no sa Talisay no sa sangka ginadayo nga basuba di kara sa may barangay Liloan banwa kara ita malinaw. So pinagi man no sa aton kara nga malinaw municipal police station dapat sigon nga kabuligan nga i-maintaina ro kanami no pinagi sa tama no nga pagpila ka ita basura no o pagdaga pauli sa tagsa ka mga panimagay. So dugang karay taton kara nga malinaw municipal police station dapat sa masunod nga mga aktibidad tanan nga mga dayo o kon bisita o galion no nga may kabaga ka ang disiplina sa suma nga ginakabig nga dugang nga attraction no sa malinaw bangod ro Talisay hay suba nga ginaagyan itubi halin sa ilaya nga porsyon it malinaw pagapos sa Aklan River nga ginadayo it mga kabataan or maskin mga senior citizen bangod sa malimpyo magamig nga tubi ag priskong palibota. Sa piyak pagit karga party man o gaob sa butkon rong inagom itda sangka misis matapos nga sakiton imaw no kwa na karga mister sa anda mismo karga ginaistara niya panimagay iya karon sa may barangay Bacaw Norte Kalibo aga sunungan ni kay alias Nene no nga sangka 28 anyos nga misis no nagumpisa malis sigundrong insidente sa anda karang tatlong dagon nung unga nga ginbako ko 36 anyos nung Mr. Itachinilas, no, bilang isagang kananay na huwag man sigundraya, no, sa anda kara o nga unga rason niya hinambagan nana ro anda karang Mr. Pagkatapos kara hay sandaman daigwa runag baga isan hasta umabot sa punto nga binunagon ita Mr. Romises, no, ita tubo aga nagagom ita gaoba sa butkon. So nasayuran nga hilong Romister tagmatabo rong insidente aga pilang bises katropa nga Rujin nga unagon sigon ginahimuraya sa nagkaraga misis kung sasihin dati hay nagangkon manraya ita black eye sa gagaki nga gintiis nga mga sigon nana para sanda karon niya mga unga. So insigida nung umuli no sa banwat madalag rong misis matapos nga hindi yun makayanan rong pagparakit ko anak karanga Mister aga nakatagana nga magpamedikal makaron rong misis samta nakarecord sa Women and Child Protection Desk ita Kalibo Municipal Police Station ro insidente no para nga ni sa nag kaigo nga disposisyon. Sa piyak man ka nga bahin, no, nag-agtuman no, sa tagapanit tagatapan itaton ka rin nga kapulisan dahil ka rin nga 53 anyos nga tricycle driver agad niya na iparecord rung ginasugid hit and run nga natabo di ka rin sa may barangay Olbuswang Kalibo aga kusasihin suno sa driver nagpundo si Gundraya no, sa may party ita is Cabarte Road aga ginsugo imaw ita pulis no, nga nakadyoti sa lugar nga mag-istog no, samtang daan-daan imaw ka nagapa waga no aga may una rayon karang no nga sumipot nga bukot kilaga karang rider nga naghalin pa no sa nakarang likod agulpi karang nag overtake ag aksidente no nga sumunggab sa atubang nga parte it ana karon nga tricycle. So bangod man no sa pagkabunggo no nakangkon ita daya karon niya damage ro ana karon niya sakyan particular sa may printe or front brake nga ra matapos rong insidente aga madasig no nga nagpagagiurong rider sa kahit anay karaga motorsiklo. So gagi kara nga umaksyon rong mga otoridad aga ginyagas rong suspect para nga ni no sa posibleng pagkadakop o pagka-aristo o galing raya hay nakagayo. So makaron para yon rong investigation itatong karaga kapulisan sa natabo karaga insidente. Well, katropa nga Rogino rin daton ka naman natipon ng mga balita direktamente sa aton ka nga area of responsibility. With katropang Christian Villanueva at katropang Claire Tiad, ako man si katropang RR Colas XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. XFM Police
0: Report. Thank you kay katropang RR Colas sa anang karoon niya natipon yung mga police report. Yung karoon nga portion yung ginatod gaton it's Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea mga katropa ay himo raya sa Malunggay, Moringa, turmeric ag cinnamon bark ginasuportahan ro healthy digestion ginabuligan nga pagawaon no toxins sa kagawasan ag ginabuligan no aton nga gawas sa natural weight management mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar maadto cart man sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Santon Gold Herbal Tea produkto ETS to Health Incorporated. Tapos agang-agang naro atun karon yung oras, atun karon yung mga suki, sa atun karon yung mga katropa. Karon kita nga adlaw itaya karang Lunes. Mayo 11, 2021. At may kamo sa masunod karon yung pagpangalaga ni TexFM News Nation. TexFM Mega Manila. Kakbay ka partner naton sa technical side katropang si Pearl Kit. Katropang Ariel Colas, katropang Christian Villanueva, at katropang Supervision ni tamo niya station manager katropang John Allen. And general manager katropang Sir Ed. Agsa ni tamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Milito. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang gagahambak inyo. Dayad nga udro adlaw and God bless us. Live XFM 96.5 ang katropa mo. Sentro.
3: Mga katrupa, excited!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Peanut Gallery Media Network, inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Mike Defensor, naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
0: PNP-CIDG. Isinilbi na ang subpoena laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
2: Polis sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
0: Paulong Ferdinand Marcos Jr., malugod na tinanggap ang Pangulo ng Paraguay sa Malacanang.
2: Sa balitang regional, 200 na kilong ambergris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
0: International, mga katropa, US President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
2: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
0: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center, Manila, Philippines, nag-atid sa inyo na XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sabing episode, katropa, nilatag po ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamagitan ang paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
3: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Dingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
0: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka na mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi na ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya.

0: Mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028 sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu. Nakiusap si Depensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang ng mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa. XFM News
1: Nationwide. Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senador Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara. XFM News
0: Nationwide. Pinagpapa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa mga planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng kapulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan. XFM News
1: Nationwide. Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. XFM News
0: Nationwide. Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisya sa atin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Semirecio Natates Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Sinibak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Gene Blazo ang pag-relieve sa naturang polis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody, kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP.

0: FBI upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang imbestigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o Mapler Registration Ordinance na sabing syudad.
1: XFM News Nationwide.
0: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, inihegpon ang National Dairy Authority o NDA. Tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot noon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at papalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stabilization noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC, Commission on Elections, na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa mga ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila, habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional,
2: katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na amber gris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensen.
3: Muling hinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: 4 na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
5: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibala, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayam ng ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima. Sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang, upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila na malayang nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sityo Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang inay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
6: Nalansag na pulisya ang isang pagawaan ng baril at ginagamit na drug den sa barangay Poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang 4 na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sa anipwersa sa operasyon, ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
4: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya. Mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Sa halip na diwang para sa Mother's Day. Nagluluksa ngayon ang isang ina sa sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pista sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak, habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office, ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong sospek na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa sospek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuo ang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis ang sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, inaasahan ang pag-asa tuloy nang hihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area Responsibility bago matapos ang araw na ito.
4: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
2: Nakaranas naman, katropa, ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar, ang Dinagat Islands, gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
4: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roa City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora, at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
2: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
4: Sum- sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran. Sa inihain nila na usaping pangkapayapaan, matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure na tapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kumpleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome. Pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set na nagparin ang lakas at karanasan ng defending champion. Para tuluyang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naghahanda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: XFM.
19: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
20: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sansong Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sansong Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansong Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sansong Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa aton sari nga pagpangalagad, padayon kita sari nga magatalakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sang aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian, pinagi sa pagtukib sa mga sikreto. Sa mga tanom sa aton palibot, mga sikreto sa mga sangkap na makita lamang sa aton kusina, mga sikreto sa mga prutas, sikreto sining mahimo madulot sa aton sang paghaklo sang matinlo nga hangin, paginom sini sa matinlo nga tubi, kag paggamit mismo sang tubi, ano? As part sang aton sininga natural and home remedies. Kagiban pagid sininga natural nga mga pamaagi, natural nga mga metodo, kana pa idalom siri sa naturopathic medicine. At yung muna nga aton sininga tutok, no? Sa aton sininga mga suki nga mga tagpanamati. Hirap ay iwanan. Kung paano mapabakod ang aton sininga lawas, nga kon mahimo pala nga daan aton matempranuhan nga ang balatian aton nga daan malikawan. Kumbaga focus kita sa masami pag-abot sa prevention. Pero kon may ara na kita sa ini sa maginabatyag sa lawas, mag-suggest mo kita sa inyo, no? Sampila sini ka mga pamaagi nga maka-support o kon makabulig sa inyo sini nagkalain-lain nga mga treatment sa inyo sini ginabatyag. Kag kun kinahanglan nun magahatag magita sini sa pila ka mga suggestion, pinaagi sini sa mga dekadidad kag FDA o kun Food and Drug Administration approved nga mga food supplement. Ganito to kita sa aton sini mga suki nga mga tagpadamati. Isa na naman ka topiko ang aton sini pag-estrayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Kagti daw do kadamo gid sang mga insidente, no? Sa sining sa pag-atake, no? Sa sining aton pag-estrayahan sini. Ang topic ko sa ning edisyon sa aton sini pagpangalagad. Pero antes sina live gani kita mabatian sa tanan nga mga XFM stations diri sa isla Sampanay, Kalibo, Roja City, Antique, kag diraman sa Tabok, ano, sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island region nga may mga XFM stations. Ayan may mga concern kamo sini sa inyo ika ayong lawas, may mo nyo lang isend sa aton siring text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag mo kita sinisang pira ka mga suggestion, rekomendasyon, kung talagang makabulig pa ayon na sa inyo sinin magdebatyag sa lawas. Welcome to kita, no, sa atong topiko kapag istoryan sa nangyadison sa atong sinin pagpangalagad. Oh, by the way, live magiging kita makitaan na, no? Sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga concern ka mo dira sa ikaing lawas, feel free, ah, nga i-send lang dira, no, sa aton sa ring comment section. Later portion sa aton sa ring pagpangalagad, aton nina pag basahon. Welcome to kita sa topiko nga aton sini pag-istoryan sa ning edisyon sang aton sini nga pag-pangalagad. Magatuto kita sa aton sini pang adlaw-adlaw nga mga pangginawi gagmay naton sini nga mga naandan, mga nakagawian, pero tuman kadakaw gali ang impact sa aton sini nga kalawasan tungod nga ang gagmay-gagmay galing nga mga hindi amo ginahimo naton na, no? Nagasululupot ni sa aton sa lawas pag-abot sa panahon kag nagaresulta sa nagkarinlain sining problema o kunbadatian sa lawas. Sining edisyon naton pag-istoryahan ang about sinisa stroke. Kumusta ang inyo sinadira ng mga blood pressure? Kumusta ang mga
katapo sa pamilya niya dira nga na stroke na o kung nakaagi na sini no sa episode 3 sa stroke o kung kapila na no kabeses sini nga ma stroke pero ang tutukan na ton subong sa ton sini mga tagpanamati ini mga ginagmay na ton sini nga pang ginawi nga kung nagasigisigi no sa ton sini mga tagpanamati nagasululupot at ito dito kita padulong sini no isagid o kung mga factors kung magsululupot maiguan di kita sining stroke. Pero antes sina, ano bala ining stroke? Ang stroke nga ini, no, nagakatabo kung ang dugo hindi makalabot, no, sa parte sang aton sining utok. Kag may duha ni ka main types sining ginatawag naton sining stroke. Ining ma-block bala ang aton sining blood vessel. Actually, most common siya eh. Kung mabarahan bala ang ugat. Amo na ginatawag naton nga ischemic. Di mga 70% ini, no? Sa ginatawag stroke nga nagkatabo. Kag may ara man, no? Stroke sini nga nag-burst o kung nag-lupok ang aton sini nga kaugatan. Like parehas blasang tubo. Example lang nato na nga nag-leak o kung nag-lupok. Di ginatawag ini iya nga hemorrhagic stroke ang mga 30% ang nagakatabo sini no sa mga stroke incidents pero nga ang nagakatabo ano ang ining stroke usually tungod ini sa ginagmay naton nga mga pangginawi pero tinuig na nga naandan naton why kita nagamain why naton dinhi ma correct no sa aton sini mga suki nga mga tagpanamati mga Facebook live viewers naton diri kita nga nagakatabo sini ang stroke. Ini tungod sa ginagmay nga pangginawi nga nagaresulta sa ginagmay man nga damage tungod sa mga masunod. Isa sa ni high blood pressure. Na sa mga hypertensive dira isa ini ka risk of factor tungod sa bisyo kasubong sinisang pagpanigarilyo tungod sini sa kondisyon man sa lawas kung ikaw sini ang diabetiko mataas ang imo sini nga cholesterol. Kulang ikaw sini sa physical nga paghulag, kulang ikaw sa exercise, kulang ikaw sini sa nagakaigo nga tulog, makatulog ka man sa gabi pero utod-utod, masami ikaw sini stress, amo man sa palainom sini sa makahulubog nga ilimnon, sa mga overweight man dira o kung obese, sa mga mahilig magkaon sini sa processed food instead of natural food. Pila lang ini no, sang mga ginahimo naton adlaw-adlaw ayhan ginagmay pero nagaresulta man sang adlaw-adlaw ginagmay man nga damage kag ang adlaw-adlaw nga ini tungod sa primero ay pagkita sa may mabatyagan sige-sige tayuyon astang adlaw-adlaw sinimana binulan tub-tub tinuig munisiling bala nila nga ang gamay ko no ang tulo-tulo pero kung sige-sige makabuslot o kung makabuho man ko no sa bato amun bala nga ginagmay nga damage pero ay naton makorekta no di naga sige-sige bisan ginagmay ka ginagmay na nga nagadugang adlaw-adlaw sinimana binulan kag tinuig kag ano bala ni mga ginagmay man naton nga mga habit nga makaprevent kung nakapalikaw sa aton sa stroke, wa may nag-message diri sa aton about it, amogin na dok, ampay gid. Basta may inom, may sigarilyo. Pero hindi man tanan, may ara man yung nag-inom nga waay nag-sigarilyo, may ara man yung nag-sigarilyo nga waay nag-inom. Pero wala na doon kalabanan, gid, no? Basta nag-inom gani, may sigarilyo. Ako nag-sigarilyo, nag-inom kafe. Usual wala na doon, kumbaga, no partner-partner, gid sila, no? Muna yung mga ginagmay na ito, yung naandan, kung di na ito matalupang dan, mag-resulta gani sa simple nga batsagan, pabuyan-buyan, nantub-tub, mag-resulta pagid sa malala sa nga badatian. Pero ari gani, no? Mga small habits na ito,
aton nga mahimo makapalikaw kun makabuling sa aton para makalikaw kita sini sa stroke. Ami nag-message pagin. Siya kondok basta nagapangapi ko Santon Gold Coffee Mix gid lang. Wala nang iba. stick to one ba? Hindi kayo hindi kayo magkuha, hindi kayo mag premium D3 o kon premium D3 coffee mix o kon Santon Plus Coffee Mix. Giblan nung iban sini may ara sila sang premium D3 coffee mix. Ang may ara pagin sila sang Santon Gold Coffee Mix. Kag may ara pagin sila sang Santon Plus Coffee Mix ha, sa ila sini nga mga bulutangan dira eh sang ila sini nga mga ginainom ko nilim noon sa adlaw-adlaw dira sa sulod sila sini nga balay. Pero kung paborito mi mo ya ang Santon Gold Coffee Mix why man problem kay ti beneficial man sa aton sini nga lawas. Balik kita ha, sa aton sini nga talakayan. Ang isa gali no ka pinakatutukan gid naton na para nga makalikaw kita sini sa stroke ang muning pagkontrol sa nga aton sini nga blood pressure. Ha? Isa gid ni sa dapat naton tutukan tungod ang high blood pressure is the strongest stroke risk factor. Ah, sa aton sa mga tagparamatiya sa mga hypertensive, dire na ton nga mga listener. Ano ba na nagkakatabo kung hypertensive ang isa ka tao? Hinay-hinay, kagamat-amat nagkakadamage ang aton sa kaugatan until nag-aabot ang panahon nga ini ang mabarahan, tub-tub posible ini ang maglupok. Kadamo sa mga tao ano nga completely normal lang ila sini nga pamatyag. That's why gina encourage yun na ton nga monitoran yung inyo sini nga blood pressure kaysa early stage why kasang sintomas sini nga mabatyagan amo man sa stroke no sa aton sini mga tagparamati not until kun until kutob sa tiempo nga matumbakan na lang pala nulum imo sini panulok dulaan kasani animo or may confusion ka na stroke ka nagali many people feel completely normal samantalang nagakatabo ang damage ano sa sulod sa ila sini nga lawas so dapat i-monitor naton naton sini nga blood pressure like dira kita sa 120 over 80 sini sa healthy sini nga blood pressure range sang una mo ti lain man ang standard sang una no sang American Heart Association pagabot sini sa aton sini nga blood pressure kag lain naman na subong nga ginasiling nga consistently sa imo sini nga pagmonitor kung ang imo sini nga blood pressure is 130 over 80 te ginakabi gina nga medyo taas-taas ng imo sini nga risgo sa stroke labi pagid kung mas magtaas pagid sa 130 over 80 pero ano bala ni mga gagmay na to nga mga pangginawi nga makabulig para nga hindi magtaas pirmi ang aton sini nga blood pressure ukon hindi ukon makabulig sa mga hypertensive nga ma-manage bisan ma-manage man lang no makontrol ang inyo sini nga blood pressure isa diri amo ang paglakat gali adlaw adlaw take note ah adlaw adlaw hindi isa ka adlaw sa isa ka semana isa ka adlaw sa isa ka semana one ambal sang kilala ko one day sa one week sa isa sini sa dapat ato ni Mongeli 20 to 30 minutes ni nga paglakat adlaw adlaw makabulig para ma-improve ang blood vessel flexibility ang pagnami nga paginat-inat sa aton sini nga kaugatan makabulig para mapanubo ang aton sini nga stress hormones makabulig para magnami aton sini nga blood circulation kay makabulig pati no sa aton sini nga weight control kay kalabanan man lang sang mga nagadalagko uko naga tinambok naga overweight tumtum maglabot sa obesity magluwas abi sa iban pagin mga factors ano ini ba lang bastante sa kaon pero kulang sa hulag. Ti resulta sini magtinambok kadang isa sini ka tao. Pero kung permi kita sini nagahulag, bisan pagali 20 to 30 minutes nga paglakat-lakat sa adlaw-adlaw, dako gali sini ang impact
nga control naton nga aton sini nga blood pressure nga makapanubo man sa risgo naton sini nga ma barahan ang aton kaugatan ukon maglupok ang ugat naton sini sa ulo. Dugang pa likawan naton ang pagkaon masamisang processed food nga kargado sini sa asin. Tungod ang asin isa man sa factor na gina-consider naton sa pagtaas nga aton sini nga blood pressure. Of course pag-abot niya sa table salt o kon rock salt lain naman niya nga pag-estoryahan naton. Pagtulog sinisang maayo kag i-reduce naton ang chronic stress. If possible, kung napalampas man lang naton, likawan naton ang nagay ugtas kag pagka irritable. Sunod sini nga isa naton dapat i-manage o kon kontrolon bulubantayan magluwas sa hypertension o kon high blood pressure ang aton mangali sini nga blood sugar. Bauti dire kita sini sa mga kaina hypertensive subong iya mga diabetic di kalabanan galing kalabanan no sa mga hypertensive balaan sa paglipas ang panahon kun di ma-manage so siya dira man ang diabetes kag di kalabanan man sa may mga type 2 diabetes di mga hypertensive man nga nagapataas ang risgo sini sa stroke ang diabetes initungod kung mataas ang aton sini nga blood sugar nagaka-damage ang aton sini kaugatan sa paglipas sini sa mga panahon nga nagaresulta kung kabangdanan sang inflammation syempre pagka-damage mismo sa ugat kag pag-build up asang plaque dira o kung posible nga ma barahan nga naga pa-increase sang ginatawag blood clot. Tiyano bala ang magagmay na ton nga mga pangginawi nga may dako nga impact kung kita sini ang diabetic nga kung makontrol or bisan pa mamanage malang naton nga ton sini nga blood sugar. Pero sa mga may type 2 diabetes because of insulin resistance, di pwede man ganit-tanit na ma-reverse mo. Pinaagi sa aton sa nga life, lifestyle. So ano ba lang pwede na aton sa nga himuon? Especially ha, kung mahimo pa lang likawan gid naton ang masaming pagkaon sang mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon hindi magsigi pangyamis, hindi magsigi kaon dulce, damo kalamay, likaw sa pastries, likaw sa mga panghimagas pagkatapos ni kaon, likaw sini sa masaming pagkaon sang tinapay ukon na refined carbohydrates. Kay may mga ginakaon gali kita nga hindi man matamis pero ginaconvert sa nga aton sa lawas sa sugar pagsulod dira sa aton sa nga lawas kasubong sa tinapay magluwas abi ang ibang nga tinapay ginaputos man sa kalamay eh. O kung ginapaligid sini sa kalamay pero masaling ibang di paano dok nga tabang man yun kung malasay man yung kalamay I mean nga tinapay kung ginkaon paano ni mangin sugar susulod sa lawas hindi because of ginatawag ginaconvert sa aton sa lawas as sini ni mga refined carbohydrates into glucose instead kaon kita sinisang mga utanon, madahon kag berde nga utanon, ara ang malunggay, ara sini ang ampalaya, ara sining dahon sang kamote. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, dahon sang ampalaya, kumakaon mo na to, the best man, no? Ara man sini ang beans, iban pagid sini nga mga prutas, whole grains. Amuning aton bala sini nga pangbulos sa mga naandan naton. Kay why magkita sini nagapinsar no ang iba no mahimo why man nagapinsar ini nga sa adlaw-adlaw gali nila nga pagkaon nagaresulta gali ini sa balatian kay ang mga food choices kunon naton kundi kita kabalos sini mag himo o kun magpili duha lang kabutang ang ginahimo naton sa aton sini nga lawas ang ginakaon naton nagapabakod o kun ayhan nagahilo sa aton sini nga lawas ti dapat to nagakaon kita ginapaminsar gali naton ano mangin resulta sini ginkaon ko sa kun ikaayong lawas makapataas balin ni sa akon sini nga blood sugar may labot balin ni sa pagtaas sa akon sini nga blood pressure yang blood sugar kag ang blood pressure nga mataas risk factor ini sa stroke. So dapat una-una na to, no? Hindi lamang para mabusog kita, hindi lamang tungod sa kanamit kag sa aton sa mga cravings kung nga nagakaon kita. Sunod, nga dapat na ton galihimuon. Dapat gali kita sini
magtulog sang insakto. Kaya nga aman, kung pigaw ang aton pagtulog, malipot, kulang aton sa nga pagtulog, makapataas, magalini sa risgo sa isang stroke. Nga aman, tungod nga ang kakulang sa tulog, maka-apekto sa blood pressure, maka-ipikto sa ni sa hormone, may labot ni sa inflammation. Kag may labot man ni sa insulin resistance nga nagaresulta man sa type 2 diabetes. So isa sa niya sa dapat naton bulubantayan man ang aton sa niya tulog, kag especially no sa aton sa mga tagpalamati, bulubantayan nyo man ang inyo sa mga kaupod sa balay dira. Kon masami makabati kamo sa nisang ambal sang kilala ko tambutso sang barko. Sige ano nga tambutso sang barko nagapalapit sa pier o kon manuglarga. Siya parehas lang ah. In short sa mga nagahuragok bala no sa aton sa mga tagpalamati. Pero lain naman niya nga topic ko or episode niya aton dina paga istoryahan na no. Kay nagadisturbo man dina sa aton sa nga pag tulog kag ti kwani may mga episode sina nga nagauntat ang pagginawa no sa mga nagahuragok bala no nga hindi lang ma bantayan ha? Pero bantayan nyo man ha, sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati kabisan pang inyo sa niko galingon kati may gin may nabalaan gani ko nga hambal sa asawa singya langga nagahuragok ka bala samtang katulog ka sabat sang banas ni tod ka wag ko kabati aw. Paano ka makabati kay tulog ka? Isa sa dapat man talupang doon. Kag isa pa gid no sa dapat galin naton himoon para ma-prevent o kung makalikaw kita sa stroke, stay hydrated. Dapat gali inom kita sang bastante nga tubig para hindi kita mamalhan sini, hindi kita sini ma-dehydrate. Kaya ang pamangkot balaan, may labot bala ang dehydration. Sa aton sini nga lawas nga magadulong sa aton sa pagpataas ng risgo sini sa stroke. Ang isa sini nung nagkakatabo kung dehydrated ng isa katao, nagalapuyot ang iya sini nga dugo. Nagapigaw ang iya sini nga blood circulation. Mas mabugat ang pagtrabaho sini sang aton sini nga kurason. So importante gid sa aton sini mga tagpanamati, especially sa mga hypertensive, yung mga diabetic dira, kung mainit ang panahon, dapat may nagakaigo kamo sini nga tubig. Sa may mga ginabatsag o kung may mga balatian, dapat nagakaigo man nga tubig ang inyo sini nga inuman. Siyempre, depende sa kung anong imo ginabatsag o kung may problema ka sa kidneys karon or sa bladder man dira, ginilimitahan ka na sa pag-inom sa tubig. Hindi kaya magsunod sa kinaandan nga mag-inom ka man sang kung ano kadamo nga tubig ang imnon, nga way kaya sang ginabatsag. Tiyag kagamo man na sa mga physically active, mga trabahoso, dira, construction worker, o kung mga nag-exercise, gapanghakwat sang mabugat, dapat nagakaigo, gid nga tubi ang aton sini. Nga pag-iim nun, para nga malikawan nga maglapuyot ang aton sini nga dugo, maghina yung aton sini nga sirkulasyon, malikawan nga mabugatan aton sini nga heart, nga may labot man sa risgo sini, sa ginatawag stroke, para aton ina malikawan. Bawila binigid ha, kung mainit ha, ang mga incidente sini sa stroke mga ginadala sa aton sini nga hospitals ha bisan nga aton sini mga doktor naka-notice nga kadamo sang mga ginadala sini sa emergency tungod sa stroke isa sini sa may labot man ano ang kakulang sa tubig mainit sini nga panahon and of course ang accumulation pagit sang iban sini nga mga risk factor pero kung may problema kita sini sa stroke may prevention man kita nga pwede gali mahimo magluwas sa ginatawag exercise magluwas ni sa tubig pag-abot naman niya sa nutrisyon pag-abot sa pagkaon may ara man gali nga makabulig sini sa aton like naman quote bala diri sa aton no tidok ang pag-inom niya sang Sunthorn Gold capsule. Ang ginasiling nyo nga premium D3 kag vitamin C kung upuron sila makabulig mambalaina para nga makalikaw kita sini sa stroke si Ma'am Linda Sangharo ang nagapamati sa aton. Thank you mama sa imo sini nga pamangkot dari sa aton sini nga tupiko. Actually no sa aton sini mga tagpanamati
Kung ibase na ton sa mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C, syempre, especially sa Santhon Plus Gold Capsule, tanaon na ton ang iyasin nga mga sangkap para makasiling bala kita nga makabulig o hindi makabulig, may benepisyo o kung wala sang benepisyo. Base sa pagtuon na no, sa ton sa mga tagpanamati, pag-abot sa mga sangkap sini, sipad si Baron naton kung anong yasa nga benepisyo sa aton sini nga ikaing lawas, especially pag-abot sa sirkulasyon, pag-abot sa aton sini nga kaugatan. Kahit dapat ang mga risk factors sini, aton mani-manage mo, talupang doon naton, like ang aton sini nga blood pressure, aton blood sugar, inflammation sa lawas, blood vessel health, kagang aton sini nga blood circulation. Base sa pagtuon na no, ang garlic ukon ang ahos, ginagamit ini no, para nga makabulig pa relax sa aton sa ning kaugatan para mabuligan ng aton sa ning blood pressure, hindi sa ning magtuman ka taas. Nagabulig man ni para ma-reduce ang inflammation, kaya magabulig nagabulig man ni para sa manami sa ning blood circulation. Kaya ni-recommend gani ni nga kung makaon kaya mo kaonon sa ning raw manami gid tungod nga ara sini iya o kun ari diri ang iya sini nga mga sangkap, mga bio active compound nga makabulig sa aton sa nga ikaayong lawas, especially pag-abot iya sa prevention sa stroke tungod nga mabuligan kita nga mga risk o factor makorekt na nga daan naton. Ang problem lang gali sini kung may mga stomach issue, may stomach irritation, acid reflux, problema sini sa digestion. That's why ang iban sini ginagisa-gisa nila kadali sa olive oil. Pero sa aton sini mga tagpadamati, ang isa sini sa bintahan na ton subong kaya ang ahos o kon garlic, isa na sa sangkap sa aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule. Nagasuporta sa aton sini nga ikaayong lawas, sa aton sini kaugatan, sa aton sini nga blood circulation. Isa pa gid sini ka sangkap nga ari sini sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang ampalaya. Ginatawag man ni nga bitter melon. Hindi gali tanan nga bitter malain ah. Sa aton sa mga tagpalamati, may mga termino kita gisamo kabitter gid sa imo do kay malipay sa kalipayan sang iban. Pero pag-abot iya sa ampalaya, the bitter gali ano, the better ang iya sa nga benepisyo sa aton sa nga ikaayong

makadamage sa aton sa ni kaugatan, hindi man siling gulpi-gulpi, kundi sa amat-amat nga nagaresulta sa pagpalanigasang aton sa ni kaugatan. Pero hambal sang kilala ko, paghumok naman sa mayor nga ugat. Kung nagapalanigasan ni kuno ang kaugatan, may labot man sa inflammation, kung masami nagataas ang aton nga blood sugar, plaque build-up, kag-clot risk. Nga ini isa sa mabuligan nga malikawan kung may ara kita sinisang palaya, no? Especially sa mga tao bala nga may insulin resistance, kay makabulig ini para ma-improve ang insulin sensitivity kag blood sugar control. So isa man ni kasangkap gari sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. So sa pamangkot sa isa natong ka-texter, kung makabulig bala ang Santhon Plus Gold Capsule para sa pag-prevent, take note, prevention ng aton ginestro Andrea para bala malikaw na nga daan kita ang ama stroke tungo nagabulig sa no pahagan-hagan sa mga risk of factor like hypertension kag mataas ning blood sugar. So makabulig gid siya sa aton sini mga tagpalamati, hindi direkta kay sa texter na to, na hindi direkta dito sa stroke na mismo, kay ang stroke resulta lang ina mo sa mga risk factor bala kung nagataas padayon imo blood sugar, imo sini nga blood pressure, kulang ka sa tulog, kulang ka sini sa hulag, nagatilipon-tipon na nagasululupot ina sila. So isa nga makabulig nasabat naton amo ang Santhon Plus Gold Capsule tungod sa yasin nga mga sangkap kag magluwas pati, may balunggay pag hindi na, may superfood a food nga spirulina, may mangustin ina kag iban pagid sini nga mga sangkap. Sunod niyo pamangkot. Ang premium D3 makabulig mabalay ini. Kung importante mabalay ini sa stroke prevention. Ano pala ang efekto no sa vitamin D kung premium D3 o kung ano balang benepisyo sini sa aton sininga lawas? Ini nagabulig para nga mapabakod ng aton sininga immunity. Abis ang ibang vitamin C lang. Pero actually ang premium D3, vitamin D makabulig pabakod man sa aton immune system. Makabulig man para makalikaw kita sini sa inflammation. Mabenepisyuhan man ang aton ng blood vessel health and the muscle function. Kag base sa pagtuon sa aton sini mga suki nga tagpadamati, kun manubo gali ang aton sini nga vitamin D, ginaangot ini sa mataas nga risgo sa nisang high blood pressure, cardiovascular disease, di ari diri ang coronary artery disease, ari diri ang heart attack, ari diri ang heart failure, ari diri ang atherosclerosis. So kung pagpalanig abala sang aton sininga kaugatan, kag paggamay sang alagyan sang dugo dira sa sulod, agara man dira sini ang stroke. Kun manubo ang imo sa nga vitamin D3 o kung vitamin D base sini sa pagtuon, so mo nang ibinipiso ya kung nagagamit kita sa isang premium D3 soft gel capsule, especially kung ginaupod naton siya sa Santhon Plus Gold capsule. Ang sunod niya pamangkot, ang vitamin C bala importante man pag-abot sini sa prevention. Base sa pagtuon, ang vitamin C nga ini is an antioxidant nga makabulig. Number one, protect sa aton sining blood vessel. Makabulig man ni suporta sa collagen. Makabulig man ni para ma-reduce ang oxidative stress. Magluwas sa pagpabakod mang sa aton sining immune system. So ang isa sinisa dapat na aton sining bulubantayan kag suportahan sa sulod sa aton sining lawas, amo ang aton sining blood vessel. Nga dapat maging flexible siya. Kung manami ang sining paginatinat, nga isa sa mabuligan sini sang vitamin C nga may pahanunot bala ang aton sini nga kaugatan, hindi magpalanig para iwas sini sa pagtaas ng blood pressure kag pagkabara o kung mabarahan na ini. That's why pwedeng-pwede gid gamiton sini ang Santhon Vitamin C for prevention, especially kung iupod mo siya sa premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin o kung Santhon Plus Gold herbal capsule. Asa nagapin naman ko, itong pila ka beses ko na magtumar sa ring Santhon Plus Gold premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C. At ulipisan twice daily lang, like 10 minutes before pamahaw o kon 30 minutes after pamahaw. Kag like mga isa ka oras naman antes ni mag panyapon. Ha? Available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar.

0: Pagkabalik kanta, pilan nyo sini ka mga baramang kotanon, may labot sini sa ikaing lawas. Pagkatapos gid lamang sa aton sini, malipot nga mga pahanomdom. Couple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty. Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Si Michelle

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Pabalik sa aton suning pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa inyo gani palaga sa palamang kotanan, na may mo nyo lang isend sa aton suning text hotline 0950-975-6970. Bahaw si Dudoy, kapamatig sa aton. Sakto ginadok, anhon mo pa. Bisan mainom ka pa bulong kung may dami, kung may damage na kay na stroke ka na. Gani mag Sunthon Gold na ta, may premium D3 na, may vitamin C pa. Dumayadoyaw. Si Dudoy sa antike, no? Nagpamati sa aton sa ringa pag pangalagad. Sa nagpinamangkot, galino, kundin ko na dapit ang Yes to Health Wellness Center. Kaya dito ko na sila mabakal sang Sunthon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kaga Sunthon Vitamin C. Kaya mapakonsulta na lang kuno sila. Dalan na lang sila pagkanto. Pero ang pamangkot pagid, libre gihapon dok ang konsulta ninyo. Hindi lang paglawaga ang ngalan taga First District ako. At rino, ang Yes to Health Wellness Center, open din sila halin Domingo hasta Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga. Bukas na sila dira. Pwede ka mo sila makakadto. Available dira mga product nga gina-mention ba na naton dira. Ginapakilala naton dira. Mga produkto de kalidad sang Yes to Health Incorporated. Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C. Kaya nari-sari sila yung mga kafe, tsaa, mga habon, balanyos o rubbing herbal oil nga sarang yung mabakal dira. Kagpadayon, kaglibre gihapon ha, ang aton dira nga consultation kati ara dira para ming aton sering alternative medicine consultant nga magahatag sa inyo sarang kaigo, sarang giya, advice, opinion or suggestion. Kung ano man inyo sa magdabat siyag sa lawas at tagan, kamusin isang protocol, mga dapat, hindi dapat himuon, mga dapat, hindi dapat ka unon, mga dapat, hindi dapat tinumon, etc. Para sa inyo sini specific na magdabat tiyag sa lawas. Kumbaga, kung sa mananahi ni o kung sa mga panapton bala, hindi siling nagakadto ka lang sini sa mall kag magbakal sang RTW o kung ready to wear nga bayo. Kundi kung magkadto ka dira, kasubong bala nga daw nagakadto ka sa sastre o kung sa mananahi, kibalang taksan kagida sang bayo o kung pantalon nga bagay gid sa imo. Kumbaga, hatagan tagid sini sa nagakaigo nga panugyan nga bagay gid sa imo sa nagkidabatsyag sa lawas, bagay sa edad mo, bagay sa kung ano man ang imo sa ninga mga medical history or mga result mo dira sa laboratory. Kanto ka mo dira sa aton sa ni mga tagparamating na pinamangkot about kung dinahamtang Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown na hotel. Buwas sa Martes, pwedeng-pwede ka mo makakanto or bisan subong Lunes, kanto kamo to hingagaw, kamo to katimprano pa man, bukas gyapon sila, hasta pa na sila karon takna alas 5. Para sa mga taga-syudad sa Bacolod, Negros Island Region, pwede kamo dira makakadto direkta man ano, sa Yes to Health Store. Kasi kung na-bulk o kung medyo madamo-damo inyong baklon, posible makadro discount pa kamo dira, no? Kung magkadto kamo dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok na gindiri sila sa Marayo Bank. And of course, amo man dira sa Yes to Health Wellness Center, kung damo-damo ang bakal mo sina, makadro-discount ka man da, no? Sa aton sa ni mga bumalakal dira o kung mga nagapamati sa aton, magluwas na may libre ka pa sa ni o kung libre pang ilas ring health consultation. Pamaser lang kamo dira, kadto lang kamo dira at tabu-tabuon nyo lang Lunes, kung dira lang sa Domingo, Tob-tob Biyernes, kati kung Sabado sirado ini sila, no? Ang Yes to Health Wellness Center. May nagpamangkot sa aton kung pwede ka nung kainom sang Sunthon Plus Coffee Mix ang iya sa nga bata. 12 ang edad, babae. Kay gusto gidok mag-inom sang kafe na ginapunggan lang namon. Actually, manami gid man, no? Kung na ang mga kabataan, mga pamatanon, may kafe sila nga para gid sa ila. Hindi bala nga bata pa nag-introduce ka na sang halang halos puro caffeinated ba lang ang mga ilim nun. Muning hambal, sing nang kilala ko bla. Sige, magngayo bata sa kafe. Hindi ni pwede sa bata. Yeah. Para rin sa may mga edad-edad. Ang caffeinated nga, coffee. Pwedeng-pwede sa nag-message sa Tondre, pwede pa yung nun. Painom siya sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya ang Sunthorn Plus Coffee Mix, waay ni iaya sang caffeine. That's why pwede sa kabataan, pwede iya sa mga pamatanon, mga hamtong, mga may edad-edad na. Kung ang preference niya sa pag-inom sang coffee is hindi ka mo sinigusto sang may cafe iya. Instead, ang aridri, lecithin, isoflavones, aridri, complete protein, nga makabulig pabakod sa aton sri nga tulaan, kag mga sangkap na nag-ululupod rin, hatag sang sustansya sa aton sri nga lawas para magnami aton sri nga memory, mabuligan kita sa nga mabalansa yung hormone, lakip na sa mga kababainahan bala nga nag-edad 40 pataas, o kung sa age bracket na bala sa pag menopause, makabatsag sang symptoms pa na. That's why ibang niya mga banas ni nag-message sa lang sa aton siya, Doc, irritable para mi si Mrs. Baklang ko na lang sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Makabuli gali, Doc, kaya naganami ang pamatsyag. Inatungod sa isoflavones, nga ra sini sa soya, isa sa sangkap sini sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero kung gusto ka mo ya, sang real coffee taste, real coffee aroma, pero may benefisyo gyapon sa aton sa ring lawas samtang nagainom ka mo siri, nagapasulod kita sa isang collagen kag glutathione sa aton sa ring lawas. Pwede ko ma-recommenda sa inyo kung pwede ka mo siri makatry sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Gold Coffee Mix, may healthy ni siya nga mga sangkap, natural nga mga sangkap, like ara dira ang manunggay, mangustin, ampalaya, garlic, superfood nga, spirulina, kagindugangan pagid, sang collagen and glutathione. Nga nagabulig. Siyempre ha, tagontang, hindi man siling sa isa mo lang sinikainom sang Sunthorn Gold Coffee Mix, manami, gadayon ang panit mo. Kundi consistency. Total kapangapi, gidlang, nagapangapi, manggid lang kamu adlaw-adlaw, away na try nga mo niya ang inyo sa ni iilis sa o kon italos anay sa inyo sa ni naandan nga kafe. Kagang nami sa ni katin pampatam is stevia. Sa aton sa ni mga tagparamati. Available na ni sa mga butika para mas marapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Pero kung narin buwa, may mga metabolic condition na kamo or syndrome. Like taas inyo triglyceride, taas inyo cholesterol, taas inyo blood sugar, tungod sa insulin resistance, medyo naga-overweight na o kung naga-obese, tungod sini sa mga calorie nga ginapasulod sa aton sining lawas, pero gusto gyapon aton mag-inom sinisang coffee, ara gyapon ang real coffee aroma, real coffee taste, kung ang inyo sa niya gusto o kung inyo sa niya itry nga pag-imnon sa niya among premium D3 coffee mix. Akin nga man, ang premium D3 coffee mix may xanthone kag may vitamin D3, especially kung hilig ka sa kafe pero kulang ka sa exposure sa silak sa isang adlaw. It's just hindi maproses ang vitamin D sa imo sa ginawas. Pero kung naginom ka sa premium D3 coffee mix, may vitamin D3 ka na, may xanthone kapa alit ini sa mangustin. Of course, may ara pagid sa isang malunggay, kag iban pagid sa isang mga sangkap. Kag ubong sinisang Sunthorn Gold Coffee Mix sa stevia man ang gingamit sininga pampa tamis. Available din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga mga lugar. Kung may mga feedback kita nga mabaton na no. Do pila diri, isa, duwa, tatlo, apat, mga lima or anom nga nag-update sa aton diri nga nami gid ang ila sininga pagpamuhin sa aga. Sa ila pag-inom sini, sige-sige, sang Sunthorn Gold Herbal Tea sa gabi. Bago ginsunod, ikon nilang hambal na ton nga isa ka oras antes magtulog, inom na kamo sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig ini pakalma sa aton sa ningat yan. Kating isa mo lang ka problema no, sa aton sa mga tagpadamati, kung disturbo aton sa ningat tulog, ang aton tiyan lang nga daw hindi mapahamtang bala. Daw butod, nga daw nagahilap, nga daw gutom, nga way ka man gana sa ni magkaon, Pero kung halimbawa gani karon kondisyon ng aton sininga tiyan, isa sang rason nga nagahamuok ang aton sininga pagtulog, hamuok nga padayon. Kag manami pagino, I mean padayon bala nga manami ang tulog hasta pagkaaga. Di padayon nga way nabugtaw-bugtaw. Lain naman na yung istorya. kay kung gusto ang tulog ta, nagapadayon yung manami ang ato sa nga tulog kada gabi, ang posibilidad, isa man ang factor nga, makabulig palawig-lawig sa nga ato sa nga kabuhi. Sunthorn Gold Herbal Tea, kunim nun mo ni sa gabi, tungod siya sa nga cinnamon, cinnamon bark, tungod siya sa nga malunggay, tungod siya sa nga curcumin, nagabulig sila para magpanami man sa nga ato sa nga bowel movement. Pagkaaga. So sa mga constipated ra, pwede nyo nang tilawan na, no? One cup sang maalaba absuri nga Sunthorn Gold Herbal Tea isa ka oras antes ka mo sri magtulog sa gabi pwede nyo ni siya nga inumon. I mean, nag-message ili sa tondering tatay niya may prostate gland enlargement. Ba, no, halos kawalo, tubtob kapulo, mag-ihi sa gabi, hindi na makatulog sa gabi hasta mag-aga sa balik-balik sa CR. Pero sa natilawan niya, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, mga 1 month kung gamit niya, nabuhin-buhin na. Standa ng kalima kabeses sini magbalik-balik sa CR. Kati ang mga sangkap sini nga ito, yung Ultimate Trio, may anti-inflammatory sila mo. Kag may anti-proliferative nga mga gatawag beneficial sa ito sa nga lawas. Di ang problem, balaan sini kung ang prostate gland, sige damol, sige enlarge, nagadin ako ni ginaipit niya man ang tubo ginaagyan sang ihis ni halin sa aton sa nga barukhan o kon sa aton sa nga urinary bladder which is samtang nagalipas ang panahon sa ni nagabudlay ang pag-ihi sa ni sa mga tao nga may amo sa ni nga problema especially kung pala inom kasi ni sang makahulubog nga limnon. Inom ka brandy, whiskey, inom ka beer. Basta makahubog, bawa nag-worsen pagit ini sa sitwasyon. Problema sa damduman ko sa istorya. Walang pero tinagid niya kaakig sa niya sining asawa. Kay halos gabi-gabi na lang nagainom. Di may prostate gland enlargement siya. Pagkatapos magsigi karon pinainit kay hindi sa makatulog mayo sa gabi pagkaagas ni irritable ambal sa asawa o ari-ari na ta para mauntat ng inomo. Patayog tayo og taihi. Patayog tayo kung na sila ihi. Kung mas tayog bang ihi ambal sa asawa, kung mas tayog bang ihi mo sa akon, pwede ka makainom, sige-sige. Pero kung tayo, ganing ihi ko si mo, untat ka na inom, para nga hindi ka na magsigireklamo. Nga sige, kabalik-balik sa CR, hindi ka makatulog, may magpinaugot kaya karon na ulamid pa kami sa sulod sa balay. About is sugot ang bana, basta nga about padayunon ko inom. Sige na, ang bala na basta nag-ihi-ihi. Kadaw hindi kumabuhi nga wise ang inom kada gabi. Bati ara na, nagpatayog-tayog na sila ihi. Bawa pag-ihi sa asawa, apalabasin siya. Istoryala na nga to na. Pag-ihi sa asawa, ba doon mga isa pa ka, kung ano mga isa pa ka pi, ang tayog ya ang balsang bana why na daog na ko siniya tising sang bana ti ako naman turno sang sawa siya imo na paghana sang bana nga maihi sang sawa ops why oyatay why oyatay tang tupa sang ihi ya dalas dapa nira sa tiil niya eh. Ang punto sa nino, sa aton sa mga tawag para mati, especially kung may problem bala sa enlargement sa prostate gland, kag pala inom ka pa sa makahulubog na limdon, hindi ka din makabulig. Nagadugang pag-inis ang iritasyon dira sa nisasulod. Pero ang manami sining balita na bato na aton sa aton sa ringa texter niya, sa ringa tatay, alinsa na makapulo ka beses pabalik-balik sa nisa CR, kay gaduging gini mo sa gabi, gini sa nagasunlog o kung naga duging. Tisubong kalima na lang. Sige-sige, tumar. Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, isantong vitamin C. Kagin sunod niya man nung aton sining rekomendasyon, gintry niya 1 hour antes sining magtulog, Santhon Gold Herbal Tea. Kagin na-recommend naton sa may mga problema, bala sa ihi, bala, sa gabi, nang sinako, ihi niyo bala sa gabi, bala, likawan niyo ang pag-inom sa damo nga tubi antes kamudayon magtulog. Ang pinakatayog niyo nga inom sa tubi, like isa ka oras antes kamo sining magtulog, inom na kamo ang daan. Amo na nga aton sa rekomendasyon, na bitinawin niyo no, sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Sa nagapamangkot dali sa aton, pwede kuno ang Visionex Plus. Kuno ay ka man sing ginabatyag sa mata, pero permi ka naga-computer kag naga-pulaw. Bati sampat gid nga pwede naton gamiton sa aton sining lawas, especially protection sa aton sining mata, ang Visionex Plus. Bisan way ka pa sing ginabatyag, pero ang mga risk factors ara. Like for example, masami ka nag-atubang sa computer, sa imo sining laptop, sa imo sining desktop. Pagkatapos, paghalin mo dira, dira pang imo sining smartphone, dira pang imo sining gadget, nagapulaw kapag id. Nagapataas in isang risgo sa pagkakapoy sa aton sining mata, kagpagburon sa aton sining panulukan. That's why, no, sa aton sining mga tagparamati, manotice na aton sa mga kabataan, bala, mahiligon, exposed na sa gadget, bala. Iban sa niya, bataon pa, kung mga bata pa, may mga antipara na. Kadagmol sa mga lens, ha, sa ilas sa niya, antipara. Isa nga makabulig sa aton para mahalungan aton sa niya mata, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Mga antioxidante din sila, specifically, para gid sa aton sa niya mata. Of course, nabinipisyo man sa ibang niya partes nga aton sa niya lawas, pero ining lutein, kag zeaxanthin, bala direkta, ining makabenefit sa aton sa niya mata. Especially, exposed ka sa computer. Sini, no? Ang blue light bala sa gadget na ton, makapastress sa ton sa ating mata. Pwede makainom. Visionex Plus soft gel capsule. Bisan wa'y pasing ginabatyag, ha? Pero exposed ka sa screen, kaga palapulaw ikaw. Kumbaga, more kita sa nutrition and prevention. Visionex Plus, sarang ini mabakal sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kagbaw sa kainit, balas ang panahon, dugay-dugay, ginabalhas. Ang iban sila nagka-irritate, ang ilas sila nga panit, nag-dry, nag-kurinot. May nagapamangkot sa aton, may habon balado ka pwede gamiton para sa body odor. Nagapangalisngaw ko no, nga kung magamit mo bala, bisan paano makabuhin-buhin man sang hambal niya dali, sang baho sa ilok. abitray no, ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang madami isa sa Santhon Plus Herbal Soap, ito natural lang yan sa rin mga sangkap. May ara inisang dahon sang bayabas. May ara inisang dahon sang barunggay. May ara inisang kapayas. Iban pagid sa rin mga sangkap, kag makabulig pagid din, no? Sa nagkalain-lain yung mga problema natun sa panit. Bala, like, mga katol-katol sa panit, mga skin irritation nga pabalik-balik diri. Tungod sa iya sa mga sangkap. Abitry, bala, sa aton sa rin texture dere, kung maligo ka, gamita sa bilog mong lawas ni Santhon Plus Herbal Soap. Gamito naman sa imo sini kilikili o kung mga singit-singit. Dira nga, dira, ginsina, nagahalin ang nagapangalisngaw kung kita sini ang balhason. Kagsa mga, dalas-dason ko na lang ni, bisan wala pa siya may nagpamangkot, ano? Pero previously, kag-dere sa aton, sa rin mga text message sa inbox na aton, na magpamangkot, dere, kung naman pwede na aton ma-recommend, para sa guya yang habon. Especially, kung may dark spots ano sa aton sa mga tagpanamati dira, may mga kambang-kambang dira, do hambal ganis ang kilala ko, ando kang mayo sa ginatawag may mga dumapa-mapa bala sa aton sininga guya. Muna bilang isa ko na nung maginapang apply ta sa aton sininga guya, tapos silakan kita sa isang adlaw, ang reaction bala sa aton sininga panit nagaresulta sa mga dark spots. Abitry nyo tilawi sining paggamit sinisang Clear Skin Herbal Soap. Ang manami naman niya sa Clear Skin Herbal Soap, kaya ti makabulig din na sa aton sa rin panit, especially kung nag-dry mo blang panit, kaya ti may aras sa VCO. Para nga hindi tuman mag-dry ng aton sa rin panit, may vitamin C man din ti kabalo kita nga ang vitamin C, isagid sang kinanglanon para mangin healthy man ang aton sa rin panit. Ti sa inyo sa rin guya, Pwede, yeah. Pwede dalas dason, pati nyo sini nga liog, kag nyo sini nga butkon, pwede nyo magamitan sa pagsabon sini, St. Clair Skin Herbal Soap. Manami sini, may glutathione, kung may kojic siya, may VCO, may vitamin C pagin, para sa benepisyo sang aton sini nga panit. Santhon Plus Herbal Soap, Clair Skin Herbal Soap, available man din sila sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. May nagpamangkot sa aton ang Santhon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix, ang Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal, mabalak na sa butika. Yes, available gina sila sa mga butika, hag parmasya sa inyo sini nga lugar. In fact, pwede ka mga kadto sini sa Mercury Drugstore. Available dira ang mga product na na-mention naton dari sa aton pagpangalagad, ano? Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore. All green pharmacy generica. Kasi sa ibang pagid sini nga mga butika nga sarang kamo sini makabakal sa mga product nga na-mention aton diri, no? Produkto di Caridad Sri sang Yes to Health Incorporated para sa aton sini nga ikaayong lawas. Siya the best gilmandok ang Santhon Plus Herbal Oil. Naglagaw-lagaw ko sa plaza, amo ni gamit ko dok kapamanyos, dawa ay naga alay ang akon sini nga tuhod pati nga akon sini nga hawak nga permi ko mabatyagan kung masubrahan ako sinising lakat. Malan mong isaman sina nga makabatyag kita sa mga palang-alay, palamaol, kung ma-stress man ang aton sini nga ugat, kag ang sirkulasyon aton blas ni mahinay, which is ang aton sini nga sa Santhon Plus Herbal Oil makabulig man sa aton sini nga blood circulation. Makabulig man para makondisyon pati nga aton sini nga panit tungod nga magluwas sa peppermint oil nga makabulig para sa palanakit sa aton sini nga lawas, palamaol kag palang-alay, makabulig man siya, no? Para sa pagkondisyon sa aton sini nga panit tungod may moringa oil pagid ni kag may VCO kag isa pagid ha ang balas ang kilala ko sinya dok pati mga lamok kali galagaw man sa plaza mo. Siya gusto man karon nila mag slide ay isa nga makabulig sa aton para maprotehiran ang aton sini nga lawas, especially ang aton sini nga panit, batok sa hagat sang sapat-sapat, batok sa hagat sa nikang asang lamok nga mahimo magdala sini sang dengue infection. Amo ang benepisyo man makuha naton kung ginagamit natin yung pamanyos is Santhon Plus Herbal Oil. Kadamo sa benefit ni makuha naton dari, no? Sa aton sini mga tagpalamati, hindi lamang mga palang-alay, palamuypoy, palanakit sa aton sini ng kalawasan, kundi nagasarbe man ni as mosquito and insect repellent. Gina-advise naton permi nga sa palanakit sang lawas nyo, hindi ka mo dayon magdiretso sa sa pag-inom sang pain reliever. Kapin pa kung makaya nyo malang. Kag diba, si madala pa lang sang simple nga hilot-hilot, balumasahe, reflex sabi dira, apply sang gamay nga pressure sini, kagamit o kung paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa, hindi nagid madala iya sa hilot, pero tinigid nga palanakit sang lawas. Ang balsang kilala ko lang dumalitik, nagid ang iya sini nga ulo. Hindi na sa maka-eskwela kay tungod sa dysmenorrhea, pwede matumaran iya, no, sang cess the pain. Ako nang pala nakit balas ang kalawasan, disturb na gid, madisturbo na kita sa aton sini mga pangginawi aton sini mga pangkulag, pwede kita makatumar sini sang cess the pain. Available na rin sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Well, sa aton sini mga suki nga mga tagparamati ba daw kaalang-alang na naman sa aton sini nga oras, sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagapamangkot diri, no, na hanungod sini sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Especially sa concern kung pwede kuno mabakal dini online. Kay may nag-mention diri sa aton, ano? Siya dok, gusto ko man tani, magpatulutiga. Anong gusto mo patigaw? Gusto mo magpatulutiga? Anong gusto mo abiklaruhain eh? Gusto ko magbakal online. Available man bala online ang Turbo. Turbo Dietary Food Supplement. Dito na pamangkot sa aton sa ringan texter. At ito available ini tanan yung mga product ano na mention na tondari sa tonsiri nga pagpangalagad sa TikTok and Shopee. Halimbawa, may TikTok account ka mo, kung Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa search box ang Yes to Health Inc. 2011. Sarang nyo dira makita kag ma-order ang mga produkto nga preferred ninyo. Kaghulaton nyo na lang, no, ang i-deliver sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kasubong sa isa na ito, sini ka-texter. Nagapamangkot sa about sa Turbo Dietary Food Supplement for Men kung pwede ni ma-order online. Pwede gina, makabulig and enhance nga ton sa nga sexual performance, makabulig padugang sa pwersa kung na medyo nagaluya ng pamatyag, makabulig pa kondisyon sa ton paminsaron sa nga medyo gumun kag stress kita kayo nga nagaka-divert ang aton sa nga focus, nagapadula sa aton sa nga gana, kaya nag-affecto man sa aton sa nga blood circulation. Pwede matumarin ni 30 minutes before and loving sa nga misis, kag-available man rin sa mga butika, kag-parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Well, since alang-alang nagidang aton sa nga oras, aton sa nga pagpangalagad, subaybayan na naman ang masunod sa nga edisyon, aton sa nga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan sa kinaandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes paman mangin ulihi ang tanan kay sino pa sa Griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: sa April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanapan.

gamitin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin B3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

Philippines Standard Time, 1:52 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Monday, everyone. So, hello kita magkaroon ni Lunas, May 11, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, iba naman kami Katropang Mengay. Sa talas rin sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa karnyo Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment. Makapa-shoutout. At sa tumaan yung mga katropa out there na katutok sa nakarang yung XFM Radio mobile app. Gabi gawin sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday kinyo mga katropa. At sa tumaan yung mga radio listeners ha, pwedeng ka mong magkapaabot man. Ito yung Carmen sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengke, happy Monday!
1: Yes, katropang yan yung happy Monday. Gidanag syempre sa mga katropa at nato niya katutok na ka-monitor sa karang mga radyo ag sa karang Facebook live makaron nga hapon mainit madangga nagabagabaga
0: yes.
1: Gid-ana
0: tapos
1: no,
0: nag-brown out pa
1: aron harot pag ganyan pinakamasakit man nagmapaaray ko ka
0: diba? Makaron hapon tapos tigid ka say kung sa inka malugar syempre pag mag-brown out galoading or internet
1: yes.
0: Connection
1: sir mo karang pangyayari na natandaan ko lata kabii kasi kabii ay nag-brown out ito sa amon sa Noman siya mga aga-agaw ay bukot gabii aga-agaw to eh tapos nagpamatsyagan kami nga tatlo kong bugtaw pagidmat ah kasi kainit kita abig rapan katangga
0: kung kinaroon na bumangon
1: kasi say na binandang kung ako abig kumatulog tapos mabugtaw ako na aki grin na kung kato na aki gabi ako kang makarot abig ako katrapang yan nila ako ni mandang
0: kumbaga na disturb
1: oron ako makatrapang ugali nga hindi gita dapat ay sanda abig karoon daywa nagpamatsyagan sanang daywa nagugutikan nagugutikan ay ako abig nabugtaw na ako sa kainit ah huwag ko nabugtaw sanda karang
0: sanga
1: kasi medyo said meron pagkatnin ko bugtaw kalon ka na pang yan pero
0: napilit mo
1: makaroon yun baga pero habang ko nga ni Haya kabi nagahuti ka sanda kung magwa lang kuno sa satiris ina lang kuno
0: matabay-tambay lang anay
1: tapat mo ending ka na pang yan ni Haya ako abe nga syempre na mahadlokon abe mako na ako ay may ganyan flashlight tayo may gita ka na pang yan habang ko
0: kahapon
1: habang ko gita at gabi nga to minsan iba gita sang buot minsan ma-brown out
0: dapat i-charge gita dapat
1: oo bakoy dali ang makon ho man ay makon ako at inyo karangakuan ho
0: inyong
1: charger i-charge ko makon ay may batsyag ba ko na kung
0: brown out
1: pero tama yeah. Itarang instinct ka to kung ay perfect ang mako na ko magrula
0: sana all pero which is tama man mga katropa mag brown out man or uwa kung sa yun ninyo nga medyo singkiri lang ro ano ba man na battery or do charge doon ita inyo maroon niya mga flashlight
1: yes.
0: Mas malamit na ready kapin summer time
1: diba? Kaya grabe kita makuntod ka rapang yan habang ko kadangga-dangga mabugtaw kagidmat imo tuod sa dangga diba hamba na to may iba kita beanang ano hangin mga katropa diba dati kaya pang yan kung gagawa kita ita mga mauro niya oras si jacket kita
0: yes kasi malamig
1: makaroon na ilaw at ano magguwa ita naka white jacket kasi nga ni kainit-init ito paano na pepreskuhan habay ko nga ni haya kung dati makon kung mag-agto kita ita example man sa New Washington na sa may talabahan
0: sa tambak
1: ay diba kung magtatak it ala 7 kung diga jacket kita kasi kagamig kasi magabi kita natood mga katropa ng hulop o sa nang bye-bye pero tag sa kainit at panyempo workout ing naga jacket
0: dapat kasi bless ko
1: kasi gusto ko aharat arang gustong feeling
0: dapat ay mabatsagan pero hangin
1: harang anaged di ba ga kaya ni grab it ama kun man yara ang isa pagiday taga tikang tika kara pangyan sa kainit-init di ba nag-isip et problema man animo syempre di gida mawala ko amat nang may naga agi-agi
0: relax
1: may naga relax ito tag nanano tagin mga katropa taga kung kato na random day at nagatikang katas mga ano may tandaan buta yung problema
0: di ba taga relax
1: tapos nga makita amor suba nga mamaga.
0: Problemado tagalimaw.
1: Pero galit ay sige lang galiin nyo lang galimana kasi todo what house mak may ina siguro kagabanan mga sapa mga, mga
0: pero gaban yaban sing kiriro tubig kung dati abi man sa tuhod sa tawa diba
1: abang ani sa akon nga mahoy kitrato kunta kami karon ni gawaran kami tag sa mga falls ng mga karapang yan may ina ayat abi ko no hapos abi ko no iya sa atong page tag sa outing
0: banana
1: ay gagdo ko ta kong kamay gatrato ko ta pero hamba nag overthink kita imaw
0: na basi wasi
1: man daw man tubig to ay kanugo nya rin manaraaton nya
0: kabudlay
1: kabudlay kayo
0: kasi may mga parts matod karon kasi kanya ni sa mga irrigation diba
1: ay, yes,
0: may mga area ka magduo ta itubi aga puno ta rin it gamok kasi nalukoy may kung pwede mga silhigon ra karon may irrigation mga katropa no kasi diba nadirian ikaw magtapa kung may tubi ikaw at tubi may nag-uoy kan puros gamok
1: yes.
0: Diba ga nagbagang diaper
1: oo ron ay gina na aga habaw din nato no ko amatay ro problema nato may is mas may ika problema mat iba pero ubo ko ani nato kung itag-uugan man grabe dati isipo nato kung krapang yan diro pagbantay magit baha no
0: yes makara- at magasa rodagan
1: kaya bukong gid man itanan hay pabor gid mat atama gid mat aro yun kaya habaw ko sige amakon maisipon ko lang gihapon makon swerte gihapon ako
0: ag matapos man dahay syempre next ano man dahin kita ina magkasa tig-uugan so pareklamo yes.
1: Haroy na
0: kita tagtuna no reklamo gid ang reklamo
1: kasi ag isa pagalik na pagyari pagtatak in June so what it last eh
0: yes. Kasi kaya back to school na
1: gingkutan ako ra si Clarita sano mako ri imo nga first day sa imo school last imo pagbalik mo sa eskwelahan ay mga
0: yes.
1: June 8 man na pagbata na kang nasa NIS ay baka ah okay matamakon sa June 8 ay ro request isang bilog nga to tang isang bilog pa may kasaligbat ay nang school supplies wo pa ni mako ka enroll school supplies agage dali yang anay
0: excited yarn
1: kasi tama
0: pulok man abi magbakal ka okay man tama magbakal ka pero problema wa ka sad kung ano
1: ay yes.
0: Kasi wa ka pa itrick list of requirements
1: ang tama mata nang ani pero na pero iba bikaron ha bare sang ikampod kay Clarita riba bi man nakaron na excited tas pag abot kaliwa tagali banana
0: true kasi ko ama tabi mga katropa no ay depende bi sa subjects ay dati ka banya bandi kita magnaba sa wago siya diba nga notebook si
1: yes.
0: Paano kung may singkiri pa or kugang pa diba
1: ay same ha ako na bikaron dati katropa nga ni technique ay tag isang ano tagagi mo sang libro
0: ay yes.
1: Ay, isang libro
0: isang notebook nga madamo
1: oo tas ina do color color pero di gid abi ako mamati man di gid abi mamati kada pangyani ka baknugan man gani dati ara man ni man ako agud iba inanaway yes. Din ako tig isa-isa di ba gausi ka pa oo nagausi ka pa karon maka tropa kong AP o
0: yes.
1: AP umata
0: pero dapat tanda mo color
1: oo hay rato gid ra ako nagano gid ah kabas ko gid at buot nga waron okay ron ay wa pangani it pilang inadlaw dali maubos
0: yes kasi nga ni isa ma lang imaw although pero mas recommendable imaw pang college
1: oo
0: bukod imaw it pang high school
1: yes.
0: Kasi iba na sa high school diba
1: hindi ko matpaghambaw niya tagpagakating diba ay basi magain pa
0: yes
1: pero
0: madami
1: maging
0: advance no oh, pero syempre mga katropa ay expect nyo gidaan yes. Na may mga kugang pakaron or basi may sumobra ka mo or mga bagay nga wag ginagamit
1: yes.
0: Kasi every year libawa sa elementary iba ro paper do papel ang ginagamit for grade 1 diba ag pag-abot pa dat grade 3 tamil
1: yes.
0: Tatlo gudana or niya no
1: tag sabi may mga lines pag dabi ra kanang yan diba? Nga anonimo eh agero iba pag karon dati ro magsugat ay wa ka man gihapon takas pa umanon man gihapon kasi ro
0: yes.
1: Iba bigra pang gusto abi na tag pa social tag sa tunga tag sugat bukod
0: eh
1: tag sa ano pag ang sa mga box ngan sa mga lines yes. Ngan makatropa
0: diba, speaking of record niya mga notebooks ro kung may mga pang daycare or sa mga grade 1 iba
1: yes.
0: Iba ro anang medyo bukod magaka medyo magaka ro ano niya line
1: iya bang kita sa second week itry ka rin
0: May
1: pero napreparahan niya ginaton do
0: yes.
1: Atong karang pagpasukan sa June niya pero ang bako ni may gagraduate sa June ag may gapasugot ito sila pero ang bako sang kampo niya kikilala na boring tax ang kurot pag atako no bila po atako no kadasig abi ko no rin adlaw
0: ba siya nabitin ta o pa nagpasugod ro klase pero feeling na tagay bitin
1: yes kita ni nahambo na may kitapang yan pagtatak i June kahit nag-uugan yung mata
0: yes patsyag mo mata na ro mabasa diba
1: aga sayo gid na tudo kada season kada season gid anaton nga ra habi ko nga ni ra akong gusto ng laktawan kunta ay tag August kasi ra August abi kada pang yani diba bugan itag gulot ginutom
0: gutom yes. Agad ka kung may pecha di peligro may month of
1: pero
0: ana hunger
1: pero mo man natom chad ladlo man
0: depende man siguro
1: ayo kada bugan kan hingan mauraya kita nga ra
0: yes
1: diba pasan o baga man ita makaginhawa ita true. Ma ano eh maayad-ayad
0: kasi nagwa kon ga reklamo kaya ready ko ti sa tanan
1: yes diba? Kita mo amon perming topic ti karapang yani about life about mauraya yes. Kasi raya pero realidad karapang yani
0: para sa ida to makarelate kita sa tanan ibang wag kita pinagabi
1: yes asta man lang makita nga ra ito willing naka makatropa pero nagaano man gahapon nagalaban man sa gihapon kita
0: at least maka-exchange na ideas mga katropa kasi hey, kung ano yung nafe-feel nafe-feel man namon mukha lang talaga kaming happy
1: natalawang kaming masadya pero sa likod garam wabo tagalin nakahuwat namon
0: kanya namon do inyong mga problems man kasi even us mga katropa na-experience man naton doon iba-iba ang gidro sitwasyon pero syempre kalisod na
1: gid may lalatandaan pag din ako karapang yan sa mga kayupit bagay namon dati ano na ay tama na ano may ma-permit abin na gutom ratiyan sunod-san ng mga unga pero imo madalang man ang garikos ano yung gusto ay gida na mga ko
0: siguro pag mag-abot ka sa mother or sa parenthood diba? Nung stage
1: ay raw nga abi karapang yan yung nagapangayo syempre tamahaw agahon pa ay syempre nagpamahaw ko iba zero pamahaw abi ko amat mga unga mga katropa di ba pag bugtaw may ginakaon tapos ay magutom sa darat pag-abot it malas no yung yes bukon ito ay pang ilawas mga katropa pero tagsayad mo gita nga nagagutom ag nagkakablet itag nagagawa ngayon pagkaon
0: kamata pero first na ng milk corn is biscuit
1: ay yes o
0: and then mga nine yun di ka na humay
1: haroy aga syempre kung bagong bugtaw abi na required gita meron sa iba matahama katropa
0: kapainom it gatas
1: tapos may kapartner nga biscuit tinapay kung nanuman tapos pagdatak it alas 9 naginugutom mo man ay may humay ay rato abi natagbuwat anako ay kung may magbakaw baka na pangyaning nga rin maghambag nga ano manara sinano ano manara manara imoy biscuit man o sige pagkaon nyo tapos anak nagutom nakita kung ano kasi syempre ginabantay nyo tiyan na ano may manaring tiyan yung halat aman na bilinantay
0: permit aman na nagutom
1: halat aman na tapos magtatak man makatropat mga alas 10 ano manara imoy sure nyo man na mamahaw kita
0: baka nidarata yung mga parents sige kang mga katropay na experience
1: man atong tanay kaya na ato no karapang yan mo sige ano pa kaakig aton karang ginikanan especially kahapon ha Mother's Day kahapon
0: yes
1: okay. Oo ano yung abo, ganap
0: abo kita karo mga nagganap syempre iba man is nag-greet actually mga katropa rug gifts is just a bonus
1: yes
0: rug greetings gid an ro pinaka importante ro dumduman nyo sanda
1: tama diba doon gid nga ni karapang yan ro pero kung amat na mamasot ro buot it iba pag once nga may nauna nga mga tao nga nag-greet sa andang
0: parents yes.
1: Pero feelings ita parents bigara pangyani karon na sanda ang kainang pagbugtaw ko sandang nakita yes. Sanda ro akong nakaiban pero wag ina ko kabaton ya be nay ano man nay be Mother's Day
0: kapin makaron may social media syempre ay madasi gud ana nga oy makachat ka na bugtaw ka tala una ako ay i-chat ko dagi man si mama o si nanang
1: diba?
0: Si kwan niya to
1: kaya ko amat isipon raton kira mga parents nga sanda man ya greet it kapo na da mga Mother's yes. Day adang nanay
0: ato amat imo kita ka makita kanda tag sabo tag GIF
1: ay
0: tagina forward
1: ay isa gid sigara pang dangkaron wa imo gid dangkaron sandan na dai kita pang ritas
0: na amaze gid kita sa mga katropa naton nya nga sa inyo mga katropa miskan sa simple pamaagi di ba makapag greet
1: yes ag at least abi karon karapang yani ma feel nanda nga ay harat agali di ba iba pa kani may picture man ya nga
0: gid-edit
1: edit at least mga katropa effort matagi hapon bukom hindi mo man manay mo mabuong in actual or sa personal pero at least say di mo
0: nakabaton
1: nga nakabaton ka ita pag greet ag syempre pag palangga halin gid ana kanda
0: yes.
1: Okay kung ani kahapon na kay DJ Chan huwag na ani makon sa imo nga ra nga ano huwag ni abuga kag ag
0: story ang anay
1: story ko ta makot pang Mother's Day ang story pang ano lang maako no nang Valentine's
0: di ba
1: kasi ani iba gid abi effort no ita mga kagakita tama matatuod man katropa bukod man itanan gid ana nga bagay hay dapat may bugak dapat may chocolate
0: dapat may regalo yes.
1: No, simple nga tatuod nga greetings di ba
0: kasi may nag-ano ron nga nadumduman mo ag mga katropa may times matamatod nga nalipat kita di ba ang ay may celebration gali magkaroon kapin pa kong nagatrabaho kagon but it doesn't mean nga ano ta late yung tarotanan
1: yes.
0: Kasi it's better late than never nga ni kunan no kuha mo ka ginagreet in the morning nga pagbugtaw mo kasi nalipat ka masako ka gadali kagon it's okay magawig pa 24
1: yes.
0: hours sa sang adlaw
1: pwede ka pa makatrapang yan makabawi di ba
0: yes pwede yung dunang hapon
1: kaya na-appreciate nato no nga ay kahapon nabigarapang yan punuan man ramang pag mga restaurant.
0: Yes, pagkaunan. Oo.
1: Pagkaunan. Punuan man. Habay kulat anay. Sige ma.
0: Pa siya, hindi na kita kaarangkada.
1: Oo, hindi na akong kita karaga. Sa ruin yan, hindi ba may kasaligbat? Hindi naka-confirm rin kung magmauron. Ako kung magprepara. Ako at misis ang kurot. At ang karapang, hindi man mananana makaun ron.
0: Ayoy! Lang, diba? At yung bagay na dumduman.
1: Yes, pero at, pero sa inyo,
0: hindi
1: nyo makan-on. Oo, pero sa inyo, kung ama, syempre, kakon makatrapas sa'yo, siguro sa inyo maniligay yata, ako nyo yung mga naging, naging
0: experience,
1: iyakamon. Natagmo nga, may sangkurot ba lang imo katrapang yan, pero wakot ang naging na big deal, makara kasi gusto ko, anahay, syempre, manami, matadapat
0: yung imo. Yes, good
1: vibes ka lang. Magpaghanhagan yun. Ay, kahapon, diba, nagbuka ako at fudge bar. Ay, imbes cake lang, mga kunin, syempre, ubusan ng do cake, karon.

0: nagalima ko na itag mga tinugan on.
1: Yes.
0: Ay,
1: ako
0: kuya, tama nga, grad na yan, matagid man ko ama. Pero aman makot ikot, ako maon man, sila ko man ka na.
1: Diba, ano galing, kung paghapon ni mo eh, bad guys sa health, yung kinaon mo.
0: Gato, hindi ako makatropa na pahipos.
1: Tagna, diba ano?
0: Siyempre, aking, siya, tama ako, niya, ako, itong gimpinang upakan, yung ako niya to.
1: So, diba, kung amat man kita nga mga katropa, pero atong excuses, huwag man nagasinanto sa atong behavior.
0: Yes.
1: Kasi hapa mo, diba, bad. Pero, suka na bad. Suki mo, okay. Diba?
0: Aging, ano, tana, naduwa, uta, nag-fill in the block, at akarapang yan nila, ang bit-bit. Katot, ano, mga kun. Ay, sige lang, mga kun, hindi man ko naman maka on doon agrayan man ko naman narorason haman ita na nakapahamak man ay sige,
1: sige
0: lang ako no
1: importante nagbisita diba
0: aga rin doon mga katropa habang ko nga ni hay basta kung ano ra feel ninyo nga okay na feel ninyo mga katropa makapasad siya ay wa mat ana ita kasurod kaso ay syempre kita nga ray wa lang nato ginapadayuman nga maaki kita mapikon
1: kasi
0: kita
1: kasi nonsense eh maapektuhan pa biro mood maapektuhan pa rin yung pamanaw ikaw man pakaroon ay gauna syempre kamat gauna ka lang
0: so
1: ikaw amat na, reverse tayo, hindi ka magsunod. Pero syempre, hindi tayo matabong, hindi magsunod.
0: Diba? Ay, base ko, ay acting ko, hindi ba ako magbinakad, magtinusmaot ako, ma-revives ba, katrapang yan,
1: or mag-inaway ka mo.
0: Haroy.
1: Diba? Ay, bulok man. Boy, good afternoon na, kaya rapang Rolando Sotapas. Good afternoon na, people listening. And of course, kay Talio Poldo Martinez Jr. o nasa Aliputos. Syempre, si karapang Elky Nabas, abaw brown out, dila ko na saan. Iyan man niya isa.
0: Abaw, Ana. Karapang Elky. Nag-update man si karapang Filipa o harun ng game mo harun imo
1: brown out iyam feeling ko karapang Philip sa itanan kasi di ba from Talibo na ikaw sa rekaron niya yung Washington di ba niwa siguro
0: yes kaya isa
1: kita isa talugi
0: ang isa ako mahambag na pangyan diba sa brand out nga ra ro aton kara mga katropa nga naga puro pamati iya sa aton kara nga
1: Facebook
0: sandarom naka charge
1: yes ron. Sana all and syempre ro aton man yung mga radio listeners ay dao gumata si kara pang dangkara
0: yes
1: ready
0: so,
1: tabira
0: ready tara gihapon pero may ina matabi kara pangyan nga ano ni ra
1: radio
0: kaya, radio nga di baterya kaya miski mag brand out tama na ro na ay
1: pwede
0: tagapon kami maga puro pamati
1: ang iba is naka solar pero yung gitar mga uso na eh.
0: Yes. At isa pa ang naisipan ka na pangyan, diba sa brownout, motion mana ah, mapabaybay talang,
1: yes.
0: Diba? Motion mana, tapos mapapag-uli ulit pagkahapon. Nano man, abing man ang brownout na dahil sa brownout nga, nagkagasto pa ako.
1: Gaban-gaban.
0: Diba? Imas man na naghihimunong kami ito sa bagay, nagkatugtugog, nagpangihangin. Ay, paalin man na rin, nakagasto, lataman na ako dahil sa brownout.
1: Kasi kainit gid man yan.
0: Yes, pero...
1: no choice ka, diba no?
0: Okay lang gihapon at least ba makatropa nakapaliwaliwa ka matingit ilang minuto.
1: Doon lang rin mong i-gaslight sing sarili.
0: Ay di mo mabawi ron, di ba? Garing binayad rito sa kung siin ka matimong yes. Mo nga
1: may nakapaliwaliwa. Might matasin katropa ang nick nga rin. Doon mo sa islet Boracay.
0: Ay, yes.
1: Di ba mag-brown na uwa sa isla ta imaw.
0: Bukong ta it-black ra anang nakikita or
1: yes.
0: Brown kundi hay mga mahayag.
1: Iba-iba tanga klaseng
0: haron ta. Ay, pero loyal si Karapang Nick.
1: But thank you so much, Karapang Nick. Same kitang pag-highlight always. At siyempre, si Karapang Randy Santisa sa people listening. At si Karapang Rita. Hello, mga cute. Ako kit, aha. Nagbiyahe ko ang nag-ungkat when ako it-drive it-truck. Agod, safe ko no ako hambal sa ako niya loves. Oh, sana all.
0: Ang
1: kita, Karapang Rita, sumanami sa Tanan Ruga. Care, kita na kimuro. Imo ka niya loved one. Iba kita na abi, no? Ibig sabihin, Karapang Rita, sa how you love her the most. Kasi nga, gin give up ni Moro imo kornya syempre imo gid nga adlaw-adlaw nga ginaubra
0: yes.
1: Para gang sundon ro ana kornya gusto nga para man sa ing ikamaya
0: haron mat ana ro manami taga pero may ano big no karapang yan may ginahambal may ano kagid ino kung may assignment ka tapos yung assignment nga ron haya ging ano mo haubra mo
1: yes gisunod mo
0: gisunod mo pamatsyagan mataki sa nagdot assignment or ubra nyo na
1: very good ka. Sana
0: nakas score ka kana, makascore ka.
1: Ay, gamit ko namin ito.
0: Grabe, gidana.
1: Balik ka na pang Rita sa timing man, nagtayon ako sa, ano, sa may
0: Shopee.
1: Bukit Ana, Umagi do Cart XF. Sana all.
0: Pero, pwede ka man kung takanda ka magpanukto ka na pang Rita si si, mag-imo makita ka rin eh, depende
1: si kung
0: si,
1: RR.
0: Or si Karapang RR, si Karapang Claire. Pero ako, nabing nakubahan ko, amat ko, kung magkasaga kahit ano, bukas itpertahan, kung bas natugpa ka kay RR. Ay, daywa, pisadon mga katropa.
1: Ay, okay naman, diapon, doon naman na nagbiyahe lang ko na imaw kaysa magduhong imaw sa house.

0: Grabe, kita si Karapang Rita. Ngayon, may patangani, Ron. At least hindi ka maboy.
1: Eh, saro man yan, no? Karapang yan, ag nabiliban pag kita sa mga drivers naton, sa mga makuhugod naton na nga nagabiyahe. Nga, imbis to o diduhong lang nanda sa anda, ginatrabaho lang nanda. True. Kasi, kung nagatrabaho, kabi Karapang yan, mapabda si gro oras. Rei mo baga nga,
0: nakita ka pa.
1: Nakita ka. Tapos nagkauli mo, abaw, gida, na makasmile pa si Mrs.
0: Yes,
1: Imo.
0: May pambakal ka imot sola. Agbilib kita, no, sa mga driver nga nag suroy-suroy sa karsada, it alas 10 as tight, alas 4. May grabe init, Ruchim.
1: Yes. Harap diba? Pag itangani ka na pang yan. Isa, dapat nga, riba, bukod ipaldo, riba, haypaldo. Pero at least nagatiliniyog sa gihapon, nag-aarangkada,
0: nag-usoy. Kasi kung hindi ka magtiyog matod, baka magpakitang pasahero. Bukod man siguro, itro pasahero magapit
1: yes. Ito. Sa mga pang yan, isa, gita, nasa tricycle drivers, mananapan na kung sino man, mga nag-drive. Nung makita mo sanda sa punta nga nagangiri, tapos may katawag. Yes. Ibig sabihin, sabi ko, karapang yan, ni Maiga, ano ka daw, tag-service, ano tawag ka ron, no? Ga-arkila, haron. Sa mapahamba na
0: tanda. Kasi hakman, di ba, no? And pansin nyo makar mga katropa, ginabuot ang dahausan niya pasahero. Maskin iba-iba ro, anda karon niya mga...
1: Ruta.
0: Oo. Kasi matod ka nugon. Kasi wakakasahid sa unahan kung may masakay kimo o kung uwa. At is that sure na, di ba?
1: Kasi tama, matana. Kung ikaw matana, syempre nagabiyahi ka, bigara pang yani. Kanugon, may gapot yung binahin nga, tukuha ka yes. Matimbo.
0: True. Aga, haron niya ron, tratuhon mo ro, imong pasahero nga. Ay, ma'am, paagto pala kami sa daya. Halimbawa, sa shopping, kapatid paagto, mana tapos imaw is pagto sa may tindahan. Kung okay, kung willing man ano magbuhat mo pa sa iyo, why not?
1: Pero kapag ina-imagine ko baka na panginoon mga mga reaction ko amat yung mga tao karon. Kasi shot ang mga katropa, di ba? Kung mga mamakaron man na. Ay, ito pa naman na kami, ma'am, gahapit. Yes. Hindi lang, di ba? May gumakaron kita.
0: At least, rumanami man lang kar mga katropa, naghambal kimo in advance.
1: Yes.
0: Bukod it, pero hindi ka mag-expect nga ikaw ruuna ako. Porque ikaw ruuna it,
1: taro. Ang isa diba? Para napansin natin kung nag-commute kita, gabuli ganyan, taro tao sa suit i-tricycle. Di ba, kumira ka na pangyani, nagsakay ka, napanakayon ka, kugang pa man na, may daywa pa man ang bakante. Saan doon nag-humboy ka? Kung hindi, mabatian it na yung rato pasahiro, rato kung humboy driver, saan doon ga-exit? Inaman ako kalibo. Na-appreciate. Ako to, nakaka-appreciate sa masaya sa mga ibang old na to, nag-inog commuters na to, nag-sabat sa sandaro niya. Ay, ito kung natay mo nung sakwan, di ba? May gabuli ganyan, may pinamaagi baga sa mauruyon yat ana.
0: O, pagpaabot, ita, syempre kung matay ro driver, hindi man nalagay mabatian. Mapas ko grohangin. So,
1: yes.
0: Kaya, ati siya kabuligan ng mga pasahero. Tama man matood mga
1: diba?
0: Katropa.
1: Akon karon eh, di ba may inaabi kang karapangyanin nga, gapagawa pagat a. Eh, syempre kung gabiyahe ka pa diretsyo, may makita kagad siya sa bibi sa gilid, may pasugod.
0: Yes.
1: Tapos nagasinyas ka ro driver, tapos ro, kung amat, abi, what? Abi, gano'n. Huwag ka, kung amat nagasabat na tong abi, hindi. Masakay imo hindi. Kung may ginahugat pa gidaay mo ita tricycle driver kasi
0: abo amo may mga eksena ron may mga times man ka amo tiga binalibad ka pero punduhan ka gihapon kaya iba-iba kita ang kwentong karsada
1: yes ay robra man mo to kalibo kami ga kalibo di ba kabusan ta kabo ro nagamit lang kan para syempre sa yura yagi kong gasakay imo or in day
0: true aga ko kita pangutan sabat ka di ba gano ha malaro importante ka ron aga bagita thank you kita ro pang danghan happy happy mother's day gid anak kimo oh lahat pala brown out welcome home lang kung saan nga enjoy sa 1 week nga bakasyon ag shout out kayo Jet Billion Web
1: abo gita ay sinulit matana na katapang dangar anong pagbakasyon ay may special gita na yung i-celebrate
0: timing kita sa Mother's Day or welcome home ha yes. Sa katapang dangar
1: harasi katapang Jory good afternoon mga my dear madam have a nice Monday gita na kuno lutang na lutang talaga ang gandang abo gita nabi ko ikaw ro lutang ay kamit agali ro agandat agali ha, damit sa white collar. Thank you, gida ka na pang jury.
0: Thank you so much, ha.
1: O, ikaw, i-greet mo rin mo nga, syempre, iba matabigay hapon, ro, ano ka na pang yani, ro, mag-greet mo ro mga, natagbo, bako hapon, may naghambab, ikaw ka na pang yani nga, i-greet ko mana, kaya ro, nanay sang unga.
0: Ayun!
1: I-greet ko, tanin nyo mga katropa, iwa matatnagain, kasi, said natin nga.
0: Why not, diba?
1: Kung
0: sa doon niya, part mga katropa, ha, kung in good terms, matana ka mo, there's nothing wrong with that, even niya, wow, pero kung syempre kung may masamang tinapay kasi sa isa hamapiliton minsan
1: yes
0: doon lang rin that's simple
1: tama kung ko in good term at tama ka rin iklaro na mo na
0: at kung kukansing tagipusuon niya mag-greet hi what magain
1: yes,
0: karon.
1: Yes tama niya nihamit lang nanarato pero sige lang mata kung nabatian mo kahapon to
0: I don't know
1: atong gid ana tong akilaga pero ato ni mga katrapa pares kay karabang jowry nga ray tao kung alin ra na nga balak kung magkara or nag-alin
0: sistema
1: or nag-alin iwo kahapon ron gid
0: yes ano man ng pasabog. Mm-hmm. Big kwento nyo man mga katropa sa atong kanyang comment section. At syempre si Karapang Arl Sukugalyon. Good afternoon. Happy Apple listening. Good Anna Kimo. Aga, sa iba ka nyo mga nagatutok, nagapamati, magkaroon hanggang ugta sa anda karoon niya mga internet connection. At the same time sa anda karoon niya kainito niya na batsyagan makaroon niya hapon. Hi, good luck na takaton.
2: Micho.
0: Ay, natarato mahamba.
1: Oo, oh, oh. Kung amat, abin no, Karapang Yani, sa kainit, haya, dali kita maakig, dali yes. kita tuod, magwaraton, karang mga powers.
0: Agba siya kada huwag, mo ginahugasan ka. Di ba? Singkiring ano malangman, hay. Bacha mahamba ka na, ano, lat anara.
1: Yes. Tapos magwak at bagay, hay, sa gamat mahangin, tas biglang tumatapo-tapo, inugha
0: yes.
1: ka.
0: Yes. Kaya mabalik ko man sa sugod.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kaya makatika saigo siya, kalat imaagto.
1: Yes.
0: Kung manamin, at magtinir sa gripo.
1: Oo, oh, oh, haro diba? Na agida. Ang isa pagit sa mga chikiting, Karapang Yani, roob rabbit, amon niya sa likod it bagay, na gano sanday ang kulit, ang mitsura, kaya nga, hello blocks, tapos sa iya, syempre safe matana, mm-hmm. tapos sa iya, yung mga inunga, para pangyan, inubra na ng swimming pool.
0: Ay, wow.
1: Nag-trapal ba nga?
0: May ay, yes, pwede.
1: Diba? May naman ako maisip, mm-hmm. diba, natin karang mga tatay, unag nanay nga.
0: Diskarte ba?
1: Pang diba? Diskarte, o. Oh. Pero sa iya ba natin, swimming pool, mga katropa, mm-hmm. mag-agto ka man, una sa mga,
0: sa mall.
1: Oh, sa mall.
0: Pwede ka kabakal, tag-portable, diba, no, nga, swimming pool. Kaso, medyo mahal. Kapin mm-hmm. kong mas mabahol, diba, mas magapat.
1: Yes.
0: Sa baho gabi oh, ano, oh.
1: Ang para man lang man abi ito mga katropas syempre sa mga chikiting mm. Doon man lang man abi refer pero excited
0: yes mm. Kaso ang kakawot ng ugo sa bayra sa tubig
1: ay oo oh.
0: Diba
1: ay yes
0: kung baka malalik na pang mayanggay tagposo diba oh, gabong oh. Aning mabudlay maggaoy ba
1: oh.
0: Pero kung willing man ako mo sa magsalit-salitan para makapaligos ka mo sa swimming pool
1: yes.
0: Why not diba oh,
1: oh. Excited mo, makita mo kita mga unga okay karapang yan nga nagabunya tapos oh, nagtilinangis
0: tapos
1: ay, what choice? What choice ba nang ako?
0: Gusto niyo yan, di ba?
1: What choice? Kasi nanay, nanday, nagabantay, kanday.
0: Oo. Ang wa masanday, ibang masugo, kundi ang masarili.
1: Oo, oh, oh, gidlat, Ana. Abay, iman na sanday, pa-enjoy na. Kaya shoutout lang man kaday ng Karen, Ana. Nagbuho man lang man, abay ako nga. Gaya nang kainobserva, abay ako. Ano, amak ko rin ako, gilinampang, at amak ko na. Abay, iman na, pabayan ko, lang iman na magdinamak, sinanak ko. Kasi nga niya, banana, hindi iba ko na makatapos-tapos, yes. Anang ginaobra.
0: True. Kaya ko, at least na ito mga katropa, ako sa gadget kin pabayaan.
1: Yes, so, oh. Diba? Era to, abi ko, ano-ano, nagkumbaga sa mga tubi, ang karapang yan, ginabunotangan, itubi, mm-hmm. itong mga battle-battle.
0: Yes,
1: pero ba na, napaligsan, matarin ko noon na, bayan yan, kunoon na, anay na, ratong oh. Ilarbihan ng term, kakon nga to eh. Bayan nga naman na, magdinamak, kasi na ito, nag-aoy ko na yung mga, ay ginilugtas nga, yung mga mother
0: na ako. Ay, kung kaga pa, matuo, di ba, gagaha. Hindi na matapos-tapos, kung kanda kalat yung maginatubang.
1: Yes.
0: Importante, hay, una sanda sa safe place, mm-hmm. hindi sanda maalin.
1: Ag-challenge, abiron mga katropa sa parents ko, paano na, eh, pamatili nga bukong it boring dumang kung boring yes. Pero mga unga kung anano rad ang ginainisipan
0: at na pinaugtas
1: haron
0: diba oh. Batsyag niya rin mga katropa eh syempre nabuboard man
1: oh,
0: sanda
1: oh. Ay, gaya na lalipayad na lang kung iba ka, syempre bulok man niya, pero minimo nga, tag-ginaon, no, riba, beka rin, gabang-baku, riba,
0: yes.
1: Oh. Kung naano ba, ginahambal sa mga unga. Ay, iba, takaw na lipay, matakit pa paano. Ay, salamat, man, kung pangisgan, abiro iba, kakatugog, di ba?
0: Yes.
1: May mga mauro
0: oh.
1: Yun.
0: Ay, kapakabuot.
1: Oo, oh, salamat pa na tumauhay rang piniino.
0: Pero dapat mga katropa, hindi nyo man sanda pagbakuga nga nagahagap-gagot aro anda karo niya mga panit, di ba?
1: Yes.
0: Nakita o taro mga pasa-pasa, nagkakaroon niyo tait ninay, bulok man doon.
1: Oh, oh.
0: E-disiplina lang sa maayos, huwag man natin gina-invalidate rin yung pamatsyagan kasi kung amat gimata ni impito ka, gainit yung uwo, mm-hmm. ang may times kita nang abo-abo yung naubra tapos mapasaway pa. Pero pili agi hapon, ro, disiplina, nga hindi mo sanda masakitan, mm-hmm. di ba?
1: Oh. Harong ginatuod, no? Kasi kita, bikarapang yan, hey, nagaano gid abi kita atong mm-hmm. buot kong amat hay sa ulihon dai nakita makonsensya nga
0: yes.
1: walang kuta naton ging ubra kanara walang kuta naton gin padalos-dalos aton karaman nga mm-hmm. emosyon
0: or pwede man siguro kitang umuwiwas sa oh. Diba, mainit gid gining uwo nga side nimo nga anytime mm-hmm. mabako mo or something tumalikod ka lang di ba ay funny lang anay una basta importante may ibang
1: yes.
0: adult nga pwede
1: diba?
0: Makasupervise
1: ang kilala nga di ba miski sakpay nakaidaw may pipak o ihaboy na ro hampangan or kung ano pero wo sinsya na to, di ba? Ala ka na.
0: Ay, pero kasi mga kita mahimo, abikanda ka mga katropa.
1: Yes. Tama, no, Karapang Yani, pagbugong it imong emosyon, gitaro, isa, gitana, sa pinaka malisod, pero kinahangan mo.
0: Yes. Diba, at sa unga mo, gitaro, una oh, ma-experience.
1: Matags.
0: Kaya mo sa iba, hindi mo kita kaya imo nga, sa'yo moron itago.
1: Yes.
0: Pero sa unga,
1: oh,
0: kaya mo kita imo nga, sa'yo moron iswallow,
1: oh,
0: imong pride.
1: Taro. Diba? Tungukon mong imo, sa'yo mong sa'yo, nabur, man siya matangis ka lang.
0: Tapos, no ending, imo, ano may saga, ikaw parga sorry.
1: Oh,
0: diba ga? Makakatropa. Alam na natin yung mga ganyan na yan.
1: Yes. Pa ako, pa-upto sa'yo, ag-side, ba't mga amat kira pa si Ing kagit ing init ing ugo no. Sa gid na ko si Ing ko pwede gid anak uminit.
0: Pagita ganyan eh. Bani ka pang jury. Una ako sa Kalibo Bilog nga adlaw nagpagamig sa mall.
1: Abaw kita.
0: Pagkuli nag-inom ag give na pera para sa anak ko. Ay! Oh my God.
1: Lods. Okay, pero dali lang sorry, ka naman ka-off.
0: Pa-commercial break lang, Anay Lods. Anyway, mga katropa, oras na to. Alas 2:23 na sa hapon. Maka-commercial break, anay kita mga katropa, mga panumbalik programang X-Rated. Baka taliwan nga, marupilang ka mga reminders.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premium.
1: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton kag XFM kalibu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Samton Gold Live Testimony.
2: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Samton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Samton Plus Gold.
3: Samton Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Samton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Samton Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Samton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Samton Plus Herbal Soap. Pili na! Samton Plus Herbal Soap.
12: System Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: System Pain. Ang galang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Yes to health!
17: The secret of health!
18: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Indocleo.
19: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
18: Okay.
19: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, teg sa aton sunod nga panimalay.
17: The secret of health.
18: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dokleo, nga way sang instant solution.
19: Kinahanglan gid ang tayuyon. nga pag manage kag pagtatap sini hasta nga makorrect ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Jocil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatsyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema inchin yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid niya.
19: Budlain ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
14: Santhon Plus Gold,
19: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulupamin sa tanay makarelax ta.
17: The secret of health.
19: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
5: Short-tempered ikaw.
19: Yes, so.
14: Santhon Plus Gold.
19: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
17: The secret.
3: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
19: Para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sini nga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Jocil sang liabi nga amo ang Vitamin C.
17: The secret.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
19: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
5: So ang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
19: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
5: Oo.
19: More ka sa ginatuag benefit.
5: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santhon Gold capsule.
19: Mm-hmm.
5: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santhon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox siya aton lawas sa ulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina hindi dayon na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
17: The secret of health.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamodas ang inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
17: The secret of health.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
14: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
20: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: XFM. XFM.
24: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
27: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos kas. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
27: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Yes, mga Kitropo Philippines, sa their time, alas 2:37 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Kitropag. Siyempre, magpatumbali kita sa ito yung programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami makaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa, tutok sa gihapon kama sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So medyo pupasensya lang ka mga Katropa ha kung nagdali kita at commercial break
1: yes.
0: Ka ina. Kaya abangan nyo lang ito na ramon kanya posting. Lots will tell everything.
1: Kung kamaan to mga Katropa. Importante yan, naging Katropang Yani, nagbalik matana kita.
0: Ag-safe kita, no?
1: Ag-safe kita na kami nga rin. Kung hikita nyo, nagbalik kami may buko. Kami nga rin harap nyo tarosain.
0: Katropang Menggay, haturo sitwasyon nga gintesting na naro aton karon nga expression.
1: Yes.
0: Kung pakibot kita.
1: Diba ba ni natin kay naro reaction natin na dapat kontrolo natin. Diba ha ba pa
0: naman reaction niya bukod scripted.
1: Yes.
0: Kasi syempre, may mga bagay kita ko amatira nga unanticipated.
1: Ang tama si Katropang Menggay bukod scripted kasi kung ano nyo tagin to, hatut ah.
0: Yes.
1: Ato, tagid rin nagkagatabo ka muna.
0: Karang, di ba, may pros and cons ka ni mga katropa ro pag live. Actually, kung live, abi, makita mo rin tanan.
1: Ah, yes.
0: Pero kulok ang gitabi sa live man kung amat ka ra, tanan niya ni mong ginapakita. Hato, tagid to. Di ba, very raw.
1: Huwag ako at ingita. Kasi dito kami pwede ka-aura ka to ni katropa niya. Pero pala, sige lang. Pag-post, iti iba na sa mga gipakita ka to niya mga pag-review ba, mga katropa. Maura ko na mo, sure. Oh, sige lang. Huwag ako makontamit, mahimo ka ron.
0: It is what it is na talaga.
1: Pagkakibot naman, gapakyot nga po kami ni Katropang Yani. Diba? Hindi man pwede to.
0: Yes. Shout out lang kinyo rin na mga katropa. I-share nyo lang Ryan. Unahan taon niya.
1: Yes. Kami ni Katropang Yani, matuloy at aman namon. Eh. Bahala yes. Matana kamo kung ano inyo kamo niya makomment ka to. Importante at anak kamo na safe anak kami.
0: Yes.
1: Na to, tagid.
0: Agri-importante wa kami nakahambag kung anong expression rin na.
1: Basi diba, may hangit lang kaming tao nga. Na,
0: yes. Or ma, ano kung mga sa Diyoron, taga usual gina nato pag ginahambag pag nakikibot.
1: Kung pag okay matatok na pangyani kasi raw hamit lang mat anaton hay okay mat atang literal nga na shock gat ana.
0: Yes. And oi si kada parita swat ako not brown out sa anda dahil may generator.
1: Wow, gid ana.
0: Ayaw kung ma-miss bosses nyo sa radyo man o sa Facebook. Sana all.
1: Oi mga katropa, medyo kaina pata sa gihapon do brown out pa tagihapon nagbalik.
0: Yes, kapag 1 hour yung pag-uot.
1: Oo, kapag oras yun, ano, mga katropa. So, sige yang, mag-ano, ang kamuro na mga katropa, kung may battery, mag-save gang, at kung may inyo pa.
0: Hindi anay mag-name, or dahil pa mag-pinamantaw, it mga video, kapin pa, kung buko mag-informative,
1: yes. Pero duda ko, para karapang yan, rumabad trip, rung mga nag-ML.
0: Yes.
1: Or mga nag-hampang it online games.
0: True, ag mga nag, sa inyo, may ginahugat. Ay, sana, o, may ginahugat.
1: Ag kay Jericho Villorente, bawagin, ana, sa, isa sa amigo, sa akon ka lang ang hood kay Jericho Villorente nga kahugod-hugod gid ana wa gid am show di mo ta mamakita ang nagaoy. Shout out gid ang imo ana kuno sanda kada sa may pulo banga nagahakot it bagas.
0: Wow, very mahugod ah. So shout out gid ang imo. And of course yung pang Bernard Delphine, good afternoon mga katropa watching from Kawani, Washington. Salamat gid. You're welcome katropang Bernard. Aga thank you so much gid maskin brown out makaron na gintawan mo gid kami oras para mag-comment ikaw sa amon kanya programa. Happy mataki mga katropa. Nga side naton sa time nga ra, gusto gid naton makapag-conserve energy or aton kanya battery.
1: Right, diba? Right, agad rason hindi man naman pwedeng hambog ni Katropa ngayon, may gatagagak, latad Loria.
0: Yes.
1: Ay, grang ko, tagi na reforming nga, ina-ubrat. And syempre, nagbabaskog, dapat imo nga energy, ra, aton ka rin nga hapon, mga katropa, bukong it boring,
0: yes.
1: Bukong it taray, bagang maguya.
0: True.
1: May persa gid ana.
0: Kasi nakakahawa doon, aga, syempre, sa gid naton rekaw niya oras, is just a time.
1: Yes,
0: diba? Crucial time kita mga katropa para ipabilin niya bugtaw ruaton karon niya mga kagawasan.
1: Yes. Oh yeah, shout out mong kita tay Bog na kara sa may badyangan said nato niya nagapahilay-hilay man mo sa anak karang ginaplastaran sa may gibahan na nakarang radyo kasi mahinit
0: yes.
1: Rapan yan po ay nagausoy gap kita't mahandong para magbaliwaliwa.
0: And of course kaya pang jury anong nangyari aga nagbabasa kayo ng comment at biglang abogit ana Jory,
1: huwag talaga. Imo sa nga to. Imo sa nga,
0: imo gilang comment. Oh, na bitong Jory.
1: Yes, hindi kita mawagar imong pangan kato kaibahan sir imong pangagan sa nagkagatabo ya kaina.
0: Yes, pero okay lang man no, na resolve man rutanan mga katropa. So abangin niyo lang ro i-lodge karon nga ubrahon para kamon.
1: Yes, ang i-share man ninyo mga katropa para worth it man. Yes. Ibaga worth it man ra amon nga reaction na ro edit
0: chura ni Daddy Lods.
1: Aron na mga katropa. Ay, abang-abang na, abang-abangan lang ninyo ron na. Hindi man narapakabuton hinaga.
0: Yes. Pero sa'yo mo, katrapang mengge, hambang nga ninanda, para bukod ko not masakit or hindi ka ma-offend sa mga bagay-bagay, make fun of yourself na lang agad. So, tagunahan mo lang agiro sitwasyon, isipon mo lang agiro worst or mga bagay ba nga, pwede nanda karon niya i-ano. Para medyo baton mo niya agi.
1: Yes. Aga, maraming ano yung mamaroon kung makatrapa. Pero sir, wow, naman natin ginatanan na. May mga sensitive at asagi hapon. Yes. Pero may inagitabi mga katrapang joke nga, para kadi ka bubugo, di ba? Yung naunahan natin, kasi bukod ito ibig sabihin niya, medyo pati atong sariliwan natin yung narespeto.
0: Yes.
1: Kung baga mga katropa, oo, hararo nagkagata. Gina-extra mo lang.
0: Nag-ikaw na lagi, di ba no?
1: Oo, hararo nagkagatabagwa kamit mahibo, kundi raya ron. Di ba? Ang isa, pagkikarapang yan ni Pagwan, nga makaroon sa anda, nakikita ba rin, nandakato niya, ay, wow, tapandagali, di ba?
0: Yes.
1: Ay, nakikita, nandakato niya, medyo, wow, tama nakita, naga, ano ah.
0: Wow, sa dahadotlan.
1: Tama undon, no? Tama mo na ron.
0: At least, pag nakatawa kita it kasadyahan for today. At least, we have purpose for today, mga katropa. And kunta ka mo man, masadya man ka mo makaroon nga hapon. And sige lang ani mga katropa, ilang ani kita no, sa aton nga istoryahan magkaroon. Kaya mahagawigawig para aton karunya oras. And by the way, mga katropa, kindly follow daman karunya Facebook page para maging updated ka mo sa aton karunya mga news posting. And of course, mga updates ay makaroon may paghiwaton nga pagpamati or pagabotohan record niya impeachment complaint contra kay Vice President Sara Duterte. So mag-abang-abang ka mga katropa and of course mag-follow kita sa aming kanyang Facebook page. Anyway, mag-aroon niya hapon at ito na unahong istoryahan rupila ka mga common phrases ng mga psychopaths ng mga katropa ay ginagamit nanda or usually na lang ginahambag sa mga taong palangga nanda.
1: Yes, kasi sa words sabi kong amat karapang yan ni karon nga gini mo mas na ma-feel nga may natuod ba ng pagpalangga or
0: yes.
1: Sa dyang ginahambag at kasi ni makarabi karapang yan ni ro example do pag I love you abi sa sang katawo di ba
0: para madali hambagon
1: pero sa makarabing paniyempo oo madali mo hambagon pero waka kasay kung minatuod-tuod ron
0: yes kung ro anang ano ba ro anang but hambagon ay palangga kay manana or tagsay mo tagin ko expression lang man yung mga I love you di ba ga may mga makaroon niya ginahambag sanda. Anyway, mga katropa, kung ginahambag ko na kayo mong isang katawong kumbaga, hambag na, nobody gets me like you do. Medyo kakaiba ka. You're something special nga, iba ka
1: yes,
0: sa
1: karamihan. Yes,
0: Aron. Diba? Parang ganon.
1: Yes, Aron, mahambag, di mo nga, what ako it kaparihas.
0: Yes.
1: What ako it kaagaw sa imong intention kasi ikaw mismo ka ako na hinagagapit.
0: Yes. Diba, mahambag ni mo nga, iba ka sa kanda. Ang macharo, anong butang baon niya. Medyo ikaw ito nakakaintindi ka ako. Nga, medyo gets mo ako. Di ba ga? Kasi po matod mga katropatan niya, tao gets ka. Diba? You have a lot of friends.
1: Yes.
0: But there are few nga, kilalang kilala ka from your roots.
1: Pero, manamit ang nakarapang yan nga makilaga kat imo. Tagsa, minatutuod na ikaw nga, waka nag-obra ita, magain,
0: yes.
1: Mabuot ka. Pero bulok man hambo niya, iba kagiting, ikaw gud ka man rupi. Kung kato ni mga...
0: Naka-worst.
1: Oo, naka-worst kagiting na nasa tanan. Di ba? Natsuma yes. Hambo nato niyo, hala, awo, tagit ako at ikapar pareha sa akon manangarang nga ugali.
0: Kasi feeling mo ta ikaw pero pinakamasamang tao, di ba? Wag naman ganon. Syempre mga bagay gid ako amat mga katropa nga you're different from other. Just like man mana bisatan niya mga jowa, di ba? If you have jowa, abo-abo nga may gapabatsa kimo, pero this person is iba.
1: Bagat ah.
0: Kasi mo nga ningin pili, di ba?
1: Yes.
0: Something
1: pero
0: like that.
1: Question na david kong amat katropang yani. Hoo nga ni mana abo ro pagpilian, pero kung sa siin nagapili ako sa bilog, rato man ro ikis.
0: Yes.
1: Rato man mana ro hindi pwede mapaakon.
0: True. May mga bagay kita kamat hindi na ito mapilit.
1: Kaya iba kita gahapon ko may perfect match nga ginatawag.
0: Yes. Kaya nga, thank you kita kay Cupido sa pag perfectly match ka ito niya. Sana all.
1: Tama ba kita nga ha-pana or sadyang na masisi pa ba nato si Cupido nga lang?
0: Basta ko pwede i-reset?
1: Oo, pwede. Ebe, sa iba mo lang punta man na, tinugpa Cupido. Tapos
0: yes.
1: Pagit aman na.
0: Shoutout natin si, bagito si Karapang Burner. Pag-greet ko no, anang unga nga si Princess Kay Delphine. What ako na nabati ano-anang pangalan. Ikaw ginakarapang Burner. Dapat ginakarapang kompleto abi.
1: Yes.
0: Ay, syempre ko ano mat ano rog comment ta tulad ani, malisod man sugpunan naman ka na pamenggay.
1: Ay, basi
0: kasi mention kita ibang pangagan. Sino to?
1: Ano sa ano man na to? O bas mag inaway pa kamo sa imong asawa.
0: True.
1: Sino ta man ari imong atong gininsod ba ko man manatapon uwa to?
0: Yes, edi nag ano pa kamo di ba? Ko ano rog comment, syempre duin yang ro aton karnya gina shout
1: yes,
0: out.
1: Yes. Ang mga katropa, feel free ang kamo nga mag-comment, magpa-shout out kung sin or inyo karang inog pa shout out.
0: Yes. Adli
1: man iya kamo ikra pangani uwat bayad dron.
0: Aga, ruin kita ginabasa namon real time, di ba? Ambot ikra pang jury, nalipatan ko gon do salitang pagpalanggag, hindi gon ako antigo magdiskarte. Kaya nga hanggang jowa wala pa hanggang ngayon wala pang jowa. Sana all.
1: Magit sa trapang jowa siya ni Rika Ray si Onta.
0: Eh di ko mag-comment kita pang mga galiti kita ang ulo.
1: Kasi sino mo ko kano to may mga taga Dubai.
0: Yes. May taga Hamindan mga to, di ba?
1: Tas makrawa umat at jowa. Ay, gid ana ikaw
0: nga. Ang hirap mong kausap kada pang jowa.
1: Yes. Pero tama nakarapang yan. May ina, di ba? Hampo ko nga ni di ba ging pamantaw ko gidat uman ro video nga ni Bea Borres ro interview kana ni kani Kara. Ay, ni Kara.
0: Akala ko ni Tito Boy.
1: Bukong matas. Wapa do yun. Pero, syempre, kung babae, may karapang yan. Pwedeng-pwede, gita kita ma, na ginatawag nga, day to marry nga.
0: Yes, oh, of course.
1: Oh. Syempre, sino man bagaro maghandom nga, hindi na ako kimo eh.
0: True, nga iba-iba pa tagyapon.
1: May dagat pa Amat, kung pwede lang, rato lang nga, giro nakatadhana kang hamat, ikaw pa anay. Di ba, mauro yun. Syempre, mga katropa, kung gapalangga ka itsang kataw, gina-effortan mo rin eh.
0: Mm-mm.
1: Pero kung amat, abi karapang yan eh, reimo pagpalanggay bubukon it sapat para sa iba.
0: Yes.
1: Diba
0: to make them stay.
1: Oo. Diba? Bukon na biita. Tama mata nang bukon it sapat ro palangga kagating nakon.
0: Mm-hmm.
1: Pero oo nga ni palangga mo pero ratong tao kaya yes. Bagang magtinirpi mo.
0: True. Har niya ni reciprocation niya ni mga katropa. Pero imong ginatao kaya na bang suklian
1: Harun.
0: To? Or hindi natin si sariling suklian.
1: Yes.
0: Kundi gaubra man ba mo pamaagi para you feel the same way
1: mm-hmm.
0: too. Diba?
1: Kasi kabulok man mga kumanami matana mga katropa magpalanggawa mata kami karon
0: yes.
1: It natutol kinyo kung gusto nyo mataros ang kataw gina-person ninyo aga para kinyo rin nyo tara inyo man ang future robulo katagid abi kung tugukon kung amat kita pangyan isang bilog at aroga palangga
0: yung ikaw lang
1: oo.
0: Or imaw gang diba
1: yes
0: ga?
1: Tagwa ka it na feel diba ga hamangan din naton mga katropa kung may isang kataw ka palangga kato tapos kita bukon naton sa diet palangga na feel na minko nagigilty ka nga paano ka
0: yes.
1: Palangga on high
0: true.
1: Amat hindi ko gihapon mabatsyagan
0: at diba in early stage pang ginahambaw mo ka na nga ay ekis ka hako or sorry isa iba ka lang manligaw hindi ka kon di ba
1: yes.
0: At least mga katropa kung nasaktan man imaw naging honest ka man kaysa nang gin paasa mo di ba
1: pero may namat ana nga kung makaroon man na sitwasyon naghahambay nga pwede man na naton i-try pero na appreciate ko ba tagihapon ro sang katawo karo pangyani nga say da nang way mot feelings pero ginatry na
0: yes kasi may mga bagay man tamad ko amat nga basi ma work out
1: yes.
0: Diba? Pero kung after trying mga katropa haya syempre ko ano gimat ing na feel okay lang man ihambal mo diba at
1: tama,
0: least you tried
1: diba, diba? Medyo mahambal kami kung amat karapang yan sa mix signal yun na palito mo tawo
0: yes
1: o di mo pwede hambal ko kakumpukon mo ko palangga uwa ka
0: kasi
1: ako na ila
0: kasi ginabinato naman ko ano ang ginatao
1: oh,
0: so syempre ako nga okay ginabato
1: yes.
0: Naman so okay man ka na
1: diba kaya diba? Ka good like na mabutang ka sa sitwasyon mga katropa nga uwa kasay kung ano ra uwa kasay kung anong timpla ra grapes
0: yes.
1: Ra tang ra kung
0: true.
1: Ano rang kulay
0: so tawag ka situationship
1: ayun. Kasi ikaw mga katropa nagahuwat kagat ing mana nga hambaw na nakimo nga palangga ka. 'Di ba? Hambaw ni mo katropang yan ni may mga words mat ana nga hambaw na to mapapati kitang palangga man
0: yes.
1: Pero syempre, iba gihapon ro may kaibahan ana nga action
0: effort. Yes.
1: Agud mapafeel git man naton nga wow tara tumpak ko tagid. Confirm mo ana pero alinon man na binaton katropang yan kung hala man kita nga tili na ko ita sang kardos buko magalit at palangga.
0: Na, pero pinakaimportante kasi tama ka tropa, don't expect too much.
1: Okay.
0: Diba? Kung ano ang ginapakita kimo, datugang, mamatabi na ga-overreact kita or ga-overthink kita. Kaya nga yung bago, kung bukong kapat sigurado sa mga bagay-bagay, mas better nga pangutan o
1: yes. So,
0: aga, iba-iba, be, pag-abot, diba, makawin, nabi ka na pang maygay dati, aroon yung tamag-jowa, diga, ano, makawin na, be, may unang mga tao nga, sa'yo, mawas na relasyon, pero may kung ano-ano, tanagin na
1: ilo. Yes,
0: they acting like
1: ni...
0: more than mag-jowa.
1: Pero,
0: in reality, they don't have label.
1: Kaya diba? Nima ko ka, no? May pag-usi sang kilaga nga ra. Eh kasi nga ni imo, abi nag-question imo, paano, may nagkuta na, abi karapan nga ni, paano man na naton masairan nga ruba ba, aro, bagaki abi mo to, paano naton man na masairan nga ni ila ka kung dubayi. Aman, ano man ko na ng action? Permiga tawag, permiga update, nagasunggod ko, no? Kung hindi mag-paramdam. Hey, no, kaya man mga kun, pwede niyong i-pursue, pero bawal ba na?
0: Ah, okay. Oh, diba? Gets ito na ito, humakaroon niyo bakit nga nun.
1: Pero hambang nina nakarapang yan eh, ro, gusto mo lang kuno na na, ro mag-amin, ro babae nga naila, imaw, naila, imaw, hindi. Pero hindi, gidaro, hindi lang kuno na nang ginakugat. Kasi kung hambang ba't ananangwa ka naila, pwede na na-stop eh.
0: Ay, basi kuwa ka man nagpangutan na. Siguro first step ni mo ka para masairan, ro, anak ko niya, feelings para kimo. Pangutan nun
1: yes,
0: mo.
1: Pero hararo sa bat, taungani.
0: Ibig pag sa taong ani nga ron halfway imaw. Pwedeng gusto ka pero ka panimbang,
1: di ba? Haron gid ana.
0: Naguguluhan pa or either way mga katropa basi may babang taong involved. That's why bukod pa imo sure kung ikaw gid man or dayang taong naga hold back ka ana.
1: Pero do na i-share ko kay mo na sa ano lata mag off.
0: Pero di ba hanya ni makanya sitwasyon nato or sa ato nya tiempo makaron. Iba-iba biro mga tao, may una nga fubo, di ba ga? May una matanga mga tao nga wasa relationship yes. Pero di ba una sa situation niya they like the comfort of each other nga
1: haron
0: kailangan ta di ba you're there for me and kung kailangan mo ako I will be there for you
1: yes diba? Kalisot tagali no yes. Naisip ko pa ni karapang yan hala ka pa alin ra
0: actually sa una siguro fun imaw kasi wa ka mo it ano eh, no strings attached di ba ga wa ka mo it label ako mo relationship bukod kit obligado pero ro problema lang pag na fall ka gon
1: haron
0: yun kasi demand ka na
1: yes eh, misyo diba? Kung kato makatropay may hilaw ka pa pero naguto pagiting
0: yes.
1: Ka na
0: kasi nga nene may ko na enjoy mo man syempre you're acting like magjowa eh
1: diba ang isa diba? Pa bikara katropang yun decide daton kita makatropa pero may lang kita sa unang awa ron hindi ron diba ka
0: yes
1: okay, so, basi man makugug ka kayo sus manawa man na posible
0: at the more kung sino parang naghamba nga hindi nga sanda paro
1: haron
0: yes. Nga napupol sa tao nga pero
1: kaya medyo mas doble ro sakit na ba tiyaga nanda nga syempre hindi na pwedeng ipagkalak sa iba nga nahugug ta actually pero pangaywa paano man na naisugid nga naila imo kana
0: agro malisod kayo karapang mengge kung ikaw ro nag ano rules nga ron naghambag abi man nga ay wa dapat it ma-fall ha di ba ay syempre kung ikaw ro unang na-fall wa kakasay ko paano kung hambag ka na kasi ikaw ro unang ga break da yon
1: taro di ba aga sa mga sitwasyon abi nga mauron karapang yani kabudlay gid mata imo sabton sa taong bukon it sigarado
0: yes.
1: Di ba habang ni nato nya to gingko tanan na nga abi na ila ka man nakakon er sabat tete taungani hindi man na mahambay nga uwa hindi man na mahambay nga bukon or kung hoo
0: kung ano gid man
1: yes.
0: Diba?
1: Kaya kalisog gid ang makatrabaho ka sa mixed signal nga ginatawag aron kasi kita
0: man acting man ya okay man kamo aron so ano bang kulang di ba
1: nga okay man kamo nga masadya kamo pero hamat hindi ninyo kayang i-pursue
0: yes ay nako mga katropa
1: kamo nga raha makatrop kay ini tropa niyan po nato
0: pero haman na bit gay nagto kamo sa sitwasyon niya na magulo di ba wa kamo na ila it say mo peaceful world pero, kung gusto mo gid man gusto mo pag ayaw mo wag na
1: pero diba? Haman man yan irong gano'n yan yung katropang yan problema o oh, sa'yo datong magulo pero hamad gasugod gahapon kita
0: tagustong gusto naton sana
1: sana all kita diba sa'yo datong niya ayun ko ipakaipahamak ura ikaagang-alang
0: ura pero mostly abe sa mga reasons nanda karon is for experience they wanted to try or to give it a shot kung how does it feel na mabuta ako sa record niya sitwasyon diba ga or something new abe diba bukod na bimot usual nga nagakatabo nga magjowa ka mo or mag nagaligawan ka more something yes. Mga katropa.
1: May ina ni karapang yan, nga kaka-timing yung papantaw kahapon niya, tag X and Y. Di ba nga? Yes. May mga bakit imaw, may mga bakit, dahil, may mga question imaw sa mga manluloko.
0: Yes.
1: Pero ror, sabat at ana, hamaan man na ita, nagapaloko kita, hamaan man na ita, nababato na to, itaw at siya, second chance sa manluloko. Ro, isa malang galing sabat, palangga mo.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Harma lang, do yung root word yung mga katropa eh. Kasi kung buko mo palangga, hindi ka man magpatawad.
1: Yes.
0: Or hindi ka man masaktan. Di ba nga, mahamba mo ko ng mga katropa nga, grabe rin impact mo sa katawo kung ginpalangga
1: yes.
0: Mo.
1: Yes. Gainusoy ka kuno it, bakit, hamaan, siin, kung ano, pagiging question
0: yes.
1: Sa isang katawo nga ron. Pero ikaw, tapat rukutan on hamaan.
0: Yes. Kung hamaan din, ginakugat mo pa.
1: Oh,
0: di ba nga?
1: Di ba? Grabe, like kita pagpusoon, raho. Nagsumabag kita ko matay. Riot ro, nagatao katon it sakit sa uhog talaga yes. Gawas inaapektuhan.
0: Ang emotion buyok diba? Anana.
1: Yes, aksamba ni naman mga katropa. Tanan mo akita nagapalangga, may abot man nga oras nga na nasa tamang relationship,
0: yes.
1: May na sa tama pero medyo hindi pwede, may ina nga pwede pero wata na ilaki mo.
0: Bukon pat dire tamang panahon for you.
1: Yes, bukon it perfect tanan ro relationship pero pwede mo maging perfect pag parehas ninyong dayawang ginapili. Ginagusto ro kada yes. Isa ga.
0: May pasikara pa ang Bernard ay great pagikon nato ro anak ay niya asawa si Snooki Delphine. Salamat ay sa rechargeable radio kami
1: na. Oh wow, gin ana. Ang bilyo tao ani kung sino kinyur daog ni Katropang Philips kara. Tao kung naka battery ka Katropang Philips pero yay mo naka on air.
0: Yes, well, thank you so much ha. And shout out sa imo kanya asawa
1: yes,
0: kay Snooki.
1: Oh, agwa. Syempre, ano man mga katropa belated Mother's Day yo.
0: No, belated Happy
1: siguro.
0: Mother's Day. And siguro pang jury masarap magmahal pero mas masakit ang masaktan kaya ayaw ko na magkugma na yan.
1: Kaya gali gusto mo gitan na sadya-sadya lang.
0: Pero syempre, ang bagay nga katropang jury, hindi mo ko na matest doon mo ko niya sarili kung gaano ka kahalimaw magmahal kung huwag pa na experience.
1: Diba? Tsaka mo lang man na ma-realize nga palangga mo sa katao pag nasasakitan ka gawin, diba?
0: Yes! Na kung dati para kimawa man doon na ignore-ignore na. Diba ga?
1: Haron ron mga katropa kung kakutanak ka mo, paano magpalangga? Ano ron magpalangga? Ano man na ron? Diba?
0: Yes.
1: Masairan mo ron kung nasakitan ka.
0: Kasi amat-amat mo tayo nababatsyagan.
1: Oo, haro, tagalimahan na to. Kagkirot, gina. Di ba naalala, mataki na to ng mga days, matamana.
0: Gina-question-question mo pa, no?
1: Natangis-tangis ka. Mm-hmm. Siyempre, ikaw makatropay, natutulala ka, mapaguha, yes. Magpatugo, ringuha.
0: Tanan yung emosyon, relapse, naubra mo.
1: Oo, pero...
0: Monday pang, pero ga-relapse na kita.
1: Masakit ang Lunes ra.
0: Makara tagaliro Lunes, may emosyon.
1: Hararo impact, itnahugog, garoon doon. Garoon niya mahambag.
0: Ay, sige lang mga katropa, just skip on pag-comment sa amon kar niya Facebook Live. Ay, ma-commercial break. Ano kita mga katropa ha? Bago may ato pa kar niya 3 o'clock prayers. Magapan ng balik yung programang X-Rated. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako na nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM ka libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa kawikaan, 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.

0: siin para hawa gid 8 kugang agro number gid ai, make sure nga correct ro inyo karangan number mga katropa. Tapos ihug ninyo ro na sa ating karang drop boxes, makitaan ro na mga katropa sa may shopping nakara sa may Farmacia Gomez. Maghugog kamo rekan mga katropa para indiyon kamo magpagtoy sa aton karang nga tigayon mga katropa. Mag-check gid kamo ha. Good. Syempre mga katropa, ay pwede ka di kamo karon magadaog, i-try karang nga 3,000 pesos ka na miton gid ana mga katropa. Yakman sa aton karang nga pang adlaw-adlaw. Harun anar importante mga katropa makabuo gid ana kita i-try karang nga panglakman sa aton karang nga pangabuhi makaron nga kabudlay-budlay nagausoy kita paano kita maka paano kita makaginhawet may ayad ay mag ano kita makatropa sa pamayagi karay makatipon kita makalikom kita it maabo-abo nga entry ay pwedeng-pwede kita makatropa maga daog di ba ga agwa man it luger ang makatropa ha kasi raya karang mga product it Yes to Health Incorporated ay makabulig man para sa aton karang ika ayo nga lawas kay hindi ka magkabahala mga katropa hindi magkabaga ka hindi mag-isip nga kanugo no kwarta mura-muraya kasi manami mga katropa nga mag-invest kita sa aton karang sarili invest na to mga katropa pero pagpanami sa aton karang kagawasan ay kagawasan abi mga katropa rupuhunan gid ana sa tanan di ba ga sino man ba karon ro na ila ro wa na ila nga bukod kita healthy tanan gid kita mga katropa nagahandom aga syempre dapat mapanatili gid ana kita nga healthy. Ag sa mga karang pang orason ka nami masagi hapon mag turtimplaro na it kape nga may ka-partner inyo karang merienda ba ano taro merienda ro na mga katropa riba mga karang pang orason nag pugo at itali na bahan sinanag si tatay nag amat-amat at ana sandara ita pugo ag nagatipig at ana ay iba gid araw presko no mga katropa sa gingabhan kinangara tapos siya bigla mga katropa ang nagmaga bao gid ana nagmaga ag mahumot manami hindi na magligid-ligid sa gugban ay wait mapar inyong mahaga wat mapar inyong mga punta inyong haburo na may ayad mataon roho gom harong kita na mga katropa ro importante sa tanan okay na daddy lods so mga katropa ha mag standby ka mo kasi nga ni mga katropa yung mabuo na kita itry karang update sa rekarang live stream para masayuro natin mga katropa rekarang botohan itry karang kongresta sa angot mga katropa sa impeachment harun ni Sara Duterte harong mga katropa pamantaw naton ag pamatian.
1: Reports. There being no objection, the motion is approved. The Secretary General is hereby directed to read the titles of the bills, resolutions on the first reading, as well as communications and committee reports for referral to the appropriate committees.
2: Reference of business. Bills on first reading. House Bill number 9079. An Act amending RA 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, to allow the registration of non-visible marks and for other purposes. By Representative Dalo.
1: To the Committee on Trade and Industry.
2: House Bill number 9080. An Act to create a healthy food environment by requiring front-of-package warning labels for food high in fat, sodium, or sugar and regulating the marketing of such food to children. By Representative Aquino Magsaysay.
1: To the Committee on Health and the Committee on Welfare and Children.
2: House Bill number 9081, an act amending Section 3 of RA 11210, otherwise known as the Expanded Maternity Leave Law, by providing additional maternity leave benefits to women diagnosed with postpartum depression and for other purposes, by Representative Recto.
1: To the Committee on Civil Service, Professional Regulation, and the Committee of Labor and Employment.
2: House Bill number 9082, an act institutionalizing maternal mental health services in all government health facilities, integrating psychosocial support in the first 1,000 days program, providing funds

Aga sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay, kung may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit.

0: Apple Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
1: Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong. Marami ang nagtuda. Marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kaba ng bayan gamit ang mga questionable dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ari ang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, May mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi lamang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayanang Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga, at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sambayanang Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa SALEN, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, Hindi maaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaring matakot. Hindi tayo maaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot, kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay, kung mananaig ba ang konstitusyon o ang kapangyarihan. At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang buo ang bawat aligasyon, iharap ang kanyang ebidensya, at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report Number 261 and House Resolution Number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po.
1: Majority Leader. Mr. Speaker, please recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta for his interpellation.
2: Representative Paulo Henry Marcoleta, partially Sagip, is hereby recognized. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. Madam Sponsor, could you please identify the exact rule, resolution, order, or House authority that allowed the Committee on Justice to conduct impeachment hearing during the adjournment of session?
0: Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded by the distinction between an impeachment process vis-a-vis the legislative process. The impeachment process is governed by Article 11 of the Constitution, whereas the legislative process is governed by Article 6 of the Constitution. Suffice it to state that there is entirely big difference between an impeachment process and a legislative process. As a matter of fact, Mr. Speaker, there is a different set of rules which govern the proceeding of impeachment. In the same manner that there is a different set of rules that govern our legislative process. Mr. Speaker, in other words, My distinguished colleagues, the impeachment process is not governed by breaks and recess. And to validate that, Mr. Speaker, the House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing, to exercise the compulsory process, and even to use the electronic mode of sending notices and documents. Mr. Speaker, in conclusion, there is nothing under the rule which prohibits hearing of the Justice Committee during recess. It must be remembered, impeachment process is entirely different from the legislative process. I submit, Mr. Speaker.
3: So, Madam Sponsor, wala pong maipakita na dokumento ang distinguished sponsor authorizing the committee to conduct hearings during
0: Mr. Speaker, if I may continue, it seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. I have cited already that the House of Representatives passed a resolution.
2: Order, please. Silence.
3: That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy.
0: May I request for a 30-second suspension?
3: Madam Sponsor,
2: session
3: distinguished
2: suspended.
3: Mr. Speaker,

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Coffee break na naman?
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: appropriation, personal participation, intent, and direct attribution to the respondent. Yan ang dapat ipinakita.
1: Representative Suntay, please wrap up.
0: Ang problema ng committee report number 261 ay hindi lamang pagkakulang ng ebidensya. Ang mas mabigat na problema ay ang paraan ng pagbuo ng ebidensya. The committee began with a constitutionally weak complaint, expanded the record through broad subpoenas, limited meaningful testing, and treated the resulting records as if it cured the original defect. Impeachment must meet higher constitutional standards, Mr. Speaker, because it seeks to overturn an electoral mandate. President Ferdinand Marcos Jr. received 31,629,783 votes. Vice President Sara Duterte received 32,208,417 votes. Those votes do not place anyone above accountability, but they demand restraint, seriousness, and fairness before Congress attempts to remove an elected national official. It was for this reason that I voted no to the impeachment complaint filed against President Marcos, and it is for the same reason that I oppose the impeachment complaint against the Vice President. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. It is not absolute in law, but it is sacred in democracy. Boses ito ng manggagawa, nakulang sa sahod, pasyenteng naghihintay ng tulong, commuter, magsasaka, mangingisda, magulang at kabataang pagod na sa gobyernong laging uli sa krisis. Boses ng mga Pilipinong sawa na sa politika at naghahangad lamang ng kasaganahan at pagbabago. For this reason, I cannot support the transmission of the articles of impeachment to the Senate. The country needs accountability, yes, but accountability that is fair, consistent, and constitutional. The country needs action on corruption, yes, but action that applies to all, not only to one political target. The country needs justice, yes, but justice that does not confuse impeachment with the only path to accountability. For fidelity to due process, for consistency with our own rules, and for respect for the sovereign mandate of the Filipino people, I vote no.
1: Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Toby Chanco from the Lone District of Navota City for the explanation of his vote.
1: Honorable Tobias Toby Tianco, Lone District Navota, is hereby recognized.
3: Mrs. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing nitong impeachment na ito. Nataon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauuna pa itong impeachment kaysa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon ay wala pang nakukulong at mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman,

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako, Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: The secret of health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man this mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josiel ti ginaupod man ni siya sa dietary approaches ti kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton Sir Josiel sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sining mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yeah!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santhon and XFM limu-libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santhon kag XFM kalibu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santhon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhon Plus Herbal
12: Soap. Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka sa adlaw ng training. Hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
15: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
18: X FM.
19: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
20: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
21: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko nag-huben ka.
22: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
21: Oo, oh, galit. Diriyo.
22: Ah, dali na.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Gold. Mas pinalakas.
25: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santone Plus Gold. Ipipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paako yung bukol na maliit. Oh, wala na. Bumalik na siya sa dati.
26: Plus ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
18: XFM.
28: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men para sa mga lalaki. aking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
29: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
29: Sister Pain.
1: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
29: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mabuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
27: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

cachete na saga, Bia.

Shonen. Sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, tropa sa pagbomba-bomba hanot-hanot ang pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin nyo karang adlaw itlonas? Grabit anang Lunes ra. May Lunes nga maname. May Lunes nga masakit. Ano mga katropa rin inyong pamatsyagan sa makarang mga katropa nga Lunes? Sige na nato no, maabo nga ganap. Maabo nga nagkagatabo. May masubo ag may masadya. Pero anyways mga katropa, sa aton matanang nga pagaburumbahan, hay hindi ni nato mag-inisipon o magpasakit sa aton garang ingkoy. Ay kung amat abi mga katropa, nai-stress lang kita sa mga bagay-bagay nga ra. Hindi man natin to amat na no, maiwasan hindi ma-stress kasi nga sa mga balita, sa mga nagkagatabo riya, kaya nagkakalisodo. Kumbaan ka uman, no? Siyempre mga katropa, sa nagkakalila tabo, sa aton karang sa aton na mga katropa pang adlaw-adlaw. Kamat na pahambag kalat imo nga nag-aoyt anak kunta ko magpangabuhi riya eh. Kung pwede lang maghali lang ani sa Mars. Kung pwede maghali lang ani ito sa Jupiter. Kasi iya sa Earth mga katropa, ay Diyos ko. Pagbuko niyamang sa Earth, sa raya karang Pilipinas. Mapahawak ka ng bit kalating. Ay gid-ana mga katropa. Pero anyways, ay sa mga katropa naton na nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo, abay naka-live gun kita ha sa itong karang Facebook page sa XFM 96.5 Kalibo. Purpasensyahin ninyo ha. Medyo na late kita, nag-late kita mga katropa, it 1 hour. Kasi shout ana mga katropa kasi nga ni sa itong karang update sa karang mga balita. Wani kita mga katropa na ganun. Wani kita nagpasaga-saga, diba ga? Yan ay kita no mga katropa. Na ganun ay kita riya. Nagpamati kita at mga updates. So, sa mga katropa na tuno na nag-abang-abang. Ay harawot agaling mga katropa. Umpisa daw at anaton ita burumbahan, diba ga? Ay grabe matabi ay VP Sara. Duterte nga impeachment niya riya. Minko nayanig ang lahat, diba ga? Ang tanan kita mga katropa, ay syempre, raton karang mga opinion na ay aton lang ron nga opinion ron ay gusto amat man o pan aton nga pagwala-wala-wala pag umbaga mga katropa, kung grabe atong pagtanggol, kung sige hapo. Pero malisog gid ana. Pero sige ang mga katropa, importante aton lang sarili, raton karang i-focus, di ba ga? Sarili lang natin mga katropa, ratong karang pag-iilinisipon. Paano kita sa pagkagahon, mabuhi? Anong matara atong karang ganap? Anong matarin aton karang pwedeng ubrahon? Diba ga? Manami matabi mga katropa magpangabuhi. Nga wam at it natatapakan, natawo at nasasakitan. Diba ga? Manami matanang panatag ka, bukong ka it guilty. Diba ga? Oy, good evening, karapang Elky Navas. Watching, gid-ana si karapang Elky. Bawag, gid-ana sa pinakagwapo, macho, mahugod, gid-ana. Kay Jericho Villore Ente. O pa shout out o sige galing nga Singgiton, galing naton ron katropang Jericho. Bogit na mahugod harat ro manami nga tawo. Diba ga mao naming ugaling klase tawo nagahugod. Baka asat anang ugod na Jericho haya sa pilang adlaw hay mayaman kagun mo sana all. Sana all mana madaling magyaman. Sa nagahugod ikaw mga katropa. Madali gid kimuro kayamanan magapit diba ga. Kung mag-intra ka matingit mga nano mat anang sugag hay ron tarang mahambay nga taugang. Taugang ani kung magyaman kita nga raman. Baga. Oy, good evening again sa mga katropa na itong nakatutok sa radyo. Naka-live kita ha, mga katropa. Ang pwede masagayapan ka mong magpadagay inyo karang mensahe. 0998-591-5186. 0998-591-5186. Agot sige na sagayapan mga katropa ratong karang pagbagan, haganutan, baganatan. Ang pagkiniki ay sa dance floor mga katropa. Sa pinamaagi itagsaot, pagbomba, ay makaburn kita it fats and calories. Importante mo lang karo mga katropa, ay makapagawa.
makapautwas siya. Yan atong kailangan ng mga hugas. Sa mga tropa na ito, nag-auri hapon. Happy eating, mga katropa. Ano rin yung ginaihapon ron, ha? Ano rin nag-aaso-aso sa inyong mga dagapugan? Anyong ba-ba rin nag-aaso? Oh, grabe, ha? Aking yarn. Kasi anyot ang ba-ba nga nag-ilinaso ngon, ha? Sabi, magpa, ano man, mga katropa, magpa-tamagon. Tamagon niya, chillness, miss. Sugod yung sa inyo karang sudit bagay para mag-aarang ka na makaroon niya gabi. Sa mga katropa nato, yung mga tricycle drivers, sweet lovers, sa mga nagaburbiyahe, sa mga nagasakay, bow, sana all sinasakyan. Magdahan din mga katropa sa mga estudyante nato, sa mga pauli pagang, halinsanda karang mga panimag, halinsanda karang mga warangan, o magdahan din ang mga katropa, ah. Inakara sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, yes, it's Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo! At sa kanila, mabuti tatong karang programa. May dayang gabi, kinyo tanan mga katropa. Sa mga mahuhugod, gina natin ron na ang mga vendors. Kasi gina sa gihapon na karang pagburbarigya. At sa mga vendors man natin, yung nag-aamat-amat na at panarado, ay mga angan, may mga utang, may manakaton karaita. Inom ba? Lunes na lunes, ang ima, mautang. Lunes na lunes, dugang listahan. Pultang kon, tama kon. Ba't ba na listahan, imo ito kara sa baraka, pultang kon. Kari imo man ang ginasakyan, what a eat gas. Ay, gina, nakabudlay-budlay, gina na mga katropa, no? Gina-joke-joke lang nato sa mga karang, aray, busy sa'yo, dito itong kuamat na sakit ito, eh. Kahapdi, utang pangabuhi, ra. Pero sige, ang mga katropa, buko man itanan niya oras, eh, pubre kita. Gabot, kina oras ka rin, manggranon, man kita nga, ra. Diba ga? Pa, kung ako maging manggranon, mga katropa, ay, tanan ka mo, libre, ut, anaro, gasolina mo, kita. Grabe, ano? Pero kung tayo ang mga katropa, manifesting gid anang kita magmanggaranon kita nga ran. Promise mga katropa, hindi gid anang ako. Hindi gid anang ako magsinugok. Bo, grabe. Grabe, aring handom gid anang nga ron, ha? Sabi mo gid ama na, hey, pero palit anaton, di ba? Hindi mat anaton yagi mahambaro kapalara nato, eh. Ay, baliki, galing ninyo rin karang video naton yaton karang live iya sa Facebook, ha? Kung alin, kung magbinatod, or sadyang imagine nga. Sadyang haragat agit kita nga mga katropa sa imahinasyon, di ba ga? Eh, sige yang, what ba wa mga katropa ita posible, di ba ga? Libre lang mangarap, di ba ga? Sayod ko bawat isas katon ay may mga pangarap, may mga hando, may mga gustong maabot. Bukod niyang gid mga katropa, isang wish naton magatupad gagi manahin aga. Magatupad gagi man sa pilang inadlaw. May inapat na karon gears, pilapat ang dilinagod, pilapat ang binugan. Pero importante ang gid mga katropa, ro atong handom ay may kaibahan man nga aksyon, di ba ga? May kinahangan man nga hugay. Di ba ga? Garon di importante gid ana mga katropa sa tanan. Ay bulok man yung halay ko pinangarap. Tapos wakamat ginaubra. Ba, mangarap ka. Gusto ko tama na makapagtapos it pagtuon pero wak ka man nagatuon it mayan. Okay, absent ka man. Nagakili natin ka man. Ay, paano ni mo? Ano ko na ito? Dadulahan kita ka rin, Timo. Ay, paano ni mo maabot to, di ba ga? Kay katropang Ritas Adok Salvador. Kumusta ikaw, harapang Ritas? Nagakor kapi-kapi, gada imawo. Magdahan ikaw ha sa imong pagbiyahe, katropang Ritas. Pero pa Leopoldo Martinez Jr., good evening po, katropang Mengge. Gaya na kaina pag gidaan ako nung gaghinugat mo, gidaan. Pasensya, utada katropang Leopold. Ay, nagpamati, abi kita anay, no? Mga katropa, itay, Sara Duterte nga to nga impeachment. Sa ito, gidaan mga katropa, ginaabang-abangan nyo to. Nagitawaan nato ita harga. Itawaan nato oras siya. Rumangaro. Rumanga gi panghambal mga katropa no, rumang updates gid ana. Dali yang ani kada pang abo kay Auntie Jacqueline Yabot. Hello katropang Menggay, pa shoutout gid ako nauna kada sa JJ Plaza. Oy hello gid ana ha sa Banwa Karatno Mansion sa Huyaw Huyaw. Hello gid

Ako masakay ta ako karon. Ikaw mang maharo gasolina nga nagakmat anaroon. Kaya nga trapang! Ah, mani ka na pang raitas. Gayaman man ikaw ka na pang bengay sa TikTok mo. Ay sige mga katropa, i-like, follow nyo ako sa TikTok para magyaman kita nga ra. Thank you kita ka na pang raitas sa imo gitang pag-promote sa aton garang TikTok. Ah. TikTok nga rin ina, malang man rin ah. Ay, ito nun nga kalingawan. Pero malay matanato, no? Mag-viral kita mo. Grabe ta. Grabe, at arato, mga handom nga, medyo kadamo, at akit at uyak. Pero importante, mga katropa, basta jagida na ikaw, sa imo ka nang ginahimo, di ba ga? O mata mga katropa, ita, magain. Basta, hamba kung nga niwa ka itatapakan niya tao, pero kisot-isot nga, may nagapakan, gatong kita. Grabe yun, anaro na. Mamat mga katropa, kung sino, para may isot na to, para nahambay nga, grabe yun, manat, yagko. Kaya, grabe yun, agad man na itbaho man na. Ay, rin, pero bulok pamatian, di ba ga? Kasi isipo na binandaro, ibig sabihin na bit mabaho mga katropa, may kung gabaho roogo, di ba ga? Medyo mabaho, at ano, medyo may pagka, ano nga nira, kung term na to na medyo bughok. Rin, wako na ilakaron, wako na ilakaron. Bon. Akig yarn, akigid. Kaya Uncle Bibo, tinaka na sa tabangka naman. Shiloh, gudang kinyo Uncle Bibo ta. Sa kawaling family, gida anak ka din nung Donong Eric ng Ivy. Ag kay Rexy, ag sa apat, gida anak mga beautiful, ag mga cute-cute. Kay Auntie Dadette, kay Auntie Vivian, Auntie Amy, kay Auntie Arlene. Hello, gida anak kinyo na ah. Sa mga sisterakas man, mga masiksihon, gida sa Andaroy. Ag kay Tatay Bog, naman ka na sa Bajangan. Hello, gida kimo Tatay Bog, sa Ingala family, good afternoon, good evening. Ag kay Lola Didang, sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo. Hello, gid anak inyo una at laha. Kompletos, gid ana. At kay Lola Merly, ito ka na sa Ventoranza, banga. Hello, gid anak inyo una, mga katropa. Oras, mga katropa. Alas 7:12 na sa gabi. Ay, diretso hunda. Oo, diretso hunyo na ito, mga katropa. Hindi, hindi kita mag-commercial, no? The Lods, diretso na. Bomba-bomba. Alright, back. Okay, mag-commercial break. Mga katropa, mag-commercial break. Hindi kita hagod sa atong karangang pagbalik. Kay diretso. What pa rin yung pano? Ratong karangang pag-a. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Samton kag XFM kalib, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Samton Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Samton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Samton Plus Gold.
4: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Samton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Samton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise.

0: Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipotubig sa anawad na pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
5: Sister Payne. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
7: Yes, to help.
8: May naman ko, Diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang aton Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
5: Santon Plus Gold.
8: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
9: The secret of health.
8: May naman kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2 alas 3 hapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
10: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan magsagit ilaw.
9: The secret of health.
10: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
8: Mm-hmm.
10: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 coffee mix.
7: Yes, to help.
8: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
10: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
8: Mm-hmm.
10: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa ning pancreas. Ining magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
8: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
9: The secret of health.
8: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold coffee mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold coffee mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
9: The secret of health.
10: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
8: yes.
10: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
7: Yes, to help.
8: Ari na sa aton nga Santon Gold coffee mix, same sa Premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
9: The secret of health.
8: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
10: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sa order for laboratory.
8: Laboratory?
10: Test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
5: Southern Plus Gold.
8: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
7: Yes!
10: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, o kung bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sinimaimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
8: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
10: Yes,
8: kung isa ko lang kita tubig, amo man nagaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
10: Mm-hmm.
8: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inomon mo, 3 times a day.
9: The Secret of Health.

Kumusta man ang katropa? Kumusta man ang pagkini-AKI? Kumusta man ang pagbal-bal? Ah, kumusta man ang pagtulo it-imo nga hugas? Oy, good evening, anay! Kay katropa! Rios Kirandoy Martinez! Thank you so much, ita sa imo karang pagtutok o nakara sa Martinez family. Sa Aliputas naman siya! Pero pang Mara Petreste! Hello, kita na watching from Antique! Hello, kita na kinyo una mga katropa! Agay! Abo, kita na! Kaya, Ante Shedora! Abo, kita na! Hello, kita Kimote! Kumusta ikaw? Watching, kita na ko naman from Slaughter Pangasinan! Slaughter, grabe, kita abi imo raho! Pag sangha naman, Pangasinan! Paano, grabe, imo raho! Grabe, tara na, pinanggalingan ka ra! Hello, kita Kimote! Thank you, kita na! Slaughter pagsanghan. Hello, kita good evening, kita na Kimoro na. Thank you, kita sa imo pagpurpamati, maabo ka, kita imo kakon ka ra nga pagtaot pasag siya. Sana pang mengay sugangon ka ni Lioski mag-uli ka, bugit ha? Sana all may nagasugang ka ako at abir ka mang maharo gasolina. Salamat kita na sa offer. Pero pang birth, Herman Bauhay, kumusta rin mong karapagtakga? Ay, pagtakgas. Pagpaganaka. Eh, nagpanaka-naka. Eh, mora ito sa may bangot balinsayaw. Shoutout kay Judy Doll nga palakaon. Pako aga palainom tatando ay gra ko ba gida ko sa mga pala ninyo nga ra ay bay iat anak karon pang brother man isay ko pati ikaw karon ay sakop man pati ikaw man ro magailininom na ay magdahan yang sa pagilininom ma di pagabusuhon ninyo karang sarili mga katropa ah magdahan ay sige para may iaton pa karang mapila ka minuto ila pa karang mga sunata makang gabi ay sige bagi call hanot call was si Cole.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Bukas.
1: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus
2: Gold. Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. X.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Paradiso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Eh, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto

0: Pharmacy para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. O Portuguese ang nawadlong pagbiyahe ang says the pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang says the pain.
1: Says the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Basta daranon ka, makibot na ginaya. Gintuduhan pag idabing earphone, no?
1: Ay, correct.
0: Nano ka subong, ado, wala ka yun subong costume-costume, ha? Lalaki ka naman.
1: Naubos ang tinta sang hakon nga eyebrow.
0: Sabi ko, naubos ang tinta sang lukos nga may ata.
1: Ah, correct.
0: Bati ko kuno nahulog ka sa duyan.
1: Kagapon to. Malaki, wala na bidyuhan.
0: Nga ka nadagdaga sa duyan na.
1: Hati lang ka.
0: May wala mo. Ama na ako nga ang wala ikaw kasakay sa duyan.
1: Ba?
0: Oo, wala labot na daw yun na vertigo ko.
1: Oo.
0: Dudagi ko na yan sa duyan, magsakay ko da iya.
1: Amo na gani kay na outbalance ko gani kagapon.
0: Kay gani? Kay na outbalance kay?
1: Langka.
0: Welcome to tanan nga XFM Radio Station ni Boss Rem sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Babatian kita sumong sa Bacolod via XFM Bacolod 103.9, 96.7 kag 90.3. Upod ta si katropang
1: Chris
0: Juderi.
1: Pabalo-balo mang kamupan.
0: Sa kabankalan upod ta kag naka-tune in ang ato ng mga katropa via XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Winston
0: Rudel. Okay.
1: Amo na kaplangga ako si Amo na kaplangga ako si Imo. Wala mong ito yung napabalo.
0: Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Debiron
0: Shooty Boy.
1: Okay, tama. Paano ko naman perfect ang test kaya wala ka magbabalo-balo?
0: Sa Sagay, mabatihan kita loud and clear sa Bugos ng Northern Negros Occidental via 87.5 MHz kag sa Star Cable Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Halin sa Star Cable sila Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct!
1: May pa si Alex. May, yan ang Alex.
0: Consistent?
1: Oo, kaya hindi ta kaya pagbulagan. Makatila ko agad ang akong bingka.
0: Yung bingka nga may lakot nga luya.
1: Ito, amo pa lang ko nakabati.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Jan Ray
0: Kalibo.
1: Kalibo.
0: Kalibo. Wala ka lang may dumdum.
1: Noel.
0: Ha?
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Gin mo yan. Sa Rojas Kapi, so batihan kita sa XFM Rojas sa 106.5. Upod na si katropang
1: Jan Ray Nagnaia
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Noel, hindi.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Kuya Jay Panagsagan. Sila sakto mo?
1: Isa lang eh.
0: Congratulations!
1: O di na ito si Shamin?
0: Ha?
1: Si Shamin na pa-why.
0: Ah, basi siguro straight naman ni ano Subong.
1: Sa rason si Mana, guro.
0: Ni si Noel naman Subong eh.
1: Oo, gani.
0: Oo.
1: Di nga, nagamba ka nga si ano?
0: Pintrahan ta ka bala sa GC, bla. Ay, hindi na, mabal. Ano na ako kung sino ka-duty?
1: Dapat lang.
0: Hindi ang purpose ina, kay para mag-December bala, mayara kita sing katropa Christmas party. Makilala mo tanan na nga ton nga mga partner kada gabi nga mga technician.
1: Gani man.
0: Masa ulo mo mga pangalan, mga Noel, Alex, mga muna bala, Rodel. Hindi lang mga taga-Bakulod, gaban ka lang kaganlaon. Pati ang mga taga-Ruha, sa aton ligis lang pang amigohon, Kalibo, Iloilo. Na. Mm-hmm. Sinugin man ang type mo sa ila, taga-Negros akong taga-Panay.
1: Ambot lang ah. Basi mangimon bala si Rodel.
0: Hindi ato, ano nga ra sa imo kasing-kasing.
1: For the meantime lang ha. For the meantime wala. Si Rodel.
0: Nga dami ara reservation nga for the meantime ha. Ah, may reservation na for the meantime.
1: Pwede man ko maulam sang iban?
0: Ha?
1: Pwede man ko maulam sang iban?
0: So, bali, ano kagali?
1: Alpote. Ano ba tawag mo sina?
0: Ano ka? Katleya kagi dyan gali?
1: Oo,
0: Katleya di papait. Katleya di papait.
1: Katleya na kaktos pa.
0: So, kung gusto mag-intra, pwede mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphilangka.
0: Huwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Back to the music on your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: Fusion Plus Herbal Soap.
1: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijan Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh yes!
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na. Luy-luy pa.
1: Bigala na. Tamsi pa.
0: Ini ang XFM katropa mo.

0: Maganda po sana man sa. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga so prayer sang sari nga blatian Santon Plus Gold.
0: Si Jan Regal isa pong duty si Iloilo, abi ko si Alex. Sala ka eh.
1: Sala gan zero.
0: Sala ko paglantaw lihin sabi ka type mo. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening,
0: Bobobayo
1: wow.
0: Tayo.
1: Hi! Si Madam Rose na.
0: Sino ne?
1: Madam Rose.
0: Ayan, buta. Goodbye. Si Rose ne? Si Rose ne?
1: Oo.
0: Naglain niya tingo gao. Nabalbalan niya siguro li kadadlaw. Nabalbalan ka guro li kadadlaw ay.
1: Basta nagabutan niya siguro sa rapulan.
0: Alam, nandaog ka? Nagdaog ka, Rose?
1: Nagdaog ka?
2: Huwag
1: yung nandaog. Ayan, bota.
0: Ha, babay.
1: Hindi, wala kasali. Hindi madayo ng kasal.
0: Wala sing kasal nga may matabo. Oo. Oo nga, nga nakatawag naman liwat si Nanay Rose. Ano na hidlaw ka sa amon nga mga ngala-ngala?
2: Hindi, oh.
0: Ha?
2: Hindi ka nilawan. Nalingaw mga sinodo. Ano yung donsi?
0: Gadugay ba lang ang gadugay? Ganamit kami yung ganamit, no? Kung sa Tagalog ba lang, habang tumatagal?
1: Lalong sumasarap.
0: Oh. Oh. Ikaw, binanay Rose, sabi, para si Dolpo, ah. Ah, yak. Oh.
1: Palawiga ba lang?
0: Amo na ba?
1: Na.
0: Kabe?
2: Ah.
0: Yak. Kadurder. Lain naging niya ugayong sa mga edad na adult, no?
1: Oo,
0: eh. Sa mga hubinon pa, no? Kaya kung si Sinang to makaugayong gani, lain naging niya?
1: Si Sinang pa yan.
0: Kaya itong taga-kabankalan, pagit ba lang asinin niya?
1: Mm-hmm.
0: Grabe, pag ito yung mag-ugayong daw, matyagan mo, ugayong pa lang, daw ginagusab ka na mo.
1: Si Ruby, pag ito ba lang isa?
0: Kagi ka na daw, maging gusab ka.
1: Naging gusab
0: ka. Nakambal ko, oh.
1: Secret.
0: Ikaw na Rose, kaagi ka na Rose, ka nakambal ko. Oh. Ikaw, ano? Na Rose, katry ka ba na ginagusab ka na nakambal ko.
2: Oo.
0: Oh, nakatry ka na? Nga ginagusap ka, gambal ka?
2: Oo.
1: Tinga, virgin ka pa?
0: Amo man.
2: Try?
0: Yes?
2: Araw ka ba?
0: Ha?
2: Araw ka ba?
0: Araw ka ba? Bakit?
2: Sikat na sikat ka.
1: Talaga lang ha.
0: Ganun ha. O ako naman ah. Araw. Hindi mag- wala pa ganito.
1: Makadaan ako yung adaan.
0: Nanay Rose, araw ka rin ba?
2: Bakit?
0: Ha? Tinanong mo ba?
1: Oh, ako naman ha.
0: Oh.
1: Nanay Rose.
2: Yes, araw
1: ka ba?
2: Bakit?
1: Araw-araw, timo nga.
2: Okay, good.
1: Ano?
0: Yes?
2: Ipapakot ako sa inyo, ha?
0: O sige, ipapakot naman. Basta kaya na lang ni Malam, ha? Sige, go ahead. Basi ko, mabukya ka dayon, ha?
1: Ano lang pabakot-pakot mo?
0: Pila premyo, ne? Pila premyo?
2: Pabakot gani pag nadaog ko.
0: Ikaw ba wala mapapakot?
1: Oo, ikaw mapapakot. Ikaw manggapon madaog.
0: Na, noon na yun. Wala kang hindi ka perdihan. Magamunin. Ano? Ha?
1: Ano?
2: Isa kami ng Hong Kong.
0: Kung mapakta naman?
1: Ano ko no?
0: I-treat yata ko no pa Hong Kong.
1: Wow, tuod!
0: Kung hindi mo na madayon makulkugan ka ginamo na.
1: Pahiwitan sakit ka.
0: Sige. Oh sige, shoot. Oh, shoot ah, shoot ah. Sino una ang imo pamangkutan, si Dolphy una ha?
2: Sige, Dolph.
1: Oh, sige, ready.
2: Go. What happened to Iloilo ko na si Kalibo?
1: Ano?
0: Ano ang matabo sa Kulasi, Iloilo, kag Kalibo? Amo na?
2: So,
0: What happened kuno to Iloilo?
1: Iloilo?
0: Kalibo? Kag ano to?
2: Kulasi, Kalibo.
0: Iloilo, Kulasi, Kalibo?
1: Iloilo, Kulasi.
0: Oo. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
1: Kulasi.
0: Ako kabalo ko, kabalo ko.
1: Letter L?
0: Ako kabalo ko, ako masabat
1: ano,
0: ah.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano?
0: What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo?
1: Oo.
0: Ikulab. Makulab ang Iloilo, Kulasi, Kalibo. Right or wrong?
2: Hindi.
0: Ay? Dali lang si Dolphy naman.
1: Kulasi.
0: Iloilo, Kalibo.
1: Iloilo.
0: Hindi na ako kaupod sa Hong Kong.
1: Letter L gani.
0: Amo na sabat mo?
1: Ha?
0: Ano sabat mo, Dolphy? What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo? Sabat.
1: Tanan ang letter L.
0: Chakto?
2: Tapos?
1: Te?
0: Ara ko nung tanan letter L. Okay, no? Chakto. Tapos? Chakto. May kulang pa?
1: Kalibo. Ano to ganing isa?
0: Ay, ang buta do ulian nun. Pares lang ito. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
1: Letter O.
0: May L ko no kag O.
1: Oh, insakto?
2: Ano?
0: Sakto, sala.
1: Insakto, hindi.
2: Sala.
0: Ah, sala. O sige, ang sabat ano?
2: Ang sabat? Hindi ha. Pag na hindi ka makasabat, ay si Lulu, Kulas, Kalbo.
0: Si Lulu, Kulas, Kalbo ko, no?
1: Di ako naman ibabati-batihan mo. Kanamin eh, mo ba?
0: Sala kita aton galiya, no? Inano mo na ibuha bidya. Amo ni Bi, Nanay Rose, ano abi ang imo nga joke kay ka-old school na katama? Balaan mo nga mga millennials sa kami subong. Sino sila nagtudlo si imo kay sulok-sulokon ko? Oh, may ara pa. Basi may chance pa kami. Mera pa?
2: Ano? Oo, mera pa.
0: Sige.
1: Ano na?
2: Kung magbunggo anay ang sinus ka dito, diin ang duro patay.
1: Ano saling mo?
0: Kung magbunggo anay ko ng sinus ang motor, diin ang damo patay.
1: Ang ambulansya eh, pipi-pipi mo.
0: Motor lang gani kay sinus.
1: Din da mo patay?
0: Oo, oh, sa motor ko kun sa sinus.
1: Sa patyo.
0: Daw hindi na updated siya. Joke sa mga dahil lang yun ha.
1: Insakto hindi.
0: Kung magbunggo anay ang sinus kag motor, diin ang damo patay. Siyempre, hindi kita magpili sa sinus. Kay damo na iya may masakay mo. Sige ah, motor ang akon, motor. Motor ang akon sa bat.
2: Sala.
0: Ah, ano man ang sabat?
1: Teh, kung di insakto. Itreat mo ko sa Hong Kong. Tingnan ka na kiti patyo. Diyay mong pati.
2: Oh, teh.
0: Mayo kiti ang mga tigulang kiti indianay.
1: Itreat mo ko sa Hong Kong.
0: Ha? May ano pa? Bukodamo man sila. Ubusan na dayon, be. Oh, ano pa kinang isa?
1: Katapusan na lang na.
0: Oh, sige.
1: Oh, katapusan na lang. Kapakot-pakot, ha?
2: Oo. Kung magdalagan ang jeep, ano ang guma ng wala gadalagan?
1: Ano?
0: Kung gadalagan ang jeep, ano kung nung guma ang wala gadalagan?
1: Ang kapundo nga jeep eh. Kaya, exacto hindi.
2: Gadalagan, ay.
0: Ha?
1: Gadalagan ang ano?
2: Gadalagan, ay. Si ano nga guma ang wara gat.
0: Gadlagan.
2: Ang part ka guma nga wala gadalagan.
0: Ang part ka guma nga wala kuno gadlagan. Kung gadlagan ang jeep, ano kuno nga part sang guma ang wala gadalagan?
2: Oh.
1: Ang interior ya?
0: Chakto ay.
2: Galibot
1: gyapon.
0: Ang wala guro gahulag guro ko maglagan ang jeep, lagagiyo. Amo na ganing sabat ni Dolphy kung magpundo ang jeep.
1: Ano nga gumang wala kadalagan?
0: Kung magpundo ang jeep.
2: Sala.
0: Sabat.
2: Da. Reserva.
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Reserva na. Siyempre ang reserva.
1: Ah, ang reserva ko, no? Ang reserva nga guma.
0: Ay, oo, ang backup.
1: Oo.
0: O, isa na lang kita. Hindi na nakapagpulutsun sa sininga time, ha? Nimbala. daw ginapinabuang-buangan mo kami. Uy, kakabalo na nairo sa kami nga doon. Nakaagi na buang. Tapos buang-buangon no, pagit kami. Oh, ano pagit isa?
2: Ano center kasan?
0: Ano ang center kasan ko no?
1: You?
0: Correct.
1: Correct, hindi.
2: Ano sabat mo?
0: You. Letter U.
1: Letter U.
2: Okay.
0: Hindi kami ya pagpaagi kay buang kami ya.
1: Hindi kasi manawag wasa kay Martes. Kusog ang gahom sa mga buang.
0: Oh, sige na nanay. Nanay Rose, greet na da kay Balda. Ang joke mo sa amon. Ha? Go. Go ahead.
2: Mag-greet ako.
1: Oh, sige na.
2: Sige. Ngayon nga gabi dyan sa akin na cousin, si Ala Marcin, Dilipat Marcin, Akay Marcin. Kadang last, si Anit na dino, kaya sa napasan. Nagasamati, gabi ako na gabi, 24 hours, gabi ako. Nagambal, gabi ako na ako na ako na. Ibigit man ako sa puy, kaya sa mati ako.
0: Wow!
1: Salamat!
0: Nanay Rose?
2: Yes.
0: Hindi ka na magliwat-liwat. Hindi ka na magliwat-liwat sa joke mo, ha? Oh, ginpasakayan ka lang namon actually sa bunga gabi. Tingnan na. Nanay Rose, salamat
1: na gabi.
2: Toy.
0: Oo.
2: Toy.
0: Oo.
2: Balik mo sa kung walang kapalit.
0: Piolo Pascual?
2: Oo.
0: Sige, ay play ko ng walang kapalit ni Piolo, ha?
2: Kay
0: Dolphy. Wow! Pwede lang, pabatiya kami ang anong tunos ang walang kapalit, be?
2: Roy?
0: Anong tunos sinasang walang kapalit kantaha, be?
1: Kung hindi man dumating sa atin ang panahon, huwag mo lang akong ipagpalit.
0: Muna.
1: Kay tanto na sa imo kapait,
0: kagtuman na ikaw kaganit. Nanay Rose, madamo nga salamat. Mayong gabi, bye-bye. Yes!
2: Happy to meet you.
0: Salamat. Thank you, Nanay Rose. Bye-bye.
2: Bye.
0: 1 minute after 10, and nagapaday ng phone palupon nyo si Katropang Tritisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Science on Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Gasal.
1: Perte ka hyper ba?
0: Gasal naman ng mga tigol. It ka mamati. Alam, naruto, naruto. Pabasko ka inyong immune system pinagi sa pagtumarsang santon vitamin C, ang pinaka-the best nga ascorbic acid para sa aton nga ikayong lawas. Syempre, with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang mga Yesel products ni Boss Rimilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yahoo! Bukas na nga mong linya, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sikat-sikat, nagid ko nuya subong ang XFM.
1: Hindi, nagid yung mapunggan.
0: Oo, kay Ara, nagid ko nun si Dolphy Langka.
1: Oo. Oh. Kung si Nanay Rose pa, araw ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sikat ka na. diba?
0: Ngayong gabi kay Solomon Antonio, Charmaine Garcia sa Concepcion, Iloilo. Mayong gabi man sa family de la Cruz nga nagatagay, watching from Cadiz City, aling kay Mark June. Mayong gabi man kay Angel Gerald Lifardigno. Mayong gabi, happy birthday ko no kay Toto Valdizon Escalada, nagapamati sa program nyo, Troy kag Dolphy Langker.
1: And happy birthday man sa kay Francis Palermo.
0: Kay Gatlin, mayong gabi, watching from San Jose Antique, Visayas. Shout out naman dyan. Ah, Arnes Toto Val. Happy birthday, Toto Val. Nag-birthday pa rin yung animal ni.
1: si Dodo, ito wala nang ganyan ka mabatsyag. Ano? Wala ka mo nagdayunay. O kung wala ka na sa tsansa kay, ano?
0: Kay Katropang Joy. Ba, naisa naman siya. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Hello? Elang. Elang Dolpa, kay basi nag-inarte ato ng cellphone. Ah, wala. Gin, ano niya? Gin butang niya?
1: Sige.
0: Daya lang. 0915-8311-431.
1: And of course, 0912-0076-793.
0: Oscar Matigayon, mayong gabi. Kag kay Zach Dailan, sang Takuling Bakulod, mayong gabi sa imo, Zach. Kag Jonald Bala, last na lang a caller, PWD Troy. Chris Ivan Luz, mayong gabi. Shout out kay Pio, kag kay Marlene, Boss Rex Rivera, kag J. Vince Reta. Shout out sa girl nga taga Bacolod nga natawag sa akon, kaso kagab ilang nagtawag, why na? Pa-request Troy Multo. Ha? Mapaswang-aswang sa? Sikat yung manabing kanta, subong sa Multo.
1: Oh, man. Oh,
0: Cup of Joe.
1: Oh. Hindi ka gusto sang sigben.
0: May ara man na, di ba? Ang M16. Ah, ano na kayo? Si Junior Kilat kanta sila sang sigben mo.
1: So something.
0: Oo. Oh. Tapos, mayong gabi man sa mga naglantaw sa TikTok, Troy Tisoy Official, kay Prince, kay Gillian Adrian, damo di sila dol. Sino pa ni? Si Denver, kag si Maria Juana, kag kay Janel Jan Tumao. Yun, naman ang aton nga mga viewers sa TikTok kag sa FB Live.
1: Wow, mayong gabi kag salamat kin sinyo tanan.
0: Ay, ano na niya tabo sa aton nga, ano? Sa aton nga Pungso Dolphy?
1: Yes!
0: Nga doka garot na gid dyan.
1: Man. Si ano na, dayon gid man ang impeachment?
0: Oo, daog sa, madayon ang impeachment based sa boto sa Kongreso, pero may ara pa man Senate ang proper gid.
1: Hindi,
0: ano boto mo? Yes or no?
1: Sa impeachment?
0: Oo.
1: Hindi lang kung magambala.
0: Abstain.
1: Mabstain ang kuhani.
0: Mayong gabi, line number one.
2: Line number one, mayong gabi.
0: Mayong gabi!
1: Sino ni Palihog?
2: Troy, napita Troy.
1: Sino ni?
2: Bernadette.
1: Sino ko, no?
0: Lucky, tingog mo, tas ngalan mo si Bernadette.
1: Ano?
2: Bernadette kung gag Bernardo kung aga.
1: Ah, okay.
0: Paloy ka man, pre.
1: Pre. Pre.
0: Pre. Pre, paloy ka man. Paloy ka man, pre.
2: Pre.
0: Sa tabla na yung mamangkot mula, pre. At mga pre. Paloy ka man, pre. Ha? Ah, lalaki ka? Si Dolpin ang paloy?
1: Nugaya ko na pre, nugaya ko na pre. Log-log sa ngamos na pre, ha? Kagpaliog ng pre, hindi ko pa agawin lalaki, pre. Hindi ka?
0: Kag kong magkita na, ikigaw mo ni Dolpin, pre. Sigurado, ikigaw nga ikaw pa una talikod.
1: Bernabe pangalan mo? Taga din ka, Bernabe? Taga diin ka.
2: Diin Ray ni Troy.
1: Si?
2: John Ray.
1: Si John Ray. John Ray sang?
0: Si John Ray naman sa kuno.
2: Taga Proviso.
1: Sagay?
2: Pabrika.
1: Dingit pabrika.
0: John Ray sang barangay pabrika. Dingit ka da sa pabrika kay taga pabrika man ko?
2: Nasa may program.
0: Sa din? Purok?
1: Purok River Bank, ano?
0: Purok River Bank. Ah, Freedom? Ano ang hiligay nun sa Freedom, Dol?
1: Kahilwayan.
0: Paghiliusa.
1: Uy, hindi, uy!
0: Kahilwayan. Di na ka. Dara ka sa Purok. May Purok Freedom, Dol. Hindi ba na familiar sa ako ng Purok Freedom? Inambal mo, Dol. Yung binto. Kaya mo, John Ray, ah.
2: Permida
0: ka balik-balik si Dolphy sa pabrika.
1: Good eh.
0: Miguay ka mo ganit ni sino to ganit isilis. Sino kay Dolph?
1: Si Ernesto.
0: No, miguay ka mo Ernesto, no?
1: Oo.
0: O, galing ka wala. Nasubong si
1: Gani, pari. Lolo, sa?
0: Lolo mo si Ernesto? Ha?
1: Lolo mo to si Ernesto?
0: Dokuging ka bala, John Ray.
1: Oy, pila ka gramos ang naubos mo. Gusto mo suplayanta ka?
0: Ano kinakadlaw mo naman ko at pala kami kung lolo mo si Ernesto?
1: Yes. Oo.
0: Lolo mo?
2: Si Dolphy ang lolo ko
1: yan. Napungol lang karoon. Taro nga bala.
0: Nga katawag si John Ray. Ano tuyo ni John Ray? May ara kay pa-endorse na mapadlagan kagawad?
2: Gusto ko magpadlagan kaya kapitan. Gusto ko yan.
0: Kapitan o kung kupitan?
1: Dali lang gidlak.
0: Hindi ba napag-ilaw speaker mo cellphone? Kaya kalaway mamatian. Di ba tion tarong?
1: Dali lang gidlak lang. Ruway ta nga duwa.
0: Oo.
1: Pila ka gramos na ang idagdag ta.
0: Para na, wala na ka loudspeaker?
1: Ano?
2: Wala na.
0: Naara, tigundi ka klaro?
1: Eh?
2: Oo. Ayaw ko kami.
0: Ano iayo mo? Hindi lang kwarta, priya. Kaya wala kami kwarta, subong.
2: Kulma ko na ni Bugas, Lee.
0: Ang mayari? Pila ka kilo gusto mo? Pila ka kilo?
2: Ang pagbaha.
0: Ha?
2: Ang pagbaha. Pinaguruan.
0: Mabalaan mo, ako.
1: Bago niyo.
0: Kaya pila na edad mo ko no, John Ray? Kaya daw namian si Dolphy si Mutingog ko no. Nakuhit na di ako nga ano?
2: 28.
0: May miga ka na? May miga ka na?
2: Amo na gani tro yung palapit ko di sa imo tro.
0: Hindi ka lang anay mang nubya kay kamahal pa subong ka kagamugamo subong sa aton nga ano dlagan sa pamulitika.
1: Gani.
2: Ambala si Dolphy kung makabot niya pension ni friend ko gani mang miga.
0: Ah, kung si Dolphy ang pilion mo, wala ka ginihang pun sa iya.
1: Wala
0: ang ID niya lang yung available, senior citizen lang yun.
1: Pero, pangitaan ta midyos, ha? O, tiyan, no?
0: Mapati kami. Pamati, bala anay, bala John Ray. Mapati kami kung seryoso kagid. Bago magtakop ang amon program, masaka ka dire kay tuparon ko kamo ni Dolphy, wala kang interbiyon ta kamo live.
1: Tutala, kamo lang sa pabrika.
0: Oh, lapit man lang may motor ka man, di ba?
2: plano kung ganit tani mga pay sa kapiyan ni Ariel galing kay Diyos.
1: Sa din ang kapiyan ni Ariel, man.
0: Diri ka nalang pangapi sa SFM. Amo ganyan. Amo di kapi.
1: May santon kami, di.
0: Diri, awa ang cart-cart na, ang cart-cart.
2: Oh.
0: Tidiri ka lang saka sa kadamo di kape di sa amon pili ka lang may Santon Gold Coffee Mix,
1: may premium,
0: may Santon Plus Coffee Mix. Sus kadamo di saka na di ah. Kadugay si may motor ka wala.
2: Hindi pa nga pagluputon da kape na.
0: Ay ang kagago yan.
1: Kuya, pan ko ni sa karon mo.
0: Ya ako mabulong ka ni pre.
2: Okay.
0: Mabulong ka ni, madula imo pagkakulang-kulang. Ha?
1: Ano?
2: Troy.
0: Ha? Oh?
2: Pwede ko naka-entra sa programa nyo. Boss, masaka ako, diba?
0: Subong gani!
1: Subong gani! Kung hindi ka di, subong magkato.
0: Break na ka mo.
1: Hindi ka kabimbang sa ako. Te, ano?
2: Troy. Pa,
1: ha? Paula, tol mo pa, boss, yan nga.
2: Wala. Wala na ko di short of breath. Nalipatan ko.
0: Abis kan, magkahublas ka pa. May problema.
1: Wala ka na problema, ha?
0: Oo. Wait, kung ito, mga idolpo, galing ko magloy-loy.
1: Mugi, Jaya.
2: Troy.
0: Ah?
1: Ano?
2: Troy.
0: Oh.
2: Dahil na ano ba eh.
0: Ah, ambot ah. Ang tanan mo nga pangayoon, magkadto ka di gani ihatag namon.
1: Oo.
0: Live. Live.
1: Kaya ano, gusto mo?
0: Nakay para may hara mo ko isuri-isuri ako na sa mag-agab la. Kay tuparon ta mo ni Dulpi kung bagay ka mo. Dali na.
1: Well, wala labot sina. Magbimbangan. Ay, tanga dua.
0: Oo. Oh.
1: Video hon pa ni Troy.
2: Dali lang.
1: Ano?
2: Dulpi, ano tumbal mo gani Dulpi? Ano gusto mo?
1: Ha?
2: Ano naman ko si Dulpi? Ano tong balma ano gusto mo? Bako, siya ang pension mo, gusto ko.
1: Siya mo na gani, nga bimbangon mo ko, anay. Eh?
2: Ano gusto?
1: Hindi pa naklaro si mo?
2: Pwede.
1: Ano?
0: Hindi, masaka ka din sa mo.
2: Pwede, basta tubo.
0: Oh. Kanto na di, akadamo pa sa imo istorya. Kaya manaon ako kay Ilak, itong pertahan sa dalawa. Ma-plug ka number o kung makanto ka din sa bong?
2: Plug na yung number 3.
0: Oh, sige, plug na. Go ahead. Ah, eh, i-describe ba na yung imo ko galingon para sa mga girls nga nagpamati at nagsagay?
2: Sige. Sa mga city girl na babaeng kang sagay, kadis, iskalante, tukon sa diin ka man na purgatorio ka mo, isend nyo na yung number nyo. I-kuha nyo ko, i-message nyo ko, or i-chat nyo ko sa Facebook.
0: Ba?
2: 0909-1-74-88-987 Troy, kita ito na, boss Troy.
0: Hindi ka mo mapadala-dala siya tingo nga nami, ah, kaya hindi niya sa gwapo. Saka di, pasado, alas 9, kaya rin na kami di. Past 9 o'clock, rin na kami di sa babaw, pyra.
1: O, nugay ka, ano ah? Hindi ka na magbalik-balik sa rugby, kaya total.
2: Ano,
0: guys? Nasa launa ka, alas 4 sa kagahon, ah.
2: Ayos, ah.
0: Fire.
1: Okay, ah.
2: Yan. Don't yan. Ano mo lang, planax mo, ah.
1: Basta, ang ambal ko sa imo, kay Kobo may konsumo ka na gidman,
0: planax.
1: Nugay ka na rugby. Nagsindi ka.
2: Robot.
0: Lamat.
2: Kasi lawan, ka robot, Troy.
0: Lamat, John Ray. Turbo. Thank you, John Ray. May gabi. Bye-bye. Lain-lain pang ginapang meet lang mo. Amol gini ang pagsaka mo nga madayon gid nga masulok-sulukan ka gid namon. Isulot na di sa ano? Stockroom.
1: Amo gid eh.
0: Pero maupod ka hindi.
1: Ha?
0: Maupod ka sa stockroom hindi.
1: Basta nagtahaw ng pagka.
0: 10:34 panay ng phone palupod si Katropang Troy Disoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: Stephen.
1: Sa rin sa ka-service crew, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sis Stephen. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi batyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sis Stephen, tanggalang pain, fast and safe. Sis Stephen, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. XFM. Couple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Couple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Ubusay ginhawa. Ang phone pangla programa ginadulong sa inyo sang Sis the Pain, ang pinaka-epektibong makapadula sa palanakit sang aton nga kalawasan. Gasakit ang unto, sakit ang ulo, Sis the Pain mo.
1: Kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: May pinapos din nga ba wala.
3: Ama sa kanyo una, ama na sa kanyo.
2: Ikaw bibi dal para sa ako. Ba.
0: May gabi kay Crystal Marie Joy Librado, naglantaw kami di subong sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Wow.
0: Nagapangita kami sing manog himas lang kay Kapoy, kami galing work base may ara da manog himas para ma-relax man ang akon susula. Manyak nga di ba? Lapit-lapit ka lang di guro, kinumos ko na na.
3: Mayo kong kobo sa magya niya eh.
2: Ah, dasop-sopon ko pa yun.
0: Pwede na ako makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. Subong mo lang agab, idop. Tsak to itong hambali, John Ray, kay ina. Damo-damo pa subong ang mga batanon nga nagatambay-tambay sa mga coffee shop, bala. Then, ang coffee shop nga na, naka-tune in ang ilang Bluetooth speaker. Kaya ti, number one kita sa channel, 87.5.
1: Wow!
0: Diri na sa Northern Negros nga area. Mga Iloilo, pagidabi, ginapangita, ilan nila yung frequency subong sa XFM niya.
1: Kaya, makon mo na banwa?
0: Kita mo, ang iban gani nato na kompetensya. Gabalik-balik na sila kag baligya sa ilang product mo.
3: Ano na, pangabuhi. Ang mamangkot lang ko, ano na, pangabuhi.
0: Ambal sa dodihado na kita sumong ba? Mamaligya ta bala.
3: Pangabuyan tapos palagyuhan.
0: Dere ka mo bakal sa amon sang mga Yesol products kay barato kami direya. Tapos yes, gaan namon sing discount ang close namon nga gusto mag baligya sang amon na mga product.
1: Kaga
0: very effective niya ang mga Santon na products kay ti proven and tested na giniya since pag-start sang Santon, effective na gaman siya doon.
1: Yes.
0: Ano ginainom mo?
1: Kagina, premium D3.
0: Ba, pasip-sip naman sao.
3: O, dito. Hindi na lang, hindi na lang.
0: Balaan niya nga makanto si Attorney Bisnar mo. Attorney, may gabi, Attorney. Are, may caller to sa line number 2. Good evening. Ay, good evening mo. Nang gusto namon ng mga caller.
3: Oo, mga alive.
0: Ang buhi ka dyan bala. Mayang gabi, pangalan.
4: Dali lang
0: sa pangalan. Sa pangalan, planta nag-isuryan. Hindi ano'y pagsugpon eh. Tapos hindi pag i-loudspeaker ang iyong mga cellphone, palihog. Rikta lang, rikta. Ngalan mo to si...
4: Pre, itong taga Binalbagan, Calmoros.
0: Ah, itong taga Binalbagan. Ano itong tuyo mo gani, Jeffrey?
4: Well, ito napasa ang number mo sa asong pre.
0: Dol, nga wala mo ginpasa, Dol, pao.
3: Ginpasa ang number ni Sid.
0: Masino ito gani, imo nga ka-istorya gani, Jeffrey?
4: Hindi, Vanessa.
0: Ay, oo, si Vanessa. Taga dito gani si Vanessa gani, Dol? Taga dito sa gani, migo mo, dumduman mo, Jeffrey? Taga din siya?
4: Taga Talisay.
0: Ay, oo. Ay, atong 41. Taga Silay.
4: Taga
0: Silay to ya.
4: Oo.
0: Awala ko na sila number ni Vanessa.
3: Atong lapit sa may Macdo.
0: Oo, mo to. Atong sa may Watson. So, sa Silay bala. Wala mo makuha number niya?
4: Wala, Troy. Pero pwede mo lang kumakag lang sa number na to.
0: Kailangka ka man mo. Kailangka ka man mo. Wala... ginambalan tagid ka.
1: Nga hindi mo pag-ibutang.
0: Nga hindi mo pag-ibutang ang telepono. Ginbutang mo man imo.
4: Ako, ginbutang ko to, Troy.
3: Sinong lang ka?
4: Pareho mo ka, Adoni, Delphi lang ka mo.
3: Lalaing ba? Impasol mo pa, kuya.
0: Match-match ani sila nga duha kay 41 man ang edad niya mo. Dorp, no? 41 man ang edad niya. Oo. Islan tanay mo apelido,
4: Dorp?
0: Islan tanay mo apelido.
3: Ano naman?
0: Islan tanay mo apelido.
3: Ano naman gani?
0: Jackfruit. Kigalatun, Dorp. Galatun.
3: Ay, sa muna pa na makalalat.
0: Pero ginungod, tagid man na nga mga langka ang imong apelido.
3: Kasi langka, gibang kuya.
0: Whether you like it or not, ano ka gani? Whether you like it or, whether you like it or not, ano ka gani?
3: Sa gusto ko, sa hindi langka.
0: Ano to, Jeffrey?
4: Nakilala ka mo kamante, upos na sa langka.
0: Ah? Wala, hindi kami hindi kami ka-relate sang kamansi kay hindi kami nakauyon ang amo na namihan
4: namin na ngautan
0: wala kami gani na namitan gani na namitan namon marang
4: marang
0: di ba ang marang ang liso niya na daw paras man sa kamansi nga pwede mo man tanokon para pwede mo man makaon nga daw mani
3: yan.
0: Pero
4: pagitang marang Troy
0: ang ginapangita namon nga mani ang purple. Di ba may ara? May ara man nga purple, Jeffrey?
4: O ara.
0: Oh, ilabi na gid kong overuse.
3: Ang mani nga
4: puyos. Ang mani nga.
3: Nga preska.
0: Ang mani nga preska, color violet?
3: Palagpat ka lang.
0: Lubok na na iya.
3: Oo ah. Ay, hindi. May ara to, ano, maning violet.
0: May ara gani. Te, preska bala ng violet?
3: Hindi. May ara gani sa variety nga.
0: Amo gani. May ara gani. Wala makuga-argue sina. Pero sa imo bala ang color violet, preska?
3: Bahala ka na.
0: Nataon ko ba imo mani, be? Kung preska pa na, be?
3: Ha?
0: Nataon ko yung mani.
3: Hindi nga mani na yun.
0: Ang imo wala man yung ginatubuan sa hemorrhoid.
3: Manipulong ko
0: ro. Hemorrhoid. Ah, sige na, plug the number mo, Jeffrey. Go ahead.
4: Sige, sige. 09-09-055-1185.
3: Hinaya lang.
4: Oo, sige, sige, sige. Mga single mama, kuwaan ang number ko. 09-09-055-1185.
0: Bye!
3: Bye-bye!
0: Oh, handong mama, ayaw kami makuha sa number mo kung magamot ang tingog mo.
3: Ano kay ato naging si Vanessa?
0: Langka mo, ipabutang-butang. Ambalang hindi, ambalang ko kin siya Jeffrey, hindi mo pabutang, tawa ang tawag ko ha, kay i-dictate ko sa imo number ni Vanessa.
3: Amo kayo, panamiyon, tama naman ang tawag siya ha?
0: Ano?
3: Langkawas.
0: More music coming up 2 minutes after 11 o'clock. You're with Troy Tisoy
3: and Don Filangka.
0: Hiling XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagpasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Sampton kag XFM ka libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sampton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sampton Gold Coffee Mix. Sampton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong pa-premium.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea, at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM ka libo-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sanloban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawilan, Lezo, Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito oy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon, kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
7: Mag-Premium D3 na!
6: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Rinelli Tuoy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia.

0: Opo, si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa

0: ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: X FM.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
3: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diri yun.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloel Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Canton, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawilan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Ah!

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ang hindi ka po, sure po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santo Blas Cup Mix, may kapikawan, may buong ka pa. Rus Santo Blas Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton kag XFM kalib, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, mahirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Alas, mga katropalas, 4:15 sa gahona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update, at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw na ita daya karanga Martes na pizza 12 sabugan ka at Mayo dagong 2021 sa mga katropa na ito nung nagkaroon nyo nagatutok pinagi magkarasa ito karaga Facebook Live. Good morning. And of course, sa mga katropa na ito, niya nagpamati. Binagi man si inyo, karangang tagsa-tagsa, ka mga radyo, good morning. Nariba na ito, nung nagkaroon yung mga ibang hod magkara, mga nagkakapi-kapigid, no, sa makaroon ka nagapang orason. Magamig-gamig, tiyempo, ang mga katropa. Ay, kami, grabe rong tis-tiis man, itaton yung mga ibang hod. Agos pila ka mga banwa sa aton karaga probinsya karat aklan ma-run out mga katropa. O nga ni, bumalik mataan ang kabi, siyempre. Sa mga katropa na aton, no, nagkaroon niya nagatutok sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning. Yon mga negosyante na aton. Ang araga amat-amat na gabaga plaster. Naita ang nagkaroon niya baligyan. Kabo-abo nagkagatabo halin ka hapon. Medyo magulo rung sinado kahapon mga katropa. Ay may una karanga ginagsan. May una karanga sagakitan. Hasta naabot sa punto naging temporaryo karanga gin-lockdown. Rung Malacañang mga katropa. Only in the Philippines. Samtang kita nga mga igmangod naga isip-isip o naga usoyd pamaagi, no, sa mga bagayran sa pang-adlaw-adlaw paano kita makasurbar mga katropa, no, sa aton karaga pagpangabuhi. Well, hamat na hambay ko nga kawaabo nagkagatabo kahapon partikular sa Sineita. Exciting Pilipinas. Partikular sa Malacañang. No. Kahapon mga katropa matapos ro pagpinanago ni Senator Bato de la Rosa itlimang bugan. No? Kahapon nagpakita imaw sa Senado. Exciting Pilipinas. No? Pero samtang nagapasugod, no? Sa ginapatigayon nga sesyon sa Senado. Pasugod sa session hall. Nagadinagagan it madasig si Bato. Exciting Pilipinas. No? Samtang nagadagagan, no? Ginapunggan ag ginagagas imaw it katapo it in BI. Exciting Pilipinas. Halin sa may parking lot it Senado hasta sa session hall sa ikaiwang pagapagra, no, ita Senate building. Okay, so hamat nagpakita raya ka si Bato aghamat ginagagas imaw it NBI. Ha? Kapinay na inusoy manimaw itaton karaga mga igmanghod okon sa Senado. Exciting Pilipinas. Para mag-atiner itsisyon kasi Senador imaw. Mga katropa. Sambilog sa ginatanaw mga katropa rupag atiner karakayman may ginahiwat nga bugotohan it mga senador kung sin or maging bagong Senate President.

0: No? Kay nagliga dyan, ha? Ros Senate President, si Soto. That's why kahapon man, pinagi sa butuhan, itaton ka na naman, Senador, kagakip si Bato. No? Mga katropa, runagdaog sa Senate President, si Alan Peter Cayetano.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Ang maabo may kararo man, Senador, nga nagabuto ka na. No? Agaman it ginagagas imaw. It National Bureau of Investigation. Mga katropa, ginasugid, no? Nga ginagas imaw it dayag karanga NBI, agod niya punggan ro pagsugod sa session hall.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Punggan. Ag sana karaga pag atiner mga katropa di karabumutwa si Trillanes. Ano ro pagbutwa ni Trillanes? May daganang copy it arrest warrant from ICC si Trillanes.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para dakpon si Bato de la Rosa. Oh, di kara na rayon nagkatabo mga katropa. Nga ro mga katapo ita sa Senado Green BI nag sagakitan pa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pag-istoryahan ta, makaron ka ng agahon. Iya kita sa impeachment manyara. Mga katropa, prosesong legal ag politika. Rung ginatawag na ito niya impeachment. No? Ag kahapon, kongresista ro nagbutuhan kung ayan ipadayon raya karanga impeachment kontra kay Sara.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So saan na karanga impeachment? Maabo ka mga kongresista ro nang buto nga para i-impeach raya karanga si Sara. Agasta nga na-impeach na kahapon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, hindi singhanod nga wala na sa pisto raya karanga si Sara. May pag-agyan para eh. No? Maagi pa sa Senado. Dayag ang ginatubang ni Sara. No? So nakadepende man sa Senado rong mga madesisyon kara. Ha? Kung ipatalsik gungin sa pwesto raya kara nga si Sara ag makasuhan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Wala?
0: So, grabe taro nagkagatabo. Kagatabo ka po, no? Oy, sa mga ikmangod na to na nga nagpamati, nagatutok makaroon, pwede git ka mo, no? Nga magpadagamat inyo karon niya mga mensahe. And of course, mga katropa, hindi kalipat, no? Nga i-share, no? Raton ka nga programa karon Exciting Pilipinas. Oy, good morning, anay, kay Maria Fe Mercurio. Nagapinamati una ko timo makara sa Kalamba Laguna oh. Bawa kada sig timo ako timo galiya makaron. Ayon lagi daw na karon ka tropa Maria Fe Mercurio. Nagatutok nagapinamati man makarakaton. Well, makaron man niya adlaw ah. So mga katropa naton may pagtaas it appreciate diesel agrong gasolina. No? Mga katropa. So, pilang Domingo man, medyo nag-rollback kita, no? Pero nagawa nga yung pakarara aton nga mga driver ita public utility vehicles sanda nga ginakita. Kaya man, tanaw-tanawon naton, grabe't agyapon ka makahayag makararong gasolina.
1: Exciting Pilipinas!
0: So gauman naton kara, may pagtaas yung man kara, narong gasolina, ag hindi tanaton mahambal kara, ag medyo malabo gud man, nga mabalik ro sa dating presyo. Raya kara nga petroleum products nga ra. Nagatinaas pa nga, nagatinaas ra. No? Bangod sa daya kara nga gyera. Ura karon sa Middle East. Ag apektado kara rong Strait of Hormuz. No? Nga ginaagyan it mga barko. Petroleum. No? Nga ginapasabugan it Iran na kung umagi ka una karon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, mga katropa. No, sa aton karagapagpadayon, oras na ton. May alas 4.27 na makaroon nga agawon. No, sa mga katropa na ton, haranay kita, no, samtang nagatuto ka mo, kapi-kapi ang gidanay. Pero, rung kapi nga aton karaga pag pilion, rung mabahugid, no, nga ikabuligma, no, sa aton karaga kagawasan. Na hindi magakalipat, mga katropa, dahil karaga Santon plus coffee mix, no, nga mabahog nga bulig sa aton karaga kagawasan, abo nga mga benepisyo. Nora aton karaga mabuog. May mangustin, moringa, and soya powder. No, kung sa siin, ginasuportahan, rong resistensya, ginapabasko, rong natural karaga enerhiya, ityawas, nga uwa, it caffeine. Ginasuportahan, rong panunaw, pinagi, sa pag-inom, it Santon plus coffee mix. Nagkapikagon, may bugong kaba. Produkto ha itaton karanga Yes to Health Incorporated ang mabakira no sa aton karanga pharmacies drugstores nationwide. Oy kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. No good morning kid. Naga pinamati man makara sa aton karanga paga pangalagad makaroon. Well, balik kita mga katropa. Sa dayang natabo or nagkagatabo kahapon sa Session Hall it aton kara nga Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maka taliwan roli ba ka mga hagos lima ka mga binugan nga uwa nagatiner sa sisyon, raya karanga si Bato de la Rosa. Kahapon, nagpakita na ima.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Pero, sana karanga pagpakita kahapon sa Session Hall, kabuabo para ibaw nga ginaagyan. No? Samtang nagapasugod, uwa imaw nagatikang, kundi nagadagagan. Nagadagagan it madasig, agod matakasan rong mga ahente it katapo it NBI.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agaman ra imaw it kinangan nga gagson it NBI. No? So, uwa imaw na abutan it National Bureau of Investigation. But, nakita sa CCTV. Rong nangin action. Ha? Gamada si grupag padagagan ni Bato samtang pasugod sarong raya karanga Session Hall sa ikaiwang pangapag ita raya karanga Senate Building. Ha? So pagkasugod sa session hall, bangudwain mo na abtanit daya karanga NBI, nagreklamo, raya karanga si De La Rosa, ha? Sa ginhimo nga rat daya karanga NBI, para punggan nga hindi mo pasudlon, kay bangod, may nakabinbin na kanang nga copy, ita, arrest warrant. No? Magalin sa ICC.
1: Exciting Pilipinas! Oh,
0: kung di karapagang, no? Binagbinago na ito mga katropa. Si John B. Crimulya. Ah, secretary ita DILG. Nga, wa pa ba na itdaya karanga kopya rong ICC or wa pa man mana kami nakabuo it kopya it arrest warrant halin sa ICC. No? Ay ba si man ay pa sa puwena na raimaw, pagatawgon, rahe karanga si Bato. Oh, ay pag at dinerta na ni Bato kahapon, baw, mainagot anang kopya at daya karang arrest warrant, agro nagdaga pa, raya nga si former Senator Trillanes.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So, ro NBI ginpunggan imaw eh, no, nga mag-agto sa sesyon. Ag maginpakita ni Bato, nga may ninapay mao sa anay karang mga tudlo. Well, sa sangka video, ha? Rongging presenta sa sesyon noon. Agara ginagagas imaw it mga ahente at NBI si De La Rosa. No? Pasaka it daya karanga hagdanan. No? So nagdesisyon ro Senate President particular kay Alan Peter Cayetano nga ibutang ana imaw sa protective custody itraya karanga Senado. Ha? Aga suno kay Cayetano nga hindi tama na dapat yagson si De La Rosa ag dapat may una nga nagkagatabo karanga koordinasyon ro mga NBI sa liderato itdaya karanga Senado kay man gulpihan guwat na daya karanga abe man na mahinyo man na kami. No? Di karam at sa nagapakita ginbastos tarong Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Kumbaga, ruging himo tama na dapat it NBI nagsaka gata it maayos man sa ibabaw. Nakipag-istorya it dayag karanga maayos. Agwardyahan ng daro bilog karoon niya pertahan. Bukon it pag ginagson raya karoon niya si Senator Bato De La Rosa. No? So maging punto rong Senate President. Nga kung pagasugtan gamang it mga senador rong mga ginahimo nga rat NBI agents kay De La Rosa hay hindi sanda makibot kung may makitang checkpoint sa mga panimagay nanda. So, may plano rong Senado nga ipakontemp rong mga hinted NBI nga rang naggagas, no, kay De La Rosa. No? Samtang ginapagawa kara rong bantay sarado nga siguridad. No? At kahapon, daya ro sambilog sa gintunaan nga rason agod magpatuman it lockdown sa Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: So mainit-init rong tension kahapon, no? Sarunaya karaga Senado nga ra. Hasta ba kara, no, sa kwan pa eh, no? Protective custody. No? Raya nga si Bato de la Rosa nga ra mga katropa. No? Ang hindi pa mahambay kung makagawa pa imot na yara nga sinado.
1: Exciting oh, Pilipinas!
0: Kasi kung gumawa imaw, ro matabo uman ka ra, bantayan nyo man imot na ikarang NBA. Kasi sa bilog parang nagabantay ka ra ka na, raya ka ra nga si Trillanes. Ah, nga may dagaman niya ni may dagaman niya ni itdaya karaga kopya ita ICC singer no suno di karakay Senator Bato de la Rosa Pilipinas rong nakataya or nakataya dito soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito kinabukasan ng ating bansa. Well, suportado ra imaw raya karangan si Bato. O, sa ibang tanaton, no, basta sa Anat Duterte, unang-una, Senator Robin Padilla, Amy Marcos, Bunggo, Joel Villanueva. No? So, dahil nagsuporta kay Bato. Matapos, rugina aligar, hana, kana karaga pag aristo in BI no kahapon oh dairan da nga gabagantayan man nya ni sandaman makaragon
1: exciting Pilipinas
0: sarunaya karaga naga kagatabo oh ro malakanya hasta nga nag lockdown lang anay kumbaga gin pa naog it gwardiya rong main gate ro daywa ka mga steel door agad masiguro nga wait may makasugod ng iba karanga tawo or mga sakakyan o da karon sa Senate of the Philippines nga ra mga katropa. So nga tiniray mao bangod niya ni nga may bugotuhan nga nagakagatabo kung sin oro mangin na Senate President. No? Kung sino rin maging Senate President. So, si Soto versus kay Alan Cayetano. No? Ay, syempre, nag-agto si Bato para manyani mag-suporta siguro. Ay, para ba niya ni karon niya mga buto. So, nagdaog raya karanga si Alan Cayetano no, bilang sangka Senate President. No? Para imaro, kumbaga nagapanguna no? Sa Senado. Itaton karon niya mga Senador.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, hararo manangin na nagkagatabo kahapon. No? Agaro gin pahayag ni Senator Bato de la Rosa antes rong tanan no may matag-od nga video imaw nga ginpagwa nga mana kung uwa man mana kuya nagainusoy mana kamo tag iyagon mana ako no haman mana tagasugod-sugod pa mana ako. O, pamantihan ta ka na rong payag ni Senator Bato de la Rosa. Tagbatagod niya, partner.
2: Assenting President, tinahanang hindi mapasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, tinahanap na ako ninyo. Sumusuldo. Hindi ni papakita. Ngayon, papakita ko dito. O, hinala ko naman yung gay. Nirisling ako doon. Sugat-sugat ako.
3: Why are you here? So
2: pasok! This is the statement! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit gano'n ang NBI? Ha?
3: Ano pong plano niya, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
2: Pag-usap kami. Yung gagawin namin.
3: But why are you here, sir? Bakit kung kayo napapasok sa
2: inyo? Ayan pa, Senator, Mr. Republic! Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako! Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok!
3: But is, sir, may kinagaman sa pag-un, sir, para makabuo yung numbers.
2: Lahat yan, trabaho ng senador.
0: Okay. Oh, sige. Okay. So, Raya ro... Kwan eh. Nangin... emotional no si Bato. Ang mga katropa sana karangagin paghuwa nga rin. Nga... Madyaging wristlength ang manakot daya karanga NBI eh. Bago taman ako nakasugod diya, hasta ba na karaga na ninahan pa man ako eh, no? Saan na karaga pag papukong. Okay, good morning anay kay Rosa Molina, nagpinamati man makarakato na. Kay Arnel Roberto Redondo, shout out kung saan daw na karon sa may Cortes Balite, no? Nga nagpinamati gid permi, no? Sa aton karaga programa. Kay Arlie, kay Arbel, kay Alimar Redondo, good morning gid. Kay... Nane Ambrosio, kay Samuel Roberto, kay Nang Ining, kay RG Redondo, kay Rowell, kay Rowan, kay Ronald Nepomuceno, kay Aring Nepomuceno Pagid, no, ag sa tanan, no, nga taga-barangay Cortes Balite, yes, good morning, nagatutok, nagapinamati, man makarasanda. Well, harap Pagid, sa session hall, hindi, matapos nila itong kwan, baga isan, no? Sa tungat daya karang NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa. May pahayag pagid, no? Ro Senate President, pinagi karon kay Cayetano Agro pahayag man, no? Ni Senator Bato de la Rosa, pamatianta.
4: Yeah, thank you, Mr. President. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
5: Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
4: He is part of the harassment, Mr. President.
5: Unless he is part of the harassment. So,
4: kasama niya.
5: You gave me that answer.
4: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito. So, bakit natin hayaan siya nandito,
5: yes,
4: siya?
5: With that clarification, is there any objection? That we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assulto sa iyo hindi dapat pakawalan, dapat dalin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection?
6: Mr. President.
7: Yes, Mr. President. Senator Soto first. I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support his motion. But parliamentary rules dictate that we settle first the previous motion.
5: Yes.
7: There is an impending motion. Eh. Kaya hindi pwedeng patungan ng lesser motion.
5: Thank you for the reminder.
7: Let's resolve first the motion of Senator Ringo Estrada unless he wants to withdraw the motion. Yes.
5: With Senator Pia Cayetano, is it on the same topic or a different topic?
8: It's a continuation of the removal of the person. So I can wait until this motion
5: let's
8: is resolved.
5: Let's act first on that. Senator Estrada, may I ask if you can withdraw, because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the Sergeant at Arms whether we will ask him to report here officially.
4: Mr. President, if I may?
5: Yes.
4: Sana bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga nagharang sa akin at i-inquest natin. Yes. Papailan natin ang kaso bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito.
5: Yes.
4: In-assault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. Paalisin lang natin. We have to arrest them.
5: Yeah, let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa'yo. And
4: correct.
5: That is not limited to those who through punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the session...
4: I am sure Trillanes is involved, Mr. President.
5: Then... My suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No, but before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna?
6: Mr. President, I withdraw my previous motion. Okay.
5: So since the motion is withdrawn, Senator Pia.
8: Yes, I think this is what the Senate President had in mind in any case. Let me just put on record, I think Senator Bato will also welcome this. Before removing anyone who is not involved, we have to determine who is involved and who is not involved. Obviously, I think that's quite obvious, but to be clear with the instructions of the Senate President, everybody here should be dealt with because they are here for a reason. We need to hear from them. They should give their testimony. Kung bakit sila nandito, sino ang nagpapunta sa kanila dito, ano ang instructions sa kanila, kahit tumayo lang sila dito, we want to know, why are they here? So, just to be clear, I'm pretty sure that is what the Senate President meant, but perhaps we can instruct our legal team very carefully bago pa alisin. Pati yung identification nila, yung official identification nila, baka may mag-missing in action dyan. We just want to be clear that everyone who even witnessed, even if they were just a witness, we would want to have access to them, Mr. President. Yes. Thank you.
5: Let me clarify, no? If the committees themselves can hold in direct or indirect contempt unruly guests. May they be witnesses, may they be our employees or whatsoever, basta't non-members ng Senate. Eh lalo na pwedeng mag-direct or indirect contempt dito sa Senado. But we are dealing with two separate things, whether what they did was contemptuous, and then secondly, whether there was a criminal offense committed within our premises in front of our faces that gives us the right for an arrest and ask the DOJ for an inquest. That is why I think the Sergeant-at-Arms took our instructions a while ago not only to view the video but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a 2-minute suspension and consult with the Sergeant of Arms kung nasaan na yung investigation nila. Before we add...
1: Exciting Pilipinas!
0: Soraya Mataro naging payag no, ni Senate President Cayetano ang mga katopa. Angot sa paginagas no, kay Bato de la Rosa. So, ima nagpromesa nga wa it may matabo ka nga pag-aristo kay Senator Bato de la Rosa. No? So, ibga butang ra imo makara sa kustodiya. No, mga katropa, ita aton matanay karanga protective custody uray karon sa Senado.
1: Exciting Pilipinas.
0: So, samtang nagainit rong tensyon kahapon sa Senado. Nagaedit man sa guwa. It Senado mga katropa. Ama. Bangod ginpangharang man eh. Runga sound system vehicle it mga taga-suporta ni former President Duterte. So na may natabo uman karang atensyon sa tungait police supporters ni dating Pangulong Duterte matapos hanaon nga daghon it mga protester rung sangka sa kakyan nga may sound system magapit sa entrada it Senado, particular sa Pasay City. Nga pagagamiton kontra rung nasambitan ka lang sa kakyan para sa mga talumpati at protest activities suporta kanday President Duterte at De La Rosa sa guwa itdayay karanga Senate compound.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, igto si Trillanes sa Senado. No? Agamat sa Senado, imaw. Kaibahan na para yung karanga katapo it NBI. Bangod may hawid na sigon imaw nga warrant of arrest para dakpon si Senator Ronald De La Rosa ag sa ICC pasigon halik.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sunod ni Karakana, iyaman na ako. Bangod, hinambay na sa National TV nga ibhan ko imaw sa pagdakop kana. So makara, iyaman na ako. So ginapagita ko makarama na kinyo rong warrant it ICC at iyaman man na rong NBI. No? Imaw man mana nga hindi imaw way mo makara na ila magwa. Aba ni Trillanes. Ora pamatian ta kara rong matag-od kara nga payag ni Trillanes sa natabo nga ra mga katropa.
9: So iting warrant to. Sige. Sige.
10: I showed up. Tinamo niya ako, nasamahan ko yung mag-arrest sa kanya. Nandito kami.
11: Sir, your action numbers na
10: Hindi naman yung magpapatay ng libo-libo Pilipino siya eh.
11: Si Senator Sir,
12: may
11: kami
12: na Sir,
11: bakit kayo nandito kasama yung NBI?
12: Sige, sir.
11: Bakit kayo nandito?
12: Sir, stop lang
10: sa gate. Ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ako ngayon. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arrestuin siya. Kaso siya naman yung ando doon, ayaw lumabas.
11: So yung Senator, so kayo pinoconfirm nyo hawak ng NBI ang warrant of arrest ng ICC para kay Senator De La Rosa?
10: Yes.
11: At so pero yun nga sir, ulit sorry ha.
12: Anong role mo? Bakit
11: anong role niyo nagagalit dahil bakit
10: again, kaya pumunta rito dahil personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Kaya nandito ko.
12: So yung commotion kanina, sir?
11: Kasama kayo sa commotion kanina sa basement, yung na-wrestle daw ng mga tauhan ng NBI si Senator De La Rosa para pigilan umakit.
10: Wala ako doon. Eh kung nandito doon ako, di nagapos na yan.
13: Sir,
11: pati nyo. Sir, pwede pakita ko. Pinakita nyo. Medyo nagtutulakay.
10: Ipapublish na yan ang ICC.
11: Sir, ito yung warrant of arrest na hindi ito po. Ito yung hindi public warrant of arrest. Yung sikreto lang na may warrant.
10: Ready. Ano na yan? It's now publicized.
11: Yes, may. Pag dilampot dito, nalang doon sa airport.
10: Meron tayong batas kasi. Republic Act 1951. Nakalagay doon, the government authorities may surrender him. Diba? Kung merong akusado na iniimbisiga ng international tribunal.
12: Okay.
10: Yun ang ginagamit natin dito.
12: So pwede pang yan. Pwede pang ayusin niyan ngayon, sir. Yeah, bull today. Sir, para ko lang. Sir, why are you here?
10: Hindi na natin papalabasin yan si
12: Bato. Why are you here? Why are you here?
10: Andito ako dahil nag-request si Bato publicly, National DD, na samahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon.
12: You have the warrant, sir. You have the warrant.
10: Yes,
12: I see warrant.
1: Exciting Pilipinas.
0: Doon pagid no sambilog no sa nangin tension sa sugod kahapon o itaraya kara nga Senado. So ko baabo pat anak kagatabo pagid mga katropay. Hasta na abot sa punto ha nga naga may empleyado it Senado. Rong binakong itaya karang NBI.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para pong ganyan makasugod rong NBI or makagapit kay Senator Bato De La Rosa. Partner, no? May ginsin ang baka. Okay, oo. Ara pamatian ta mga katropa, no? Raya karang pahayag, no? Ni Senator Amy Marcos, angot man sa runaya karangan na tabo, pamatianta.
14: kami sa clinic ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin.
15: Sinuntok din na ganan?
14: Sinuntok din na ganan?
15: Hindi ko.
14: Eh, anong ginagawa mo? Di ba pinagbabawalan mo lang na pumapok doon?
15: Hindi ma'am, sinasala ko na din yung palabas kasi advice ko sa akin yun na huwag mo nang palabasin yung mga walang QR code.
14: Siyempre!
15: Walang... So, ang pinapalabas lang ko na yung mga empleyado ko ng building ko.
14: Lockdown ang Senate. Kanina mo ang Senate, kanila na. NBI took over the Senate.
15: No ma'am, bali upon instruction kanina, so kanina pa lockdown. So nung palabas naman, sinasala namin yung lalabas ko para ma-hold po yung mga kung sino po yung...
14: Ano ko siyang tamang ginawa dito? Sino to?
15: Lahat.
14: Ano ko ba yan eh? At hindi ko, nag-back-and-draw ka na ako. Ano, nag-back-and-draw ka na ako. Ano, miss kayo kapila? Kapila din ako. Ayan. Ano ba? Kinaktan ka talaga.
15: Binuhat mo ko pagkasok ng pick-up mo.
14: Ha?
15: Binuhat ko din ako.
14: Hanggang sa pick-up nila?
15: Yeah.
14: Saan ka dadalhin?
15: Hindi ko rin alam.
16: Hello, sir!
17: Kaya muna, kaya!
16: May pamilya rin po ako!
15: Hinaraw ko po yung katawa ko doon sa may pintuan
14: ko. May pintu.
15: Hanggang nakita ko si...
18: One for lawyers, ma'am.
15: Nakita ko si Atty. Bahamo, di ba? Sabi ko, huwag niyo.
14: Sorry! Baka walang kaya itong NBI na ito.
18: Sorry,
14: yeah,
18: I'm confused.
14: Yeah, so,
18: ikaw pa rin
14: yung
18: po. So, na-read nyo
15: nung yung front yung CCTV yung pusa na
14: hindi, pero maliban doon, yung sakit mo, yung tama sa yun, hindi naman tama yun na makaligtas sila
15: na. Kung motion na po doon sa labi na, tinula ko pa pabalibag po doon sa mga roll after. Then, after nung mag, pinapilang-pilamali yung risk ko, kaya ang daming
14: na. Yan, kaya po, garas ka dyan eh.
15: Pilit nilang tinitwist mo para mapusasan po. Pero, gumunod po ako, pati yung analysis mo nakanggan ko. So, buti na lang po nakakawa ko din sa railings ko nung dapat sa may roll-up door ko na yung bumper. Nung hindi ko, nawalan na po ako ng balance po, humalo na po ako dun sa may hagdan ng roll-up door ko.
18: Sinakay ka sa may isakay ka sa roll-up?
15: Isakay po nila po sa sasakyan.
14: Pintuan
15: doon yung katawan
14: niya sa
15: pintuan. So, yung, ito po yung pintuan. Nakadalan mo po yung kamay. Timpa ako sa swimming ng may sara. Buti na lang matatakas po ako kasi iba na mo managsalita yung driver ko. Hinumura na ako tapos lahat na pwede niya gawin sa akin. Pwede niya gawin sa loob. Buti na lang yung passenger.
14: Hindi, ay pa talaga yan. Ang katawan yan.
15: Medyo
14: pa. Pero naka-alis daw. Makatakas daw yung mga NBI na... So-called,
15: na-identify? Yes. Na-identify?
14: Pero
15: ma-identify? Basta na-identify ko lang
14: kung ito yung
15: mahabang buhok na nakasalamin ko.
14: Agent na mahabang buhok?
15: Hindi ko alam kung agent siya.
14: Agent pa talaga yun?
15: Tapos, isa rin po yung medyo mataas po yung position na laging naka-gel po. Yes,
14: well, matiba. Eh kung naka-gel, is yung matibag, may salamin?
15: Hindi po, yung
14: ilang ipagsap yung... Ilang ka ba?
15: Meron po ako.
14: Meron? So, chinek mo na?
18: Kasi elevated bronchitis, medyo agitated.
14: Kaya man.
18: Just to check it
14: out. Iwanan kita sa abogado, ha? Balikan ka namin. So, you're going to go to Makati na dyan?
18: Yes, ma'am. Pwede din ako.
14: Wala, to be sure, ha?
18: Apo.
14: Ay, yung mga...
15: Lahat.
14: Yung mga nag-dressing naman kay Pato.
15: Opo. Eh, wala po yung commotion po, eh, as in tumok yun, hindi eh, palabas ko na yung labi ko mo.
14: Ay, nakamuna. Resist ka pa rin. I'm sure elevated pa rin sa pressure.
19: Exciting Pilipinas!
0: So, imo ra medyo emotional eh, dahil karaga empleyado man, no, it's a sangka senador mga katropa, na ginsakit ah, no, itaraya karaga NBI, agromasaklap na karami medyo buko na pamatkilagar ng NBI nga sumakit karakana.
1: Exciting Pilipinas!
0: No. Na kung isama lang ra mga katropa, bangod niya ni nga na kibot raya karaga si Senator Tito Soto. Ay pag-gutout ang ni Bato de la Rosa, naging kompleto rong boto para imaw nga ni karanga mapatalsik bilang sangka Senate President. No, ag si Kaitano man makara, ay kalyado man na ni Juan Bato de la Rosa. No? O, sanda makara ro naga panguna? Nauna karon sa Rayo Karanga Senado. Well, sunugan lagi karon update, no, standby no, sa pila ka man news and public affairs sa mga katropa. Oras na to alas 5:02 makaron karanga aga. Sa aton karanga pag padayon pila pagid ka mga mainit init. No, ga topiko nga aton karanga pagistoryahan aga pagsikyar no sa police report pinagi kay katropa Christian Villanueva. Magapanumbalik ni kita, friga mga kita pila ka reminders kanlis standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sony Billionaire ba po? Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Madalas sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
18: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Oras, mga katropa, alas 5:12 sa gahapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga, panumbalik kita mga tropa, no, sa atong kinakapag ililiba, exciting Pilipinas. No, sa hindi magbuhay, mag-secure rin kita man. Naita, daya, karaga police report, pinagi karon kay katropang Christian Villanueva. Kay Barangay Captain Hill Apolinario Morandante at atong kinakatigayon, good morning, good cup, ha?
2: Good morning!
0: Aga, may dahil ka ng karang pagtutok, no, sa mga ka-farmers yun. Kenyel Orita Stores, good morning, man.
2: Good morning!
0: Aga, pinamatik, dyan, Chris Valencia, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Lalay Florencio Nadura Islao, good morning, man.
2: Good morning.
0: Kay Warley Benedicto Cabangon, no, may dahil ka nagapag tutok katropang RR, good morning.
2: Good morning.
0: Kapi ang gindaan na yun na mga katropa. Okay, naka-standby, no, sa piha karaga linya si katropang Christian Villanueva sa anaman, no, nga natipon niya police report. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, katropang Christian, go ahead.
3: Yes, sa katropang RR, no, good morning. Sa itong karang mga katropa, no, may dahil nga ako medyo manami. Noro, atong karang panyempo. Anyway, sa mga pila na itong maging respondihan, no, itong katapo, ita kalibu PNP, yan ay kita sa daya karang sangkabang, nga girespondihan ng Dakara Kabii, matapos nga ni Noro makabaton sa Dakara at reklamo maghalin, no, sa daya karang tag-iya, yan man ang mandara, yan karang barn ha, mutang, no, sa bahay ni tatong karang Jaime Cardinal Sin Avenue, aga sa kupan na, itatong karang barangay Andagaw. So, sa daya, sa pag-responde, no, itatong nga katapot ka pulisan sa Dakara nga pag-initial, no, nga imbis investigasyon nagawa ani katropang RR nga miuna karon no, nga nagiinom-inom sa grupo baga or daya karang kakinan nga kos nga ni karon hay siyempre manami ta matod ra karang pag-inom-inom o galing ta katropang RR tag inugbaya jud ah hay wata sa inugbaya gali
0: kita pag gilaron
3: hambay ko nga ning pizza di peligro nagpinadayon
0: basi pretty pa man to.
3: Nagbuyog o nag-anda karang ugo, nagtiyog o nagkalibutan, pretis, kapo na lang. Eh, ay kung mga pretis, ano katropang harap? Aray, isang bilog, tiagita ma summit doon eh, dahil nga si kakita at pretis, nga asat ang magbuyog, ro, maglibot, yung kalibutan, o imo ka ng pagsilinamit.
0: Pilat ang kabuti, randa na ubos ay?
3: Ay, mabu-abu ta katropang harap. Ubos, ay may ladies drink pa ta nga, tig, pila to, 400, 300. Ay, mako mo, ladies drink, mako na, tissue mo lang mako, nagmahal ka na. Ay, siyempre, tumbakon mo raya ka na ng ladies drink, abe. No, hay, kung sa guwa, kakatrupang RR, barato, tara, matig 60, malang na, 50. Ay, pero kung sa bar ka, ting, na yung kara ladies drink ka na, ag hibutangan, no, itisyo, ay, sure, bolt aron, kaya 300.
0: Oh, mahal ka, tara.
3: Magmahal, ay, grabe, tama ko na nakarangako na, pamatong ha. Pero ang nami, matakot tayong negosyo.
0: Basi, nagkasalig, sandaga, kuhan, barato, at agihapon, makasugod itbar.
3: Basi talaga ito pang RR, no? Pero, siyempre, matod, pag hinambat na natin nga barda, no, hay, sigurado gilat aron nga, may una gilat ang patong man, rariya ka na nga tag-iya, no, pagbaligya. But anyway, no, hay, sanda man ka na nga pagsugilanon, hay, nag, kuan lang mansandara, nag-ayos lang mansandara. Iwanan na tanandara, nakarang sambilog sa mga, nakarang dagang cellphone. Tapos na daya karang bar, parang aning sa pagbalik nanda, or balikan, ito ya karang tagiyat cellphone, ay mabayaran na daro, nakarang kugang. Ay pangunta na nga, kung may nagbayad mo makarang adlaw, ay kuha. Ay, sure ball ron, ngayon yan nilang cellphone sa daya karang bar.
0: Okay, may nagkasundo sa

0: COVID time ngayon nga to, nag-abot ngayon ito sintos. Gakuha ko ang 300 so sa kalungnay kay bakal gyapon no ay abo kita ron nga paagi pero dai hiking settlement man ra katrop pa nga ar-ar sa dugang pagin nato nga report ha sang kayaki man ron sa bahin ni tatong karambarang Indagaw mismo nga nagawala-wala sa nakarang boarding house tuging custody no itaton kara no nga kalibo PNP kara sa anda kana nga lockup cell so sa atong mga initial information bandang alas 3 no kay inakara nga uman no nga nagawala-wala nga ni sa Diyakarang boarding house sa Diyakarang Yaki si Daong Karet Makilong ilim doon no sa Diyakarang nakiinomit agwa di Pataranta di nagabuyog raugo nagain no nagwala-wala so pangaywat na nagwala-wala ang mandra kayo ng alas 3 nauna-unda kayo naman nga aga-aga pagid no mga bandang alauna last dos no niya tabo agago nga din yung pasensyahan na tanga ni Red ang nakarangan landlady o galing no hay nauman naman kay nang alas 3 sa nakarapagwala-wala ay para man doon nga ni sa security man doon it mga borders ag safety man ag para man doon sa mga kagapit ay matumulong dahil karang alas 3 kara manamit na yung pagkatugon kara no makuha kara madago mo tari mo kara pagkatugit it alas 3 kara katropang RR pero dahil gihapon no may una gihapon nga nagawala-wala ging temporary lang ang ging safekeeping no itatun niya kapulisan para gani eh hindi yun nga makapanigto ha, maka-apekto pa no sa pagkatuog itaton ka ng maigmang hoda. Eh sa ato pagin nga doon nga pagin nga ma-report, sa ang kaminor de edad man ha, excuse me, raya kara nung aging custody man ni tatong nga kalibo PNP matapos nga ni madakpan no, sa bahay ni tatong karanga Pastrana Park na nag-panaw-panaw, nag-lipot-lipot.
1: Corfio.
0: Corfio, yes oo. Pero, daya ging kwanimora, ging prangkay mo at police or ging istorya kung ano ra nakarang pamanaw ay anat ang pamanaw kung no karakatro pang ararga po pamasyar kay bahan na kay makaibahan niya to nagdahagan ni tangani mo tarabinlan ay dahil nga ni nga siyempre dahil karang pangorason nga rahay aga-aga ay kwa gitara delikado man sa mga inunga so ging kuta naman ni mo tatong niya sa bilog ng miyembro at cap nga kung abi ano kay bahan mo to kay bahan mata na nakarakatropa nga ray galin man ka mo ay sanda siguro man nga panakaw ay ako tama na nagsunod balat man ako ay basta bumba mapapati magkunta ba ako na naro kapo galing ay hinambal tabi na nga gapanakaw siguro man na sanda pero man ako at man ay
1: oh, pero nagsunod yung kung imaw
0: nagsunod yata imaw
1: oh. Matindi ta
0: matinding klaseng abilidad bako na rin kaya karang nga ay dayaging safekeeping right aton karang kapulisan agad yung itaro pa dumdum ng katropang RR sa aton karang may manghod nga may mga inunga nga mga may minor de edad nga i-check din aton no raton karang mga inunga no katropang RR kung una sanda sa aton kang panimagay sa din karang mga pang orasona sa aton pagin karang mga report ha kaya karang waga nung kwangkira nga or too no nga siko itay karang sang kababayi no bata kwan na gaob matapos nga ni nga baw bugbugon it anak karang libin partner ha sa barangay Bacau Norte ag kung nga ni karon nga gingkilala karang si alias Rita 28 anyos no bata pa no
1: babayi man ro binakol
0: babayi taruging bakot ang katropang RR it anak karang partner.
1: Diba dyan, nagparehas, galera, sa naging viral video nga itong police baga, yung binakoy naman doon, anak karang asawa. Awa.
0: Yes, no, katro pa nga. Aray. So, sa dyan karang biktima, no, ay naguli si Gondra, anak karang living partner nga, si Daom Ita Agwa di Pataranta nga ra, ag, gimbo na itinilas, pero anak karang pangaywa nga, o nga, ay dahil nga ni sa pagkakuan nga ni pagtilinangis sa manito nga ngara, higisita si Gunanar o nakarang daya karang babae o galing ay sa imbis nga magpundo ay naakig ta ag nagbuo itubo abaw ay ging bunag sa daya karang siko ito ay karang babae wapan na kontento ha daya karang yaki bawi ng pas pagin mora ito ay karang kahoy sa anak karang siki. So dahil nga ni Sir Rabo, bahay nag-desisyon aro biktima ron nga mag-pablatter sa atong karang Women and Children Protection Desk, sa atong WCPD, at atong nga kalibu PNP, ang nag-desisyon man, nariya karang babae, nga, ano, at karang

0: kugagan no ama it anda karang tatlo nga o nga ay mo makaroon mela permer mo karang ino bersi mo sa awa ay bugagi no eh asa gid dinonoro daya karang mga gagaki man nga nga medyo kumbaga mahambal man daton nga abusado man no katong pangarar ipasugtan mo nga nit inom tapos mo le pa hibakugan ka panana ay medyo hinaslo tang klase nga pag kumatawag naton nga paghigugma nitong pangaran no
1: kumbaga hay din yung nagatawag nga patay nga patay sa pag-ibig wow nakikita rog na tawag nga ko alindo tama baga
0: yeah doy kita ron eh harun nga ni hasakit ka na ilang bisis nun nagtapos ay tatlong bilog yun yung nga daron para permiro imo ka nga hadatnan sa asawa
1: wag kita baga sanda nagatugad press baga kimo nga kung kita grabe kita nakabuot
0: siyempre ako pa
1: oh.
2: Wow
0: eh siyempre nga trupang RR pagpalangga nabi nato sa tong asawa eh dapat ay bilog aron agwat aron ikugang trupang RR
1: matindi
0: eh kung nagapalangga kating isang asawa nga 10% malang ay ayaw lang ko ako mas mababae nga ra ay pinakdo ko para ng asawa ka ng yaki kong sa Iran na patapos ko nga itaw kimo tanan-tanan
1: wow mas ikaw kita rin nagtaw tanan-tanan
0: kitaw ko tanan-tanan nga mga ginapangayo ni mo ay diet rin mo ibagos ka kung ba medyo bulok man kita rin pangarar ay sa daw daya ron no, anak karang iparecord sa atong karang WCPD aga daya kay siyempre do daya karang may kaso katingaran no kung ipadayon it daya karang babae nga magfile no it kaso kontra sa nakarang living partner na tropang RR update na kita no sa pamilya at karang biktima at ag suspect sa natabo ba karang pangbuno no sa daya karang bahin ita ba banu kartuman siya so nag-areglo ta no re karang pamilya daya karang mag-suspect una ra natabo ko ba sa barangay Albasan sa banu kartuman siya ko sa bado karang adlaw ay there gin kumpirma ta ratuman sa PNP ha so ginahugat ng mandada karang dokumentor nga ra nakapag-areglo it daya karang magpihak ng panig so daya ay matandaan ito itong matagpamatira kasi Vincent may tono anyos daya karang sa daya karang biktima ag nag-aawat ba lang sa argumento ka rin no, sa daya karang tunga at daya karang tatay daya karang sospek ag kusinga ni Karon ay matapos rin no, daya karang mariglo na katropang rin ay siya magawa kita daya karang sospek na si Alfe na nagpangidara ni 32 anyo so far doon na itong karang natipon karang mga report sa pagsikar nato ni pila na itong mga police station yung karang sa itong probinsya Itaclan report magaling sa Kalibo PNP ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
3: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no sa police report ni katropang Christian Villanueva. Nas magaling no sa ada karon niya area of responsibility. Okay, good morning kay Michael Villanueva Solina no nagapinamati man makarag patamyaw. Nara na karaga kasi Mario na karon sa may laging banwawis sa Numan siya. Good morning. Kay Nino Joseph De La Cruz, good morning. Para karon sa Barwan Banga. Oh, kuandra nagbagbaw gud matday karaga baboy anang negosyo. Good morning. Katropa nga Nino Joseph De La Cruz sa De La Cruz Martial Arts Gym. Okay, sa atong karagapagpadayon. Okay, Joyri Jorpo, morning. Katropang Arar, may tawag ako karon gugmang giatay doon. Din doon ginatawag nga saga nga pagpalangga, no? Katropang Joyri. Ano ba nga ayan, rotama? Okay, mga katropang. Sa atong karagapagpadayon, kahapon, si Vice President Sara Duterte gin-impeach it camera.
3: Exciting Pilipinas!
1: No? Sa kabilugan karang butong 257 pabor ag may 25 ka mga wa na ila ag siyam nga abstain. That's why nga na-impeach it camera si Vice President Sara Duterte.
3: Exciting Pilipinas!
1: So gin-aprobahan it camera rong report it Committee on Justice nga nagasaylo it articles of impeachment sa Senado para sa runaya kara nga investigasyon. Rong 257 nga buto kinahanggan mayuna karang 106 ka mga buto or one-third nga parte it kamara agod mag-usad rong impeachment sa Senado. Ag kusasin nagagpasan raya arong orihinal nga 240 mambabatas nga sumuporta sa unang impeachment bid kontra kay Duterte ko 19th Congress. Now, sa plenary session, ginpagua ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Gervelli or si Jenky Beatrix Luestro it Batangas rumpambungad niya statement ag ipresenta rong mga artikulo it impeachment kontra sa Vice Presidente. Soro di Karakana, bukod niya bang it ginistoryahan rong huyap it pagbuto, kundi agod maitaguyod rong konstitusyon. Kasunod rong wastong proseso ag may klaro nga ebidensya ag nagakaigo kara nga kamatora. Once ka may mabugat nga pagkabaga ka, may kang tanan sa paggamit it kwarta it publiko. May kang tanan sa runaya kara nga salin. May kang tanan sa asal ag pag panabat it sangka pinuno. So ginbuksan it kamararong nga deliberasyon kung siin ginquestion nanday sagip partyless Paulo Henry Marcolita BH partyless Representative Robert Nazal Davao Representative Isidro Ungab ag Batangas Representative Leandro Levestre rong regular et proseso it daya karaga impeachment.
3: Exciting Pilipinas.
1: Well, sa dugang karon nga balita or update, no? Standby karon ba ka tropa? Ginakugabos nagid kita no sa tempo makarat aton karang pagwaragwag. Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
1: Ah, sa mga katropa na to nagtutok, nagapamati abo-abo nga sa gaman. Oras na tama na 5:29 na. No, magkaroon ka raga oras sa mga tropa na to niya nagamat-amat magkara. Nagahikot magkaroon, nagagakapi-kapi, nagahimuta, bagong bugta. Good morning!
3: Good morning!
1: Nangin kibana tong partner technical side, katropang Cipril Kita Palmon. Sa kahit aton karanga patrol para sa aton karanga police report, inagi kay katropang Christian Villanueva. Sa gaga ni taton karanga station manager, katropang Jan Alinas Canyo. Sa aton karanga CEO Dr. Remilito. Ako man din nyo karoon nyo nangin kaibahan, katropang RR Kulas, nga nagaiwan, itmayarayad karagagahon ni Tex FM 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang magandang hapon mga katropa. Kumusta na po kayo? Thanks God, it's Friday! Talaga namang masayang-masaya ang buhay natin ngayong araw ng Friday kasi nga long weekend. Pero siyempre tayo, tuloy-tuloy tayo, walang pahipahinga sa atin. To Health Incorporated at ng Santon Plus Gold, ang ating pinagkakatiwalaan pagdating sa kalusugan, pagdating sa maintenance ng ating pong health, pagdating sa source ng ating enerhiya, Santon Plus Gold. Kasama pa ang Santon Vitsi at Premium D3. Sa pangalan po ng ating mga partners sa palatuntunang ito, Dr. Milito Uy, ang ating bossing. At syempre, si partner Misael Hines. Ako po si Dr. Algie Bacla. Makakasama niyo po sa 30 minutong usapang pangkalusugan. Ating pag-uusapan ng mga current issues na may kinalaman sa ating pong maayos na kalusugan. Pagkaminsan, kailangan alam natin yung mga simpleng paraan lamang, tinatawag natin mga home remedies. At ano ba yung pwede natin gawin, mga simpleng pamamaraan kahit nasa bahay lamang kung tayo ay may pagkakasakit. Sa mga nais po mag-text sa ating palatuntunan, hotline number po natin ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At i-text niyo po yung inyong pangalan kung hindi naman masela ng inyong katanungan at kung saan po kayong lugar. Kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas kung saan may himpilan ng XFM ay napapakinggan po tayo, ha? Luzon, Visayas at Mindanao, mula po sa Northern Luzon, sa Santiago City, Isabela, ha? Sa XFM Santiago, hanggang sa dulong bahagi po ng Mindanao, dyan po sa Zamboanga area. Yan, kumusta na po kayo? Sa gitnang Pilipinas, sa Cebu, sa Bacolod, sa Iloilo, sa iba-ibang lugar na tayo ho ay naririnig yung ating pong signal. Kung meron po kayong mga health concern, text-text lang po kayo, 0969-609-6545. And of course, dun sa mga may kamag-anak dito po sa Maynila, no, sa National Capital Region, meron po tayong gaganaping seminar sa darating na Sunday na po yan. Ha? August 25, araw po ng Sunday, sa ating pong branch sa Quezon City. Yan, saan ba tayo located sa Quezon City? Located po kami, second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, corner Madre Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Katapat lang po kami ng MRT Quezon Avenue Station, pero sa southbound po tayo, ha? At doon sa mga nais pong magpa-register. Meron tayong free health seminar at merong maswerteng makaka-avail ng libreng mugok buyang therapy. Isang traditional Korean medicine modality. At syempre, ito po ay free sa mga early birds po natin. Magpa-ano po kayo, register sa 0969-627-1262. Again, 0969-627-1262. Yan po yung ating clinic hotline para sa mga nais pong magpa-register. Para alam natin kasi meron tayong free vegetarian lunch. Yan. Para hindi na kayo mahirapang humanap ng makakainan dun po sa ating pong venue. Pag-uusapan natin ngayon yung isang mainit na paksain ngayon tungkol sa mpox infection, ha? Yung monkeypox. Ano nga ba ito? Para magkaroon tayo ng initial na knowledge, anong meron po dito sa mpox na to? At itinuturing ito ngayon na global emergency health risk. Grabe, no? Kakatapos lang ng COVID, meron namang isang nagbabanta at ito po ay paano natin maiiwasan. Yan. Kaya dapat laging healthy. Malakas ang immune system. Protektado po tayo lagi dapat, ha? Ha? Paglalabas kayo, kinakailang maingat po tayo. Anyway, sa lahat ng mga nais pumasyal sa ating mga branches, mamaya ibibigay ko yung mga location At doon naman sa mga naghahanap ng ating mga produkto, talaga namang kung mga may viral infection. Meron din namang viral na mga produkto. Mga produktong hindi lang bumabago ng ating pong kalusugan, nagbibigay pag-asa pa. Kasi alam nyo, marami tayong mga pasyente, ano? Mga consumer natin, kahit hindi nakakarating sa ating clinic, na mga matagal na nahihirapan sa kanilang karamdaman. Matagal tinitiis, maraming aray, maraming panghihina, maraming konsultasyon ang pinagdaanan. Pero narinig nila, one day, sa ating palatuntunan, uy, meron palang Santon Plus Gold. Meron palang Premium D3 at produkto ng Yes to Health. Masubukan nga. Noon ang sinubukan po nila, hindi naman ito gamot eh. Kumbaga, ito ay isang suporta sa ating vitality. Ha? Ano ba ibig sabihin ng vitality? Yan yung ating... Ang tawag dyan ng iba parang resistensya. Pag ikaw, malakas yung vitality mo, malakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit. Lagi kang nakakondisyon, di ba? So, pwede nyo pong puntahan yung mga clinics po natin. Ibibigay ko yan maya-maya lang. Ano? May mga free consultation naman tayo doon. At meron din tayo mga discount pagdating sa ating mga produkto. Kung kayo po ibibili sa ating mga partner distributor, syempre, hanapin po yan sa mga Mercury Drug Stores. Meron din tayo sa The Generic Pharmacy. Yan, mga branches ng The Generic Pharmacy. South Star Drug, Generica Drug. Ganon din sa mga branches ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall. And also sa mga Shopee ano po natin, account natin. Meron tayong isang official store, Yes to Health 2011. Hanapin nyo po yan, Yes to Health 2011. At ito po ay... pwede niyo i-order. Ngayon, kung meron kayong ano, kung meron kayong computer, hanapin niyo po ang website ng Yes to Health. Yung ating official website ay www.yestohealthinc.com. Yan, www.yestohealthinc.com. At pwede rin kayong maka-order po doon, ha? Makikita niyo yung mga product natin doon, then i-click niyo po yung order or buy. At didiretso na kayo sa ating official Shopee store. Yan, para hindi kayo, ano, yung iba kasi nag-worry pag binibigyan mo ng, ano, na mag-Shopee po kayo. Sabihin ako, Doc, baka po fake yung mabili natin. O, para hindi kayo, ano, mapeke, o kaya naman wala kayong worry, hanapin yung website natin, ano? www.yestohealthinc.com at makikita nyo na po doon yung list of product na pwede po nyong bilhin, ha? At hanapin din ang ating FB page, Yes to Health Inc. sa Facebook at Yes to Health Clinic. Yan, para updated kayo sa ating mga events, sa ating po mga posting, na pwede po ninyong makunan ng mga information. Anyway, marami tayong pag-uusapan ngayon, siyempre. At dyan lamang po kayo, huwag kayong lalayo, ha? Huwag magpapatay ng mga radio dahil marami pa po tayong matututunan. Sagutin po natin yung inyong mga katanungan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Cacayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Santol Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
2: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
1: Yes to Health Incorporated, your best partner in health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sityo Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad. Tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita. Ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang tsaka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang paramdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko. Para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa... Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
1: The secret of health.
0: Okay, balik po tayo mga katropa. Yan po si Sir Juan Bacalya. Yan, napakaganda ng recovery nito ni Sir. Talagang masunurin. Pag sinabing bawal kain ito, talagang hindi niya kinakain. Ano? So sana lahat ng tao may ganong klase ng attitude. Ano? Kasi wala naman talagang sakit na hindi malulunasan. Ha? Kung talagang sisikapin natin. Sa tamang paraan, siyempre pangunahin ang mga sustansya ha, na pwede natin gamitin kasi yan naman talaga bumubuhay sa atin. O may nagtatanong, makakatulong bang supplement sa mga karamdaman? Of course, kasi ang supplement nagbibigay ng mga sustansya na alam naman natin, dyan nagsusurvive yung ating cells para maging healthy. Pagkain yan. Ha? Kung hindi kayo kumakain ng tama at humihina ang ating mga cells at magkasakit ka, ayun, kailangan mo talaga ng gamot. O, diba? Kaya huwag natin hintayin magkasakit tayo para mapilitan tayong kumain ng gamot. O, sabi nga ng isang magaling na lecturer, ano? Pag hindi daw tayo nagbigay ng time para sa ating wellness, mapipilitan tayong magbigay ng time para sa ating illness. Okay, so pag-usapan natin yung ating pong special topic ngayong araw pong ito.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Yung kaso ng mpox ay na-detect ito sa Pilipinas, ano? Ang mpox or monkeypox ay isang viral illness dahilan po sa monkeypox virus. Yan, isang species daw ng genus na Orthopox virus. Kaya talaga may dalawang different ka classes yung clade 1 at clade 2. Anyway, itong common symptom ng mpox, nagkakaroon ng skin rashes, nagkakaroon ng mga lesions. Kung alam niyo yung mga bulutong tubig dati, no? Sino bang nabulutong dito? Okay? Yung Mpox, eh, ito ay parang ano eh, nagsisimula siya sa butlig na ang laman ay tubig, ha? Pero ang pagkakaiba daw niyan sa bulutong tubig, eh, pag tumagal na, nagiging ano, nana na yung laman niya. Yan, ayon kay Health Assistant Secretary Albert Francis Domingo sa kanyang interview. At ito ay pwedeng gagaling over period of time. Kailangan lang ay supportive care. Ibig sabihin, parang mga ilang viral infection din na meron silang, ano, maturity period, may timeline. Iba, 1 week, iba, 15 days, di ba? So, pwedeng itong magamot at gumaling ng kusa. Basta susuportahan lang natin. May mga namamatay dito kapag hindi na kinaya. Pag mga complications na ang talagang tumira sa iyo. Especially kung matatanda na, mga bata. Yan. Pwedeng yung viral infection mag-cause ng complication na yun ang kinamamatay. Pero kung yung viral infection lang na to, it can heal. So yung mga doktor, nagbibigay lang sila ng mga antiviral, pero mostly, gamot sa lagnat ang binibigay. Gamot sa sakit ng katawan. Yung iba naman, gumagamit ng mga pampahid para malesen yung lesion sa skin. O yun yung ginagawa nilang supportive care sa ano, sa mga may Mpox. At sa Pilipinas, ayon sa nalabas na balita, ano, eh, merong isang 33 years old na lalaki tested positive sa viral infection po na ito. Take note, ha, hindi nag-travel abroad, walang travel history. Common kasi yan, yung Mpox sa part ng Africa yan. Dahil siguro, sila yung, alam nyo naman sa Africa, kumakain sila ng mga ano doon, mga rare meat or mga exotic, di ba? Kahit yung unggoy, kinakain nila doon. So, kaya nga monkeypox ito, ibig sabihin, originally, meron talaga nito sa mga ano, sa mga unggoy, di ba? So 33 years old, walang travel history at na-detect na meron at kasalukuyan ay naka-isolate po siya, no? Kaya binabantayan ito dahil ayon sa World Health Organization, etong Mpox ay isang tinuturing na ngayon na public health emergency. Isang global health emergency. O, ibig sabihin, parang ano na to? Sabi dito is isang uri ng viral infection na gaya ng COVID-19 ay pwedeng kumalat uncontrollably. Kaya nga ito ay binabantayan nila, no? Eh, ano naman ang magagawa natin kung merong ganitong global public health emergency threat gaya ng Mpox, ano? Alam nyo, pag ganito mga viral infection, mga outbreaks, alam mo, pinakang panlaban lang ng mga tao dyan is yung common measure ng preventive na approach. Una, yung tinatawag nating pagpapalakas ng ating resistensya. Kasi any viral infection or bacterial infection, dumadaan ito sa depensa ng katawan. For example, merong virus na pumasok sa iyo. Eh, kung itong virus na ito ay hindi kilala ng ating sistema, hindi ka pa na-expose dito noon, at wala pang nagagawang antibody ang ating katawan against that kind of virus, eh talagang tatamaan ka nito. Eh, hindi ba natin alam na almost every day we are exposed to different kinds of viruses, ha? Kaya lang, kung ang ating sistema ng katawan ay may kakayahan na masupress ito, pagpasok ng virus na yan, malalabanan niya ng katawan natin at makakagawa ito ng antibodies later on. So anytime na ma-expose ulit tayo, hindi na tayo tatamaan kasi may ready na panglaban ng katawan natin. That's the common immunology na nangyayari sa ating sistema ng pangangatawan. Kaya nga may tinatawag na immune system. Yung immune system, ang trabaho niya ay gawing immune tayo sa mga virus and bacterial infection. Eh, take note, lahat ng ang hangin natin, punong-puno ng bacteria, punong-puno ng mga mikrobyo yan, kung wala tayong immune system, hindi ito epektibong malalabanan ng ating katawan. Kaya nga, importante yung iba, hindi nalang pinapahoy, palakasin daw ang immune system. Yung iba, nagkikibit balikat na lang. Pero hindi natin alam that the immune system is the most important part of our body's survival. Ha? Yan ang isa sa importante. Kasi nga kung tayo ay walang matalino at malakas na immune system, matagal na tayong wala dito sa mundong ito. Kaya nga ang mga doktor, di ba? Eh, talagang maingat sila pag infection ang pinag-uusapan. Kaya kung maaalala nyo yung antibiotic treatment, di ba? Noong panahon, naalala ko, noong panahon na more than 10 years ago siguro yun, ang antibiotic pwede mong bilhin kahit saan eh. Kahit walang reseta yung doktor, basta bumibili lang ng antibiotic kasi ito ay hindi pa masyadong restricted, ha? Yung paggamit nito ng walang reseta. Pero ngayon, dahil nakita nila na there is a problem, yung tinatawag na antibiotic resistance, na kung saan, kapag ikaw ay umabuso sa paggamit ng antibiotic, yung iba kasi nagse-self-medicate eh, hindi naman doktor, pero feeling nila, kung nakagaling sa kapitbahay nila, eh makakagaling din sa kanila. Ganun yung mentality ng karamihan eh, di ba? So ang ginagawa ng iba, nagse-self-medicate, eh antibiotic medicine yan eh. Hindi naman yan katulad ng herbal medicine na kahit mag-self-medicate ka, eh hindi ka magkakaproblema. So ang nangyari, nakita nila sa talaan ng mga pasyente, nagkakaroon ng tinatawag na antibiotic resistance. Ha? Kaya ang ginawa nila to stop that, kasi kapag nagkaroon ka ng antibiotic resistance, ibig sabihin nun, hindi natatablan basta-basta yung mga infection na pumapasok sa'yo. Kasi yung mga bacteria, most commonly, kasi antibacterial, antibiotic for bacteria, ay nasanay na. Naka-create na sila ng resistance. Kasi once na ikaw ay nag-take ng antibiotic, tapos hindi mo napatay yung bacteria. Dahilan sa yung iba, isa, dalawang araw lang, pag magaling na, okay, nahinto na. Pag hindi napatay yung bacteria, kaya niya mag-create ng resistance doon sa particular antibiotic na yon. Yun ang problema. So next time magkakasakit ka, pwede kang mamatay kasi hindi ka natatablan ng antibiotic kasi sumasayaw-sayaw na lang yung bacteria doon. Kaya na niya labanan yun. Kaya nga, hindi ka na makakabili ng antibiotic without prescription. Kasi nga, yan ay delikadong bagay, yung antibiotic resistance. So dito sa Mpox, isang uri ng viral infection na hindi naman ito bago. Sa Africa, yung outbreak nito, kaya nga lang, sa nabasa kong article, sinabi nga nila na yung Mpox outbreak in Africa was neglected. It could now turn into the next global pandemic. Yan yung headline, ano? So, ibig sabihin, threat pa rin ito, lalo na kung hindi na naayos ng husto ang management at hindi ito nabantayan. Sa Pilipinas, may kaso na, pero huwag tayo magpanik. Ha? Sabi nga, naka-isolate yun at patuloy na binabantayan ng mga health authorities ang sitwasyon para maiwasan po yung tinatawag na outbreak. Yan. So, anong gagawin natin kapag meron tayo nito? Ha? Tanong ng iba, paano ba yan, makukuha? Pwede itong person through touch, kissing, or sex. Pwedeng galing sa hayop kapag nag-hunt ka or kinukuha mo yung kanyang balat at niluluto mo siya. Kaya nga yun yung transmission, from monkey to person. Tapos, ito ay, sabi nga nila, hindi naman talaga ito super deadly kung hindi magkakaroon ng complication. Pero, kinakailangang maingat talaga tayo, ha? Yan. So, ito yung mga kailangan nating malaman po dito. So, ugaliin yung minom ng mga, pampalakas ng resistensya. Siyempre, pagdating dyan, Santon Plus Gold na ang nangunguna dyan. Santon Plus Gold, may mga phytochemicals na nagsisibing antioxidant at tumutulong din para palakasin ang ating immune system. Yan ang kagandahan ng Santon Plus Gold kasi subok na ang mga sangkap na meron ito. Ang katulad po ng Santon mula po sa mangosteen. Alam nyo naman, napakalakas ng Santons dahil ito ay maraming benepisyo, yung phytochemical na yan. Meron siyang anti-inflammatory, antioxidant property, at sa pag-aaral din ay nakita na ito'y nakatutulong para ang isang pasyenteng may infection, viral man o bacterial, ay makakope up doon sa kanyang sitwasyon habang siya ay nasa infection. Hindi ito antibiotic na tinatawag. Ha? Pero ito'y malaking suporta kapag meron tayo mga ganyang kondisyon. Isama mo pa yung garlic. Isama mo pa dyan yung spirulina na nagbibigay po ng suportang nutrisyon gaya ng amino acids at iba pang mga kinakailangan ng katawan natin. At moringa leaves, okay, yung extract niyan is superfood. Ganon din yung ampalaya na nakakapaglinis ng ating dugo, maganda sa diabetic patient. At ito ay pwedeng sabayan ng vitamin C. Yung Santon Beet C na isang alkaline, non-acidic vitamin C. At syempre, premium D3. Ang premium D3 ay merong vitamin D3 na kilalang kaalyado ng ating immune system. Pag kumakain tayo ng vitamin D3, napalalakas itong immune system. Kaya nga yung pagbibilad sa init, bakit kayo nagbibilad sa init? Pag kayo may ubo, may sipon, may infection. Kasi nga, unang-una, yung sikat ng araw ay may direktang impact sa mikrobyo. Kaya niyang patayin yung mikrobyo upon contact. And also, pinaparami nito yung ability na ating katawan to create its own vitamin D. Yan. And later, nakatutulong sa overall health and wellness ng isang pasyente. So kung nais po ninyong masubukan yan, puntahan lamang ang ating pong mga iba't ibang partner distributors, Mercury Drug Stores, St. Joseph, TGP, South Star Drug, Generica, at ganoon din sa Shopee. Yan, hanapin po sa Shopee ang Yes to Health 2011 para kayo maka-order online. And of course, sa Yes to Health Clinic na malapit sa inyong lugar. At bisitahin din ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. at Yes to Health Clinic. At ang ating website, www.yestohealthinc.com. Okay? www.yestohealthinc.com. Para din maka-order kayo doon. Para siguradong hindi kayo mapupunta sa hindi legit na mga nagbebenta ng supplement. Kasi nga minsan, yung iba na meme-meke na, no? Wala tayong product na nakalagay sa bote, ha? Naka-blister pack tayo. Wala din tayo sa powder. Wala ding juice. Ha? Na Santon Plus Gold, ha? Baka mapeke kayo. Kasi may mga ganun kasi ngayon. Yung nga, minsan nga yung, ano ko, yung video ko, biglang lumalabas lang na nag-i-endorse, hinagamit nila, na nag-i-endorse na ibang product. Sabi ko, hindi yan totoo. Di ba? Pag may ganyang nakita kayo na ako yung lumalabas, kung ang ini-endorse ko yung Santon Plus Gold, legit yun. Pero pag hindi, baka ma-scam kayo, ha? Kasi si Doc Algie hindi naman nag-i-endorse ng ibang herbal medicine. Ano? Ito lang ating produkto. Minsan, ginagamit nila yan. Ay, yung mga video na yan. Para makaloko ng ibang tao. Kunwari, ini-endorse ng eksperto. Ano? Anyway, basa tayo ng mga text messages para... Ayan. So, yung mga text message dito, ano? Basahin natin. Sabi dito, good afternoon si Mami Bebe Oclarito, 68 years old. Ask ko lang, Doc, kung pwede ba sa anak ko yung... Kung lalaki, 27 years old, in good health naman, for daily food supplement, ang premium D3 soft gel. Thank you very much, Doc, and God bless abundantly. Pwede po. Ang ating mga produkto, pwede yan sa may sakit, pwede sa walang sakit. O, diba? Kapag wala kang sakit, ibig sabihin, ang purpose mo noon, preventive. Pag may sakit ka, ang purpose mo noon, para mapabilis ang iyong recovery. Hi, Doc, tanong ko lang, meron pa po bang soya coffee, amor ng... Bulacan, meron pa po. Meron pa tayo sa ating mga Yes to Health Clinic at sa ibang mga butika, meron po. Hanapin lamang, ano. Dito po ako sa Rojas City, Capiz, as ako si... Ayan. Kagagaling ko lang sa stroke 2 months ago. Tanong ko lang, Doc, sa tuwing babangon ako at uupo ako, mga 30 minutes to 1 hour, sumasakit likod at parang pagod na pagod ako. Ganun po talaga kapag tayo ay galing sa stroke, ano? Commonly, nagkakaproblema yung pakiramdam sa kalamnan, yung mga buto-buto. Apektado yan. Kaya na kailangan natin ng konting exercise and therapy para makondisyon yung mga muscle. Kasi, yun nga, hindi nga normal yung ating paggalaw at pagkilos dahil na stroke tayo. Kaya nagkakaproblema, ano? Sumasakit yan. Ayan, marami pa tayong text message dito pero mga pagbati ito, no? Hindi ko na siguro to mababasa lahat, ano? Good PM, doktor, nagka-arthritis po ako. Nakakayurik ko ba ang oatmeal o avocado, barado ugat heart ko? Thanks po, Bel Reyes po ito. Nang tarlac. Ay hindi po nakaka-uric acid 'yun, ano? Avocado, napakaganda niyan. Lalo sa inyo, meron kayong baradong ugat sa puso. Ang avocado ay nagtataglay ng essential fatty acid, good cholesterol. Okay? At yan po ay kinakailangan talagang kainin para mabalansi yung taba sa ating katawan. Siyempre, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3, at Santon Bitsy. At sa mga mahilig magkape, alam nyo na, Santon Plus Coffee Mix at yung bago natin, Premium D3 Coffee Mix. At sa mga ayaw magkape pero gusto magtsaa, meron tayong Santon Gold Herbal Tea. I-order po ninyo yan sa mga partner natin, Yes to Health Clinic, and pwede rin pong i-order yan sa ating pong Shopee store. Anyway, wala na po tayong oras at sana po ay nakapagbigay tayo ng makabulong information. Ingat-ingat tayo sa mga infection. Palakasin natin ang ating immune system kasi yan ang susi para tayo ay makasurvive sa mundong ito na hindi tayo laging tinatamaan ng nagpapahirap na sakit. Magastos din po yan. Ingat-ingat sa inyong pagbabakasyon. Long weekend po ngayon, ha? At sana po ay lagi tayong patnubayan ng Panginoon at bigyan ng malusog na katawan. Okay? Sa pangalan po natin mga partners dito, si Sir Michelle Hines, si Boss Rimilito Uy, ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon sa hapon pong ito.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X-F-M. X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusokong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, diyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold.
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Mga katropa, XFM.

0: katropa Philippines sa Dar Tamala size 16 sa gahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Gahon.
0: Maayaday niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Malingadlaw, Filipinas, all over the world. Ako si Katropang Marian Tulin.

0: Samahan niyo Hotlines Balita International. Trump gin pamalibaro mga kondisyon sa ceasefire it Iran. Tehran nagpaandamit bagong pag-atake. Samtang masobra 300 kamadumugo gindakop sa Indonesia bangon sa operasyon it illegal nga sugal. Samahan niyo Hotlines Balita Entertainment. Aubrey Miles gin kiburo tanan sa ginpakilagkara nga soltero. Tumani balita sports, New York Knicks sugod won sa Eastern Conference Finals, Timberwolves daog versus Spurs sa score nga 114-109. Ag sa tumani health news, kaso it hanta virus sa sangga cruise ship sumakaon san omso naman sa WHO.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa mali taliman, balita lokal, rit magkaton it Santon Vitamin C. Masakog or organizer sa pagpahaong para sa glapit ng Aklan Grand Cross Meet and Motor Show, madalas tras imedya ithapon sa Pook Port, kalibo sa Mayo 31. So kaya Franz Daniel, representative at Malaysian DNA, nga 14 ka mga grupo ro nagtingog pwersa sa pag-organize event ka Kipro Motor Show. Pinabubanta nga nag-aabot sa masobra 300 sa 500 nga mga miyembro ro mag-participar kung sa siin ro ibay maghalin pa sa mga kagapit nga mga probinsya. So, bukas si Gonray sa tanan yung mga motorcycle enthusiast nga gustong mag-intra kung sa siin ka pinsa 11 sa 14 nga mga kategorya ro andang ginpahaoma. Kama naman may una sana ginasukot nga entrance o kon entry fee sa kada partisipante. Samtang may ginpahuman sanda nga premyo kung kapare trophy aga cash sa sino man yung magdaog sa kada kategorya. Magluwas ka ra, may raffle man sandang igapatigayan para magtayot dugang excitement ag kasadya sa mga event. Pila sa andang katuyuan, hirap pag-promote it camaraderie ag turismo.
2: Balero, motor show abi ma'am is open tay mao ma'am sa bisan sino nga willing na mag-intra. By category abi mao ma'am. Pero rayang nga lang 14 groups, ay bali inaon ma'am ga kita-kita. Kung category abi ma'am ay basin maabot mo 11 to 14 categories. Bali gina-promote man gamon kararo camaraderie ag siyempre madya turismo man ni mao. Bukod nang sa Banwang Kalibo ma'am, bilog nga Aklan gid mora. Tapos may mga participants grabe sa aton nga motor show nga gahalin pata sa Bacolod, gahalin sa Antique, Region 6, almost na mga dayo ko naman may gaagagto kita sandaron. Pero estimated natin nga number sa 14 groups nga estimated natin nga mga ga-attend is 300 to 500 mo ma'am nga members.
0: Si Franz Ridaniel, representative at Malaysian DNA sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita lokal o man yung ginamit it mga scammer sa pagpanglokoro pangaga ni Kalibo Mergers Bautista Sucro kadungan it anang Mother's Day treat. Una kara Mayo 8 ka nagpost sa alkalde sa anang mismo nga lehitimong Facebook page nga magapili imawit na po nga katawo nga magadaog it 1,000 pesos worth at GCash kung sa siin magapili imaw sa comment section it pinakamanami nga caption kake proletrato ka ibahan ruina. Kung sa siin humagot man it masobra 9,000 nga mga comment na sambit nga post it alkalde. So kaya Miss Carla Doromal, Executive Assistant 1 to the Mayor at LGU Kalibo nga pag-abost ita Mayo 9 ay maabo nga managpaabot ita impormasyon sa alkalde nga nakabato ng mga partisipante at mensahe nga nagdaog sanda. Sangka fake account siguro gamit sa aroga gamit o kung gamit o pangaga ni Mayor Jury so nag-send candidate minsa ka Kipro link na maabo nga mga instruction. Mauntra insigil naman yung nagpanawagan it awareness foes ro alkalde para paklaruhan o tanan kama naman yung naghinyo nga report na tungdan nga dummy account.
3: Sige ba matano din yung agahon ni Ronit May 9 ay in post sa na no so awareness post nga ra isa na nga Facebook page dahil nababot ang nga nag-expect nga abit na nagtaog sanda temporary lit ay medyo na-excite ang nga nga may mga comments na excite sanda na yung halipayon sa sanda just they thought nga nagtaog sa sanda pero ray hay yan at ano camp time maura at bayang nga nga profile ay fake account imaw so nag ayo man si Mayor kung pwede imaw i-mass report. So far, hay, uwa ko man dyan hatatapan nga, Gino, kung nagbuhay pa rin siguro nga, nag-abot na silang oras ay may habig si Magid Ryan. Abo kita, nagpaabot ka na doon yung agahon nga ron, medyo massive kita role, send ka na mga messages.
0: Si Miss Carla Doromal, Executive Assistant 1 to the Mayor at LG Kalibo, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dirt Time, alas 6:22 saga. Ag sa mga detalye mga balita national nga tamangkaton Santon Plus Gold Herbal Capsule. Si Didor International Criminal Court Office of the Prosecutor nga siguraduhon niya gapatumaro arrest warrant kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakitaan it ICC Pre-Trial Chamber 1.

0: basanding basihan na para patihan yung may mga sabton ro sina Dorsman na tabo nga pagatyan sa kasagsaganit padugong war on drugs it admission Duterte. Madundumanya sa bilog si De La Rosa sa mga ginpangaganan niya co-perpetrators it dating presidente sa war on drugs. Samtang naghinyo Maro Campo at Senador it judicial protection sa Supreme Court.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At sa tapusan man yung balita, National, ginmandate Senado kahapon o pag-cite in contempt sa mga tawuhan it National Bureau of Investigation o kung NBI yung ginaaligar, naghandang arestohan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sugod it Senado. Kung nasabi niya motion na gindihon ni Senator Joel Binanueva, agod niya isite in contempt mga ibalbadong agent at NBI gibutang sanda sa kusadi at Senado nga insigidaman na ginaprobahan it mayorya. Sunod kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano ginmanduan na naro Office of the Sergeant at Arms ngibutang sa kusadi at Senador mga tatungdan niya individuala. Dugang pangarang posible sandang magpangayot bulig sa Philippine National Police sa Pasay City agad niya may patumar mandato hasta ang makatao ita pagpathagro mga agent. Basi sa buo CCTV makita ang madasi nga nagdagan si De La Rosa pagto sa plenary hall it Senado agad malikawan siguro pag-arresto it mga nagagaskana nga NBI agent nga nakasibilyana. Nagtambo si De La Rosa sa sesyon niya may nina agdugo sa wang tudlo. Samtang ginpayag man ni dating Senador Antonio Trillanes IV nga may buyot sigaw niya kopya it arrest warrant halin sa International Criminal Court o NBI kontra kay De La Rosa kaangon it kasong crimes against humanity nga may kangtan sa war on drugs. Pero unang pagtambong ni De La Rosa sa Senado halin Nobyembre 11, 2025. At base man sa attendance sheet, it Senado absent imaw at 31 plenary sessions. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, rotan US dollar, nag-abalor 60.61 pesos.
1: Express, balita sa Agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa Manitali man, palita international nga tumagkaton Santom Plus Coffermins. Tawag ni U.S. President Donald Trump kabukon it makabagaton na rumang kondisyon it Iran para wagkasano giyara sa Middle East nga nagpabut siya it posibilidad it padibawang tensyon matapos sa pilang Domingong negosasyon. Nagsabat rin Iran sa pinakauling ceasefire deal it Washington kadungan ipandam nga hindi sana magduhaduhang magbagos kontra sa anuman niya bagong atake it Amerika o kung pasugtan o mas maabo nga dumuong barko pang digma sa Strait of Hormuz. Pamanigaw ni Italia si Trump angon sa ceasefire proposal it Iran apang rusang kamapigod niya post sa anang platform ng Truth Social ay naging klaro ro anang pagpamalibad.
1: Express balita sa Agahon.
0: At para man sa aton kanya katapusan ni Balita International, ginarestit mga otoridad sa Indonesia, rumasob na 300 ka mga dumugo bangod sa ginaligar pag padagagan isang ka-online gambling ring sa Jakarta. Pinagkabing nga iligar o pagsugal sa nasyon kung sin kagabanan o kaabuan sa populasyon ay Muslim agro mga pinalidad ay nagsakop sa mga bookmaker tumagayag na promote it mga illegal gambling content sa internet. Isugod it mga polis o sang kadipisyo sa Jakarta ko webas kung si inakita agin detenero 321 yung mga foreigners. Nakapisaman ito mga, sa operasyon ng mga cellphone, passport, laptop at computer. Noon naging payag, it pulis siya nga maabo ng mga scammer o nag-silate andang operasyon sa Indonesia at iba pa nga mga nasyon sa Southeast Asia kasona distriktong kampanya kontra kanda sa China.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa mga detalye man, balita entertainment kato mangkato ni Premium DT. Ginsurpresa ni Aubrey Miles sa mga tumanaw kat ginpakilaan na naroan ng panganay nga unga nga si Maury sa isang ka-episode si Kat nga game show sa telebisyon. Mapuro na kibot sa pasabog ni Aubrey kung sa siina nagpakigbahin man si Maury it mga tumagsaw na detalye angot sa istilit pagpabahukan na itina. Gin-describe na naraya bilang supportive ag easygoing. Nakipagkulitan man o host nga si Luis Manzano sa guest nga nauli man sa sangka makabubuo nga pagbailuhan ni Tirit kay Bahan Rorisa, resident comedian, it nasambit nga show.
1: Express, balita sa Agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa mga detalye man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Yan lang pa sa New York Knicks sa Philadelphia 76ers sa Game 4 at Best of 7 Series at Eastern Conference Semifinals sa scoring 144-114. Bangon karaboy ko ni Knicks sa 4-0 lead kung si Insulun Sanda sa Conference Finals sa ikaywang sunod niya dag-on. Sapiak nga parte gin pierde man it Minnesota Timberwolves sa San Antonio Spurs sa Game 4 at nagapadayon niya best of 7 series at Western Conference semifinals sa scoring 114-109. Matapos nga na-eject si Victor Wembanyama na buong man ni Anthony Edwards, rorenda para sa Timberwolves agad madagasanda sa kadalgaan. Sa magkaroon, patas ko ang Rosario sa 2-2 ag magabalik ko ang Romason Yohampang sa San Antonio.
1: Express, balita sa gahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa California Health News portion, nagsakagon sa noong nga pasahero na kumpirmadong tinamaan ni Hanta virus sa sangka cruise ship sunuman sa World Health Organization na kung WHO. Nakumpirmahan nga Andes virus na buo it anum. Rahis ang kaklase it Hanta virus nga na-detect pinaagi man sa PCR testing. Magawasan o may daywa pa nga probable cases gilaban pa yan ng mga eksperto. Sa magkaroon tatlo na i-record yung namatay maghalin sa barko. Una, sa 147 niya pasahero at tripulante rin sakay ita cruise ship nga paagdukunta it Spain taga unang na-report nga outbreak ko Mayo 12. Apat yung pasyente goro na ipanaog ag na-confine sa gihapon sa mga ospital sa South Africa, Netherlands at Switzerland samtang nagnegatibo man sa pag-examin o saan ka ginasuspet sa kanyang kaso na gindalon sa Germany.
1: Express, balita sa gahon.
0: Oras mga katropo Philippines sa their time na size 29 saga. Agrim mong balita ang tipon bilog nga puwarsa at Axafam Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita it Martes sa May 12, 2026. Agrim balita at Gano Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium Dito. Kaman Vision X Plus Soft Gel Capsule, recapsula para gid sa ato ni mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima Productive Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, a Clear Skin Gluta Codex. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agrayaro, Express Balita sa Agkahon.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
2: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at something. Tapos, suwabe sa lalamunan.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:43 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hoy, good morning! May edad nga gahon banwa, may edad nga pagpropamati na mga katropa tabilog nga probinsya itaklan. Banwa it kalibo, islayt Boracay, mayad nga gahon. Welcome na sa pagpangalagad ta, makaroon ka nga gahon, adlaw nga ra ita Martes. Hoy pizza, dusi na. Bugan nga ra it Mayo, 2026. Wabong ang mga ganap nga nagakaganabo sa Pilipinas. Pero anyway, padayon o laban it mga ordinaryo nga mga Pilipino. Despite sa magulo nga sitwasyon sa politika. Prano para politika mga ron, no? Matindi ko ta. Medyo pamatsyagan mo, may eleksyon na next month. Okay, good morning anay sa mga nagakapi-kapi ro na. It's Santon Gold Coffee Mix, ag Santon Plus Coffee Mix, ag Premium D3 Coffee Mix. Manami rin yung adlaw nga ra, manami rin yung agahon. Kung nagkakapi-kapi ka mo it mga healthy nga kapi, ita yes to health. Good morning. Iba nagapawgas-hugas na, nag-exercise. Iba may mga trabaho. Pati pa sa mga empleyado sa gobyerno, mag-amat-amat na mga katropa. Pero mga empleyado sa mga pribado nga mga kumpanya, angan-angan pa rin, pero iba aton nga mga construction workers sa trabaho na. Morning sa aton karang mga suki nga mga tricycle drivers sa Banwa Kalibo, Bilog nga probinsya Taklan. Sa aton karang mga jeepney drivers, mga negosyante man. Kay na pa nag-aarangkada sa anda karang mga negosyo sa Banwa Kalibo. Good morning. Sa aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Karait Kapi, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. May adayad nga gahon, mayong buntag. Buenos dias, magandang umaga po. Mga katropa, oy, welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Bullseye! Bullseye! Ay, sa mga naka-online, good morning man ha. Para mga nagatutok makaroon sa aton nga Facebook Live. Live kita sa XFM Kalibo 96.5. Aguna sa XFM 96.5 Kalibo. Nga Facebook page. O paki-share ng ninyo ag paki-follow. Okay, utakamon doon. Libre man doon, ha? Matbayad doon. Sa aton ka nga mga katropa, ya sa aton ka nga pag-pangalagad. Good morning, mga balikbayan ya sa Pilipinas. Good morning. Mga OFW sa abroad. Good morning. Morning. Hoy, paring Edsel, si Spinny Orita, good morning pare. May dahil nga gahon sa taran motion. Kita, mapangayo kita itbalato sa mga Congress gang. Balita ko, 20 million pesos. Uy, manaba. Good morning. Bukot palduri ba kara? Pero 20 million, no, kabubaho ka taron. 20 million ko, Noro Paldo. Kahapon, sa House of Representatives, sa House of Crocs. Bari pari Edsel, gabuabong paldo kahapon eh. Despite sa gulong nga nagkaganabo sa Senado, sa Kongreso. Kay po nung barangay Dindo Moyo Cup, good morning, naka-bullseye. Si Cup Dindo Moyo, lapit lang Rupiesta, barangay Kulong-Kulong. Ang mga katropa natin sa Kulong-Kulong, Ibahay, good morning. Naga-monitor at naka-bullseye na. Iyari nyo nga mahugod, aga-aktibo nga kapitan at barangay Kulong-Kulong. Oh. Cup Dindo Moyo. Ay antindi na kayang Uncle Charlie Sausa nga naga pahilay-hilay at nagakapikapit Santon Gold. Para sa Libtong, good morning. Para sa Sausa at Conception Family ha, mayad kita nga pagpropamati. Kay nung Andy Norada, good morning. Na monitor gihapon no naron sa Tambak, sa Dumlog, New Washington, good morning. Sa Norada family nga nagatutok makaroon ka nga gahon. Nagakamu ha. Joyce Chavez, Joyce, una sa Hong Kong ha. Mayad man nga pagpropamati nga nagakapi-kapi ko man makaroon ron nga agahon. Ag sa mga katrupa nga bagong bugtaw. O ebi amat-amat na eh, may trabaho rin iba o. Oh. Iba bi, nagaligid-ligid pa ta. May iba ganin, nagatutumbling-tumbling pa ta. Morning man kay TJ Noynoy, Igtanlok Solidad Noy, una sa San Francisco, California. Aba, nagatutok, kaya makaroon ka ng agahon doon. At syempre rana nga pamilya. Iya sa Pilipinas, sa Itanlok, Solidad. Good morning. Sa Romansya, guna sa Banwat, Ibahay. Good morning. Kaya Torping Jansky, Sibilia, good morning. Abaro mga taga-Ibahay, kapa-shout out, siyempre. Atunda. Sa Banwat, Ibahay, mayad nga pagpropamati kinyo. Raton ka na mga katrupa ro na. mga suki na to nuna. Bayad nga pag pahilay-hilay makaroon, agpagkapi-kapi ka. Ag magpawas-hugas. Init-init nga adlaw man mga katropa, aton nga ma-experiensahan. Makaroon ka ng adlaw. Nagapabilin nga manami, aton nga panyempo. Iya sa bilog nga Western Visayas. Mainit, madudangga guman nga panahon. Aba hasta indo ng hapon. Ako, what na kung may pag-ugan para. Grabe, tari init man karon. Masaya ta sa bugan, it mayor, matindi. May mga 51 degrees Celsius nga mga heat index banwaro na record. Grabe ta, ibang mga lugar. Huwag ako man ito, mainit ka rin ang panyempo, madudangga nga panyempo. Sabay, what brand out anay, ha? Init-init, grabe ra. Sa report ita pag-asa, daya ka rin ang low pressure mga katrupa. Dating bagyong kaloy, waon raya ita direkta nga epekto makaroon sa aton karang nasyon. No, may mga pag-ugan-ugan ito tas may partit Mindanao. May sambilog pang low pressure yung ginabantayan sa Guwait, Pilipinas. Pero may isotrong tsansa nga mangin na tropical depression. Posible hasta ang imaw sa low pressure. O mahina hasta kasarangan man raton karang huyop itahangin. Aga, siyempre, magbago-bago dit sang kirir aton karang mga kadagatan, mga katropa sa bilog ng Western Visayas. So heat index naton iya sa probinsya, posible mag-abot sa 43 degrees Celsius. Pero sa ibang mga lugar, Pangasinan ka, ito sa may Bulacan, may nag-abot at 50 riba. Sabi taranda nga heat index. Ulikaw-likawan tari mga katropa magbugad-bugad sa matinding init at panyempo. O grabe tari init makaroon. Kapin ka rin trabaho kung nakamalang sa dagop init nga right? Inom nga tama babo ka rin nga tubi mga katropa. Well, sa ato makaroon nga pagpropadayon, ano rin mga mainit nga mga topiko nga aton nga pag-augo istoryahan mga katropa. May mga nagkaganabo nga wanaton gina-expectara kahapon nga adlaw. No? Tawantagang itligwa. Agdagan, ro mga nagkaganabo kahapon nga adlaw iya sa Pilipinas. Naging magulo. No? Sa Kongreso, medyo matutawahiyang. Kasi wait senaryo nga mga nagkaganabo sa pagbugutuhan it mga congressman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. No? Naging matawhay kasi ro Kongreso andago taron. Expect ko taman ita tanan nga mabuo ita Kongreso rong kadagagan nga ma-impeach mga katrupa si Vice President Sara Duterte. So ro scenario is 255 ka mga congressman ro nagboto it yes. Meaning ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. No? So may iba man nga mga senador or mga congressman pila man lang ro nagboto it ng ano eh. Nagboto it no. Sa Kongreso mga katrupa. But wrong point is naging majority. It mga congressman impeach si Vice President Sara Duterte mga katrupa. Doon no gusto nanda nga matabo. Now, natapos na sa Kongreso. Ruraya ka rang impeachment mga katrupa and then di ka kita sa Senado na madiritso. Sa Senado, ginkibot man kita itdaya karang nga kudita. Ha? Nagkudita rong Senado, nagbaylo it mga liderato sa Senado. Pati rong Senate President mga katrupa. Binayluhan. No? Ag dugangan pa nga nagkagulo matapos nga umabot sa Senado si Senador Bato de la Rosa mga ikararusadya sa pagbutwa ni Senador Bato de la Rosa mga katrupa. Ha? Nagkagulo mas lalo rong Senado bukod niyang itmahambang nga gulo sa politika kundi may may senaryo, may mga linagsan sa sugod itsinado mga katrupa kahapon. Sadyan, no? Yan sa Pilipinas, sa ruhinampang ita politika, mga katrupa. Now, harang ang raton nga gusto karon nga ipaabot, mga katrupa. Bullseye! Runa tabo nga ra kahapon sa Senado, klaro nga nagapakita nga bukod niyang it's simpleng politika rung nagalibot sa aton nga gobyerno iya sa Pilipinas, kundi away it mga mamba naton impluensya. Bullseye! Ikaiwa rung prinsipyo. Aggahom banwa. Now, gulpi nga nagbailo it liderato. Agrong tensyon nga nakita dahil kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ah, raya sinyalis nga may madagom nga tungkianay sa sugod it Senado nga hindi naton matago sa publiko. Now, on the other side, normal dice because kita iya sa demokrasya nga nasyon eh. Ha? Normal sa demokrasya nga paggobyerno o pagbag-o it liderato. Anytime pwede ron matabo. Basi magkaroon, mag-ibago man rong liderato. Ha? Basi magkaroon, may madugaan yung man it kumpiyansa or posibleng nga magbag-o it aliansa. Doon na ginatanaw natin. Oh, ugaling sa pihak nga bahin, maka-alarma ro Senado makaroon mga katrupa. Diba? Nga dapat rong Senado, daya rong simbolo it katawahayan eh. Ag rodibati kara more on, kuan eh, mga maagam nga mga klase nga mga debate rong nagagawa di karon eh. Diba? Kabo-abo ro napupugot ngayon natin kasi gaban abogado. Ang inabogado nga sistema mga katrupa. Oh, ugaling ro nagakanabo, medyo arena temo it pang personalan yuta ngayon ang pang itong kianay ang political survival dayarong ginatanaw natin di kara sa Senado. Now, ro importante nga pangutana makaroon para sa publiko. Paano maapektuhan kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino? Samtang rong mga politiko busy. Saan dagot ang apwistuhan ag alyansa mga katrupa? Di ba? Kita nyo, daya nga rang senaryo kahapon is may kwanyo taray. Pag silo-silo or pag alyansa mga katrupa kasi ginapananawot arong 2028 niya presidential election. Oo. Alyansa, pwistuhan, di karong konsensya na maplastar. Now, kita nga mga Pilipino nagahugat kung ano ro magiging solusyon sa rayang problema naton nga krisis iya sa Pilipinas sa mataas nga presyo it mga bagakon. Di ba? Makatrabaho pa baga rong mga Pilipino nga ra, kapin pa rong mga bagong graduate. Di no gina uso ita eh. Oh, kasi abo-abong nag-graduate makaroon, matawaan ba sa trabaho? Ag basi mapiktuhan man ro serbisyo publiko itdaya kara nga mga opisyal natin. Kasi bisit sa damakaroon sa politika nga ra mga katrupa. Timprano pang mayadra para magplastar. Ha? Now, kung rong enerhiya nga ra itsinado, maubos sa internal nga tong kianay ng dauna mga katrupa, basi maiwan yuman kita. Ah, mabilin kita sa tab-taban. Di ba? Kasi hindi naton marisolba rung matuod-tuod nga problema it aton karang nga nasyon. Babo nga mga problema rung aton karang nga gobyerno nga dapat tawan it nagakaigong atensyon. Oh. Now, rung natabo man kay Senador Bato de la Rosa, klaro, nga medyo mabaskog gihapon na ng impluensya eh. Ha? Baskog gihapon na ng impluensya. Ag raan ng emosyonal nga panindugan. That's why nga naging sintro imaw it kontrobersiya man kahapon. Pero bilang mga ginpili nga mga opisyal it aton karang nga nasyon, ginexpektar naton at ginexpektar it publiko nga magpangibabaw sa gihapon. Pero respeto ang katawahayan, ang respeto sa aton nga konstitusyon. Dayang gabaw sa tanan eh. Gabaw para sa personal mong kaakig una or pag-agapinan. Ha? So, at na end, dapat wait, kwan eh, bukon it matsa tiliserye nga hinampang una sa Senado. Agdrosinado dapat magiging o magapabilin nga aton karang ginatiniran nga may seryoso nga mga desisyon para katon nga mga Pilipino. Doon ta dapat. Dahil kung rong politika rumag pangibabaw makaroon mga katrupa at dain of the day rupyerdi daya karang nga mga ordinaryo nga mga tao. Ha? Bukod at pierde mga katropa o mga senador. Sino? Kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino. Diba? Kita tarong pierde eh. So, magulo, grabe ang mga senaryo. Ah, makon mo ron. Medyaniwa, nagbagarilan to sa Senado kahapon nga. Naglinagsan. Grabe ang linagsan eh. Oh, gapasugod pa ang si Bato, bagabagan it in. May mga taga NBI gin-contempt sa Senado. Ha? Kwanda, bagantayan ta. No? Pareho malantang ang mga Pilipino. Kasi pag once nga madakop si Bato, diritso na sa dahig ni Derlands mga katrupa. Ang confirm nga may ana nga warrant of arrest. May warrant of arrest mga katrupa nga ginabuitan roaton nga NBI. Diba? May kuwang gidaklaro. Since 2025, November 22, tama taron. Last year nga to, may warrant of arrest gidman. That's why nga, may man si Bato, may impluensya matabi. Nakapanago ta dayon. Now, ginsakripisyo ni Bato, mga katrupa, ruraya karang bugutuhan kahapon una sa Senado. So bisan wa si Bato kahapon daog manggihapon kunta sanda. 'Di ba? Nagpangibabaw matagihapon rong liderato nanda nga ginbayluhan si kuan nga ra sinita president dating Senate presidenta Tito Soto. Ro nagbugos mga katropa is Senador Alan Peter Cayetano. Ngayon mo makaroon, rong bago nga Senate President. No? So, 3 ka mga senador nagboto pabor nga ibutang si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bisa kahapon. No? Rumang nagboto, hararo mga senador nga nagboto mga katrupa. Si Senador Jinggoy Estrada, Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Aimee Marcos, Senador Dante Marcolita, Senador Robin Padilla, Senador Bongo, Senador Pia Cayetano, Senador Bato de la Rosa, Senador Lauren Ligarda, Senador Camille Villar, ag si Mark Villar, no? Ag si Tito Soto. Now, mangawa ka mo hamat si Tito Soto nagboto kasi kwandon, doyon rong patakaran una nga hindi ka magbuto sing kaugalingon mamanon si Senate Presidenta Alan Peter Cayetano nagbuto matemo ito kay Soto. Oh doyon ro plastada karon mga katrupa nga naging doyon ro naging kasugtan una ron sa Senado nga hindi ka pwedeng nga magbuto sing kaugalingon so mabuto kas pihak. So medyo patas yang kasi si Senador Alan Peter Cayetano nagbuto man iatakay Tito Soto. So, 3 mga katrupa. Pero, nagboto para kay Soto nga maging Senate President kunta sa gihapon. is Pilagang, Siham, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rapi Tolpo, Erwin Tolpo, Gatchalian, Lito Lapid, ag si Alan Caytan. Daywaro nag-abstain. Si Senador JBR Sito, ag si Senador Migs Subiri. Mga kapit. So majority, daog si Senador Alan Peter Caytan. Now, hamat ginobrara sa katunganan it impeachment proceedings una sa plenaryo nga may bugotuhan nga matabo. Diba? Kasi gina-expect it mga senador nga maabot sa Senado rung raya karanga articles of impeachment. So kung si Soto rung magiging Senate President, basi kung abo nga mga posible nga senaryo nga magkaganabo, agbasi ma-impeach itusto si kuan, si Vice President Sara Duterte. So, you know, Caytano is alay it mga Duterte man mga katrupa. Oh, ag imorogin butang. Ag daya nga ranga 13 mga katrupa, daya gina-expect man natun da. Nga rayang 13 pabor sakay BP Sara Duterte. Diba ka? Pabor yung tara, matik na yan. Kasi din rong punto ko naman, nga ginbayluhan kahapon, Rosinate President. Agtanan nga posisyon una, ginbakanti mga katrupa. Ruplastada una sa Senado. No? So, Rosinario, it's because sa politika. Kasi rong mga senador, nagabuto tara sanda mga, o ginabutuhan sandara, bilog ang Pilipinas eh. Kung no, mga congressman, ro nagabuto at akanda sa andagat ang distrito, sa andagat tauna, nga probinsya. So iba ro hinampang mga katropa kung pag kung eleksyon ro pag-istorya. Bullseye! Ag hamaan nga maura ro hinampang kasi kita man itanan. Sa ratings, sa mga survey, mas ahid agihapon si Vice President Sara Duterte mga katropa. Ah, din o ginatanaw naton di kara. Sa sitwasyon nga ra, nga politika rung sa likod itanan nga mga nagkaganabo mga katropa ya sa aton sa Pilipinas. Himalin kita kara. Ha? Sino rung makaguoy kung magmaura rung inampang? Kung maura rung nga magpadayon sa gihapon? Rutong kianay mga katropa it Senado. Ayara, sa bilog ka na matong kianay gihapon Kongreso at Senado. Pero papilit Kongreso natapos na kasi nasabit yung tananda Ruanda karanga Ruanda nga rang trabaho sa Senado. Ro articles of impeachment mga katropa. No? So ro Senado dayaro mga ginabubantayan man karon. Now, iyaman kita sa natabo ra kay Senador Bato de la Rosa. Kahapon. Grabe tang linagsan. Grabe tang senaryo. May warrant of arrest confirmed. Kasi even rung ICC, naghambag. Confirmed that ICC, ha? Nga nag-issue sanda it warrant of arrest. Ang dayang warrant of arrest, sikrito, tagali. Diba? Kita mo kung bugat pahayag ro ICC, kung may confirm gid man manang, may warrant of arrest, ay ginandinay. Kasi wasan na niila nga base kung ano mag-senaryo nga magkaganabo mga katulad. Ha? So, gin-confirm it ICC nga may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Since 2025 pa it November, doon man nga bugan, missing in action na si Senador Bato de la Rosa sa kwan, sa Senado. Kasi confirm nga may warrant of arrest. So hindi man doon maulihi. Kasi dating pulis, eh, dating general, rokoneksyon sa gihapon, una, banta. Oh. So, sayod kita nga si Bato, sayod anana nga may warrant of arrest. Ha? So, umanto man imo sa Senado, nag-attend it sesyon. Kasi saan na nga mindset, once nga makasugod imo sa Senado, matik na yan. Ha? Nga, hindi imo ito makuan. Kasi may autonomy taro Senado nga ray. May andat ang sariling rules di karun dun. Pwede't nanda isarado, pwede't nanda i-lockdown. ang gina-expect ko tani bato nga ro magiging Senate President is Senator Alan Peter Cayetano. Sa inyo tanan na ron. So, ro Senate President, imaw ro may gahom una. Kita mo, matik na ginpakuntim ro mga NBI nga to nga nagagas kay bato. Ha? Uwagin pasudla si Trillanes una. Kasi may tendency si Trillanes nga dakpon raya nga ra nga si Senador Bato di Marusa dahil sa warrant of arrest nga ana kara nga ginabuitan mga tao. So rayang warrant of arrest is confirmed na kabuhay utara. Ugaling si Bato sayod na utaro hinampang nga wate mo nagpadakop ita buhay. Oh, kasi 2025 pa, agro search, agro warrant of arrest mga katropa, gin-confirm na kahapon man mismo it International Criminal Court. Nga may search, may warrant of arrest, nga dagakpon si Bato. Ararong ICC, may pagpahayag, pamatian tanay mga katropa, arong ICC nga na, pag-confirm nga may warrant of arrest na si Bato. Bullseye!
1: Bullseye! Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: Mismo ro taga ICC from International Criminal Court tru nag confirm kasi secret galero kwad nga ra warrant of arrest mga katrupa. That's why nga kahapon grabe ta nagakandarapat aro mga NBI nga makwan imo maaresto imo ang may report pa banwa nga may nagahugat ko tagagi nga kwan eroplano no pras man ba kay Duterte ka to nga pag tugpa ni Duterte sa airport alin sa Hong Kong gidakop una utaro eroplano ready ka. Kay Bato, same scenario man kunta mga katropa. Now, si Bato, under custody it sinado. No? So, mientras tanto nga si Alan Peter Cayetano rong Senate Presidenta, hindi tara makakuan, hindi tara magungi-ungin. Galing, rin problema, inaimaw asta sa Senado. Una ang gitimaw. No, may mga nakontempt nga mga NBI. Hindi pa contempt nanda. Nag-obrat resolusyon, majority, ita Senado, i-contempro mga taga-NBI para. So meaning, una man sa Senado. Sa Diyaro Pilipinas, magkaroon. Now, si Trillanes, nag-confirman. Ah, ay nag-grabbing ursa man ni Trillanes kahapon eh. Nag-munod si Tempo eh. Eh, nambaga, nabimanana na ako nga, make my day, hulihin mo ako. O, yaron, eh, may warrant of arrest na matod, imaw. O, hararo pag pahayag man ni Trillanes, mga katropa, sa warrant of arrest nga ra, against kay Senador Bato de la Rosa. Pamatihan sa kanila.
2: Oh, ito yung warrant, di ba, nakita nyo kanina. So, itong warrant na to was officially transmitted kanina. no? Nung nagka-pier siya, so dun sa PCTC. Okay? So yun yung Interpol representative na.
3: So may Interpol din dito, sir?
2: So yeah. So ngayon, ako personally nandito ako kasi hinamon niya ako eh. 'Di ba? Hinamon niya ako. Kaya sino man ako yung mag-aaresto. 'Di ba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate nung ako inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So, ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano. Gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
4: Diba? Right yan.
2: Ganun lang kasimple yun. Tsaka, mayabang si Bato eh, di ba? Papahuli daw siya. Kundi dito na ngayon yung huli sa kanya.
3: So, Pero sir, hindi bawal po mag-aresto sa loob ng Senado? When session?
2: Tapos sabi ko lang kanina, ang precedence, may session yon, nag-serve ng warrant sa akin yung PNP,

0: Diyos yung aral. Ganun yun eh. Itong institution na to, this is a law-making body. It's not a law-breaking body. Diba? Ganun lang kasimple, may valid warrant of arrest, International Criminal Court, at saka criminal... change, adi, pwede bang sumama ka na? Tapos na eh. Nagawa niya na yung kanyang yung papel.
1: So mali pala yung sini-insist ng mga senador, sir, na bawal mag-arrest ng Chico?
0: Hindi. Walang ano yan. Walang wala basis. Siya. Historically, si Senator Laila De Lima, sumama siya. Inaresto siya dito. Hindi in session yon. Ngayon, nung ako, in session yon. Ano yun yun? Ando dun sa, ni-report yun, widely reported yun. Asa ba yan?
2: Ni-play na.
0: Ni-play na rin. Dati na itong warrant issue, pero ngayon lang trinasmit. Public case. November.
3: Okay. Daya, halimbawa ni dating Senador Trillanes, ro, natabo man ka na, ginaristo imaw. Pero natubukon at ICC. Ambagan ni Senate President Alan Peter Cayetano, nga kung local court or iya nga korte sa Pilipinas, ginaalaw nanda nga ipadako. Now, the question man karon is, tama ba garo ginubright in BI? Nga dakpon si bato o nasa suod it Senado. Araro aton nga pananawan karon mga katropa. Depende abi sa pananawan naton dai. Depende sa sitwasyon. Legal, moral, ag pangpolitika nga aspeto ro hinampang mga katropa. Pero kung pagabasihan naton ro prinsipyo itlayi. May punto ro in BI. Di ba? Kung may ginapatuman nga warrant of arrest, ag legal rong proseso, saan daro masunod? Di ba? Ro ICC mismo, ro nagkumpirma nga may warrant of arrest kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Agraya in connection, crimes against humanity allegation. Daya aton ang pananawan da mga katrupa. Now, sa pihak nga banda, may argumento eh, Rosinado. Di karasa kita sa argumento, Itsinado. Nga kinahangan, Itsinado, nga protektahan rong institusyon. Diba? Ang siguraduhon nga may una nga ginasunod nga due process mga katropa. Now, kung magsugod, Roisio, it ginatawag nga Senate Protection ag Parliamentary Courtesy. Di karon sundon dapat nga, abi, may due process kita, siguraduhon gid nato. Doon yung argumento yung Senado.

0: Now, para katon, bukod man it sa gaarugin o bright NBI, NBI is trabaho tanandaray. Kung may legal nga basihan, sundun tanandaro. Ha? Uwa it bisan sino nga dapat nga mas mataas pa sa layi mga katrupa. Senador man or ordinaryo man nga mga pumuyo. Pero dapat man kunta nga obrahon ang ipatuman nanda ro ginatawag nga respeto sa aton nga institusyon. It Senado. Ha? Ang uwa tat iksina nga makita kita nga may nagalinagsan. Nga medyo sa una ta sa pelikula eh. Ha? Kasi kung may una nga mga senaryo nga mga linagsan, mga katropa, nakadugang laron it gulo. Ag political drama iya sa Pilipinas. Di ba? Senado tangara ginarespeto taray. Eh pero kita mo tanat sa mga CCTV nga may mangmat ang linagsan to nga. Agos magkatumbaw tas bato itala. sa akon sa hagdan, matsa guparon na utara hagdan eh. Kasi hindi ta magpadakop buhi. Oh. Kasi ero problema mga katropa nga ginatan-aw naton. Imbis nga mag masintro naton matumod rong kamatuoran ag proseso itlaye natugpa ta sa tungkiana eh sa bangayan it gahom mga katropa. Now, kung matuod nga wa it saga si Senador Bato de la Rosa ay eh, dapat atubangon naman nga ni kontaro proseso ag gamiton man rong mga legal remedies. Ha? Pero kung bagabagan man it politika ro pag implement it daya karangalaye ay eh, masamad man ro pag salig it publiko sa hustisya naton mga katrupa. Oh, now, sa katapusan ro importante nga prinsipyo, simple man lang eh. Due process para sa tanan. White immunity sa accountability nga ginatawag mga katrupa. Oh, doon ro senaryo. Now, nagawa nga si Senador Bato de la Rosa. Araw-araw na nga mga sa Senado nga ni kahapon dudoy nga grabe tara na nga ano eh, or say, ginrisling ko na imaw ito ita mga taga NBI. Pamatian taman rana na nga side, mga katulad.
1: Sen Bato, hi sir.
2: Sir,
1: sen, sir, kamusta? Sir, anong nangyari?
2: Ito klaseng gobyerno. Ha? A sitting president. Hinaharang hindi pa pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung bay. Nirisling ako doon. Sugat-sugat ako.
1: Why are you here, sir?
2: Papasok! This is the statement! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ha?
1: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa si inyo, sir?
2: Pag-usap kami. Ano gagawin namin?
1: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
2: Ayaw pa sila doon sa Republic! Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako! Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako po mapasok!
1: But is, sir, may kinalaman sa pag-u, sir, para makabuo ng numbers?
2: Lahat yan, trabaho ng senador!
0: Minugay paro Sergeant at Arms eh. Actually ro Sergeant at Arms medyo ma-resign yo tabaga dahil sa natabo nga ra kahapon na mga katropa. So mauron rong senaryo kahapon sa Senado. Now, si Senador Bato de la Rosa is under custody anay makaron ita Senado. Kasi pag unay mo sa Senado, safe tay mao eh. Agro Senado naka-lockdown. O medyo may COVID baga nga gin lockdown anay nanda para wa it may magsugod nga bisan sin o mga katrupa. Ha? Daya institusyon it aton nga gobyerno. Rosinado. Pero kita nyo man kung ano rong mga nagkanabo kahapon. May linagsan, may emosyonal nga mga pagpahayag. Oh, kabiin nagpagawa pag statement si Senador Bato de la Rosa. Nga una imaw sa sugod it Senate. Kasi hindi mo rong makagawa man na sa Senate. Ibantay sarado ta sa guwa. Kung gumawa imaw, at tapos gandoy nampang. Kasi aristohon yun imaw mga katropa. Diba? So hara kabira naman nga pagpahayag o pamatian taman. Porsyon man ka mga katropa.
3: Mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon.
2: Aristuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC. Pero siya may hawak. Pero ayaw niya pagkita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is kwan lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant o arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila kung pilit na akong dadalhin sa dahil surrender doon. So sana, supportahan ninyo ako mga kaibigan, supportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay, ako'y naging chip in pa lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila. Kahit na wala pang klarong warrant o baris, dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng mga ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba ito? Privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest dal-dalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Dahig por rendisyon. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto niya implementar kasama ang mga NBI.
0: Okay. Doon ro portion, no? Kabiira sa una sa Senate na mga katrupa. So under custody mo it Senado. Sadyan, no? Ruin ang pag-espesyita sa makaroon. Abo pang bagantayan kita kara mga katrupa. Sige, ikaw na bidoday. Good morning, ani kay Dang Villanueva. Dang, good morning.
4: Good morning!
0: Gino Andrew Icasas, good morning man. Medyo timpul run yang do nagsan ni Senador Bato agya NBI. Eh Mati Tornia ni, good morning ha. Una sa Ibahay, Rotornia family, naka-monitor makaroon nga agad.
4: Good morning!
0: Nel Leo, good morning Nel. Eh Ma'am Judith Nadwa, good morning man. Aga shout out sa tanang nga nagapamati. Hilo ko na sa classmate 85.
4: Good morning!
0: Eh Imit Galindes, paring Imit, good morning ha. Gapinamati, makaroon nga agahon. Thank you, gina paring Imit.
4: Good morning!
0: Stephanie Pilayo Ibao, good morning gid amam. Naga-monitor man makaroon. Kay Joms Atiro, good morning. Naka bullseye, nakatutok sa radyo habang kapikapit Santon Gold Coffee Mix sa Mabilonyo, Washington. Good morning una. Kay Ampod Margie Ascanio, good morning man ha. Mainit grabe, hindi kaya na mga tao kahapon, nahihilo ako, tubig lang palagi yung inom.
4: Good morning!
0: Tubig lang at prutas yon kasi grabing init makaroon eh. Gima Tolentino, good morning. Kay Leopoldo Cesar Martinez, good morning. Kay Gima Kiswani, good morning man.
4: Good morning!
0: Kay Gloria Taonan ng Glo, good morning kita ha, nag-monitor man makaroon. Attorney Harry Sugkang iyanay sa linya nato, no? Tawantanit na ganda. Attorney Harry, good morning.
4: Good morning, Jan. Good morning, Mas. At ng mga pilagaklanon, yan ang mga tinig yung radio station.
0: Attorney, ano ro imong pananawan sa nagkaganabo nga ra kahapon iya sa Pilipinas sa Attorney Ari?
4: Tama ni, mananabok ka ra. Grabe taro atong gulo sa Pilipinas yun.
0: Gani? Oo.
4: Huwag ang kasumot na nga boto it day nga kongreso at anak pa sinado. Okay? So, masabor congressman.
0: Mm-hmm.
4: Eh dahil na bawat probinsya na nag-representa.
0: Oo.
4: Ganit magkaroon na nag-positional crisis dahil kung sakali, alimbawa, may impeachment proceedings ni Sara, mag-personate day nga, escortate day nga, i-restrain do ano nga ro senador mag-proceed ito yung impeachment trial.
0: Mm-hmm.
4: Ay gulo tala Pilipinas. Gulo tala.
0: Magayo para election pero iya ko ta, medyo parang next month ko ta, election ko ta yas Pilipinas ra eh.
4: Bukod simple nga bagay. Pero sabi mo mo dyan, ito ang di nga dyan, ko ato nga sobra, ato nga greed kita, masyado nga greedy sa power.
0: Mm-hmm.
4: Kahit na lilipatan natin kung sige na naghalin, mas kay Lorin di Ganda, nga lang hindi magkabaylo-baylo. Pero ang prinsipyo, mga nandahay nagkabaylo-baylo, dahil nga sa poder, huwag ko pagpakita ng mga politiko pag nga, na consistent ba yan? Nga sustainable sa anong panindugan.
0: Agustanan man, attorney, ng mga politiko?
4: Halos talagang mga hari, pero may dapat na kabili ng may anak na nagapang prinsipyo.
0: Oo, may ina, may ina, taho.
4: Bukod totally, dyan, bukod totally. Sa kilos man ay maayob ka man, makita man mo, bukod totally, kipata mo kasukot ni masunod ng bakay. Diba ya?
0: Tama ron.
4: Na may reservation ni mama. Makita man akong talan. Dahil nga dito nga, dahil determinasyon ko itong mabotante dyan, ay dahil nirespasugitan natin ng magkakaklase. Diba ya? Ay, kung nila pasuntan natin, ilang buso nila mga politiko dyan.
0: Correct ka.
4: Ilang buso nila kayo na, dahil reklamo kita din na kurap. Kita, kita man may kasayanan dyan.
0: Kita, kato naghalin, kaya, nag-umpisa tanan ra eh. Rugulo nga ra eh.
4: Yan, yung natawa natin sa putin, yung nag-re-elect na, buso na, at mga natin nga bagayin na pang anang track record. Diba ya? Maski nung nasa aklan, diba ya?
0: Correct ka. Bisan si Inman.
4: Kwarta, nag-inapairal. Laro natin nga, grabe nga ang pagkatawag. Sige kita makita. Diyan ito makata nga klase nga pagbubina sa what?
0: Okay.
4: Kaya kaway na lang matubing wakaubot.
0: Tama doon. Now, attorney, sa pananawan naton sa aton nga konstitusyon, dahil yung manatabo nga ra, no, may bastante nga legal nga basihan ro impeachment against kay Vice President Sara Duterte or mas mahambag naton nga nagapangibabaw makaroon rong politika kisa sa laye?
4: Bastante tanay, clear the provision of constitution. Okay. Kung danal mga charges ka na impeachable offense, ay simple masakaroon sa Senado.
0: Correct.
4: Di ba na? At itadayon niya na nakaroon ng anti-constitutional impeachment sa Senado.
0: Mm-hmm.
4: Now, simple din natin ma-displace natin doon sitwasyon na mayroon na mga abogado o grupo nilisala.
0: Mm-hmm.
4: Naman to Supreme Court, eh, may abo man natin copy ng Supreme Court sa mga puwinti ni President Duterte Diana Riba.
0: Mm-hmm.
4: Oh. So, ito yung natin mga tipanawag. So, tanawag natin mo yan, kung ano na ng behavior at sinado makaroon, ay eh, dahil nga ni ko last time ay mapapatayo no impeachment at dahil nga ni kin delay. Correct? Oh, ay makaroon second time around ay bilip tapon nung kung di pagkapo man tayo da.
0: So, meaning ay, may basihan gidaro impeachment nga ra, no? Klaro gida. Look,
4: dyan. Ano rin simple nga, no?
0: Oo.
4: Binatreatin mo na presidente
0: correct.
4: Na nangasama ro dato niya speaker.
0: Mm.
4: Ay, impeachable offense dun.
0: Oo. Di karon niya. Oh. Ag sa mga misuse of funds nga to. Dato pa.
4: Ayaw pagdurangin. Katulad kay mga masa mo kay Dende.
0: Oh, okay.
4: Correct. Ayaw pagdurangin yung approved na priba kapag ikat to kung sin mga din kwarta.
0: Okay.
4: Di ka na natin na napatay mo kung ano yung mga presidente, ano ang asawa ng presidente.
0: Is impeachable offense, Gidaro. Doon nga itong statement.
4: Yes. Correct.
0: Okay.
4: Oh.
0: Now,
4: ayaw mo ka na-prove pala na yung mukha ko authentic na itong statement.
0: Una sa Senado, paano naapektuhan rong pagbailong right liderato kahapon sa Senado? Ro, pagiging, makita ba natin, may pagiging patas sa impeachment trial, attorney?
4: Patas na lang gusto bang patas.
0: Meron yan, sa pagbailo ng date liderato. Ano ra, sa pananawan na ito, patas yung baro o trial nga ra? Or base kung mag-iba ra?
4: Eh, gay, patanod na. Hindi nga, di natin masaya kung matunod patunod pa mag-proceed para sinado ka ra.
0: Oo.
4: Kasi gusto ganda yung majority na sanday.
0: Kasi gin timing, tabi nga, manog atong kandaro articles of impeachment, nagbailo taro liderato. No?
4: Kaya nga ngayon, sinabog nga sa basi ko malikip para mga previous na itong kinabo dyan. Sa itong gobyerno, di ba yan? Itong tandaan mo na ito pati si Aquino kato yung nag-apin kay Kera. Di ba yan? Hindi po pagkuksan do yung bilok. No, matpuhos na din ito.
0: So, manami kita kala i-trial gida natin para basi may mga senador at abang may mga pananawan matana about sa kuwan nga rin. Sa article sa impeachment.
4: Yan ay dahil nga na kwarta yung pangabayan na ito kinagastos ka na. Kaya sundisod ng pangabuhi, yan. Sundisod ng mga itong gobyerno.
0: Correct.
4: No. Ay dapat yun nga na magkatulong tayo ng tamang justisya. Justisya na ito ganyan. No?
0: Now,
4: justisya sa pobre.
0: Attorney, may una bagarang legal safeguards para malikawan ro nga magamit ro araya karang impeachment bilang political weapon kontra sa oposisyon or kalaban sa politika.
4: Anong ibig sabihin? Klaro mo ba? Hindi ko masyado klaro yung question.
0: May mga legal safeguards ra para malikawan baga nga basi gamiton niya ro impeachment sa political weapon nanda sa next election na biron, no? Kontra sa oposisyon or kalaban nga sa politika.
4: Diyan ay no impeachment proceedings is political in nature.
0: Correct. Oo. Una kita ron eh. May politika kita rin
4: ng pangroon. Hindi na rin umiwasan doon dyan. Hindi na rin umiwasan. Ito yung nga dahil wata kina-evaluate ka rin mo nga kung tama o ako sa sikubukundi. Numbers game tara dyan.
0: Ag political kwan nyo tara, weapon para sa eleksyon, no?
4: Yes. Numbers game tara dyan. Kung na ginahambang matuol ko bukon.
0: Oo, tama doon. Wow, tagi na tanawar. Siguro ebidensya ka rin.
4: Hindi yung pagkaiba sa mga kinatrayal natin sa korte.
0: Ay, iba taro, no?
4: Oo, di ba talayan nga natin? Politika tara. Politika in nature tara.
0: Bisan kita na rin ebidensya, kung politiko ka at may ginaapinan ka, baliwala ka taro.
4: Oo, bulat ka.
0: Oo, tama doon.
4: Dahil nga na sa sitwasyon na political exercise tara, na natawag natin, ay iba na kung dahil doon, gawas ka karoon dyan, ay naman taong bayan. Doon na kagawas ka, kung at mga sinado nga na kagawas ka, gawas ka karoon taong bayan. Eh di ba, kung naman may napipwende nga na sa doon naman sa election man, ay dahil nga na klaro na nga position na bulok ka na positioning. Tama.
0: Tama, tama.
4: Hindi ka na taong bayan, gawas ka. Dahil nga na impeachment.
0: Okay. Attorney, iya kita man sa sambilong nga mainit man nga natabo sa Senado kahapon no kay Senador Bato de la Rosa kung in kaso nga makaangkon it pag-aristo abi kay Senador Bato de la Rosa ano ro limitasyon it immunity aggahom it Senado sa maurang sitwasyon?
4: May gahom talo Senado, tama talo dahil nga rin nga international court na to. Okay. They are not supposed to be arrested during a session, the mga members of Senate, ang bisig ng Kongreso, while in session, may mga decided cases doon.
0: Mm-hmm.
4: Okay. Ay, doon man lang ay sa libro malaro lang sa theory.
0: Mm-hmm.
4: Diba? Ay, konsultan mo siya dito at answer, nagbubit-biton kayo mo rin, nabihing, ayun, katabihin mo. Sa theory, doon mo theory.
0: Hindi, tamang pwersa ro, sinado nga rin pagwaon si Bato Abiuna.
4: Eh, mag-insist ako na dahil na ako yung karapatan. Dahil na mga decided cases na you cannot be arrested while in session. Paano tayo mag-intervent ng mga international criminal court na mga iyat at local talap. Nandiyan na nga ano may condition na itong Senado nga bubuo ka na kayo matuwanda pa rin sa local.
0: Local anay, no?
4: Magkasugtan na mo doon yung warrant to pari sa organization ICC.
0: Kasi, Ro, pag-aristo na kay Trillanes dati, even kay Dilima ka to, mugit aristo sanda sa Senado, kasi local court na katuro nag-issue it warrant to pares eh.
4: Correct. So
0: Matabo ka na kay Bato, mapabilin din mo ra sa Senado, dahil taraan nang panaguan kita, nga safe imaw.
4: unless yung mag-isip pa na doon wala ng barista lokal.
0: Aron, kung may local, eh tama mataruhan ba ni Senador Alan Peter Kaitano? Kung local court, okay, i-release, pa-release nanda, di ba? Huwag matat problema.
4: At maski mag-isip to local court yung wala ng barista, kung nasugod kapon, hindi ka mag-sugod si Senador. Huwag kapon.
0: Huwag mag-iapon.
4: Hindi ka sugod yung mga garisto.
0: Grabe, oh. Grabe. Kasi atong oh, institusyon taray.
4: Grabe atong dyan na politika sa Pilipinas.
0: Yan, so, magulo ka.
4: Huwag pa gana-gana dyan sa politika.
0: Ang magaling nga ba, huwag ka utimot plano nga na magpadagagan sa masunod eleksyon.
4: Ay, mas kinabu para part-time. Hindi naman ako. Nagsunod na ako tao sa publik.
0: Ano
4: ay, umanggapon. Ay, umanggapon. Lumulik ka muna sa publik. Mag-usog lang ibang ideya nga makabulig ka sa tao.
0: Makabulig. Oh, iya ka lang. Bukon ka lang. Bukon ka lang namon. Nga commentator, siguro attorney ka na. Agod makaservisyo ka man gihapon. Yes, publiko.
4: No? Ay, wala problema ka kung doon. Hindi nga, volunteer, mataka ko garantin niyo dyan para makabulik sa publiko, makaintindihan ng tao.
0: Yan eh. Okay, attorney, ma-jump kita, no? Now, ano ro kwan nga ra, ro pinaka-importante nga kaibahan, it political accountability, ag criminal liability sa mga maurang klaseng kaso, no? Especially sa mga mataas ng mga opisyal, itatun ka rin ng gobyerno.
4: Parehas sa gusto.
0: Political accountability at criminal liability nga ra.
4: Parehas sa gusto na kaba na weak anong degree.
0: Same nga.
4: Pareho accountability rin sa'yo. Pareho sa yano, nag-ibri, may politika ay mabawur man na ba ako na bulik ito yung natong ano, itong ginobra.
0: Oo, eh, pero kung mataas nga opisyal, iba taro dating eh. Pero kung ordinaryong tao, aron, kadaligang.
4: Ay, siyempre, maroon nila may dahil ordinaryo tao ka. Maroon na taro rin. May taro rin siya yung katong presitusyon eh.
0: Grabe
4: taro. Siyempre, iba kita ang level ka dyan. Kung mga importanteng tao, iba tao nga may BIT kita natawag. Eh, di ba?
0: Oo. Grabe tayo.
4: Iba kita ang treatment kino. Kung iba ka ito importante ka nga tao. Ito naman, nag-aboso na tao makaroon. O, bulong ka niya.
0: Oo.
4: Nag-aboso mo. Okay. Ito nga ito nga likawan.
0: Attorney, pwede ba rang ma-question sa Korte Suprema rung proseso itdaya karaman nga impeachment or mga tikang right senado kung may allegation nga pag-apa sa aton nga due process?
4: Kung mga limitasyon kung di mo ma-question o hindi. Depende sa Supreme Court na ito, no? Parang na decision ko.
0: Pero pwede sa nakadagagan ito, no?
4: Oo, oh, pwede taron. Depende sa na decision sa Supreme Court. So, okay. Ay, actually, sa among tinunan sa batas, ay political question tara. Dito dapat na Korte mag-intervene. So, my political question is beyond the powers of the judiciary not to intervene by political in nature. So, galing nga, well, Supreme Court, makawas yung nag-takilid, katakilid, depende kung sino rin punta, kung sino rin kinakakusan.
0: Yan eh, galitig ka siguro, ugot, Supreme Court, makaroon nga kung ano rin, nagagalan ka na.
4: Ay, doon nga dyan ato nga sitwasyon sa Pilipinas. So, mga, dito natin kasanding ba sa tamang pamamaraan atong batong at problema.
0: So, attorney, ano ro posibleng epekto sa pagsalig it publiko baga sa hudikatura ag sa aton karang kabilugan nga democratic institution niya sa Pilipinas? Ano ro epekto kara?
4: Dapat ko tayo mapaskugun na itong judiciary, yung pinaka-weakest department ng judiciary. Correct? Kaya galing kabuhan ng mga judiciary, ginapun ng publiko. So, nag-awakin siya na, nag-awakin siya na. Eh, dapat babas ko gundo na doon yung justisya mga tao sa presyo mga tao. Ay, kung politika, kasi politika nga si Marisol pag politika.
0: Oo.
4: So, dapat babas ko gundo na itong judiciary. That is the weakest department ng government ng judiciary. Kasi, saan na ginapun na politika? Hindi mo siya nagasugod ka kung mabuling ka politiko.
0: Correct.
4: Diba?
0: Doon yung importante
4: rin. Ay, doon yung nga rin. Nga rin kung doon mga ato mahuwis, diyan nga tumaapoy, imaway, dahil di naman maribod. Eh, dapat exercise na nanak, basta tanay na kapangayamat o tangalong sa politiko. Pagpungko na nanay, umbraw na tayo tama.
0: Correct ka.
4: Regardless kung ano ro, patapot na rin sa posisyon na ro.
0: Okay. Now, as a lawyer, ano ro mga importanteng legal strategy para maproteksyonan ro aton nga constitutional rights sa Attorney Harry?
4: Ay, ato niya sundo ng batas dyan. Ay, dahil yung batas ba ni Mariwanag.
0: Galing yung parahan na bit politika, no? samad kita dayon. Dili kita masakdap ay.
4: Yeah, na ko sabat. Sabat kita dayon. Pero ro actually ay kita pagnindat politika in the botasan no batasan.
0: Yan ni. Wa gid. Basta ano ing manaming obrahon nga para magnami raton nga constitutional rights basta intrahat politika samad kita. Di ba, attorney?
4: Yes.
0: Oh, wa gid.
4: Basugo natin diyan lumasa.
0: Mm.
4: Lumasa ba ya nga hindi may influence. Lumasa ba ya nga sa pinabakuhan niya nga regardless kung anong nakaraan na iba probation, ang iba kwarta, kung ang tao o robotante wise ba ya, biskin sa Metro Manila, na mas yun nagabato ng robotante kwarta, iba ka nang nabuto.
0: Oo.
4: Oo, yes, sa Manila, hindi tayo masigurado ni Balin Kwarta. Itong bako, ng dadaw ka.
0: Ag hindi ka mating mamonitor eh, pakasayan sa daman na rin, kung gimbuto ko ng luwahay.
4: Oo, hindi sa oh, yan ang nakasatong sa atin sa aklarit problem ang testing yung tarong.
0: Ah, iya tayo. Iba, iba tarong dagagan niya biya sa...
4: All right. Ngani, problem ang testing. Doon nga na itong rin nga na itong konsep para sa demokrasya nga. Kung atong botante ba yung mabaskugman, empowerment mo na itong botante. Hindi na mga busa itong mga politiko.
0: Oo. Okay. Lastly, Attorney Dayang nga natabo nga ra sa kasaysayan it Pilipinas no may magkapareho ba kara nga maura nga political crisis nga natabo ag ano ro nag pwedeng matun-an naton kara ita publiko sa senaryo nga nga nagkaganabo makaron
4: nagtay natin diyan ay do movement military wa pag wa pagkauyan real position mga panahon ng grupo kanda na Aquino nga pamilya wa pagkauyan.
0: Abo pa okay. Mga political party wa pakahugag masyado eh.
4: Wa pakahugag katalog po yan, no?
0: Bagtayan sanda. Oo.
4: Oh. Wa pakahugag. So, tanawon naton ta. Mhm. Ta na lang mo simple na problema ra. Mo simple na problema ay dahil nga di wa pakahugag ko mga players ani kato ko tato history ng mga people power nato wa pakahugag wa pakahugag si Batos no.
0: Mhm.
4: Okay. Wa para si Banga hugag, di ba?
0: Correct ka.
4: Ay kung maghuwag mo na nandun.
0: Harun yun. Di karun yung dayon. No?
4: Harun yung dayon.
0: So, ginapanaw na ito nga base may posibleng mga martial law sa ulihin nga matabo ka ra?
4: Masobra pa ka na malabo. Sa ko pa na ito mga dati mga nalabo ka ito, base masobra pa. Kamay pa kawat mo kaya matay.
0: Hindi yung gitaro mo sa dito na yun kung may ibaw ito ang senaryo nga ra. Anyway, attorney, thank you kita sa oras kinta umuyaka mo no, sa imong karang opinion na. Attorney Harry Sugkang, sir.
4: Thank you, Madyan, at thank you na sa ating mga pinalagaklanon. Dapat tayo magbantay kita na itong panuhay patawahay at itong ubrahon na itong tamang ubrahon na ikita maghalit sa gobyerno. Salamat nga po, Madyan, at salamat na sa itong Ginoo. Thank you.
0: Thank you, Attorney Harry Sugkang. Si Attorney Harry Sugkang, mga katropa, no? Dating board member, sa bilog man sa mga batikan nga abogado pag-abot sa politika na hinampag. No? So, doon yung mga senaryo makaroon nga ginapananaw naton sa dagagan it politika tabitanan rugin ugatan nga ra. Pero pag aristo kay Bato is una agadar politika. Pero impeachment kay Sara Duterte, politika doon. Pero pag change it liderato it senado is politika ro tanan mga katropa no so kahapon sa congressman sa kamara aprobado ro raya karang impeachment article of impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte diba nagbutuhan gumagpas mga katropa sa ginaexpektar nga numero para maipasaro articles of impeachment padto sa Senado. Kung sa Senado is on trial kung dayon doon. Now, masobra 255 I think ka. Nga mga congressman ro nagboto sa impeachment ta. Sang kini hangit pila malaro nagbagabag. May mga nag-abstain man mga ha? So ro matabo makaron. Ro Senado magakonvene yun ra as impeachment court. Butang bagon, may una nga trial nga matabo. Para masayra natin kung guilty or bukon ro vice president. Pero sa numero it Senado, sa hidyot at publiko kung ano ro kwan eh. Kung guilty or not guilty ra. Now, kung mapamatudan nga guilty sa Senado, pwede imaw nga matanggal sa pwesto. Aga ma-disqualify sa pagbuyot it anuman nga posisyon sa gobyerno. Doon na matabo karon kung ma-impeach si imaw totally mga katrupa. Iya sa Pilipinas wa pa it na impeach no si Irap nga to. Matik tabi to nag-resign ti mo eh. Nanaog tayo gimaw sa kwan eh. Sa posisyon no sa mga mataas nga opisyal. Oh. Now, klaro. Naroon na tabo nga ra kahapon mga katropa sa Kongreso. Sa bilog ra sa pinakamabugat nga political events. Iya sa Pilipinas. Sa mga nagtagaliwan nga mga dinagundayrong sa bilog sa pinakamabugat nga political event. Bukod na tangang-hangang mga katrupa o impeachment eh. Kasi bukod niyang itpangagan, itsang ka-opisyal, ro nakataya di kara. Kundi pati rong katibayan it gobyerno ag pagsalig it publiko sa aton nga konstitusyon. Ag sa aton nga institusyon, mga katrupa. Pero despite saray karay nga singgitan, ilinaway, bangayan, importante naton nga tandaan. Nga bukon pat sintensya ro nagkaganabo nga kahapon. Ro Kongreso nagdesisyon pa lang nga may una nga bastante nga dahilan para i-trial si Vice President Sara Duterte into sa Senado. Agrong matuod nga laban makaron kung baga may bastante nga ebidensya para mapamatud-an raya nga mga aligasyon. O galing sa ngangan nga politika ro hinampangara ro mga ebidensya nga ra masit aside ra. Bisan kita itanan nga abing nga may kapalpakan si Vice President Sara Duterte, politika gihapon ro magapang ibaba. So kunta sundon o magpangibabaw ro due process. Magpangibabaw ro kamatuoran. Bukon it political loyalty o personal nga kaaki. Mga katrupa. No? So din ro mga ginatanaw nato. Now, iya sa idagom. Ano ro reaksyon it publiko sa ray karang impeachment? Mayro patron labi i-check naton kung may andaman nga mga opinion makaron. Raton karang nga maigmangod. Rayang nagakaganabo nga raya sa Pilipinas, isang bilog ra nga sensitibo, magulo, grabe ta nga sensitibo ra nga isyu. Ruhugag it Senado, makaron ito nabi, na-transmit yun na sa Senado, articles of impeachment nga ra. Timing, oh. Grabe taro timing. Nag-change it liderato dayon. Pag-transmit into it articles of impeachment, nag-change ro liderato. Kasi, kasayid ka mong amabahoro ipikto it Senate leadership sa direksyon agdasig it daya karang impeachment trial mga posible nga una sa Senado sa bilong nga ginatanaw naton pwede nga ma-delay ro impeachment trial dahil sa bago nga ranga liderato pwede nga makaangkon it mga reorganization di ba? Doon niya, pag reorganize nga rananda, masaylo-saylo it mga posisyon una, mabuhayan taro. Isyo sa rules. Diba? Sa bilog ron, gabot at pilang Domingo pa siguro. Agrong political negotiation pa mga katrupa. Raya posibleng gamiton para mapadelay o kontrolon rudagagan it hearing mga katrupa. Basi mabut-abutan pa it hasta it ng 2020. Wa, it may natapos nga impeachment trial mga katrupa. Sa bilog ron, pagka-delay it impeachment trial. Ikaywa, ro mga senador matunga-tunga na. Sa Senado, magagawa rong agapinan. May mga pro-administration, may mga Duterte allies mga katrupa, at may mga gusto nga mga senador, neutral ta, Rwanda karanga dagaga. Ro peligro di kara mga katrupa nga ginatanaw nato, base maging political battle, imbis nga legal nga proseso. Di ba? Kasi tama tramba man ni Attorney Sukang eh, tanan ra politika mga katrupa. Now, ikaapat, or posible nga pagbago sa tuno it Senado. kung rubag o nga liderato, mas malapit sa administrasyon, pwede nga mas agresibo ag madasi grupag dagagan it impeachment. Ha? Kung mas independent man ro leader, makuan ron, ginaid-id ron, mahinay, ro proseso. Pero kung rong liderato is pabor kay Sara Duterte mga katrupa, grabe ang dilir nga tanaw naton kara. Ikapat rong presyor halin sa publiko. Ro mga senador, di karasanda nagatanaw sa reaksyon it publiko. Samtang nga nagainit banwaro isyo, sigurado kita may mga presyor halin sa publiko. Presyor sa social media, presyor sa simbahan, negosyante, iba pa mga grupo. Kasi kada hugag it senado, ginabantayan it publiko. No? Agro ikalima nga ginapananaw naton nga posible nga pag-angkon it constitutional crisis kon padayon nga magbanggaan ura aton kara nga institusyon niya sa Pilipinas. Kon maglala rotinsyon nga ra mga katrupa. Ha? Sa tunga itsinado ang kongreso. Ag iba pa nga mga branches of government. Posible nga makaangkon it political instability. That's why nga importante nga sundo naton do aton nga konstitusyon ag aton kara nga diopras. Dino aton nga ginapanan ang makaroon. Alanganin pa sanda? Sige. No. So impeachment nga ra mga katrupa, o impeachment, bukon niyang it simple nga laban da, away it ang mga politiko magkaapin man o magkalaban. Daya hay challenge. Kung matibay, roaton ka ra nga institusyon. Now, makaroon nga may bago nga liderator sa Senado, mabaho nga question. Magapangibabaw ba rong layi? Or base hampang-hampang ang ra? Dahil sa political survival nga ginatawag mga kapatid. Ha? So dapat man nga tandaan it mga senador, bukon niyang mansanda it hukom eh. Nga para proteksyonan ruanda nga kaalyado or pabagsakon ruanda ka nga kalata. Randa ka nga obligasyon mga katropa i-timbangang rung mga ebidensya nga ginaplastar at igapabilin rung pagsalig sa publiko. Kasi iya kita sa demokrasya nga nasyon. Diba? Kasi pag once nga maduga rung kredibilidad itsinado sa maura nga proseso, bukon niyang itsang kapolitiko rung maapiktuhan. Kundi bilog nga nasyon mga Bullseye! Doon doon, ginatanaw naton sa sitwasyon makaroon ka na mga Bullseye! Okay. Alanganin ginsan da, Dodoy, sa kwan? Kung ano, balikan talang inaagasan da, kung alanganin, no? Dariang, sa aton ka nga mga katropa na, kapikapi ang anay ka mo ha, dayang porsyon nga ra, hatod na katon ni Santon Gold. Copy mix, kapi-kapi ang ani kita. Kapi nga, kabahabot ang benepisyo nga mabura aton ka nga gawas. Nagapabasko kita aton nga resistensya. Ang siyempre, kung nagainumin mga Santon Gold Copy mix, nagagwapo, agwapa kapakara kasi may glutathione ag collagen ra mga kat. No? Pro Santon Gold Copy mix. So mabaka ra sa mga butika, una sa Mercury, sa iba pang mga parmasya sa aton sa may Banway Palito, available Pro Santon Gold Copy mix. Good morning ani kay Dodge Walter Mural. Dodge, good morning ha. Watching kita makaron. Una sa payag gaban nga banda. Good morning. Ano kay Manang Linlin, kay Jilin, kay Jackie sa LD Ponso Bulacan. Good morning. Kay Nel Stories, good morning Nel. Baga kapi-kapi man. Kay Bialin na Bayon, may man nga pagpropamati sa Bayon family. Ag sa tatlong ka mga unga kay John Raymond De Los Santos. Ay Limi Abayon ag kay Janica Linsley Abayon nasa Kamansibatan. Morning kay Bonski ha, Mendoza Channel, good morning. Nagamonitor makaron si Jubilin Revicencio, watching makaron sa Polincio Norte Baliti Aklan. Good morning. Kay Villanueva Lin, Sharon Macono, Jewel Angiero Villanueva, una sa Kamansin Norte Numancia. Good morning. Oh, good morning una kinyo. Ag kay Michael Villanueva Solina, good morning. Naga-monitor man makaroon, no? Gapatamyaw man ang mga kasi Mario sa Lagimbanwa, West Sanuman siya. Good morning daw na.
5: Good morning!
0: Rod Salvador. Oh, good morning, Rod. Thank you kita sa pagtutok man. No? Watching makaroon imaw sa Hamindan, sa Kapistot imaw sa Hamindan.
5: Good morning!
0: Good morning, Gidana. Dang Bilyon ay bahadang, good morning man, nakatutok man makaroon si Cloyd Beltran.
5: Good morning!
0: Jory Jorpo. Good morning. Una sa REC, Grabe Linsan, Tabao Banga, Gakapi-Kapi man, kanamiton yung tamakarado Senado, ah. Tutok na tutok ako sa pag nagakayanabo. Biglang surprised as si Bato.
5: Good morning!
0: NBI na lusutan it dating PNP chip pa.
5: Good morning!
0: At may ito.